0: suspect sa pang hold up diri sa Bacolod. At least I hope amoning mahatag nga impresyon sa aton nga awtoridad sa aton syudad, no, sa mga kriminal nga nagahimo sang krimen sa aton nga komunidad kay Tropang France.
1: Oo, correct at pa-rent mo ni subong ang portal tela bala. Dari sa syudad sa Tele, so kita sing ba man dangan pa kanagan ng dahil dari ka Tropang Irwin, sa isa pa, sila ligad to dahil yung mga kaso, may sila ka mga legal nga droga ang makumpita.
0: Oo.
1: Minilyon sa pesos pang balor. So, hindi na nagyawag ng mga amount ka Tropang Irwin.
0: Uh-huh.
1: Ang makumpita sa ato yung mga kapulisan sa ato yung mga persona nung involvado sa legal nga droga.
0: Oo, oo. At Tropang France.
1: Oo. Tropang Irwin, dugang tanalanggid ni.
0: Oo.
1: Ang natabo ng aksidente kahapon, involved rin tatlo ka salakyan, no? Duwa ka mga privado ng salakyan, kagisa ka motor. Dari ni ka natabo ka Marvin, tapos may barangay sumaag, bound dari na niya sa bago, bla ba kulod? Nagpapago ka na, no? Considentary ka to Marvin, ang biktima ang nagkaliwang kilala ni Kelis Joshua, parang taga-residente sa barangay Tabuna, Panuas ng Tuboso. Uh-huh. May mga sarakyan, pwede ka to Irwin nga involved rin, ang saka SUV, hindi naman niho ni alias Alfred,
0: Presidente
1: Media Anyos, taga Villamonte, taga ang isa ni ka SUV, hindi naman niho ni alias Mark, no, 31 Anyos, Presidente naman niya sa Barangay Kalabangan sa Ciudad Sambago. So, information ni pagwa sa ato sa Bacolod City Police Office Traffic Enforcement Unit, ang motor ni Kuno Katropa Irwin ni, ano, ni Joshua, halin ni Kuno Katropa Irwin, Sir,
0: Pang
1: Bago City, panorte yung direksyon to to Bacolod, no? Binaligar ka to Firewin, nag-overtake ni Kunong Motor na nawala nga tayin tag ini ang aksidente yung nabungguan ni Alfredo, ni Alfred, no? Nagagi ka naman nila sa piyak na direksyon, haraman sa sulod sa inner lane. So, daw paano siya from north to south niyang trakya ni Alfredo ka to Firewin. Pag naglapaw dito sa linya yung biktima, no? So, nabungguan ini, bangod sa kanan si Gold, nagmabaskog yun pa. Nagtabog ini, kato Marwin, ang biktima, kagang iyang nga motor, nagtabog man,
0: grabe,
1: sa salakyan ni Mark, no? Kaya mismo kato Marwin, sa nagasunod sa linya man sa biktima, tinaigo ni iyang salakyan, pero ting biktima ko niya kato Marwin, dumidso layo ning natabogan, kiti bangod sa kapaskog pala. So, di ang si Alfredo ni nakabunggo una, so nabungguan sa motor, nakagom sang pilas, no? So, minor laman nga pilas kasi ginadala sa ginbulong sa hospital. Narating ang biktima, kato parawin nga bawian din isang kabuhi, bangod sa, ano no, sa baskog sang pagkabunggo sini. Kasi nakita tawan sa pila ka mga laragway nga nagalapta, do nga do seryoso, ginang naagom sini nga mga pilas matapos ang aksidente ka Tropang Irwin. So, sa karoon nga wala, tapos na yung payat sa Traffic Enforcement Unit doon may regloan na yung matabo, kahit ang pamilya sang nagtaliwan sa Tuboso pa mo.
0: Bawa ka na yun pa. Katropa France pala kami rin involved.
1: Kung din siya alin, Katropa Irwin, kahit from bago nga direksyon siya to Bacolod, mas siguro, katrabaho man din sa Bacolod,
0: hindi
1: nga taga Tuboso,
0: kahit
1: siguro may kitadulungan sa siyudad sa bago,
0: Pinakabilog ang involved nga na nakaslakyan.
1: Nakapuan sa aksidente ka na Parvin.
0: Pinakabilog involved nga slakyan ka Tropang France. Tanan.
1: Duwa ka SUV ka ng Tropang Parvin. Duwa ka SUV ni Tanan.
0: Duwa ka SUV sa kamotorsiklo.
1: Duwa ka SUV, muning nabungguan sa biktima.
0: Oo.
1: Tapos, bangod sa kapastog ni nagpisik siya bala.
0: Oo.
1: Ang motor yan nagpisik. No? Doon nagkalawas at to ganing motor ya.
0: Kasi
1: may mga parts bala sa motor nga nagkalabog sa Tropang Parvin. Kasi makita sa mga picture, hindi nagalinap tayo ng motor sa biktima.
0: Oo.
1: Bangod sa kapastog sa pagkabunggo, sinipi ang biktima di na kaliwan din sa Tropang Parvin.
0: Oo. Grabing impact, guro. Nasig man lagi sa motor?
1: Dahasig, hindi kito wasaagi ng motoro.
0: Pero inner lane siya, di ba?
1: Pagi sa dalan, kato pa rin.
0: Oo, arasas sa inner lane?
1: Biktima doon, hindi kinayo.
0: Oo.
1: Kintinguan man ko nung madalas sa hospital, pero galing kato pa rin, hindi kinbawiagi sa kabuyang biktima.
0: Grabe ba? Pero sa inner lane ni nag-aagi ang motor?
1: Posible kita nag-overtake sa mga Tropang Irwin sa wala mo kahit parang south to north siya. Nag-overtake siya sa wala nga tayin. Tapos doon nasugata itong isa ka sasakyan man sa inner lane man pero sa piyak yung linya. I mean sa piyak na direksyon, sa baliskad siya na direksyon, sa sugata na direksyon.
0: Ahay.
1: Kaya doon nakita ko sa Tropang Irwin ang damage ang sasakyan niya nakabunggo sa biktima doon sa wala nga porsyon niya mo.

0: Dati, doon nag-P6 siguro, doon nag-sangit, siyabla, no?
1: Oo. Damo ko mga kita, ng mga kauturan ta, nga magpadlagan sa mga highway katulad sa ni, doon na blang wala pakundangan. Ikaw na kikibot ka lang nga uy may nagkurit sa imo nag-overtake sa imo motorsiklo tapos ano pa na bank to the left bank to the right pa na kung grabe ba why nahadlukan I hope na ni mga katropa sa aton nga mga kuturan nga mga motorista nga let's respect sa aton nga ano nga traffic rules nga well, supposedly ka aton nga mga motorsiklo aring nasa sa outer lane right mo. Dapat gid man pero you know, they overtake sa we don't know what happened but amo na nga nakita naton nga aksidente nga nagresulta katropang France. Kabuhi naman dula.
0: Para kinakapar, Irving. Okay. Sa mga always naman na din ginagulong, mga balita ka nga yung mga insidente.
1: Mm-hmm.
0: So, sa mga katropa na ito, it is, dubihalong kitab na.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba tapo naman ikaangay sa mga itabo nga nag-alagay ni katropa, Irving, no? Nag-alimpad pala.
1: Oo.
0: So, kisa ti, ang ibang maswerte kay wala na, no? Pero ang ibang masubuman para sa pamilya, kahit sila mismo katropa, Irving, ang nagkakapatay na. Pero kami naman yung update sa patrol. Kailangan natin si Katropang Franz Andro Borgos doon ang mga bukal-bukal sa lawas magtumaras ng Sandong Bas Gold. Para sa nag-audio ng Pilipinas sa Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Thank you again, Katropang Franz. Mga latest update, balita. Nga na kuha naton kag na tigayon ta. Nga na, access. Ang mga ginasakyan ta nga mga motorsiklo abi nyo dati ko kung kis ang daw ara ka may freedom kabla sa pagpadlagan you feel nga daw na conquer mo isa ka espasyo nga damo sa mga obstacle and daw ka ano ka daw ka rewarded kabla you feel like daw you own the world, no? Ang term sa mga motorista. But hindi lang ikaw sa dalan eh. No? Hindi lang ikaw sa dalan. So I hope tani maging serbi man eh nga lesson para sa mga motorista naton. We have to very extra careful because nga ang motorsiklo once nga masanggian ka, anything can happen. Aksidente could lead to death. Aksidente possibly magresulta sa mga sitwasyon nga hindi mo ginaexpektaran, no? Iban nagaka utod ang ilang parte sa lawas, no? So hindi ta mo ni hindi ta gusto matabo ini mga katropa. Kag para naman sa mga salakyan nga nagabiyahe sa mga slakya, sa mga nota. Whether kapadasin ka mo kunindi, importante Japon, we have to check kung ara kita sa lane natin kunindi. May ara man bis kung kisa sa mga salakyan ta, nga walang pakundangan man ang dalaga. Di sugata, yeah, dasig man. Ang lagan mo, dasig man. Lagan sa isa to, dasig man. If mag-collide na sa kabuhi na. Kabuhi na madula, katropa. So, amurang ginaambal na sa mga abyanta, let's just be very careful because ang kabuhi nga ara sa aton, hindi lang kitang ga-enjoys na. May ara ta miyembro sa pamilya. May ara ta sang mga kabataan nga nagulat sa aton. May ara kita sang mga abyan o kunsang mahal sa kabuhi nga sa paghalin nyo sa inyo balay, may nagahulat sa inyo. Paghalin nyo sa inyo balay, may nagalaom sa pagbalik mo sa gakatabo ninyo mga aksidente sa aton lugar katropa mabulubog at bugat nga sitwasyon no mabudlay nga mga sitwasyon pero nonetheless ang isa sang gusto naton nga mga pamaagi no nga gusto naton maging aware nga aton nga mga motorista hindi speed kills. No? Ang habal nilang speed ko no, though ano siya, though your freedom to drive. Pero eventually that could lead to something else. No? Aksidente, nga wala natin ginalauman. Again, kuya, atropa, damo na mga aksidente nga nakita ta. Damo aksidente nga nasaksihan ta. Damo naman nga aksidente nga na-report natin diri sa syudad, sa bilog na probinsya, mga katropa. And it all boils down to hurt, no? Sa pamilya nga na dulaan, sa individual, if they survive sa mga aksidente ni katropa, ang markable, no? Nga igo sa imo, nga natuga sa imo, kabudlay dulaon. So that's why katropa, sa aton nga mga abyan, let's just be very careful sa aton nga pagdala sa mga salakyan. If you have that vehicle, if you have that motorcycle, comes with responsibility man sa aton. No, disiplina, road courtesy, no? Pagrespeto sa aton traffic rules. May kita tanga mga motorista, even nga stop pa na, gago Japon, no? They're beating the red lights. Habaro ka mo ko ng risk goes na, no? Mabungguan kita. There is Pilipinas, the more we can, the more nga maghanong kita. Because kung ikaw ya motorista, insaktod lagan mo, no? Makabunggo ka, ang accountability mo, ara Japon. Mamayad kay Japon da, no? So, halong lang, no? Sa mga kontinanta. Oras na ton, 8:13 sa pagpangalagad ta mga katropa. Good morning sa mga katropa peps na ton nga nakatutok naman sa aton palatuntunan. Sir Lloyd Novales, morning. Thank you ah. Kaga sa kay Jessica Gonzalez, good morning. Salamat gid. Kaga members sang class sa Kanalom chapter, sa Mambato chapter katropa. Mayong aga, Cherry Charisma. Mayong aga si mo. Salamat ma'am. Pabalo, sa dini si Ma'am Cherry man, din ka mga lugar ma'am. Magaga, thank you ah. Ma'am Jessica Gonzalez, done like and share, thank you. Ma'am Jovi Sarge Almodente, magaga. While driving way to town, ay, why ubras ubong ma'am? Mayo ba? Sana all may access sa internet. Kami magwadi ang mobile din di sa muna kanami sa Pilipinas. Ma'am Rihanna Gestro, good morning. Good morning sa tanan nga mga katropa and members of class members. Good morning from Corporal Jeffrey Arroyo, no, ang 605th CDC Reserve nila. Morning sa inyo, salamat sa pagpamati. Shirley Arevalo, may aga. Thank you. We have thank you again sa pag upod pamati man. Sakay Ari Idol ko. Si Ma'am Sol Cuenca. Pa-announce please opening sang Brigada Eskwela sa Handumanan National High School. Today. May aga sa inyo. Thank you. And happy Brigada Eskwela Brigada Eskwela activity subong mga inadlaw mga katropa. All right, oras na ton 8:14 na sa pagpangalagad sa atong lapitan. Let's take a break. Balikan ta pila ka mga latest update na to, mga balita na ton diri sa aton palatuntunan sa Bullseye mga katropa. Sariyan ta pila ka mga bagay-bagay man, no? Kay ga kalatabo subong daw ginakulang ta tubig, no? Ang promisa to sang prime mover why to ma tuman na ang problema natin sa tubig mapadayon sa Gapon, bisan ano pang palak ta, bisan ano pang sigitan ta, mga problema ta sa ano. Abunay ang report abi sa DNR mga katropa, may ara sa mga water shortage, no? Maybe ga experience na ta subong, pero we will experience more, even worse, no, come 2030 katropa. Alright, mama, happy birthday sa kay mama Ernina Romero. Happy birthday to you. Wish you a good health, more birthdays to come, and God bless you. I love you, Mama. That's coming from Erwin Romero, Maria Elena Romero, and Panunciano family. Happy birthday to all birthday celebrators celebrating their birthday today, Katropa, June 1, 2026. Happy birthday to all of you. May the good Lord give you a good health and blessings, no? Sa adlaw-adlaw mga katropa. Importante health lang gin. Kahit kung maduwa mga baldata. Okay na. Wain ta sa ligan. Mabli Alobrado, may aga sa inyo. Pakadto ang diesel, so 82. Ang subong, 82 ang diesel. Ang gasoline, 80, 260. Mabliya, mag-aga. Ma'am Randy, Sir Randy Santisas, thank you so much. Salamat din sa pag-upo sa programa. Let's pause for a break. Balikan ito mga balita at pagkatapos sa mga panunod mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadirbioso ko. Ipatilaw sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Yes, to help!
12: May namang ko, Diridok, pwede bala ang Santone Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santone Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santone Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
6: Santone Plus Gold.
12: Then, parison mo niya, Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
6: The secret of health.
12: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape kay daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sapon mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
13: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape. Kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw. The secrets of health. Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
12: Mm-hmm.
13: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring premium D3 coffee mix.
11: Yes!
12: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
13: Ang Santhon Gold,
12: yes.
13: May ara sing mangustin.
12: Mm-hmm.
13: May ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
12: Safe. Wala kontra kung taas imo blood sugar.
3: The secrets of health.
12: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The secrets of health.
13: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
12: yes,
13: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kung kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
11: Yes, to help!
12: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The secret of health.
12: Dok, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
13: Konsulta gid siya,
12: mm-hmm,
13: sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilit tungod sa constipation.
3: Santhon Plus Gold.
12: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilit sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
11: Yes!
13: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
12: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
13: Yes,
12: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
13: Mm-hmm.
12: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
3: The secret of health.
11: Mga katupa, exciting!
14: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.
15: XFM 103.9.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balancing ang mga komentaryo.
18: Hindi nga
17: ang ina nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto
19: nga medyo isog pasalayan
17: ang bullseye.

0: Balik din mga katropa sa pagpakalaganda. Sa mga eskwelahan, kaya subong, may ara sa nga brigada eskwela. Good luck sa inyo, ha. Kag, maya, yun lang, ha, patigayon sa brigada eskwela, mga katropa. I hope, sa aton pila ka mga ginikanan ang ining brigada eskwela. And we hope, mga katropa, nga, sa pila ka mga eskwelahan, mabulig-buligan natin ini, no? Well, isa man ang XFM sa pag-upod sa Brigada Eskwela, may mga ginakantuan para magpatigayon man sa inaktividad. Alright, so make it good and para sa mga sudyante, enjoy. Ang iba di ka, hambal naman lang gaka-ano sila, gaka-galilain man. Nangila, pwede ka eskwela ba? May eskwela naman kami ba? Tapos na, no, kulang ang... ang duwak bulan nga po, why ba? Ay, dok nami lang yun, oh. I hope magtaas-taas mga katropa ang mga enrollees naton sa aton nga pamayasuran. Because sa mamalang ning aton nga gusto makitaan, no, ang kada pamilya maka makapadala o kung maka matigayon nga mapa-enroll ang ilang mga kabataan sa pag-eskwela kay amo ba lang nga ano mo nga manggad nga mahatag naton sa aton nga mga kabataan ang ining tawags ni ang pag-eskwela, no, sa pag-eskwela sa mga kabataan. Kabalo kita medyo mabulubog at buga at subong aton nga sitwasyon aton nga paribot because ang mga mga kabudlayan, no, pagtaas sa mga balaklon, taas ang bugas gili mga katropag timbuok naman sa grabe man nga timbuok nagligad to sa sentay na 60 subong yung mayara 63-65 kada kilo na di ang istorya, it's up to us paano magpili kung pwede man bakal kabarato, pwede man kabakal ba mahal, no, pala pilion mo para sa aton nga mga kabyanan ang ila they choose ang baratohon lang gidya nga ba ano nga bugas nga pwede ma ano nila ma bakal nila kaya mo lang kay go mo amo man na ang maiguan sang kita amo man na ang kaya sang pamilya sa kita ni tatay sa iya trabaho, sa iya pagpangabuhi. Now, by 2026, mga katropa, subong ang tuig na batsagantang medyo mabugat yung sitwasyon. Pero okay lang na. Hambal sa mga kauturan ta sa pungsod, sinya, ti, kaya lang na. Okay lang na. Bisa na, naman nga problema, kagbudlay nga ginagyan, tas subong kaya taman. Amo man ang mga tuno sa mga politiko ta, mga opisyal ta, sinya bisan na nung problema, maayos Pilipino, kay ma-survive dyan man. Makayuhum pa Japon mo. Ha? Maka-joke pa man Japon, makahambal pa man Japon nga, okay, kaya niya. No? Pero, din hasta ang ginahambal ta nga kaya. Ha? If makita ta na pamilya ta, nga naga kulang, nga pagkaon, ginainot na ang gawi sa panimalay, gakautdan na sa kuryente, way na sang tubi, mga experience siyang dako nga isyo sa aton nga adlaw-adlaw katropa. No? If ang tatay, ang nanay maka-experience siya na nga hindi maka-provide sang ginapangayo sa bata niya. Bisan lululo ano lang da, bayo lang ang gusto ginapangayo sa bata, hindi mo ma-provide. Ano ay han ang balatsagon kung mabatsagan sa isa ka pamilya? Ang ginikanan nga instead of well, ikao niya ibakal yung pagkaon or snack whatsoever they rather keep it and save it so that once nga may ara pag kinahanglan ng bata ta, may ihatag ka. There were workers, no? sa construction na they opted to use the bike, no, rather than mapliti because makasave. May ara sa experience gani katropa downtown area dio ang ilang magsilingan ilang ginatrabahoan, and this is one of the one story nga sometimes makabal ka despite of the many situation of the situation we have experiencing now. There's even worse, no, people nga nakita ta sa iban nga mga lugar katropa nga nag-experience sa pagitsubra. And sometimes mga humble ta, at least medyo okay na ato sitwasyon niya kumpara sa iban sa ila katropa. Ang na-experience nila, ang story ng mga katropa nga ubra sa construction, and gusto niya nga makasugod sa by 7 a.m. and what he did was ginlakat siya halin sa barangay 29 daw pakadto na dito sa Mansilingan. Hindi na sa mag-jeep because nga mag-jeep siya, that time ang plitihan is 8 pesos mo. So hindi na, no? Kahit dugang pa sa expenses dira. And sa isa ka ice cream nga box na bala katropa, yung bakal mo na bala, no? Drinks ang iyang tapos panyaga. Ang gin panyaga ya. Puro kan onway sa sudan. And I hope this will inspire us katropa bisan nanong mga kabudlayan ginapangatubang ta. We still have that strong faith that this experiences will die down sooner, no, nga hindi ta magsuprero sa paris ni mga sitwasyon. But because this happened, no, there is Negros Occidental pangabian without us knowing, okay ang papakabuhi ta, okay ang makakadto sa opisina ta, we can spend snacks, we can spend sa sigurilyo ta, we can spend sa mga bisyo ta. But those people have been suffering much because of inflation, poverty, ang papakabuhi sa responsyon Pilipinas katropa, okay na lang sitwasyon ta kumpara sa ila. Pero, pamangkot ba na? Natural ni, okay lang ni, no, ng mga experience, kaya blan ni mga katropa. There's flood control, no? And ang estimated nga kwarta nga nakuha sa atong gobyerno katropa is lapit 1 trillion pesos. This spent para sa mga flood controls. And sa mga way pa na labot ha, sa bilog nga Pilipinas, ang ininga experience sa kapigruhon lapnagon na ginya kayo. So, well, gahulat-hulat kita kung ano nga mga disposition ng imo sa gobyerno ta. We cannot rely sa always rely sa mga ayuda nga ginahatag sa atong gobyerno. We cannot rely sa mga bulig nga dole out ginahatag sa atong gobyerno katropa. We need an opportunity for us to work so that makapangita sa kwarta, sustainable ang trabaho katropa. And any inflation nga na-experience na natin sa pungsod Pilipinas katropa, this is not just about oil crisis. This is not just about sa away dito sa Middle East. This is about also politics, no? Nga gakalatabo ta. Take note ang dolyar. If there's political instability sa pungsod sa tropa, ang peso nag-drop man, no? Nagahulog man, no? Subong lapit na tao. Lapit na 62 ang dollar kumpara sa US dollar, no? There is pungsod. maybe wait ta kabaro kun anong paglantaw ni sa mga OFWs there if there's point nga malipay ta pero diri sa aton pungsod mga katropa this continuous inflation kag nagataas nga mga presyo sa mga baraklon. Number one, ang oil ang baligyaan na diri mga katropa is number dollar siya. So if nga purchase kita sang supply sang oil katropa, that's in dollar currency. So lauto na sang peso. Lauto na sa peso. And if ang mga oil companies lauto na nila ang ininga saka sa due to inflation, dollar exchange mga katropa, downtrend sang value sang peso kontra sa dollar katropa. Tingala ka ang presyo sang petrolyo nagataas man sa. Nagataas man sa. There were indicators na once kaya may aras ang movement sa piso dollar mga katropa, whether panaog na sa or magsasaka sa, may epekto sa presyo sa fuel. And bisan in a normal situation, may paaway dito sa Middle East, amo na yung kakatabo, subong, no? Nagataas, nubo, nagataas, pero kalabanan, nagigataas. No? Because of well, naganubo ng ekonomiya, sitwasyon sa financial stability sa pungsod. No? Hindi niya ma, ano? Hindi niya, hindi niya malaot, ba na? Ang insaktong value na kinanglan mga katropa nga hindi mapiktuhan ang pagtaas ang presyo sa fuel. Now let's talk about fuel. Ang ginahambal naman sa pinaka expert naton, once kami ara sa movement ta, ang tanan ng mga cost naton, ang tanan ng mga produkto gina-deliver na sa may ara transportation cost. Ginabalik din sa mga katropa for that so that makit-an sa pamilya nato. Pinaka mga kuturan ta nga ang ining nga mga bagay dako ni sa mga factor sa pagpanubo sang aton nga ekonomiya sa pungsod Pilipinas, and one contributing factor nga nagataas man ang poverty incidence diri sa pungsod Pilipinas. Because nga ti samtang gataas ang presyo sa fuel, ipass on sa mga fuel sa mga companies ang cost ngani nga nagasaka ang gasaka sa ilang mga produkto para mabawi nila mga katropa. They can sustain sa ilang margin of profit nga kinanglan sa ilang operation o kinanglan sa kita nila. Now, ini nga mga cost mga katropa, once makadto na sa aton nga mga pumuluyo, gamat-amat na distansya ang presyo sa mga basic commodities sa aton pagpangabuhi. Sa aton adodlaw. Based sa income nga ginabato naton, no? If nagabaton ka sang 15,000 nga income or 16,000 for example, nga kita mga katropa, ang pila ka hambal sa mga kuturan ta, hindi kaya for a kids of two, no? Family of four. hindi ka sustain. So what we did is that makapangita sang babaagi, maybe si nanay mangangita sang trabaho para makatulog, no? Both of us parents nag-ubra na, pero ang gina-expectar naton since kinakita ta ng problema ang isa sa mga factors kun nga nagataas ang inflation ng mga katropa due to dollar exchange, well, ang presyo sang petrolyo sa world market, no? There's adjustment every now and then. Ang ini nagadulong naman sa pagsaka sa mga cost sang production, cost sang presyo sa mga pagkaon diri sa pungsod Pilipinas, and hindi nato napunggan na sa. And we want the government to do something about it, no? Well, ang itong excise tax ta, because dubli-dubli da sa mga katropa. Since nga may problema diri, ang diri nakaka-focus ang problema sa supply sang sa presyo sang oil, presyo sang gatong diri sa pungsod Pilipinas. Ang ginahambal sang pila kami eksperto naton, we have to do something, ka? Dapat may himo ta, no? Isa sa ginanantaw to is to suspend sang pila ka mga trump up ng mga taxes dira sa presyo sang oil para ma-stabilize siya, no? Diri sa aton nga sa aton pungsod, no? Ang creation sang oil stabilization fund, no? Nga once kami ara sang pagsaka, i-absorb anay. There's a buffer fund nga gamito natong gobyerno to observe anay mga katropa ang pagsaka sa mga byan, no? Until nga makarecover kita. So makita ta way 1990s katropa ang presyo sang litro sang aton nga gasolina naglabot lang sa 9 piso mo, no? But come 2025-2026 mga katropa, here comes, makita ta lang kada litro 80 piso. Amang regusante ta nagapiait naman atong 7.2 ng inflation rate mga katropa, hindi to basta-basta, ha? Because nagtaas ang cost sa mga baraklon, kita ang access naman naton sa mga baraklon ay nagdubo, ha? Because ang income hindi sustainable, hindi sa makalaot sa gasto nga kinakalanta. Kag ang presyo sa kuryente, tubig, even ang internet kay kinanglanta na ato naman siya subong essential naman na, no? Because of the growing technology dari sa aton pungsod. Now ti ang pabangkot, paano tani siya, paano tani malao, paano tani pamagi. Ang approach ko ro mga katropa sa atong gobyerno is to give out, no? Hatag ang ayuda para sa tagsa-tagsa, para sa mga vulnerable sectors to. Maybe how I don't know kung ano gid man epekto na dakong bulig once tagaan ka sa smell, tagaan ka sa ano, dakong bulig's na because nga ti gamiton man sa mo, no? And that's where sometimes may aras ang urge ng aton pumuluyo nga magbakal, pero that's just temporary, no? That's temporary solution sa long-term nga problema sa pungsod naton. It's been there for decades and decades already. And ang aton nga politika, because politika ta, away-away politiko, we cannot even look onto possible measures kaya pwede mo unta. Kag amo ni trabaho sa aton Maracanang, amo ni trabaho sa Senado ta, amo ni trabaho sa aton nga mamamalita sa Kongreso, no? Nga magpaminsar sa mga alternatibo nga mga pamaagi para mapunggan tang inflation, mga katropa. May mga congressman patugani na gambal siya, hindi ta nang punggan kaya mo nagid lang na mo. Why ta control sina? Why? Because we've choose to lose control sa sinang sa presyo sa petrolyo. Ato na yung gusto mo, ato na yung pamagi. Sino gihimo sa mga layitahaw? Amo na ba congressman ta? And that's why panawagan mga katropa, dapat siguro mo ning trabahoon sa mga congressman ta sa paglantaw review sa mga layi sa aton gobyerno nga incapacitated ang aton nga gobyerno para sa pag-control sang pagtaas sa mga black laundry. Well, ang privatization isa ni sa mga problema ta katropa sa mga government agencies naton, and that isa sang mga problema nga nagresulta sa pinamulitika, no? We sold our GOCCs, no? We sold, nagbaligya matagani ang isa ka oil companies natin, we own that. But eventually mga katropa, we sell that to private company and they are operating now, no? Di sumong balikan ka lang sa mga ano? Balikan ka lang sa mga private companies mga katropa nga sumong hambalong ka lang, ati hatag ko muna sa inyo, gusto ko na ihatag. Oh, kamo pa lagans na kung kaya nyo. Pero without us knowing mga katropa, these companies, mga oil company gani, nga ginapanagian sa gobyerno sa una, lugmok na sa utang. They put up the process nga komplikado kayo, even ang aton nga mga economic sectors, ang aton economists, the responsible Pilipinas cannot do solve the puzzle or the equation nga inimo sa mga private sectors intending to complicate matters on oil. Trade the responsible Pilipinas. And that saddens us, no, at this point of time, because kita nga mga Pilipino nagkakabiktima ta sang mga pamaagi sang aton mga politiko. We're totally fed up sa style sang aton nga mga politiko mga katropa. Makun mo. We demand accountability and the government is capitalizing it to run after sa mga kontra nila sa politika. No? And that's very clear, mga katropa. Dreo, corruption black. Sino blang nagkasuhan sa nadi? Puro manay kontra sa politika. Kalabanan. No? And those accountable sa paghimo sa mga katropa, why man di? Until na wala sa kaso. Tubangan. Istorya, plunder na nasa. Istorya na. No? Istorya. Ti, patop abla. Ang una nagtupa, katropa, ang kontra sa mga administrasyon. Kontra sa atong gobyerno, sa politika. No? Paano ito makita ang authenticity sa efforts ng gobyerno to run after against these corrupt politicians? No? Doka budlay, patihan kong kisa. May mga kaalay ka mo dabi? Kita nyo naman to. Well, Dawit, di mga katropa, ang former Speaker of the House na ulamid sa korupsyon sa gobyerno. Ang isa ka, ang chairman sa Committee on Appropriation. No? But ang korupsyon, it doesn't stop there. Katropa, ang preparation sa atong National Expenditure Program, which we believe there's an insertion of unappropriated budget na ginapasar. Ang sinong culprit siya ni mga katropa, mahambal tanga, oh, President Tirani. Ba't tanaan sila dalahig, mga katropa? From the passage of NEP, or atun na, passage ng atun niya, National Expenditure Program, nagahagi ni sa House, sa Kongreso, no? They have to check sa mga appropriation tanan, lang taon, no? And there were insertion nga nagkakalatapo. Dibla? May mga insertion ng kakalatabo. The very question is, din itong nakadto, ano itong ginpreparanta sa mga program funds? Because hambal siya niya, build more, build money. Di ba? Pero, why pa na sa klaro nga plano? No? Ginpreparanta ang ining mga ginsiparat ng budget na in case may mga programs sa mga katropa. At the end of the day, mabalanta, ang ining mga program funds nagkadto sa mga kongresista. Nagkadto sa mga representante ninyo, mga katropa, nga kahit may budget mo, ihatag para sa development naman sa mga distrito nila. Farm to market road, flood control, kag iban pa nga mga proyekto. Dira na kabangko, infrastructure kag iban pa. Now, diri ang nagkakaproblema kita, mga katropa, tungod ining mga pundo ginalihapan sa mga contractor, sa mga mayor, sa governors, sa mga congressman nga may ara sang tagsa-tagsa ng mga contractor nila. Now, this is now the situation in the Philippines na ang problema hindi lang subong natabo sa even sa una pa. And this is a long been practice sa pila ka mga kongresista naton kag sa aton nga mga sa mga senators, no? Nga harada, mga katropa, nagribukaho na ni subong kung sino, tinuluan ay grabe. So going back sa sitwasyon, mga katropa, sa problema sa crisis nga ginapakatubang ta. Yes, really, we're at a crisis, no? We need to deal with it, no? And kita, why man ito mahimos na di, no? But ang atun nga mga officials, gobyerno, may ara silang kapasidad. So, ang monitani kina-expectara natin sila rather than keeping their time selves busy sa pilaka issues ang politika para ma-depensahan ila na positions gobyerno. No? Though, amuna sa, no? Well, we have lain-lain niya pananawan katropa. But ang aton lang gid gahulata san o mag ayo-ayo pakabuhi ni Juan de la Cruz. Ano ang mga pamaagi nga pwede himuon ta para maibsan ang aton nga aton suffering the response to Philippines. And it's all about the state policy nga wala maplastar sang naplastar pero hindi siya akma sa kinahanglan sa tao, no? Hindi sa akma sa kinahanglan sa tao. Ang kinahanglan sa tao subong insakto nga pagplastar sang policy naton. Dirigan ni sa lokal na pangaluhan ta, supposedly we are in control sa mga GOCC, sa mga ahensya naton, sa aton yung mga departamento. And sometimes ang utok sa mga politiko is privatization. Ang utok sa mga politiko, privatization nga. Arada mo. Once you agree sa isa ka kumpanya, sa isa ka ahensya to privatize, may arada assurance cut, no? Para sa politika, para sa isyo. Mayroon ka pundo. No? May sponsor ka na. No? Para politika mo eventually. I-privatize mo ang tanan ng mga assets nimo, including energy, including some water na ito ng mga katropa, and what else? Kung i-anon mo, i-angot-angot mo ba problema sa gatong and its energy. Energy is being privatized, handled by private companies, even ang ato ng mga dalan, katropa. And the term nga mabatian ta sa mga economists na to, sa atong public, sa mga government workers na to, sa atong public officials, the government has saved billions of pesos because of the project coming from the private sectors, no, private companies kina ganun ta. And all joint ventures nga ginhimo na to sa katropa. Hindi na accountability sa atong gobyerno na da. We spend much of our taxes nga nagsulod sa atong gobyerno and yet ihatag mo lang para sa mga privado ka kumpanya sa pag-develop sa mga katropa. Pag-patigayon mo sini. And all a while, makita ta ang ining mga investment sa madagkong mga kumpanya. Katuman ni Japon sa kita. O Inlex, Slex, katropa. Pila na kabulan, pila katuigs na da. We have 25 years nga joint venture. After 25 years, tingala ka nga, gaka-ano Japon, extend Japon. May dugang naman to. May mga proyekto and the government allows that. Ginpabayaan sa atong gobyerno. No? And this is supposedly the responsibility of our government to provide us with a concrete road, infrastructure nga naghalin sa atong gobyerno. Ang term per me ginambal sa gobyerno tas niya dapat makasave ta. And this is not amuna ang target sa atong gobyerno. Ang gobyerno ta is non-profit, non-stock, non-profit. Hindi pwedeng ang kwarta na matiner sa inyo. Ibalik na tani sa atong tao, pumuruyo, pinagi sa mga proyekto. Ang health na ito, no? Pinaka-worst nga sitwasyon sa atong nga health the response sa Pilipinas. Even ang kwarta sa gobyerno, o kwarta sa health, mga katropa, ina-realign pa na para gamitin sa ibang nga. Dako kita sang health natun mo, sa PhilHealth, mga katorpa, makon mo, kita gabayad na permit, gabayad ta sang aton nga mga, ano, that's mandatory, sa aton. We spend subong pila na, 500 per quarter na. I hope, chapto nga akong nga memoria. And, ang aton nga Department of Health, gabal, hindi ka mo masakit, ha? Mo? Anhan siya, gin, nang bantayan yung gin ng health ninyo? Kaya para hindi ka mo masakit. Di kita ga putoy-putoy, hindi ta magmasakit. Kay para hindi ta maka ano kay mahal la anong gaso ang ano ang aton nga health, mahal ang confinement, mahal. Kita lang di ka pamaagi mga katropa gambal nga. O punggay nyo na nga hindi ka magmasakit kay nga gobyerno ta, ang bulig sa gobyerno ta sa aton nga hospitalization why? Gina pabugal ta mga katropa ang ano ta, ang Universal Healthcare Act. Na ginahambal tayo may zero billing, pero look at the hospitals of the government now. Lantawabi. No? Kung okay man plastada. Mga district hospitals na. Pero, and that supposedly maka-accommodate sa lagko ng mga, ano tani? Look at the attitude sa pinakamadoktor ta, sa mga attendants na tunda. No? Ano klase nga servisyong atan nila? Do-akig pa sila yung hospital ka? So amo na, no, I hope makita ni sang aton nga gobyerno, no, sir, Randy Santisa, Sir Arnold, thank you, morning, thank you sa pag upod sa atong program. Pasensya na kamo kay ang damo nga mga cases gina-review, ka gina-preparar, gina-prepare sang ombudsman
1: Office of the Ombudsman, kag I do believe, I trust the Ombudsman Jesus Crispin Buying Remolia is very good Ombudsman. He is doing his job well in his and his office, gathering strong, solid evidences and outright airtight cases against those public officials, government officials. Let us just pray, hope, guarantee, blessing, guidance to our good lawyers, no, sa Ombudsman. Yes, we hope nga may manabat, because sa momento nga itong ginapanawagan ka tropa mo, accountability. Nagkalimanda tatas na subong. Kay ti, grapal na mo, ara na mo. Kita ta, problema nga nagyantas mo. Oras ta, it's 8:56 mga katropa, katuanta naman, because ang DNR, nagpagwa naman isang, may ara sang problema. Amo rin isa sa mga ginahibo ng bulk water program to support mga katropa sang ining supplies ng tubig na itong hindi mag-deplete by 2013. No? Now, ti, amo na ito bangon ta, ng mga pamaagi, bagay nga ginatubang natun subong. Okay? Ang kakulangan sa tubig by 2023, mga katropa. Oras natin, 8:55. Sa pagpakalayan sa Let's Take a Break. Balik ang mga balita at pagkatapos sila. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Patch the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako ba si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Southern Gold Coffee Mix, 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Exciting, bro!
11: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen coffee mix.

0: Balik tayo mga katropas, papakalagin natin sa itong programa na it's a minute after 9 o'clock. No? We're checking sa kauturan natin. Pinaka-latest mga katropas, ginambal man sa nga itong provincial government na may problema, tubig. No? Ang term is water bankruptcy by 2030, mga bian. And that really scares us because nga ti kung tubig, sorihan ta, tubig niyang kabuhi mo. No? Subong problema kita supply sa tubig dari sa Negros Occidental, dari sa Sudes Bacolod, and there is that bulk water nga gina padayon sa gina dalit atun probinsya para matapos ni siya mga byan para preparahan ang water bankruptcy. No, madumduman ta mga katropa, may ginpasardi ang aton nga sagurin palunsod way back, no? Nga co-author ni Councilor Wilson Gamboa, no? Pushed by naging author sa nisi, I think si Councilor Councilor Tadi Saison. But this is an ordinance creating a protection for watershed natin sa mga lugar din sa Bacolod City, mga katropa. We have Councilor Wilson John Gamboa on the line. Sir, good morning. Welcome sa programa.
1: Yes, mayang aga. Sir, Sir Win, kag sa tanan-tanan na nagapamati, mayang aga.
0: Councilor, pasensya, git nga ginasnorbo ka namon. I know may ara ka subong sa activities. But way back, may ara ka mo ginpasar, Councilor, nga, tawag sini, ng
1: watershed
0: protection, that's city ordinance. Kumusta na to, Councilor? Because ginplasta natin ini, because there's mga ginalantaw nga water bankruptcy as per provincial government, sir.
1: Okay, now, yes, dumduman ko, Sir Win, nga ako ang author, gin-author ko ini ang ining ordinansya. Kagpila ka mga ordinansya protecting our water resource.
0: Yes, sir.
1: Ay sign na da ang mangrove reforestation and protective program.
0: Uh-huh.
1: Ano pa, ang water conservation. Establishment of the water conservation in Bacolod City. Kag nag-provide kita pag-anin ng penalidad.
0: Uh-huh.
1: Tapos sa ining Bacolod City Supply and Quality Monitoring Council, isay na.
0: Mm-hmm.
1: So ang watershed, amoy ni ang ordinance ta nga ginaprubahan sa council nga ginaprotehera nato ng aton watershed. Especially, ining water, ang main source of water supply sa Basiwa, Bladera, sa may babaw, Barangay Alingilan, at Barangay Granada.
0: I think Barangay
1: Yes, ining pagpangutod sa kahoy, sa mga protected areas dito sa may babaw, Kaliban Imbang, ang pagpanunog abi, o kung ginatawag nato nga kaingin system, isa na. Loka sa mga ibabaw, bukid sa ngalang ilang Granada, tungod nga naglap na, nagdako lang, kung ano, nung tawag sinay, ining game foul. Inablang pagsagod sa aton ng mga gimfall para sa bulang. So
0: yes,
1: kadamo sa gimpangutod ng mga kahoy na to sa ibabaw ta sa bukid sa may barangay Langilan. Isay na ta ang charcoal making na ginaprobit man din naton ang construction sa mga materials sa mga structures nga wala sa clearance. No, ginaubra na da nila sa ibabaw da sa barangay Granada. Kuan mo dor rest house mo na sa mga manggaron ng mga individual. Mining, quarrying, excavation. Ano pa, inang gathering of forest. Muna po nga, ang nag-assign kita ganin na ito sa kwan, sa environment rangers na to para bantayan nga wala sa pag-tipon sa mga forest products without sa nakakaigo na pawat permit. So amoy ni Banwa ang ang kaungdan sang aton nga watershed ordinance.
0: We saw nga dako ni ang bulig, Councilor, in the preservation sa mga watershed naton so that we will have enough supply sang tubig sa mga panahon pang nagakalatabo diri sa aton pungsod, Councilor. But ang pinaka mga balita subong, probably by 2030 gin-confirm ang DNR nga water bankruptcy ang term eh. So how's that doing? Kumusta na ang ining ordinance sa ihan subong? Because naglapad ang subdivision sa Nambal mo ang paghupot sa mga manukan diri sa Negros Occidental, galapad naman. Pagkatapos there were privatization, ang supply natin, we get supply sa mga private companies subong. Those

0: Ko ano man ga-exist pa ning mga ordinansa gina-observe pa ni sa aton lokal na pangunuhan to preserve some watersheds naton where actually ang nag-operate ni di hindi man niya gobyerno ang mga private sectors man.
1: Yes, muna soon ka nag-arkita survey ng Watershed Management Council. Upod din na daa ang DNR. Amo ni nag-protect kag nagabantay sa aton nga ang ganina natural resources anong dungang ano na manggad sa atong kalikasan.
0: Yes,
1: ang basiwa upod man ni sa Watershed Management Council ta LGU kag barangay. So rason gani banwa nga dapat ang barangay gid ang magabantay kag magapabalo sa atong sa LGU kun ano nagakalatabo na da sa ila barangay kay nagahatag man na sa RONO resolution of no objection.
0: Yes, sir.
1: Antes kina da magsugod sa isa ka dako nga proyekto abi.
0: Oo.
1: We have to secure first a resolution of no objection sa level pa lang sang barangay para makapatawag sila sang consultation o public hearing dito antes na malaog sa amon sa LGU. So apat ini ka ahensya sang aton gobyerno ang nag-upod kag nagabantay sa sining watershed naton. But may ara kita banwa nga kwan nga na prohibisyon na hindi na dapat kani kita magsuyok ng tubig ta sa idalong kundi ang source of water ta dapat what one na lang surface water ini mga tubig nga nagailig na lang sa aton ng mga sapa.
0: Oo.
1: Sa aton ng mga rivers kag spring water inang nagagwa bala. Sa aton ng mga kabukiran amo na lang dapat ang isalon ta nga tubig hindi na taya magsagay ka panuyop kay ginaguba yaman na ang side alum natun balang aquifer o kung watershed man actually natun dahil mo aquifer nga tubig nga ginasupot natun sa dalom natun duta hindi na na dapat pwede.
0: Pero Councilor, personally I'd like to ask you, do you believe sang ining water shortage by 2023 and that kinahanglan preparahan?
1: Yes, definitely. Gapatigid ko kaya dako na sa kadamo na sa nadula naton ng mga ng mga water supplies. Di ba may pila ka mga water watershed, water aquifers kita nga kontaminado na kaya ang basura ga damo kag nagadamo. So ginakontaminar ina sang basura, ilang duga sang basura nga nagabab sa talon naton tubig. Padayon nga nagapangutod kita ng ubok ng taton nga kahoy sa babaw na aton bukid. So ako ya from the very onset ang rason kung nga nagbalay kita sa amon sining ordinansya protection of our natural resources ang mga mangrove ta din kanakita bisan sa mga sapata ginapangutod ang mangrove ta para to give way para mapakapatindog kita kung makapahuman kita sa flood control project. So din mas mayo para punggan ang ining baha di ba water group mga mangroves ta amo na nang nagaretain sang aton man nga tubig kag aton nga mga kasapatan sa dagat. Pero ginautod na naton banwa kay para maka paubra kita sang flood control project bilyon of pesos ang ginagasto ta kag hindi man magdugay. Nagakalupag na kay tungod ati man-made structure not that one mo not evidently being mabakod kumpara sa natural protection sa aton ng mga sapa o kung sa aton ng mga rivers. So ini tanan-tanan ba no gina-question ko ganin eh.
0: Pero dapat may I don't know kung there's exact or specific allocation every year sa aton nga watershed preservation councilor. Pero it seems like ang aton nga mga water supply hindi man ma-access sa aton syudad because these areas are owned by private people, Councilor?
1: No. On the other hand, Sir Wynn, all natural resources are owned by the state.
0: Suppose.
1: Rason ba? Rason gani banwang dimpunggan ko itong RONO sang robokan ni Vladimir Gonzalez kaya na siya nakakuha sa nakakaigo na prangkisa. Because all natural resources including water is owned by the state. Regalian na doktrina na siya. Nga ara sa konstitusyon ta nga all natural resources owned by the state. Biska na ara ka pa da imo pa na duta pero wala kaya diber diretso kay tungod ang tanan-tanan nga ara sa dalon mo sang duta aton inaya-iya na iya sang estado.
0: With this ordinance councilor there is a students Bacolod looking at the possible situation in 2030 nga hambal nila may ara kita sang water bankruptcy nga ginahambal. What supposedly preparation nga pwede mahimo sa aton gobyerno?
1: Ako, number one, yes, we have to start planting trees.
0: Uh-huh.
1: Sa mga babaw na to na sa aton scan anywhere sa diri highly urbanized city kita.
0: Mm-hmm.
1: Ginamatamat naton konkreta isang aton ng mga palibot.
0: Mm-hmm.
1: Dapat we have to preserve our ang aton ng mga kahoy.
0: Mm-hmm.
1: No, dako tong isyu nga ginautod to ang kahoy dito sa may dalan Araneta sa may old city hall.
0: Oho. Uh-huh.
1: Wala na to, natalo pang dan na to, but that was a critical mistake on the part of the LGU nga din pabayaan na to.
0: Mm-hmm.
1: I was in fact even part of it, so but you know, ang SP kung kaysa ara na lang yan natuon.
0: Oh.
1: Sa ginatawag na to nga ministerial block, ito ginaprobahan sa DNR, ginaprobahan sa Benro, sa Penro.
0: Mm-hmm.
1: So pag-abot na daya sa mo sa SP, ministerial na lang ang function na mo. Hindi na kami blaka check o kung makaibalo kung nanugid bala na siya. Bintagaan taligwa ba no ang magtukod sang ano na sang shed bala. Kaya infrastructure nga waiting shed. Pero ginutod ta ang kahoy nga muna dapat na makahatag sa aton sang kabugnaw. How ironic, but we are also part of that process, but I hope that will not happen again. Hindi pa dayon nga pagpangutod sa aton nga mga kahoy para to give way sa mga infrastruktura. Na kung sa diin amon na nagadulot sang pagguba sa aton nga water resource, sa aton nga natural resources.
0: Councilor, last na lang. What do you push for the strict implementation of this ordinance looking at agak na tabo subong ti ang aton nga mga kagulangan damo na sang nagakakalbo improvement sa mga resorts, improvement sang ginahambal nila ti sa likod sang development sini development design. So will you push for the implementation strict compliance ini, Councilor?
1: Yes, dapat lang gid. You know what, hindi para sa survivors for the next generations.
0: Uh-huh.
1: Dapat himuon gid nang naton. The water is life, muna sila nila, but unfortunately, mm-hmm. iskandere sa siyudad sa Bacolod, may ara kitang water crisis na ginatubang
0: uh-huh.
1: every time nga tig-ililinit.
0: Uh-huh.
1: No? So, pos, muna ba lang rason kung dapat nga dapat i-implement din naton, kag dapat i-regulate din naton
0: uh-huh.
1: ang paglatnag. Sang mm-hmm. hindi hamak ang pagtawag nato nga in the guise of development or progress amon ni mo unta, but at the expense ang aton nga natural resources kag sang security sang aton nga mga sunod nga mga henerasyon naman.
0: Oho. Councilor, salamat gid sa oras nimo, sir. Thank you gid.
1: Salamat Sir Irwin kag sa tanan-tanan nga pamati may aga.
2: Talakayan. One on one. Talakayan. One on one.
0: Inyo na ba tayo mga katropa si Councilor Wilson John Cotoa sa aton nga paratuntunan mga katropa diri sa Bulsay. Nga talakay tapa ni because kiti mga katropa kung tubig storyan ka dapat we have access man access sa mga impormasyon mga makalayi nga pwede gamiton, pwede i-exhaust mga katropa in preparation sang ginambal sa water shortage by 2023. Now, kung amo ni sitwasyon, subungo, nag-deplete na ang aton nga supplies ng tubig, Dres Negros, Dres Bacolod City. Why? Ti, mga watersheds ta, hambal na to. Ang water table, mga katropa, Dres sa aton sudad, sendiri sa aton lugar katropa ginubo sa ginubo, and that's why sa pinakamakuturan ta makita nyo na sa mga barangay nyo kot-kot ka mo buho, kot-kot ka mo sang bubon nyo, pinapakadupa-dupa anay at least mga makakuha sang supplies ng tubig dira mga katropa, no? Munang medyo problema subok check on tabi si Sir Christian Weber kuwalan ta reaction so that dugay-dugay mga katropa mo na makita sa mga national kamakabalita diri sa sa Bullseye. Ang pagbasa di sang pila kami eksperto mga katropa is it's more on preparation, no? Kasi loss nga ginapatuman sa ato national government sa sitwasyon nga mayaran kita sa shortage mga katropa. But because nga ti ang ining mga pamaagi nga supposedly nga aton gobyerno mo meron sa gini dapat no para punggan para preparahan ini ang kakulangan sa tubig diri sa pungkit diri sa atong lugar. No, because ti ambal nila climate change isa man sa mga na, no, long drought isa sa mga contributor. Matsubok lang gani nga batsag na tasang kulang sa tubig dryo, no? We have convener sang Amlig Tubig mga katropa. We have Sir Christian Weber. Sir, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
3: Sir, good morning. Katropang Win kag sa panangig pamati sa imong programa maayong aga.
0: Aha, ang aton provincial government nagapadasig na sang bulk water program in preparation sang water shortage come 2023. Sir, anong paglantaw ninyo?
3: Sir Win, correction, no? That the water shortage is actually this year na starting.
0: Guess
3: 2025. Amo na sa ang findings ang Zika.
0: Aha.
3: No, na ang subong na tuwig because we are actually experiencing na gani ang shortage diri sa Bacolod.
0: Okay. So what probably preparation we can do mahimo ta because subong ta yeah may shortage na and mangin worse pa gini in the coming years Sir Christian.
3: Yes sir when maging worse pa gini because sa mga gaplay gani subong no pang new connection sa Bakiwa Prime Water. Kakalabutan gani tinuwig.
0: Oho.
3: Na wala nila ginakapak ang application because in all honesty kabalo na yung Bakiwa Prime Water no nga wala naman sila sang bagong supply ngayon hatan.
0: Oho.
3: So the more application that they allow in short the more shortage that we will have.
0: Oho.
3: Ang ato na dapat na ginatandao no may ara na gani isang resolusyon na hinubra si Anay former councilor Attorney Jocelyn Batapa.
0: Oo.
3: Ang city ordinance na actually sorry ordinance na number 522.
0: Oo. Yes sir.
3: No na it's about ano no dapat basahon na serving kay kanami yung ordinance.
0: Yes sir.
3: No, establishment of watershed patuman sa aton na syudad.
0: Oo.
3: No, so, kadamo sa mga ordinances natin na dapat kinipatuman isa na ini regarding sa tubig na dapat ang mga watershed protected kasi dapat ang, you know, maminsar kita out of the box.
0: Yeah.
3: Sir Win, let's say kung kailan lang na mag-putap kita sa mga water dams para, you know, reservoir at mga manabla para in kaso sa pangilinit na ara kita sa gamiton.
0: Ang medyo concerned din sa pumuluyo, Councilor, Sir Christian, is that once kami ara sa shortage, ang presyo sa tubig, gamahal man. Because we saw ang mga actions from our government agencies, they allow sa mga joint venture water supplier to explore sa tubig natin, which we feel nga dapat gobyerno niya mo, lokal ang pangaluhan natin, hindi nga panguna kong tani.
3: Yes, amo nang dugay na nanamon nga ginareklamo. Nga sa pagsulod yan ni Prime Water, wala man sila pang new supply nga ginatag. What was promised is better service lang.
0: Oh.
3: But what is happening sa matabo ni Subong? Best example din sa Prime Water, no? Nga it was taken over by a private company.
0: Oh.
3: Nadugangan lang ang ato na water bill sa 12% na VAT. Tapos ang nagligad itong mga tinuig, nag-increase sila sa 4 pesos pagid. So, amo na bilang ang mga bagay, no? Nga ang suggested yan isang una, sang dala na da sa 50 ka mga empleyado nga nakakas.
0: Oo.
3: Patanggin mo sang Basiwaya is a public-to-public partnership. Meaning to say, sa mga lugar ba lang may mga oversupply.
0: Oo.
3: Like, let's say, Mursa, Talisay, sila, itas bago, nga abandon sila sa, you know, sa natural water flow.
0: Oo.
3: Dapat dira kita nag-connect. No, public to public. Para ang presyo ya, minimal lang yapon. Kasi ang kakatabusubong ya, we are getting from, I hope you get the bigger picture survey, no, sa aton, tanahin sa pamati, no. Na hindi nga pagkuga sa aton sa supply sang tubig, to kung ano man da supply sang gobyerno, this is played by, you know, by big corporations or oligarchs, no. Nakontrol nila yang, ano, ang aton yung supply base ang tubig. Tapos kung tanawon mo, pasubla natin sa bago ang concessionaire na naman with a different price na naman. So, gaduga ang balayran sa pumuluyo.
0: Well, yes, exactly. Amo na nga ito niya mga concern, Sir Christian. While nga ti ang provincial government is rising up to complete sang bulk water program so that ambal nila, we can have that sustainable supply of water kung mga sa dasun nga mga panahon, dasun nga mga tinuig. But going back sang sining city ordinance nga, okay, let's preserve some watershed, protection sa watersheds natin dari sa lugar. Kita ta galapad ang ano galapad ang mga subdivisions ang game foul something again mentioned man to ni Councilor Wilson Gamboa the last time humble nga galapad ni sa there were cutting of trees and ang aton nga mga preserve area mga lugar nga dapat ginagyan ni sa mga sa waterways naton na butangan na sa mga buildings now singko di na tong ordinansa nga ti protection para sa ano ni para sa mga watersheds naton para sa supply sa tubig naton diri sa ginakuan sa source ng tubig naton diri sa Bacolod.
3: That is right, Sir Win, no? Actually wala kay pa may mabasol kung di naton na gobyerno man because sa kapabayaan man bala sang sining issue, no? Lugay na eh. Mm-hmm. Alin pa na asang, di ba, way back pa, before pa ganin nagsulod ang prime water eh.
0: Mm-hmm.
3: Lugay na na rin na, ano nga, dapat may ara kita kulunduhan, nagid sang tubig. No, pag dapat sa ato niya sa probinsya, dapat maminsan, nagid sila yung may dam, no, para may water collection, gida bala?
0: Oo. Uh-huh.
3: Nadako.
0: Oo. Uh-huh.
3: Kay kung hindi na natin pag-ibuhon, like, you know, there will be months na, ano, mga abandant ang supply ng tubig kung magsige inulan.
0: Uh-huh.
3: So, pwede tagi na ako nga masupot para magamit.
0: Uh-huh.
3: Sure. And we must also look into, like, let's say, mga high technology na, like, let's say, sa mga lugar ng mga Arab countries,
0: mm-hmm.
3: na wala na choice mo. So, tubig dagat na lang yung, alienation na lang yung bala. Uh-huh. Para magamit natin.
0: Uh-huh. Sir, for the sake of discussion natin, sir, do you believe nga kaya sa ato national government, I mean, sa provincial government, to do it all alone without the private sector?
3: You know, for me, I believe na kaya dito ya. Because like yan isa example natin sa Basiwa, no? Basiwa can stand alone. You know, Basiwa can stand on its own.
0: Uh-huh.
3: Actually, sa Basiwa was incorporated by itself.
0: Mm-hmm.
3: Ang income ganito isang Basiwa annually, gidlagan sa 100 million or up.
0: Uh-huh.
3: So, subo nga nagsulti prime water, hampak na lang yan ang Basiwa isang 30 million, 25 mm-hmm. million annually.
0: Mm-hmm.
3: So, tadira pala makita mo na eh. By basing ito na numbers, makita mo na yung kung anong kapardiyan sa atin na Basiwa na ang kanan ng income nakagtuya sa private partner.
0: Mm-hmm. Yeah.
3: So, ito, it's a matter of ano eh. It's a matter of putting the right people.
0: Uh-huh.
3: It's a matter of sa mga experience ng mga tao. Because of course, you know, hindi lang tayo pag-intrahan bala sa politika na komisyonan lang nila yung ato niya na water district.
0: Uh-huh.
3: Same mo na sa application dari sa ato ng province. So, kaya-kaya na yung province ya.
0: Uh-huh.
3: Kung let's say, nakuon lang yung project, kaya na kung gusto lang yun.
0: Oo. May point pa to prepare, sir? May ara pa sang mga bagay nga makaprepare pa ta since kay you've said kagina nagsugod ng water ang drought ang shortage ng tubig diri sa atong lugar and we will experience even worse sir in the next few years 2030 Sir Christian ang preparation kag ang preparasyon may makaya pa ni
3: actually sir wala man ta choice eh.
0: Mm-hmm.
3: So if we don't do it then masasar na muna mo nga mga pamilya at mga operations dari sa Bacolod.
0: Mm-hmm.
3: Pero kung siguran na nato ni na ano maminsan nakapaya sa mga long term kumbaga nga mga solutions, no? Mas siguro mas amo nang dapat tutukan nato subong especially sa nato nga lokal nga gobyerno. Because again, kablo ka ang may igo sa hindi man niya ang mga ano eh, hindi man niya ang mga manggaranon sa ipi. You know, they can always plan for look for other places to live. Pero there's it kaya nga mga, let's say, common lang ngayon ang mga tao, especially mga mamumugon.
0: Oo.
3: Dara yan, kita yan masuffer muna.
0: Oo.
3: So kung baga, if we don't do it or if we don't do anything right now,
0: mm-hmm.
3: expect na kita yan sa pinakamatuwid na maabot yan. There will be really a big shortage na dun sa natin nga, no, water supply.
0: Oo. And kinanglan na...
3: Kasalig lang eh. Bakulod, kasalig lang kita sa surface water or underground. Okay?
0: Mm-hmm.
3: Wala pa ano, wala pa kunduhan, wala kita sa supply.
0: Oo.
3: Na let's say nga pundo na para yung kaso naman sa tagilinit. Mm-hmm. Apo mo nang dako nga failure na nakatabo subong.
0: Mm-hmm.
3: Because wala kita pakialam kung let's say rainy season, tumisig yung tubig because mm-hmm. of the groundwater
0: mm-hmm.
3: and then inaabsorb na tubig. Then what if, you know, the next ano na naman, summer season na naman.
0: Oo. Uh-huh.
3: Ako na, tingin ko sa ako mo, Sir Winbala, ako nang nakatabo sa buong sa aton every year.
0: Oho. Oho. So, establishment of dam, isa na sa mga solusyon, sir? Ilan taon nyo?
3: Oo, oh, tanawan mo na ang ma-establish yung dapat na probinsya, no, ma-coordinate ang mga municipalities ng mga cities.
0: Mm-hmm.
3: Kasi dapat ma-create na isang dam, na nakuha mm-hmm. dam na para makapundodra ang tubig.
0: Oho. Uh-huh.
3: Tapos, like mo nang inambal ko, like during rainy season, takuin na ang abulig na mga pundo dara.
0: Uh-huh.
3: And then, the local government should look into using, ano, ng seawater. Kasi mm-hmm. wala nakita-choice eh.
0: Mm-hmm. Well, we hope nga hindi mo nang kaka-worse gito ang aton ma, no? Pero tinabatsagan tinas mo. Anyway,
3: oh, Sir Win, because kung in all honesty, sining a 2025 and even last year, we already experienced shortage.
0: Mm-hmm.
3: All right. So this will be, you know, in the coming years, it will get worse again.
0: Aha. Sir, ano prawagan natin sa itong mga lokal nga panguluhan?
3: Kaya sa aton yung basiwa, kag sa aton yung lokal nga gobyerno, no, dapat magpinsan na ipasang long-term na solusyon or long-term program that will alleviate this issue. Kasi kung hindi na natin pagpamunsaron, kabudlayan din kita.
0: Uh-huh.
3: No? Because again, subungan niyo, that's the reason why nga uh-huh. ang mga application sa basiwa, grabe, it's mounting and stacking. Kasi
0: mm-hmm.
3: if they allow new connections, uh-huh. this will also trigger more ang shortage.
0: Mm-hmm.
3: So dapat ang ato lokal na gobyerno minsan nagid kung anong maayong mahimuon. And again, my suggestions like mm-hmm. ang dam na nga himuon, mm-hmm. tagang looking into using seawater man,
0: uh-huh.
3: bakoy na nga bulig.
0: Uh-huh.
3: It is going to be a big project or program, pero it's going to be a long-term help and solution.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. With that, Sir Christian, thank you so much. Salamat, good sir. We'll take it all from you. Ang ini kamang suggestion, probably we can have public officials to speak about this. Sir, salamat, good.
3: Sir Wayne, madamo nga salamat sa tanan nga pamati sa imong programa. Maayong aga.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
0: Yes, Sir Christian Weber, convener sa Amrig Tubig, mga katropa. Nga gina-estudyante ng tubig. Siyempre, tubig ya, katropa. Mawadaan ka na sa pagkaon. Ang mga ibang pang kalanunan mo, hindi rin niya tubig ya, baldata. Mapatay ito na, mga katropa. But amurab lang, gina-review natin ang mga policy natin sa itong gobyerno, mga katropa. Because they, with the quote-unquote development ginahambal sa itong lokal pangroon, sa itong gobyerno, mga katropa, we often times forget ang mga laws natin nga should be used in preparation sa worst case scenario if magnubo na gid ang supply sa tubig diri sa Negros Occidental. And probably ako galantaw ko, probably kinahanglan ta na maghihot. Pero sometimes katropa ang national government nato, aton gobyerno, ang preparation ta, we pass on to private sectors, no? Invite sa mga private sectors to make that preparation sa 2030, no? Ang report ni sang JICA sa una, ngambal nila 2026 or actually 2025 eh, no? Ang na-mention to is may ara kita sa pinakadako kasi water supply shortage dari sa aton nga lugar. So ano mga preparation naton? Sometimes mga katropa medyo budlay ang ining mga ano because kinanglan budget mo, dako na yung budget. Next ang political will mo man nga maghambal ka, mag-prepare ka. Maybe nakita na sa mga public officials naton, even the provincial government, the very reason nga nag- rush na ba para sa bulk water. Pero amoribla, ang preparasyon nga kinahanglan ta, ang preparasyon nga ginahambal ta para sa worst case scenario, no? Water bankruptcy nga ginahambal to sa aton nga nakahigsa sa gobyerno. Amoribla, ang nagkakaigo nga preparasyon nga kinahanglan ta para makita ta ang para ma-solvar ta ang problema, ang future nga dilema sa supply sa tubig diri sa atin. No? Oras na ton 8:31 as pagpakalagot ta. Katuan ta karon ang ining mga balita istoryahan ta pa ni Mabian, no? Pero development to mga katropa sa ano, Himamaylan incident balikan ta na karon. Sa pagpakalagot ta pagkatapos gud lamang sa mga panundo mga katropa, standby.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkalang pain. Fast and safe. No! Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Further,
15: Yung nag-atras ang public opinion.
13: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
16: Nga medyo isong pasalayan.
13: Ini ang Bullseye.
17: Balik tayo mga katropa sa pampakanagin natin sa itong platong tulang. Check out na pala ang stabbing incident. Ito nga natabo ni Wat sa Imamailan kapon. Ngayon report ni katropang Winston Villanueva ang utso ni mga katropa. No? Nga may development ang may update si ni mga abyan. No? Check ta. No? Ang suspect na sumpa na pro kapon. No? Arikarosanin niya natin si katropang Winston Villanueva.
18: XFM
17: Atropang Winston, good morning.
19: Atropang Win, may nga agasay mo kag sa aton mga tagtag-sakatag pala mati. Update mm-hmm. ang kita, Katropang Win. Angot sining nagluntad kahapon nga stabbing incident na nagluntad dito sa may barangay Kabadangan sa siyudad sang Imamailan, no, sa Tanelikdan nga gabi ko madumduman, Katropang Win, nga samtang ining biktima naton na si alias Arnold. Kagang suspitsado kag ibalban lang mga abyan, nagainom-inom ni sila, hinali na lamang, no? Nagahambal ang suspitsado nga ang biktima, sunod sa iya, nga may kainit kag may tuyo sa iyang malain. Nga ginabalibara naman, nga ginpangiwala naman sa biktima, ugaling daw nangita lang bala sa pamagi nga mag nambutan na ginining duwa ka magabyan kag na nakuntani nga magikaw ang ining biktima no iwaya na tanig sa pakinan nga suspitsado ginlagas ini sa Katropang Win kag gibuno sa likod pangod sini ang tingwa pagid Katropang Win nga malagyo ang biktima apang kay daw DCD ito giting ato suspitsado nga pasyon no, ang biktima ginlagas ini kag ginbuno pagid sa to sa to nga bahay sa iyang aliog kaya nagresulta sa iyang kamatayon sa tropang Win. Update lang kita ka tropang Win kahapon mga alas 10 ang aga natigayo na nga magsungta ano sa mismo nag-surrender biriya sa Imamaylan na Component City Police Station ang ining si alias Ricky na isang tinaligdan nga adlaw nagpatigayon pa sa pursuit operation apang napaslawan ng aton mga kapulisan na madakpan ining suspechado but siguro sa bulig man sa iya mga himata na kagasang barangay na tingayon ining mag-surrender kahapon kag sa subong katropang win ginapawano na ginaplastar na ang tanan ng mga papeles kag pasapasakaan ini siya sang kaso no murder no murder ang ipasaka nga kaso sa iya kag kun na iniya mapamatud-an gid sang korte posible wala gid sang piyansa no nga kiyatag ang korte pili nga suspitado na ito ang katropang Win.
17: Pero dakpan sa nagsungka sa katropang Winston?
19: Yes, the personal siya nga nagsurrender kahapon sunod sa kay Police Lieutenant Inovea no, ang Deputy Chief of Police ang Nambitan ka Police Station nga personal ini nga nagkanto sa Police Station kag surrender ang iyang kaugalingon katropang Win kagyara na sa custodial facility nagaulat na lamang ini nga mapasakaan sa kaso sa Siligandaw.
17: Hinubog po itong istorya, no?
19: Resulta
17: sa mga krimen?
19: Inam lang gapangita, hindi ya. Sunog-sunog ang kutani, pero kayo tutuod din iya ya. Malagyo, no? Inam lang malikaw, nalikawan sa tani, isang biktima. Dahil kaya daw, plano yan na gina. Ang biktima nato that is why murder ang ipasaka ang kaso sa iya sa aton mga kapulisan.
17: Why man sa ambal ka Turpang Winston kung nga nabuno iya to kaganong gadlagan sa paminsaron niya sa panahon to?
19: Ang muna tabi ka Turpang Win nga ginasukmaan niya ang nabatian niya kuno nung buot siya o luyang sa biktima nga patsyon ini siya no? Pero ginpanghiwala iniya sa mga biktima katropang Win hasta nagbayloanay sila sa mga istorya na nagdugang kainis na iya kaga nabuno yan yung suspitado biktima.
17: Ayop tani at inulsol naman siguro.
19: Yes sir o muna nga ati ulihin ha ulihin ha Igo Kamarasbasan nakakumitar ka na sa krimen kaga posible no? Wala gininiya piyansa nga yatag ang korte kung mapati ngayon nga ka-murder gid ang mapasakan na kaso batok sa iya.
17: Sige. Katropang Winston, thank you gid.
19: Salamat. Problem ta Katropang Win. Update Katropang Win. Angon sa itong nagluntad yung misteryoso nga loan. Ang biktima nga si SP Chichi Aliano ka pagwa na sa state nga hindi na siya mag padugang pa magpalawig pa sa natabok ang bangod ng ayop at awad sa iya. Ang ayaw pasinsa sa iya ang ining nag-imo apang tigong may ara siya sa labton atubangon niya lang kasi siyempre ang gibutan niya sa lang-alang ang kooperatiba no ang kung kay SPCC lang mapatawad o galing kay may nagkakaigong apinalidad ang iyaginimo that is why posible kung may magpasaka kaso sa iya tumangon lang sa sining nga nagimo katropang Wilsa nga nagloan kung gamit iya pangalan sa isang kautang sa sudan sa sipalay
17: pero lain man yan sa kooperatiba nga disposisyon nila why pa yung statement why pa yung pamaaway pa sa complaint or sanction probably nga itong kooperatiba dira iya katropang Winston no?
19: Wala pa. So, muna nga ito nga ginaulat-ulat kung ano ang ilaya sanksyon kay membro nila ini, kag natural, sila mismo nga taga-kooperatiba ang ilaya nga opisina. That's why, posible may araman sila nga pag-imuon dati kang batok siling suspitado nga nag-gamit ang pangalan. Pirma no ni SP Chichi Aliano.
17: Oh, grabe man yung guts, di ba? Sige na, tanong ka.
19: Amo na ka tropang Win, no? Hindi sa tanang niya tiyon nga palaron ka or sertiyon ka, no? May iwabot isa.
17: Kung kisa,
19: ubus kita sertiyon.
17: Kung kisa, di malason ka man.
19: Dumula, so nga gin, mabutan, mabut, yun ang bagay naman na sa'yo mo. Kaga mo nila tabuguro sa iya. Kasi blame, di ni Bago.
17: Correct.
19: Hindi niya, base sa nagligan, eh, mo yan, ani.
17: Oh,
19: galing kay na-timingan niya, yung aking kuhaan niya, hindi membro. Hindi membro sa co-op, that's why wala makita na yun. Nakita nila yun. Nakita nila yun. Ang discrepancy, ay wala nakabato ng isa sa yellow major bonus.
17: Sadya na yung tabo. Basta kung talaga init, ah.
19: Along-along. Along-along din sa mga migota na nag-aimbo sa kumuningan sa angay sining ng mga estilo kala tropang win. Salamat kayo, tropang win. Ang munang matag natin ng update. Ang update man kita. Update man kita sa atong ding tatso sa kamarkilan. Ari na. Ari na ka, tropang win. Ang
17: may tubo na to?
19: Ari na atong tower, ha? Ari na, nagkabutang yung dremis mo. Kagay na plaster na. Kagay, di ni madugay. Magdugang na ginang basbog sa 106.1. Kung mabatian kita karon mas madugang. Na mabatian ang XFM 106.1 din sa sulat sa kamarkilan. Kagay, amulan isi ko, na plaster na. Ang maon ma-plaster na ang ato niya sa opsyon din sa sulat sa kamarkilan. Kagayiping sa mga sulat kagay Banwa. So muna natin natin update para sa Gugyong ng Pilipino sa Pilipinas sa Iskatropang Minsan Antoine Espinareba, XFM News, Kamagalan.
6: XFM Live Reports.
17: Thank you so much, Katropang Winston Villanueva, dito sa Kamagalan City, mga katropa. Na ano man yaman, basta kwarta gani sa... Ang kwarta, hindi git pag-intrahi, hindi git pag-hampang yun. Kay kwarta na sa kibad. Nalay mag-rebo ka ho, kag madakpan ka mo, isa lang na. Ang guwa, guba kamo, guba ngalan nyo. Oh, kabudlay abi i-build up ang ngalan ka tropa kung may mga experience na bla. Sang issue sa kwarta, kabudlay na. Ang perception sa tao, muna na eh. Kagabudlay ba we own sa nakamarka na sa ngalan mo? Nakamarka na sa pagkatao mo? So, din ka pa? Ano pang mahimo mo? No? So, basta kwarta gani, playo na. No? Palapit ka kung legal. No? Ito yung kinanglan ito magkwarta. Pero kung mag-racket ta, gamit ang kwarta sing iban, kaga himuon ta, tagutago lang, table time. Anyway, oras na to 9:45 na mga katropas, pagbakaragan ta, balikan ta, no? Ang pila ka mga istorya na to. Di ang politika sa national, ginaulat-ulat na pa ni, because may arat na sa mga filing sa plunder, may mga kaso na, nga gin-file sa pila ka mga officials gobyerno, nga arat sa Kongreso, nga arat man sa nagpanerbisyo man bilang tagaas ka officials sa Senado, no? Ang Senado, nagpanindugan Japon, si... Senator Alan Cayetano sa ito statement sa niya kung ang iyaman lang posisyon ang kinahanglan para mag okay ang Senado, sige, why not? Hatag ko muna sa inyo, pero hindi kami magpadala sa dikta sang ginahambal ko ng solid minority. Now, katropa, bunin niya ito niya sa mga public officials natin, sa ito niya mga senador. Okay man nga depensa ka mo, why man ay problema. Pero ang division, if na-identify nyo na blanco ganyan, either sa minority or sa majority, katropa, ang tao, abikita Manila kung anong intention nyo. No? Ari sa minority, mga katropa, some of that, may ara man sa mga, ano, may mga senador da nga nagtipyok man lang sa minority ay para hindi madalahig sa kunano pa ang mga kaso. May hutik ang atong gobyerno, ang presidentis na ta, no? Di amunay ko rin kinambal at ginalaot sila sumong. Kabalo naman kita kung anong dalagan sa majority. Kabalo naman kita kung ano ang ilada ng mantra, no? Kag ano ang senaryo para sa eleksyon. Kabalo na ta, no? Ang tao na tsindihan ng as tao. Nga tagsa-tagsa sa inyo, may mga politiko ang ginasipit sa kilid nyo para sa 2028 elections. Para magligwaman pakabuhi nyo eh. No? Amo na mga katropa, sometimes kita nga mga tao, gaka-mislead ta. So, tutuod nga mga issues mong, no? Gakalingaw man ta. Sa nga minority kag... minority kag ang ano, majority sa Senado, gakalingaw man ta. Pero at the back of it, katropa, it still us suffering the consequences brought about by grabbing pamulitika sa pungsod Pilipinas. No? Sila man nga aton nga gina lantaw daw ginabantayan ta because ang policy making araban sa ila mo, no? That's why matublang ginabal ta with all these problems sa aton pungsod Pilipinas. We can only rely sa mga legislators na kapapangita sa pamagi para masolbar ang problema. Dapat ma-liberalize ta sa higot nga ara sa negosyo sang oil na responsyon Pilipinas katropa, no? Kagang politika nga nag-divide sa ato na kanyan. No, kuno no para awan ta respetuhon ta na. Pero to the point nga may ari sang isa ka dako dapat desisyonan, dapat wait ta na gi-identify ko gringon ta mo. Gi-identify ta ang ato ko gringon nga para sa tao, nga ra kita sa tao, hindi kita sa minority, hindi ako minority, hindi ako majority. But associate na to ng aton nga lawas bilang mga legislators mga katropa. Sa interes ng tao. Kaya araman tao man ang pungko, nagbutang sa inyo da. Tao man ang nagplastan sa inyo da. Pero anong gakalatabo subong, no? Tungkol sa politika nyo sa para sa election 2028, kanya-kanyang survey kamo sa inyo mga master. Di sinong kasulti. Kita ang tao eh. Kita. Nga. And they're supposed to be performing sang pagpasar sa mga lagi para makakas kita sa cinema state policies na to ng oil deregulation law, no? And eventually pag-privatize sa mga government agencies natin nga naghahatag sa aton, gataas ang cost of services ng gobyerno eh. No? Because amat-amat gina-privatize sa mga kumpanya dari sa aton pungsod katropa, no? Ti amore ekspektaran ta subong sa Senado katropa, duha lang kabagay ng taon mo, kung sino ang minority kag sino ang majority. And duha lang na kabagay gina identify man na ako gringon nila, either pro Marcos ka or pro Duterte ka. Amo man lang tiradas na da? Amo man lang katuans na da sa istorya nga muna? No? Nga gamiton ta pang kisang Diyos? Gamiton ta pang tao kung kisang halal sa tao? Bugbog na na? Nga come impeachment time. Babalaan mo mga senador nga hindi nila mga judges. No? Only formela na bag-unan sila pero politiko mo na jackpot sila. Nga may desisyon sa impeachment pabor sa ilang politika, mga katropa. But I don't give lang merito sa complain. No? There's a public fund nga gingasto and ang issue is corruption. Ako hindi ako magbank to sa threat to sa pamilya Marcos, mga katropa, istorya, gisi naman lang na. Pero ano yung public fund? So, this is about accountability sa mga public officials. And this is part of it. No? Wait pa masukot mga kongresista ta nga halos ambal to tanan-tanan sila may aras grasya sa flood control to sa mga program funds tanan sila nga nakabaton da nga nagrasyahan man nga nagapatindo-tindo man subong ti dira tanan mga kotor pag inuhulat ta ay ti abangan ang susunod na kabanata. Girlie Sembrano, may aga, salamat gid. Ari kami sa barangay Felisa Chapter, Moms. Felisa Chapter. Thank you. Mayor Jane Balioalio, monitor kami. Moms Handlumanan Chapter, gasigabong ang Bluetooth sa speaker namon. Ma'am, thank you. Salamat gid. Sir Kenneth Yongko, good morning. Salamat gid, sir. Morning. Kanugon sa cold protest sa corruption na kapoy na ang mga Pilipino. Takto gid, sir. Kung kisa, kung may aratas ang kapasidad nga maghambal sa mga senador ni nga paway na kamo sa mga abla. Isla ito mga opisyal natin da. Nga hindi na ginapadlagan ng ilang taratapan, ilang posisyon sa gobyerno. Sa politika nga amunay nag-aamat-amat patay sa tao. ha, nagapalala sa sitwasyon naton kay taran nga mga pulisa, taran depensas kung gano'n nila. Unahan nyo tublang ang Thai Dynasty, Loy, pasar nyo tublang. No? Dari eh, istorya man Japan, why eh. We're trying to be fair sa Plastada. Request lang kami na mun sana, let us be fair. I do believe na hindi gina-target ang taga-majority before naupo si Alan Peter Cayetano. Last year pa nga mga names sa mga senators na involved na sa ghost projects. Yes sir. Ghost projects, namely Jinggoy, fake Joel Villanueva and SP Escudero. Accountability means, katropa, if there's a final case against these public officials, they should be accountable and honest enough to face this consecutive along with senators, along with the congressman nga nakita naton nga may ara sa mga involvement sa issues ng flood control, no? Sa before the court of law, they have to defend themselves, no? Against these accusation sa flood control. Dira ta babal-an kung ano ang ilang involvement, ano ang ilang contribution. Being senators, dapat sila mag-atubang sa mga kaso ngani, no? Along with congressman, nga dapat magkatubang man, nga hindi man panagos na di, no? Because this is what accountability means. Now, kung ma-free sila sa atong korte, wala sang kaso, wala sang bugat ng mga kaso, kasasun sila, katropa din, they can go back and always run in a position sa gobyerno para mag-pungko liwat sa pwesto. Amo man na kasimple, galing ti sa aton pungsod Pilipinas siya. Once kasuhan ka, plagyo ka, ha? Panago ka. Daom na bla. So, yes. This is not my majority. Ang aton landi is that oftentimes ang aton nga mga senator, they've identified themselves sa majority and as a minority nga bahin sang aton gobyerno, sa aton nga senado, and kabalo kita kung sino da ano ka pa nagapanindugan sang insakto kapanindugan para sa panindugan para sa tawag sini ng insakto nga sa hustisya para sa tao, no? There were a few of them, but more or less ang pinaka mabugat da sa nagalumpat-lumpat mo ni sa majority, may galumpat da nga ano mo may galumpat-lumpat da baruto mo sa minority, may araman da, no? For whatever that is that mga katropa, dapat tubangon nila eh kung anong kaso nila, no? Ti flood control ang contribution fund sa ining sa eleksyon, no? Ti tubangon nila eh, no? Pero amo na makakatropa, ang aton parawagan di is the mga byan, no? Let's just be vigilant sa mga sitwasyon nga gakalatabos pungsod naton, because nga ti ang aton pungsod ga ano sle ga nag-evolve ang mga politiko katropa, and things doesn't change. We want accountability, manabat sila sa mga involvement nila sa alleged corruption. Tubangon nila. Oh. Kung may mga kaso na, tubangon eh. Kahit nagpadlagan ka man eh. Naghambal mo, akong dalangpans tao, ako ang leader ko. And true leaders, katropa, huwag ka panago. Diba? The consequences of both vying and selling. Democracy compromise lawmakers and lawbreakers. We will spend much of that. Sir Arnold Lee, thank you. Salamat gid sa pag-upod. Amuning mga contributors, mga commentators sa Facebook page naton nga. We have due respect sa mga opinion nila. And thank you for being part of the program. We really appreciate. Sir Arnold, Sir Kenneth Yoko, thank you. nagahalong kag nagaingat lang ang Office of the Ombudsman sa paggather sa mga stronghold, strong solid evidences and airtight cases before they will file charges against those involved sa ghost projects para hindi maparihas sa pagka-acquittal na ni former Bong Senators Bong Aguimat and Chinggoy Estrada. Gabay pa. We expect much sa mga filing of cases no sa public officials naton katropa kay para ti mabalantay kung ano ka bugat ano ka tuod dire. Now ti korte ni madesisyon pero ti abalay ta pero kanta sa aton nga mga public officials nang they have to face that no ti kinanglan tubangon ni nila. Ito oras mga katropas po ang nagin natin, boss naman. Sir Arnold Lee, thank you. Sir Kenneth Chungko, thank you so much. Salamat, good. We sok na mo sa mga kauturan na nga mas may ara sa mga opinion. Solid ang opinion. And that's what we want, mga katropa. Para since sa pag-intindi natin sa mga isyong inatubang natin sa matagadlaw ang tanan. Oo. 9:57, katropa, sa pagpakaragin natin. Ito oras, thank you, ah. Katropa, buwas naman sa aton nga palatuntunan. Sa ngalan sa aton nga technical partner, katropang Jodery Villegaño, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO President, Dr. Remy Lee Tuoy, mga katropa, gapaalam kita. Thank you so much. Salamat, Gid. God bless.
8: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
9: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
8: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting!

0: Good morning.
1: Ma, ang nurse nga nagatipan sa akon. Good morning.
0: Kamusta ang tulog mo, ma'am?
1: Okay lang. Ugaling natingala lang ako eh. Apat kagabi na ako nga nagtulog. Sugod sa nakomatos ako. Apang wala gihapon ako ng gadamgo. Nga ayhan.
0: Give it time, ma'am. Kaya daw sa hindi ko gini na masabat nga pamangkot eh.
1: Ay, pasensya ka na ha. Wala ako sa mga bautosan sang disappointment ko eh.
0: Okay lang, ma'am. Naintindihan ko. Apang kabudlay gid sab dun sang pamangkot mo. Kaya bisan ako. Wala ako makahibalo kung saan no ako magadamgo o kung hindi.
1: Ay, oo ano. Siling nila, posible ko nung sa damgo ko ma-manifest ang mga nadula ko nga memorya.
0: Ay, hosto ka. Nakita ko gani sa TV ang mga hitabo nga ina.
1: Doon nagabatsyag na ako sang kataka. Kabudlay sa sitwasyon ko.
0: Ay, sweetheart, nahangpan ko ikaw. Pero, hindi lang magdali.
1: Paano nga hindi ko pagdaliwan? Kay kabudlay mabuhi nga wala sang kahapon.
0: Mas mabudlay mabuhi nga wala sang buwas. Sige. Makuha na ako sang vital signs mo, ma'am.
1: Okay.
0: Sige, ma'am. Makitaay naman kita lewat buwas.
1: Ay, basi wala na ako 3 buwas. Basi kung mapauli na ako. Ay, nakita ko sa nawang niya. Nadulang iayom. Kinabuslan sang kasubo.
0: Maghalong ka. Pagwa mo sa duog na ini.
1: Nga
0: para sa delikado ang kabuhi mo.
1: Ano?

0: Ilagaw ko ikaw sa park diri sa guwa sang ospital.
1: Ay, gusto ko ina. Gusto ko giga makahaklo sang preska nga hangin, Doc.
0: Magulat ka lang sa makadali, ha? Nagpakuha pa ko sang wheelchair nga sakyan mo. Kaga ko mismo ang matulod sini.
1: Ay, salamat. Madamo nga salamat, Doc.

0: Tapos tang pamatyag mo karon nga ari na kita diri sa park.
1: Kanami. Ay, kada ko galing sa ospital nga ini, Doc?
0: Oo. Kag maswerte ka nga diri ka gindala sang bana mo. Kung sa iban pang ospital, basi kun wala ka na nila naluwas.
1: Pila ka adlaw ako nga nakomatos, Doc?
0: Mga isa ka semana man.
1: Siling mo, nag-flatline ako sa heart monitor?
0: Aba, oo. Apang na-revive ka man dayo namon.
1: Kun amo, utang kong kabuhi ko sa inyo, Doc.
0: Ginabuhat lang namon ang among trabaho. Mas dapat kang magpasalamat kay Roger.
1: Napiyaran ko. Do, kalapit kin sa inyo nga duwasang bana ko.
0: Ay, habi mo. Maayong abiyan si Roger. Nabuligan man niya ako sadto.
1: Sa ano nga paagi, Doc?
0: Isling naton nga isa kabis. May nangutang sa akon. Kag siya ang nagpanukot. On my behalf.
1: Ay, hindi gihapon maatag sa akon ang trabaho niya. Kay wala namon ina nahambalan eh.
0: Maayo magnegosyo ang bana mo, Jerry. Stockbroker siya. A salesperson. Ginagamit niya ang iya karisma. Kag kabudlay magsilingan, no, sa iya. Maayo nga negosyador ang bana mo, Jerry.
1: Madamo kuno siya sang negosyo. Amoy nangin sugid niya sa akon eh. Kag amoy na natama sa iya ka busy.
0: Negosyo ninyo. Kag siya tanan ang nagapalakat. Apang suno man sa iya. Ikaw man ang iya nga alas?
1: Ah?
0: Oo. Ikaw ang iya swerte. Sa tanan nga ventures nga nasudlan niya.
1: May sarang kami sa kabuhi kun amo?
0: Hindi lang nga may sarang, kundi manggaranon gid kamo katama ni Roger.
1: May anak bala kami, Doc? Doon nakibot gid siya.
0: Wala bala ninyo nahambalan ni Roger ang bahin, dira?
1: Wala namon inanalambutan, Doc. Makahalamot, no? Nakafocus lang ako sa akon kaugalingon. Sobra-sobrang akon handong na makabaton sang impormasyon. Subong ko lang nadumduman, ina.
0: Well, hindi ako gusto nga sa akon mahalin, ina.
1: Ang sabat sa simple ko nga pamangko. Nga, Doc.
0: Babae nga kay Roger mahalin ang tanan. May isa kay tabo sa inyo kabuhi nga dapat lang siyang maistorya sa imo.
1: Kung ano man, ina, hindi na ako makaulat. Doon nagdugang ang kalangkag ko.

0: Roger, may ipamangkot kali ako sa imo.
1: Ano ina, sweetheart?
0: May anak bala kita?
1: Oh. Pero hindi natin siya tunay nga anak.
0: Anong buot mo si Lingon?
1: Adoptiba lang natin si Angel.
0: Sa diin siya? Nga, wala mo siya ginaupod kung mangkanto ka diri sa akon? Naginhawa siya sa madalom. Pag makita kong kasubo sa yanawong. Roger.
1: Patay na siya, sweetheart.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Exciting! Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pa ang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
4: Edukasyon,
5: edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
4: Edukasyon,
5: edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
6: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule, kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: XFM 103.9.

0: kaupod mo siya sang gabi nga naksidente ka.
1: Hinali lang. Kami nagsunod sa akong kaisipan. Isa ka aksidente. Do pareho sang ginalanta ko sa pelikula. Nawasak ang isa ka salakyan. Kabadamo sang dugo sa palibot. Angel. Nagapungko siya sa tupad ko. Sang matabong amuang aksidente. Kadagapanuigan pa lang siya santo sang pito katuig. My God. Pito pa lang siya katuig. And I killed her. Ay. Hinali ko lang nadumduman ang yanawong. My God. Kinpatay ko siya. Ginpatay ko si Angel.
0: No. No, sweetheart. Hindi ka magkambal sila. Ha? Hindi. Ba? Gintulod niya ako. Sa ginhakos ko siya. Sweetheart?
1: Nga to man kadasig sang pagpadalagan ko sang salakyan. Sang tiyon nga to.
0: Ha? Kakwan. Ginatinguhaan mo nga maluwas siya.
1: Luwas ang sa ano?
0: Sa kalayo.
1: Kalayo? Ano nga kalayo?
0: Wala ka sang may madumduman?
1: Buligi ako nga makadumdum, please.
0: May dako nga kalayo. A big fire in the house.
1: Sa balay naton?
0: Oo.
1: Ano?
0: Kagwala ako sa balay sang natabo ato. May trabaho ako eh.
1: Paano nakaangkon sang sunog?
0: Sa kusina naghali ng kalayo. Kagkamulan ni Angel ang nakaluwas sa sunog. Tugod pati ang duha ka kabulig na dala sa pagkasunog sang balay.
1: My God! My God!
0: Nagpanik ka. Galigin pasakay mo sa salakyan si Angel. Kagin panalagan mo ini sang tuman kadasig para nga makapalayo ka mo sa sunog.
1: Kanadulaan ako sang kontrol. Kanakabunggo kami sa isa ka truck.
0: Oh.
1: God! Inasakitan ako mang panumdong.
0: Amoy na yung ginakadlukan ko na mabatsagan mo. Gani wala ko dahil ginsugit sa imo sang makabugtaw ka.
1: Ako ang nagpatay sa aton anak.
0: Hindi. Hindi ka maghampal sila. Wala sa may gusto sa mong hitabo. Palangga mo katama si Angel. Kag hindi ka maghimo sang bisan ano nga butang nga makasakit sa iya.
1: Apang subong, patay na siya tungod sa akon.
0: Aksidente ang hitabo. Wala ka sa sala. Sweetheart.
1: Makaluluoy man si Angel. Makaluluoy man siya.

0: Kamusta nang pamatsyag mo?
1: Ay, ginasakitan gihapon ako magpanumdom. Nagali nga, nag-adoptar kita sang bata.
0: Tungod hindi ka mahimo nga magdala, may tumor ka sa ovaryo.
1: Ano?
0: Oo. Kag kinahanglan niya kuwaon ini, dalhangin mo matres. Gani nagdesisyon ako nga mag-adoptar sang bata.
1: Kanang pasugot ako dayon?
0: Sang primero, wala. Tungod daw nag-alang-alang ka na mag-atipan sang bata. Nga wala naghalin sa aton. Apang sang ulihi, na-convince ko gid man ikaw. Nagkanto kita sa balay-alaypan. Kagsunod sa'yo mo, nakita mo ang kaugalingon mo kay Angel. Nagapanuigon pa lang siya santo sang apat katuig. Mabuot siya. Kaghuloy ang iya mga mata. Mata nga masubo kung tulokon. Si Angel na ginpili mo. Tugod nakita mo nga daw pulo pareho ang inyo childhood. Kasubong mo. Ginbayaan siya sang iya mga ginikanan sa atubang sang simbahan. Kay kasubong mo, nangin masubo ang iya kabuhi. Kagsaan mo niya sa itong edad, wala ko nun siya sang abyan sa balay-alaypan. Wala sang kampang. Parmi lang siya nag-isa nun. Kagsiling sa mga nag-atipan sa mga bata dito, loner ko nun si Angel. Oh. Apang suno naman sa iban ng mga bata, weirdo ko nun siya. Abnormal. Buwang. Apang tukod wala sang balasihan ang tanan. Wala mo'y nag-i-consider nga balabag sa pag-adoptar naton saya. Sa laktod, naging madasig ang proseso sa mga papeles. Kag nadala dahin natin siya pauli.
1: Ay, amo bala? Anong iya kinaiya?
0: Hipuson siya. Apang nakuha mo dahin ang iabot, naging close ka mo dayon.
1: Amo bala?
0: Daw hindi nagali ka mo magbulagay nga duhay. Kag nakita ko, ganangin malipayon ka sugod sa to.
1: Ay, yes. I remember. Apang, dari lang kutob. Ba? Nakipi siya. Roger? Nakahibi ka?
0: Oh.
1: Ginpahiran niya ang mga luha. Uyatan kong kamot niya. Halukan ko ini.
0: Cherry? Ginalukan mo ako sa kamot.
1: Tugod na batsyagan ko. Ginakahidlawan mo man siya.
0: Yes, I do.
1: Thank you, Roger, ha?
0: For what?
1: For not blaming me sa pagkadula sang aton anak.
0: Sana siling ko na. Wala sang may sala sa natabo. Wala sang may gusto sa to. Aksidente ang tanan, sweetheart.

0: sa pauli na gid man ako sa amon. Makagwa na gid man ako diri sa ospital. Nurse, sa diyan si Liza. Ay. Dunang sampo kada ang kilay niya. Nga hinali ka lang naghipos, how? Wala mo ganun sa batang pamangkot ko. Diyan si Liza, si Lingko.
1: Sino nga Liza, ma'am?
0: Isa man siya sa mga nurses diri. Kang isa siya sa nag-atipan sa akon.
1: Sa diin nga ward, ma'am?
0: Ano nga sa diin nga ward, man? Natural. Dito sa ward, bigin halinan ko.
1: Ma'am. Kami lang ni Teresa ang nurse mo. Kag wala kami sa kaupod nga Liza.

0: Exciting!
1: Exciting! Yes, to help!
2: The Secrets of Health.
0: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siring pagtulog.
3: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo palangin ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siring pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
2: Santon Plus Gold.
0: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
3: Nagabuligali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit ginupod nisa sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
2: The Secrets of Health.
3: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport nisa sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
1: Yes!
3: Ang VCO nagabulig ni Saton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
2: The Secrets of Health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
3: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
2: The Secrets of Health.
0: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: The Secrets of Health.
0: And then namo ning Santon Gold Coffee Mix Dok Leo nga may collagen kag glutathione.
3: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help.
0: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sini nga lugar.
2: The Secret of Health.
4: Exciting!
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sister Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
5: XFM 103.9.
13: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawa. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
5: XFM Network Philippines.
14: Mga katropa, X

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kang kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending ang mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: AM News Central.
1: XFM tayo mula sa Jess 44 ng mga katropaming agasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsenik ka ba sa mga bahin sang kalibutan? Welcome na dali sa pagpalayag sa atong kapalatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News
1: Central. Adlaw kita sa buong mga katropa sang Lunes, unang adlaw sa bulan sang Hunyo. January na? Mga katropa, rin na kita sa tunga sang tuig 2026. Ika-anom nga bulan sa sininga tuig, no? No? Kadasig lang, no? Daw sang sano lang. Dugay-dugay, mga katropa, makibot na kita nga baw. Bermans naman. Oh, ginabantayan sang tanan.
2: Baw, ka-perfect.
1: Basta bermans daw. Gambal kitang ibanti, gabuhi ng dugo sang tanan. Basta bermans na. Na. Oh, na, subong ang bulan, may ginalook forward ang iban. No? Sige, ano? Ito yung subong aga mga katropa, tingnangin masako na din ako. Maling kaina pa, nag-opisa na subong sa ilang mga trabaho. Ilikuton, sining oras, data may awants, blanes, and good morning. May ngagas inyo tananda.
3: Sentro. Ari na sila! Larga na!
1: Matamat na mga katropa, ha? Kahit sintro na. Subong agang inyo drink ako po si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Central.
1: Kita drink mga katropang maginop na na humali na last 10 media top to ba last 2 isang udo. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropang nga tututukan talakayon kagdiskusyonan. Sa mga nagamonitor dra subong sa aton sa ilang mga radio transistor radios ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa, may araman kita sa Northern Negros, XFM Sagay City sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5. Kag mga katropa sa Southern Negros, XFM Cabancalan City naman sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7 mga katropa. Daw mo nang bago ang frequency dito sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. And soon may mga new frequencies pagid kita, no? Dari sa Negros Island Region, mga katropa. Kag meron kita sa social media, sa Facebook, ha? Ato yung Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, mo ng XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa sa official streaming app naton, pwede ma-download nga libre ang official streaming apps ng XFM Philippines sa muning XFM Radio Network. Ma-download ninyo mga katropa nga libre dras ninyo nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Mabatian dra ninyong kapin 5 senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines salin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag text line naton mga katropa, muning text line sa XFM Bacolod ang 0915-628-7926. Amo ng hotline sa XFM Bacolod. Kag subong aga mga katropa, ano ba lang mga talakayon ta? Tutukan ta, diskusyonan sining adlaw sang Lunes dari lang sa sentro.
0: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, tingwantan ni karong makapakigangot sa Regional Director sa Department of Agriculture, Negros Island Region. Talakayan ta mga katropa, so far ang kabugusan nga halit kag itugas ang dry spell ug ang epekto sang tuman kainit nga panahon diri sa atol sa Negros Okona, Negros Island Region. 11 again sa Bacolod and also sa Negros Occidental. Mga katropa, makapakigangot kita karong ka Engineer Albert Barugo. Angot sa sining update and also mga katropa kay base sa report and also sa monitoring sa Department of Agriculture, nabatian nyo ni mga katropa ang ginatawag ng moisture stress. Moisture stress sa mga pananom, no? Kay sanding diri sa report mga katropa, masobra 3 billion pesos nga balor sa pananom ang naguba bangod sa moisture stress mga katropa, no? Kaga inisandig sa mga information mga katropa, kalabana manigali ko nung nagkakalatabo dito sa Luzon. Gikan sa Luzon ang ining information which is amuning ang apektado sa ginatawag ng moisture stress. Kag sandig naman sa pag-asa mga katropa ang information ng moisture stress as na mention nato na ang isa ka kondisyon kung sariin wala nakabaton sang bastante nga tubig ang pananom bangod sang magamay o kung natrasado nga pagulan nga nagapugong sa normal nga pagtubo sang mga pananom. wala sila sang ano blang mga tropa, basta nting liquid no or tubig dira or any vapor mga katropa nga makabulig sa papaano sa pagpadako sa sining mga panano. No, tigiti syempre gabing kainiton sa palibot ta kita galing nga tao kasala. No? Kaliwasa ta sa kainiton kun amo na sa blang mga tropa, ginabalhas kita nga nagaresulta ina sang tingala mo do ka kapoy galuya ka. Kaya ang mga salts and ano sa lawas mo dira, mga electrolytes sa lawas mo nagagwa kay bangod nga nagabalas kita. So i-replenish na na kinang lantas ang bastante nga liquid para mabalikan ta mga tropa ang naguluwa nga mga electrolytes sa lawas ta. No? One of the sa tawo mga tropa kita gani no. Gabatsak ta sina. Ano pa gidayon ng mga pananom? Kiti parehas man isla mga tropa kinang lantas ang tubig mo. No? Basta may presence ang tubig, masiling nato mga tropang dira ginada rely ang mga organismo, mga living organisms and also needs ang tanan no nga nagakabuhi mga katropa sa duta. Tubig ang pinakaimportante. Iti amo ni subo ang concern mga katropa and also there are some other issues naman about sa issues ng tubig dire. Mga katropa basika ro matalakay taman ina kay dogin na discuss man to kaina ni Councilor Gamboa kaina sa Bulsay ko po sa kay katropa ng Salinas kun ano to mga katropang posibleng mga ano no mga alternatibo kay ti mga katropa may mga pagpamahog posible nga base maka experience gid man kita sang kakulang sa supply sang tubig dire so ti mga katropa munisubong and later on talakayon tani. Tagaantan na karon ligwa ang tiyempo mga katropa. Pero karon tingwanta na makapakigangot kay Engineer Albert Barugo, ang Regional Director sa Department of Agriculture, Negros Island Region. And also mga katropa, kadungan sa Brigada Eskwela Subong, June 1. Akita ang XFM Bacolod. Mga katropa, no? Makita sang aton nga suporta sa Brigada Eskwela sa isa ka bulutuan ris sa sakop sa Barangay Alihis. Emilia J. Garcia Elementary School mga katropa. And also do simultaneous ini siya nga event no Brigada Eskwela subong nga Lunes June 1. So ting mga katropa kay dasong semana may klase na balik eskwela ng mga kabataan. So ting speaking of balik eskwela, so ang syudad sa Bacolod may gin nunis lang ang programa especially yung pagpanagtag sang libreng school supply sa mga kabataan. No? So sininga tigon mga katropa, tinguan ta man karon si Councilor Attorney Cesar Distrito regarding sa schedule and also mga tropa ang mga materials, mga school supplies nga ipalabot o kung ipanagtag sa syudad para sa aton nga mga estudyante no, sa mga pampubliko nga mga bulutuan sa Bacolod. Sentro. Alas 10:53 na mga katropa. Inyo na batay nato nga mga updates. Mga topics later on nga itong tutukan ang diskusyonan. Dari lang sa Lunes ng edisyon sa Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: And mga katropa, before kita mag-proceed sa lakas ng panahon, ipakilala ko ano ibala sa inyo ang mga produkto sang Yes to Health, no? Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa. Ginalakipan ni mga tropa sang tatlo ang mga nagapanguna ng mga produkto sang Yes to Health. Amo ni ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3 mga katropa. Ang Santon Plus Gold o kon Santon Gold Herbal Capsule, imo ini mga katropa sa mangustina, marguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Gintingob ini mga katropa sa isa ka kapsula gud nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignant. And also mga katropa, ang imo nga blood pressure, imo sugar level mataas man bala? Mga katropa. And also mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas. And also ang imo pagid nga mga kunan pagid ang mga balatian mga katropa nga inyo di ginabatsyag sa tagsakanlaw, no? Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, safe and effective. Bangod mga katropa, imo ini tanan sa organic ingredients.

0: Kan mga katropa, ang pagtumar everyday sa Santon Gold Herbal Capsule dako gining mabulig sa aton mga kaayong lawas mga katropa. And also, mayara kita sa Santon Vitamin C, alkaline base ka vitamin C. Mga katropa, mo naman ini sa mga gustins pero linakag mga prutas ka magkaranong sa vitamin C. Yeah. Makapaboost sa aton nga immune system, mga katropa. And also, mayara pagi kita sa premium D3 soft gel capsule. Ang premium D3 soft gel capsule, mga katropa. Imo naman ini sa virgin coconut oil, malunggay oil, vitamin D3. Itingopin ni mga katropa sa isa ka soft gel para makapahealthy sa itong mga cells, makapabakod sa itong mga katulanan, kag makalikaw pa sa itong sa mga infections, kakos ng bakteriya, kag viruses. Mga katropa, ang ini nga mga produkto sa Yes to Health, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Ginahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, mga katropa, kag sa South Star Drugstore, no? And don't forget sa online, sa Shopee, mga katropa, inyo ini nga mabakal. Alas sa just 56 na. Mga katropa, hindi ka mo magkalipat ha kay Katrice na kita nga simana sa aton nga nagapadayon nga Santon the Next FM libo-libong pa-premyo. No? Ang Santon the Next FM libo-libong pa-premyo, mga katropa. Ika-13th week ta na? Nande. May pila na ka mga katropa na ito nga nagdalaog sang 3,000 pesos cash sa nagapadayon nga pa-promo na ton sini. No? Ang Santon the Next FM libo-libong pa-premyo. Sa ika-3, sayang na ito nga week, mga katropa, kung si Mana, ang sa Biyernes, ato nga weekly draw, no, kada Biyernes. Patay lang ka sa pagulog sa inyong mga entries nila sa Santon Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement, kang Premium D3 Soft Gel Capsule. Sulod na ng mga tropa sa puting envelope, ha, sulatan sa inyong mga pangalan, address, contact number, kag pagapirma. Iulog sa pinakamalapit ka mga XFM stations sa inyong mga lugar. Pwede ka mo din kahulog sa Yes to Health Wellness Center sa Maydalan Lizares dali sa Barangay 39. Tubang dira sa Marayo Bank, bala, na. And also mga katropa, ang Grand Draw. Secret kung saan ang Grand Draw ta, no? Kay mga katropa, ang Grand Draw na to, ang first prize makadawag sang 50,000 pesos cash. Second prize makadawag sang 30,000 pesos cash. Third prize makadawag sang 20,000 pesos cash. Kag may pulo sa mga consolation prizes, yung makadawag man sang tig 5,000 pesos cash. Mga katropa, no? So patay na sa pagulog sa inyong mga entries kay para ka mo naman maswerte nga makadaog sa aton nga papremyo, no? Sa diri sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Sentro. Alas 10:58 na, check na ni mga katropa from PDMPD, makaubo nato sa piyaka linya si Sir Melvin Fierro. Sa lakad sa panahon, siningadlaw mga katropa sa Lunes.
1: Express Balita. Weather update. Sentro.
0: Sir Melvin, maying aga, well, kaupod mo sa buong sir si katropang Andrew.
2: Yes, Katropa Andrew, may nga mo ko sa Santa Clamati update natin sa pinakuling lakas sa ating panahon nyo, uno kita, ay Guzman Pantisais. Cyber Bulletin number 14, sa ginis yung mga lasyon sa Sininga siya Bagyo Duming, slightly weakened, pagkapanayin niya mga giho, Northwest North and Direksyon, padulong naman niya sa Okinawa, Japan. Pagka Southwest Monsoon, Kukunabagat, ang nag-apekto naman niya sa Southern Luzon, Visayas, Pagmindanao. Ang bagyo nga si Duming, ina-expect ang magagawa sa ating Philippine area at responsibility, sininaya nga hapon. Ka-experience siya sa mag-alumong na kalangitan sa may nakta-makta-matulang, kapapinat na po panagawin ang mag-apekto naman sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, may marupak ang Western Visayas na dulot naman sa Kabagat. Pukalay thunderstorms, ang kapitan naman sa pinamagkabahay. Experience sa mag-alumong ang Negros Island Region, nakit naman ang Negros Occidental, Kabakulog City, maka-experience kita sa mapaang sa dahil sa Giyapo, panahon sa mga tiyansa, sa mga nakta-nakta sa Giyapo, mapangulan kapag tingnan ka po panag-uog, nadulot man sa kabagat sa mga localized thunderstorms. Nahina itong tubig sa kasarangan ng uyok sa hangin, di ikan sa nabagat na nakatundan, ang nag-influensya sa kapitan sa bahay sa ating nga probinsya. Kakaragatan sa ating nga probinsya, may kasarangan, tubtog, mabulo-balot. Agad lang nabot na kalasin ko ba di paprokain na kamagatulod, alas 6-7, naroon naman niya sa hapon. Ang ating nga temperatura, nagsugod kita 25, magalapot kita 30 titles. degrees Celsius. Ang atong heat index, para kita sa 36 degrees Celsius. Nisino de Piero sa Provincial Sister, Press Reduction and Management Office sa Negros Occidental, maraming salamat kag mayong tunso sa luar.
0: Sir Melvin, bali si Domeng, posibleng magabiya na sa par naton by tomorrow or sining adlaw man?
2: Sige na lang.
0: Ay, sige. Pero Sir Melvin, so far, doon may mga ginamonitor pag ikaw mo outside bar? Doon may mga nagpunsok-punsok naman ng mga panganon, sir? Oh?
2: Yes, so ako lang ako ng mga aktivisyon na makita na ito. Hindi pa ko natin makonsumin ito.
0: Okay, sige. Sir Melvin, thank you again.
2: Salamat.
0: Yes, sir.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ito na batihan si Sir Melvin Fierro sang PDMPD sa update sa lakad sang panahon. No? Pero ka po mga katropa, do impluensya to sang sang paglain sang panahon, no? And also presensya sang habagat. Mga katropa ko na muning southwest monsoon. No? At amo na maning nagdala sang pag-ulan-ulan mga katropa, tigin declare na sang pag-asa officially nga ano na kita, no? Rainy season na. June mga katropa daw pag tapak kid sa bulan sang Hunyo yat expected na yan no nga tiga ulula naman no? Ang pag-asa mga katropa mo ning nagabantay but di kita kapakot kay may posible naman mga katropa nga basi may magsulod nga mga weather disturbances diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility no kay di ang pa ang Pacific Ocean mga katropa dragon man na mismo nag-originate eh, no ang tanang mga bagyo na diri nga nag-iko sa aton sa pungsod Pilipinas
1: Sentro.
0: Alas sa 11:02 na mga katropa sini nga tion padulungan ta ang atong regional director no si Engineer Albert Barugo para matalakay tani mga katropa kung ano ginadi ang observation no and also the latest update sa kabugusan nga halit sang El Nino or sang dry spell mga katropa diri sa aton sa rehiyon sang Negros Island region. Ano ginading nagapanguna nga mga pananom sa aton how nano nga mga pananom diri nagbantog sa aton wala na sang iban pa mga katropa kundi tubo no? Pero ang may pinakadako nga halit sang tinalikdan nga semana based sa record mga katropa ang mga humayan gid no
1: Sentro.
0: Kabalo naman kita ano ang characteristics sang humayha no mas naming tubo ni nila mga katropa samtang naga ang iladraba lang kahon-kahon sa humayan no tidras lang mismo mga katropa nga naga naming tubo nila basta bastanting tubig I think amo ni subong mga katropa ang problema tay no bangon sa to mga kainiton nagresulta sa pagbalas ang pila ka mga pananom, oh, pila ka mga sapa, suba ang nagakawadaan sang tubig. Nakatingala tangani nga oh, nagnabaw. Ti isa ina sa mga concern naton subong mga katropa nga ang supply sang tubig all the time sa tanan nga tion, oh, bisan sa anuman nga aspeto mga katropa, kinanghanglan gid ina. Importante sa lipot ng istorya, importante ang tubig. Ah. Tingnan mo ni subong ang aton, diri nga ginapanilagan. Sige lang. Tingnan mo ni subong naton, ginaobserbahan mga tropa, ginapanilagan nato. Kung ano sa karon ang ginihimo sa gobyerno ta. Tingnan remember niyo

kuning ila gina ano mo ginaulikid mo ginapalikban ni labla makatropa kay sa subo nga panahon galala man ang tiempo obserba hibla makatropa ang tigilinet hindi ilog lahog sa tion sa tigbalagyo hindi man log lahog makatropa ang epekto sa tanan oh pala nga buyan oh kabuhis ang tawo at stake always makatropa sa abuni nga mga sahe isang kalamidad nga aton nga kaka-experience kag ginapangatubang naton diri mga katropa. Oh, kaya nga una ang init. To. Ti amo ni subong ang mga binulan. Tigambal kaning bayan, salamat nagulan na nabulubog nakagbulubog na. Naka ano kita naka do nag do nanging komportable bisan papaano nga atong pamatsa kay bangod sang nagulan. No? Ti mga katropa, enough balayan ang ulan para sa mga pananom nga tagpila ka hektarya. Ang amunin nga sayo isang ulan. Makabulig ni Blayhan mga tropa sa bastante nga amount sang tubig para maghatag sang dugang bulig man o so sa mga pananom. Diba? Kaya ang pananom tayo mga tropa muning may ano mo? Ginapinsar mo? Ginakabalakan ni basta ba gabing tigilinit o gabi naman ng init subukan ba bitsagan ta? Te, expected na ng mga tropa nga makaging na ng duta mo. Ting pananom na ton, no, duda mo pa yung mga ano mga hilamon niya. Do mas nagabuhi pang hilamon kung ni komparar ta sa mga humay mo no, di ba? Obserbahan niyo na. No mga peste nga mga hilamon mo ning do nagaano pa mga tropa mo do nagadamo. No. Ang ato ang mga pananom sang mga local farmers sa dere labing ning humay nila. Amo ni mismo mga tropa ang nagaliniwang. Makita mo gid nga hindi maayong tubo nila subong. Nga which is tayo mo pa ning concern sang iban nga kulang aton supply sang bugas. Tapos amo pa ni ang epekto sang tiempo sa aton. No? Kabalo kita nga grabe ang igo sang kainiton mga katropa. No? Sa iyo mga katropa, muna yung aton subong din nga ginaano, ginabantayan. Kung ano gini ang latest naton nga mga atikang specialist ang DA. Angot rin yung mga tropa. Sa sitwasyon sa karoon sang siningatuman nga kainiton. Magatingo kita mga tropa nga makapagigangot sa atong regional director sang DA-NIR. Si Engineer Albert Barugo mga katropa. Para matalakay ni naton sang gusto. Makadulong kita sang dugang ang mga detalye updates sa mga aton nga mga manguma kay ti posibleng damo kini pila naman ni kay hektarya mga tropang apektado. Sige no. Try ta dabi si ano Sir Jimmy Guzon. Try talaga yung Sir Jimmy kung available sa. Mga musta kita kay isang isa sa mga rice farmers dari sa aton sa probinsya. Ating mga mangunguma subong sang humay mga tropa ang nagabatsyag man. May mga concern man sila subong mga tropa. No?

0: Sige lang, kung kay do lang alang git si Regional Director sang DA na iaro. Huwag git siya nag ano sa linya ya. Tingo ang tangaton nga mga ano mga rice farmers ta ano. Basi ko na available Sir Jimmy Guzon siningati on. Mga musta kita sa iya. Baluan ta man niya ano. Masi makatag sila sang ilalang balang ano observation mga katropa. After bangod sang sining paglain sang chimpota. Sige, check na to sa piyak linya, Sir Jimmy Guzon, sa piyak linya sa buong mga katropa. Centro. Sir Jimmy, good morning. Welcome to sa XFM. Kaupod mo sa buong sir si katropa ng Andrew.
1: Good morning.
0: Sir Jimmy, no, ikaw lang anay ang amon nga gin pakigangutan kay ato nga Department of Agriculture NIR Regional Director do hindi gid available. Pero salamat gid Sir Jimmy si mga time. Sir, ang ako lang gid ring nga gitawag sa imo. Ang ano Sir Jimmy is about sa epekto kamusta ng inyong ano observation apektado kamo subong sang tumang kainit sa panahon pila ka hektarya sa karon Sir Jimmy ang do

0: nagmalagid, sir? Okay. Sir Jimmy, balisang sa ano lang ni sir ang based sa inyong observation, Sir Jimmy. Balisang sa ano gid nga bulan kamo naka talupangod gid medyo ano gid do mabatsya gid ang inyong patubas, sir.
1: Kasi nang gud nga kung ni tiktok dito mo nga like mo hard day. De pinigad nga sa nai na leo arbito pa yung
0: Okay. Sir Jimmy, sang nanatulo pang Dani. Sir, ano ang mga ano git do naghatagid man sa inyo sang pagkabalaka, sir? Ang ano, ang pagkatalupangod ninyo nga do ano naman ning aton pananom, mga humay naton do mapiktuhan gid sang kainiton, Sir Jimmy.
1: Kasi sa buong daw wala pa man kami mga tayo sa mga sistema kami mga pinusang tubo sinigumak ko yung talagahan ng tag na tag simpo kay daw wala na wala na sa buong wala pa kami sa dugan daw yung bayan ng kwan yung ginawa ng inyo kasi sa buong wala kami tubo dito.
0: Okay. Amo nang problema ninyo, sir, ang tubig. Okay. Sige, no. Pero, Sir Jimmy, tika yung problema ninyong tubig. Sa karon, sir, ang inyo yung supplies ng tubig. So far, do, sang tinaligtan pa ka mga binulan, nga grabing init. Sir, do, nakasustiner man, Sir Jimmy?
1: Ang sa tubong ang ginasupply sa tubig sa South Drake.
0: Sa din, sir?
1: Ang tumulong sila sa miliwan. Okay. Wala ka man sa ulang na pag-monitor na daw nagpuduma sa tubi. So, ang nag-monitor na closure na close ang kwan sa miliwan.
0: Oo. Okay.
1: Doon daw yung pati-pati-pati sa tuba.
0: I see. Okay. So, pero subong, Sir Jimmy, ang inyong, anong inyo, sir, ng mga pamaagi? Subong, Sir Jimmy, parang doon, bisan pa paano, dumaano lang? Dumaka-pian-pian lang git sa sining sitwasyon, sir? Pero Sir Jimmy, do nag-deplete gid man ang number of ano ninyo? Ang inyo nga pag sa tion sang inyo nga harvest do may nagnubo gid man.
1: Ana ni ara na kan ubo ni ara man nga sa kwan ya subida. Ang kapatosan ni do nang nubo kan ara pat nga nalabot sa ini.
0: Okay. Masiling naton Sir Jimmy nga nagamay gid man ang humay, nagniwang gid man sir. Ano man?
1: Oh, may ara kan nga kwan do na layat la do pat sang talagman bla nga do dati kanit man la.
0: Oo.
1: So, at least na iban na yung narito niya kung may hindi na isang kami kinakuhaan kami mga certain tubo ang iban.
0: Okay.
1: May mga tatok, hindi gano'n sa mga nag closure sa amon, di nagtakam ni tubo, Sir Jeffin.
0: Oo. Masiling natin, Sir Jimmy, based na sa inyo yung pag-obserbar, masiling natin nga hindi gid man siya puro na lang gid nagnubo ang amount or ang volume sa inyo nga patubas, no? Do ordinaryo lang yapon ang sitwasyon, Sir Jimmy. Do okay man, no? Di man kamo makahangawa ang sitwasyon, di ba?
1: Natural na ba? Mahama naman na kami sa amo to ba nga
0: mayo man, no?
1: Sitwasyon na matasit yun, mayo katubas, nangyara mga profit yun, tigaw katubas,
0: okay.
1: Kawan lang.
0: Bawi-bawi lang.
1: Kaya
0: ito nag-ulan-ulan naman daan may manino. Pero Sir Jimmy, ang subong ni, ti para sa imong observation, do bastante gyapon ang supply sang bugas nga ma-produce ninyo para sa mga merkado diri sa aton? Sir?
1: And okay, ma'am.
0: Okay.
1: Bisan ako gani, kung wala pa ni da tigin lang ko bakal sa bugas daw pero na mahal din natin ya presyo mo lang sa ako pero sabong na nagnubububo na sa ano 2.5 na
0: 2.5 sa saan lang na Sir Jimmy? Okay. Saksa, ano lang na, sir, nagpresyo balik sa 2.5, sir?
1: Ano na, sir?
0: Saksa, ano lang na nagbalik ang presyo sa 2.5? Sa ano lang ang bulan? Sini lang ang bulan, Mayo?
1: Mga two weeks na.
0: Ah, okay. Okay. 2 weeks ago so, na.
1: Mga ako niya. Pero sira, nagbubunubog na. Ang tugay na nagbubunga presyo sa mga reseller.
0: Ah, okay. Pero amo na yang ang sa merkado is sir bakla na is 2.5 gid diyan no di ba ang SRP yan 2.5
1: so kung ano ni ito bang ani nga simple daw ang nila do na kapal ka tugat kay tama ko no stock sa kwanto do ina bakla may bugas sila
0: ah sa NFA
1: no
0: oh tama na ganito
1: oh
0: ay tima yung namuto ganing siling nila nga do ipa ano to nila do ipa ibaligyan nila kuno sa barato nga presyo to ang supply nila no. Sa bugas? Kaya hindi ko sa lulubra?
1: Damo sa kong million na stock buying.
0: Ay, oo. Ti, ang lain na bala, Sir Jimmy? Basi kung maglain naman ng bugas, magdaan ng bugas, di ba?
1: No, ang mga lang na doon. Sityo, kay tungon nga ibang na million na stock buying.
0: Oo.
1: Pero ito na lang nga mo sa tubat may yung naputar kami pinang iba pang hardito.
0: Okay. Sir Jimmy, kaya nagsiling man ng DA, also, ano Sir Jimmy, affected bang kamu, no? Doon naka-istorya, nakasapos yung Department of Agriculture if any subsidy ihatag man sa inyo during this dry spell? Sining nga kainiton sang chimpota, sir? May hara?
1: May hara. May hara
0: sila i-provide.
1: Okay.
0: Yes sir, gani man no. Sir Jimmy, balikan ko to pala sir ang hambal mo pala Sir Jimmy. Kay do na anad na kamong every year amuning ginapangatubang nga problema. Ti syempre no, di ta man malipod sa tanan do nangin parte na ni sa pagpangabuhi nato ng ang init Sir Jimmy. So do nakapangita na kamo Sir Jimmy sang pamaagi para masolusyonan ang problema. Sir, do may mga may ara kamo sir nga masili na tong binga na pinsaran ninyo kay do halos every year amo na ningga kalatabo do sulit-sulit na lang. May mga remedios kamo Sir Jimmy para matigayon gini nga hindi mapiktuhan ng mga pananom naton, sir?
1: May ara ang dala ko kami tanan nga ano nga mga tirahan sa irrigator.
0: Oo.
1: Sinapol kami kada bulan si Don Monitor ya kung ano ang problema. Kaya para lang hindi malala, kaya ito kung magbimaligay kami pa man, ito hindi sa budlay, magluwas ng paya, at yan na mag-adapos, di mo?
0: Okay. Gani man kay dapat Sir Jimmy, kamu mismo nga mga mangunguma, gatoon man kung anong solusyon mo, di ba?
1: Oo, eh. Oo, kahit yan. Kaya naman nga mangunguma, kaya naman nga binaligay, kaya naman mag-indigtan ng ibang mag-adapos.
0: Gani sir kaysa sa mga mga ulat pa mo sa gobyerno nga which is ti ka-atrasado bla. Oo. Pero ti Sir Jimmy
1: ko. Wala ka lang pawantang mo dito sa gobyerno. Ano hindi mo na pagkakamante kung ano naman sa
0: ligyan. Ah, hindi mo ginada. No, daga, no, gi ka mo subo. Pero Sir Jimmy, tingin nyo gini supply sa tubig. Ang mong gini ang pinaka-importante, di ba?
1: Oo.
0: Ang supply sa tubig, no?
1: Daw, wala pa kami sa atan. Wala pa yung tubig. Kaya
0: Ati Mayo, good, no? Sir Jimmy, ti ang iba na ton ng mga mangungumang at ito napiktuhan niya subong. Sir Jimmy, ti may mga gusto ka lang blang ipalabot man sila, bla, sir, ng mga ano blang, ng mga idea para ma hindi mas lang mapiktuhan. Before kita magtakop, Sir Jimmy,
1: kalau nak jualan satu bit satu bak nggak perlu saya irigasiun no si dapat kasih kapon kalau sana nak jualan satu bit saya alih irigasiun nak gini cendi aneh kan mau dimulai cara jualan problema saya kerong pun nano tengah pa ayo lakukan satu bit ini kita main bitter kita mau sang dos irigasiunnya mengatur rider mo eh tawag na mayo lang kung di kaya okay so kung okay, maibuli dyan, wala. Kaya mga tanin, dapat hindi parun.
0: Oo, gani man, no? Sige, Sir Jimmy, thank you very much for this time kag sa imo nga mga sa bahay ninyo bilang mga rice farmers dere. God bless you, Sir Jimmy. Thank you very much.
1: Amen. Damo, salamat.
0: Yes, sir.
1: Salamat.
0: Oo, thank you again.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na ba't yan, Sir Jimmy Guzon, no? Presidente sang Dulao Kataling Ba Navigators Association. Siya ng ilan niya mga katropa nga grupo from Bago City, ini sila. No? Bago City na sila. So, teka balo naman kita ang siyudad sa Bago. Damugid mo na tayo mga katropa sa humayan mo, no? And also sa pasurka nga bayan sa probinsya, tara maganda makita do halos tanan, no? Mga katropa, may mga kalapad gid sang humayan. Ako ni ginabantayan man sa Department of Agriculture kung anong ilang assessment especially sa effects ng dry spell dari sa aton sa Negros Occidental and also sa Negros Island Region, no? So si Engineer Albert Barugot, no, Regional Director sa DNA, Ardon nangin masako gid, no? Duway siya kasabat sa aton mga katropa. Maybe next time, ano, basi makaligwa siya, makahatag na nasa sangiyaman ng mga sangbahin niya man, ano?
2: Centro.
0: Pero mga katropa, ano gid bala kaseryoso ang pamangkot? Ano kaseryoso ang supply sang tubig kung pag-aistoryahan? Water supply. Ito mga katropa, isa ini sa mga grave concern naton, no? Grave concern mga katropa. It's not no, hindi na sa blasilingan do ka, okay, mapangitan tas ang solusyon, isang tulog lang, may sabat na dayon. Mga katropa, samtang nagalakat ang inadlaw, binulan, tinuig mga katropa. No. Why kita kabalo? Nga there is a big possibility. Oo. Nga ang aton nga supply sa tubig, posible mga katropa mag-deplete.
2: Sentro.
0: Subong nag-deplete na. No? Ga-deplete na. Te, kung padalman tani mga katropa, ang water crisis kumbaga. Te, kabalo naman kita dridaan mga katropa, ang kabugusan nga mga Pilipino nga apektado sa bugos nga pungsod Pilipinas. There are 40 million Filipinos to be exact mga katropa. Oh. Ang nagapabilin sa Gyapon sang no access sang potable water. Anong potable water? Tubig nga mainom.
2: Sentro.
0: Tubig nga mainom, no? Pagpatubol mo ta sa gripo mo, imna kay safe ina. Oh, way na problema imna. Bisan di ka na magkandos ka tubig, gaw pwede na mainom. Potable ina, no? Pero mga katropa, ihalong kita. Oh, kay ang potable water kaysa sa mga tubig na kundindiin, halalungan ta. Di na kita subong sa sining panahon, hindi na tayo subong mga tropa makakandos kundindiin na lang din.
2: Sentro!
0: No? Mismo ang mga tubig na nagagawa sa gripo naton, di ta na naman saligan.
2: Sentro!
0: Inabala. Kaya paglantaw mo, grabing tina. No? So ting mga katropa, amo ni siya ang butsilingon, ang 40 milyones ka mga Pilipino nga wala sa access ang potable water kung tubig nga mainom. Ano ni siya, no? Kung saan ang problema katropa, 34% sa kabugusan ng populasyon sa bugsod Pilipinas, ang populasyon sa bugsod ng bugsod Pilipinas, sa muning 117 million Filipinos. No? 117 million ang population sa Pilipinas. So, 34%. O kung mga katropa, do 3/4, ginsang 117 million, ang 40 million. No? Tako-dako na yung mga tropa. Masiling na ito niya nga do makahangawa na ginban mo. We're not sure. Basi magabot ang tiyon mga tropa, mabilong kita dere. Basi madugangan ta ang 40 million Filipinos nga hindi na maka-access sa potable water.
2: Sentro.
0: Mga katropa, hindi na sa silingan nagpamahog kita. No? Kung hindi lang mga katropa pagintrahan sa pabulitika, sang maiiyahon nga mga paminsaron sang mga sakun nga mga politiko.
2: Sentro.
0: Hindi tani mga katropa mangin kabahin sa sininga magdugang sa 40 million Filipinos nga hindi maka-access ang mainom na tubig.
2: Sentro.
0: Nantawa bala subong mga katropa? May mga threat sa Bacolod, no? May mga threat sa syudad sa Bacolod nga mag-deplete ang supply sang tubig. Mag-abot ang tiyon sang tigilinit. No? Dugay na ni siya mga tropa nga concern. Gina-reiterate na ni gani sang ibang mga eksperto. Ilabi na gid sang concern nga mga politicians diri sa aton sa Bacolod. Pero galing tigano sila. Ang mga natungdan nga mga individual o kung natungdan nga mga ahensya sa gobyerno. Ti, do wala man lang.
2: Sentro.
0: Ti mga tropa, ang makaluwas, makasalbar na langit dyan sa ato, kundi ikaw galingon, tama? Pang iba nag-invest sang deep well, bumba, bubon, para masustintuhan lang mga katropa ang panginanglanon sa tubig. ting nga provide sa aton sang tubig ha, ang basiwa prime water. Ting wala. Huwag man gapo yung mga tropa. No? For how many years na hindi nga ginatalakay mo? No? Especially sa kanginan. Sa pagpungko ko, pagsulod ko sa industriya sa media, mga tropa, waay na ni naton ginauntatan, ginatalakay, ang serbisyo nga palpak, especially diri sa aton sa syudad sa Bacolod.
2: Sentro!
0: No, sang nagumpisa na sa nga nagbagong tagdumalahan, nagginsugponan lang pangalan kay bangod nga joint. Tenong joint tawag ginsugpon, joint venture agreement. Tapos mga katropa, way manggali isang bastante nga ipakita nga ikasarang para sa aton nga mga consumers to provide ang aton nga amount or needs, especially tubig.
2: Sentro.
0: Mga katropa, needs na basic necessities na ning tubig mo. No? Part isang basic necessities na. Te, okay lang yung palibot, taga-snow. Pero galing ang ibang mga pungsod nga ga-snow, gapaligo to yung yapon ng iba. Ito siyempre para malimpiyohan ta ko galingon ta. Mga katropa. No? So, ang supplies ng tubig, hindi ni sa silingan gina-take for granted na lang always.
2: Sentro.
0: Kay damo man tubig. Ah. Damo man tubig. Mga katropa, you know what? May nabukaran ko nga libro. Ang pinakadako, mga katropa, kung ng taon ta, da masiling mong kalibutan lang to mo sa nobla lang taon mo out sa outer space blang views ang earth lang taon mo damo-damo ang tubig do halos tubig na lang mo na ginatawag ta blue planet kay puro tubig na lang oh. Pero mga katropa ang kadamoon sa tubig hindi mo na mainom kay puro natanan salt water o kung sea water no? Hindi ta na mainom not potable ina you know what ang mga potable waters na to aras underground no? No, which is matupa alin sa ulan i-filter sa bato manaog ito into groundwater and mga katropa pila lang nakaporsyento ang atoy nga potable water no? Gamay-gamay lang na yan pila nakaporsyento potable water ta yung problema dira mga katropa paano masave paano ina mga katropa malimit paano ina bala magamit sa gusto para sa mga pumuluyo diri sa atin. Tay galing ang problema. Hindi man ta kasiling ka pangita sa paagi nga kita mismo kay way man kita sa bastante ng kwarta. Tay kita subong ang problema ta kwarta. Halos tanan sa atong pigado. Ang punto tay diri mga tropa. Gina-take advantage sa gobyerno naton. Ang ilang nga poder kwarta para magamit nila mga tropa ang tubig nga kinanglan sa pumuluyo.
2: Sentro.
0: Intrahan nila negosyo. Then kita mismo mga katropa, no option kita, way kita choice ni sigari oh. Pero galing ang pamangkot nila bastante bala ang serbisyo masaligan balayan. Then subong mga katropa mo ni sitwasyon ginapahog na ta. Oh. Pero tingin na pangabay ta na. No? Sa pila ka mga concern ng mga politiko diri sa aton. Kaya dapat tani matagad sang atensyon, matutukan ang issue sa supply ng tubig diri sa aton sa syudad sang Bacolod.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:28 na magapos kina for a while. Supunan tani karon mga katropa kay tingwan ta karon si Councilor Attorney Cesar Distrito. Oh, good news kita. Kay ti may panagtaganay naman nga school supply sa mga estudyante. Mga katropa, no? Hibalon tani kun saan oh. Kay ti syempre yung mga ginikanan na subong pilang school supply, subong man, di ba? Sa bag pa lang daan, way kay sa kalibo, mga katropa. Masiling kagidya nga ang quality bla sa bag, no? Syempre, di ba? Gusto ka pangita kasang namin ang quality sa bag. Kaya ti para mambalang ibang nga ginikanan, para sa pila na nakatuig nga gamiton mong bag ina, dapat makaltas ang bakod. Di, bakod ka bag, mahal man na mo, di ba? So, subungin mo lang mga katropa, observahan ko lang. Kung may duwa kabataan nga nag-eskwela na elementary, for example, budget mo dapat sa school supply, kulang 5,000 mo. Sakto man? Oh, tuwad mo lang. Ba? Te, tatlo kabataan mo. Oh, katropang Chris, tatlo kabataan mo. 10,000, igo na? Igo? Hindi, te. Hindi. sa tatlong kabataan mo. Alangan mga pasok, suko mo ng bata mo nga daan espantos.
3: Ba?
0: Paggamito mo siya yung daan nga bag. Tapos ang nabilin to nga mga nipis nga notebook, ipagamit mo siya nga. That's for the whole academic year nga gamiton, mga katropa. Te, what if na karon si ma'am kag si sir, pakupyahon na nga pakupyahon kabataan na karon, ba? Te, hindi na bastante, mga katropa. Te, amuloy subong kamahal sa school supplies. No, dapat tani, no? Why man nilagin na take advantage ang iba, no? Nga sa tion, sa sining mga binaklanay, mga katropa, gataas ang demand mo, no? Gataas ang demand. Pero galing question din ang mga katropa, sufficient time lang ang supply. Ting demand ga-increase kahit nagahilapit na ang pagbukas ng klase. So, may man ini mga katropa nga napangitaan solusyon sa syudad. Kagisa pa yung mga katropa, namian ko kay nga. Na-witness ko gina mga katropa ang pagpanagtag sa syudad sa school supplies. Wala yas ang tatak sa bakulod mo. O? Oh, nami, ano nga? Wala tatak sa bakulod, wala na sa tsura or sili, ano bala, ng sales sa bakulod. No, ang ilab lang nga ambot siling og ning halin sa syudad, halin sa politiko. E so mga katropa, wala man sang laragway dra ni Mayor Greg. Bado ka nami bla mga katropa no nga ti syempre, amo gina mga katropa ang importante dira. O nga wala pa sa syura sa politiko. Kon ang inyo yang nagapanguna nga kausa sang inyo yang tagipusol mga katropa pagatag. Ti, why na dapat sang amuna no? Unlike sa ibang mga LGUs, may mamamo pa na ano? Gari may naging lang DLG and DLG gid man na nga bawal epal, di ba? Ba't ginakomment ang Bacolod City? Oh. After sa sining mga distribution sa school supplies, nagligat tuig, naghahatag na to, bisan doon nga tunga, ba't at least nagtupa, di ba? Di ba si Batiko, dumay dugang pa na eh? Oh. Dumay dugang pa ni ko na mo. Dumay PE uniform pa. Karang mga katropa, padulungan na ni karon si Councilor Attorney si Sar Distrito, papatpatan ni karon siya, mga katropa, standby, mag-ablik pang sentro.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: XFM 103.9.
6: The Secret of Health.
7: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
8: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
7: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sa ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sasingat yan.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
6: The Secret of Health.
7: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon nyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santon plus Gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
8: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
3: Yeah!
7: Mag-inom ka mo sang ultimate trial Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
10: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang siling nakapangapira na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
6: The Secrets of Health.
10: Santon Gold Live Testimony.
11: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
11: Mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala dupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
9: XFM 103.9.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
15: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
16: Centro. XFM News. Centro.
17: XFM Time Alas, 11:43 na mga katropa na gabling na itong palatuntunan ang Sentro.
16: Sentro.
17: Manan rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag sinigit ito yung mga katropa padulungan ta si attorney si Sir Distrito, Councilor. Councilor si Sir Distrito, mga katropa. Ako tinisa ano lang, no? Dugang pa ni mga katropa nga bulig sa aton nga mga ginikanan.
16: Sentro.
17: Dumakapabi sa panob lang mga katropa, makapabuhin-buhin man sa ilang mga glastuhon. Kay ang siyudad sa Bacolod may mga programa gid-gidi para sa mga natuloy just for ano no sa mga may edad, so sa mga estudyantes, mga kabataan, no. Ara check nato sa piyakalinya mga katropa, makaupo naton si Councilor Attorney Cesar Distrito, mga katropa.
16: Sentro.
17: Councilor Maing Udto, welcome diri sa XFM. Kaupod mo subog si Katropa Andrew, sir.
18: Mayong ugto mong dira sa inyo, Katropa Andrew. Mayong ugto mong sa inyo, tagpunan
17: natin. Attorney, thank you, Gid. Dumay mayo gining balita para sa atin ng mga parents and also sa mga estudyante. Councilor, dumay, ano nino, ang panagtagaan ng isang school supplies ang Bacolod. Sa pagpuno naman ni Mayor Greg, Councilor, do matigayin, Gid, siniman nga simana or sininga bulan, sir?
18: Yes, ang ginanunsyar ni Mayor Greg Desataya by Monday, June 8th,
17: next week
18: sugod sa klase.
17: Oo.
18: Ang tanan ng mga estudyante alin sa kinder.
17: Oo.
18: Hasta sa grade 6.
17: Oo.
18: May pagkabatunon ng bag and school supplies.
17: Wow.
18: No? Pagang aton ng mga high school,
17: yes,
18: will receive also bag, ng sling bag, kagapi uniform up to senior high school.
17: Oo.
18: This is in compliance sa preschool bags and school supplies ordinance,
17: yes,
18: na atong din author sa Tuanay.
17: Pag
18: nalipay din ko that Mayor Greg gave so much attention
17: na
18: hindi siya ma-implementar kag ma-distribute insidida kag pag so every klase nakabaton na yun ang atong mga estudyante. Amo na siya ang namin nabalita.
17: Ganyan.
18: Correct,
17: Councilor. Kaya tinagligad to bla, no? I mean, we are not comparing man sa naglain-lain ng mga administration sa to, kag sa subong. Nga, gakahatag bala, Councilor, manugtapos ako ng school year, damo na bla, but do subong lang nina tabo, Councilor, nga do first day kids sa klase, panagtag na yun, sir?
18: Balaan mo kung kisa, alakadaan mo sa mga factors mo.
17: Ganyan
18: man. Ang mga bidding,
17: correct na?
18: Isala naman, or kung isa, wala asang bidder,
17: yes, sir.
18: So you have to call for another bidding.
17: Oo.
18: Amuna kung isa, sa sige na, sa subong mga chipo, medyo pag-approve sang budget, yun yung sige na, yun tinagaan din na yun sang pagtamo. That is why I appreciate the attention na ginakag ni Mayor Greg Desataya, upod man ni Councilor Alistino, ang ating chair sa Committee on Education, that our preschool bags and school supplies ordinance nang na-implementar sa Gilayo, no?
17: Okay.
18: Kaya lang mo kadako, sakto na imong observasyon, Katropang Andrew.
17: Yes, Councilor.
18: When these school bags and school supplies being distributed after na rin sugod ang klase, yung mga maestra nag-require na sa mga estudyante because the parts ang yan ngayon, yung mga ginikanan, the makalbid sa school supply, ay parang ang nakabataan, no? Hindi man sila mauliit, hindi man mapagayaan sila pag-estela. Pero this is an additional burden.
17: No, yes, sir.
18: Pero this time, the city will now shoulder ang mga kinanganon sa atong kabataan. So ang budget na talana para sa bakal sa bag,
17: yes,
18: bakal sa mga school supply, could now be channeled to other important needs, no? Pagkaon, balon, mga biste, uniform sa atong mga estudyante. Ang mga kabataan, dali base sa announcement ni Mayor Glenn, ang kinder makabaton ng apat na notebook, tatlo ka-roll na grade 1 writing pad, may isa ka-box na 12 ka-bilog na number 2 pencils, may 2 ka-bilog na sharpeners, at isa ka-school bag.
17: Okay.
18: Ang grade 1 to grade 3, may pulong ka-notebook, may apat ka-roll na intermediate pad,
17: yes,
18: may isa ka-box na number 2 na pencil,
17: okay,
18: ka-graduce na kabilog, may 2 kabilog na sharpeners, kag may isa ka ng backpack. No?
17: Yes, sir.
18: Ang grade 4 to grade 6, makabaton pulo kabilog na 80 leaves na notebook, apat ka-roll na intermediate pad, 2 ka-boxes na black ball pen, 24 kabilog, may 2 kabilog na red ball pen,
17: yes, sir,
18: may 2 pa number 2 na pencil, kag may isa ka-backpack.
17: Wow.
18: Ang grade 7 na to ng first year high school up to senior high school or grade 12, may aras sila sling bag kag isa kaset ng pre-uniform.
17: Wow.
18: Kaya ila pagabato nun.
17: Okay. Counselor, ang klaronta lang, no? Ang pre-uniform just for high school na lang na iya?
18: Yes, ang pre-uniform for high school students.
17: For high school, why is less than any kind of mga school supplies?
18: Junior high school, senior high school.
17: Okay, thank you. Good, Counselor Sasina. No? Pero, Counselor, Welty, hindi man naman tingob, sir, hatag tanan sa June 8, no? Basi may schedule man per school, di ba, Counselor?
18: Ang ako pag-insindi na daw i-distribute ini sa mga eskwilahan before sa June 8.
17: Okay.
18: So that by June 8, pagbalik sa mga estudyante,
17: okay.
18: They could simultaneously receive
17: sa
18: mga
17: okay.
18: school supplies sa mga tagsa-tagsa ka eskwilahan.
17: I see.
18: So okay. Hindi na by schedule, kundi
17: Mayo,
18: siguro unless ma-delivery, pero ang pag-distribute, once na ma-deliver na sa eskwilahan, so i-distribute pa dahil na sa mga school administration.
17: Oo. Kali man, pila daan ka schools counselor, no, sir? No,
18: may... Ang total na estudyante natin sa local mayor din, mga 130,000
17: okay.
18: ang makabaton. So sa tanan ng mga elementary, tagay school ng mga estudyante.
17: Hindi mayo, good. Sige. Counselor, basi may duga ka lang na sir nga ipalabot ng mga mensahe before kita magtakop, counselor.
18: So muna akong pagpangabay sa mga ginikanan, akuntay mo kasi ba no ay kababati ay pakaibalo akunt pwede hindi lang anay pag magbakal kay ari na ginanunsyar ni Mayor Greg Pataya that the school supplies will be distributed by June 8 para nga ang inyong budget na natalana para sa school bag and school supplies magamit niyo sa iba na mas importante na kinanglan and mas maayo na i-relate ni nga impormasyon sa tanan
17: yes sir
18: para nga ang tanan balay maka-safe kay ay, wala ko nga kabalo. Ay, kung nakabati, na may araw nila libre na bag to school supplies, nakabakal na ko. So, you are spending your money na hindi dapat maggastuhan.
17: Okay, sige. Counselor Bedes, thank you very much sa morning update ni Mayo. Galing nga balita para sa Bacolod noon. Sir, thank you good. Good morning.
18: Salamat sa Mayo.
17: God bless you, sir.
19: Sentro sa mga balita.
20: Sentro sa mga impormasyon.
19: Sentro.
17: Last 11:51 na mga katropa, ato na batian si Councilor Attorney Cesar Distrito. O, di mayagid mga katropa, nabatian ito, ginisa-isa ni Councilor kung anong mabaton sa kinder, pakato sa junior high and senior high school, mga katropa. No?
19: Centro.
17: Dito may mga P-uniform, pati sila nga ipanagtag sa junior high school and ano mga katropa and senior high school. That's it, amula siya yan, no? Pero mga notebooks, pencils, mga papel, whatsoever, darang mga school supplies gid, from kinder to elementary students na lang na iya. Oh, junior high school to senior high school, mga katropa, ti P-uniform. Diba? So mga katropa, ginalook forward ina sang tanan, no? Ginalook forward ina sang tanan kay by Monday, June 8, opening sa klase, eh? Kaya nami, mga katropa, pagsampot sa mga estudyante, eskwilahan, ba, linya? Oh, linya, mga tuto, mga hinda, ay, kay My School Supply.
21: Wow, ka-perfect!
17: Dumain man ni Subong, no? Kay opening sa klase. Amo na bala tayo, mga katropa, do ka lang-alang, nabi mo, no?
19: Sentro!
17: Ang iba to, nagligad to, no? Why matanaga siling, do... Ano man to mga tropa, no, laway to ang previous administration, nagligapagipan administration how many years ago. Pero mga katropa, importante nagkakatupa. No? Dari subong, nami manini mga katropa kay nga, first day sang school. Oh. pag balik eskwela, bao, te, syempre mga estudyante, maganahan man eh, no? May aral ka kilala, katropang kres ka first days of school pa lang, absent dayon? Ha, kagi ka na? First day of school, absent ka dayon? Una pa lang yung eskwela, bao, absent dayon mo. Do, abot ba?
20: Sir, yes sir.
17: Sige, ang oras ko doon kinakulabos, no? Mga katropa, magabulos ng XFM Network News. Doon ka na, may patanita lang ayon niyo. Na may mga kabataan nyo, paano na, no? Di na tanay to, magpadamo ba ang notebook to? Inday, kay may, ano na, may school supply ka mo sa Lunes, so?
21: Centro.
17: So, ging clarify to ni Councilor, nga ba, within this week, i-distribute na sa tanan nga bulutuan, Dris Bacolod, para by Monday, simultaneous, mapanagtag tanan mga katropa, you know?
21: Centro.
17: Bantagan na naman ni sa Lunes sa pagbukas ng klase sa mga pampubliko ng mga bulutuan. So kaya, ano mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitan sa Yes to Health Wellness Center ng namtang sa Dalan Lizaras, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa. And sa mga drugstores, just like sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy. The Generics Pharmacy sa South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee, mabakal man ninyo ina.
21: Centro.
17: And sa mga katropa na ito, nga nag-monitor, maing uto sa mga nagatutok na sining oras, mga katropa, no? Ari na sila, good morning na sila ni, ano, ano? Maing uto na sila ni Lauro, kag Lorna Burgos, nag-monitor, gilodlaw sa ito. Salamat, kid, no? Sa pag-upod sa monitor sa XFM sa mga katropa na tundra, no? Top-top sa malabutan sa siniwaragwagan. Ang iba, hindi ko na makitaan.
21: Centro.
17: Hindi na to sila. Nagkaladula na.
21: Centro.
17: Sige, ano mga katropa, standby lang. Tutok lang yapon sa tanang mga programa. Drill sa XFM Bacolod. Sa Facebook fanpage na to, hindi ka mo magkalipat, ha? Ang XFM Bacolod News and Public Service Authority para sa aton ng mga daily programs, kag sa mga updates, sa mga balitaan, kalingawan, kagiban pa, mga katro. Standby kay magabulos na, no? Ang XFM Network News, mga katropa, para sa regional and national news. Salamatin nyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagpasalamat gid, mayong uto, and God bless us all, mga katropa.
21: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
22: XFM 103.9.
23: Sample Plus Gold.
24: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
23: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
26: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
27: Vision Next! Marami na ang natulungan!
28: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
27: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
29: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
30: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
29: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
31: Introducing the Turbo.
32: Turbo.
31: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
33: Go! Let's get it!
31: Wait. I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
0: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Legale, isa ka

0: Strong pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paon ng headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas at Vietnam iangat sa Enhanced Strategic Partnership paugnayan. Nakadakdang pagbisita ni President Tulam sa Senado na Pornada.
2: Tatlo mula sa apat na Pilipino pabor na sumalang sa Senate trial si VP Sara Duterte ayon sa Okta Research.
0: Senador Rapi Tulpo naniniwala po na may kinalaman sa impeachment ang umano'y pagmamaniobra ng majority bloc sa rules ng Senado.
2: 26 hanggang 28 milyon na mag-aaral inaasahan ng DepEd gayong school year 2026-2027.
0: Halos 87% ng grade 11 students sa bansa hirap sa reading comprehension bati sa datos ng EDCOM 2.
2: Pahayag ng China ukol sa military drill sa Baho de Masinloc, walang katotohanan ayon sa AFP.
0: Balitang regional, katropa, suspek sa pamaril sa isang senior citizen dahil lamang po sa pangunguha ng bunga ng mangga sa Isabela, arestado.
2: Sa balitang international, US President Donald Trump nasa malusog na kalagayan na.
0: Showbiz, Daniel Padilla nag-life update sa social media kasama si Kayla Estrada.
2: Sa balitang sports, Alisa Solomon nag-withdraw sa PBL Rookie Draft.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po tayo ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026. Live din tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapainggan sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, katropa, unahin po natin ang report. Pilipinas at Vietnam iaangat sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
1: Live Report.
3: Iaangat ng Pilipinas at Vietnam sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bilateral meeting nila ni Vietnam President Tho Lam sa Malacanang ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ginugunita ng dalawang bansa ang 50 taon ng diplomatic relations. Binanggit din ni Pangulong Marcos na Vietnam ang tanging strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia. Sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng geopolitical tensions, supply chain vulnerability, trade pressures at emerging technologies. Dagdag niya, kapwa interes ng Pilipinas at Vietnam ang peace, stability at rules-based order na nakaangkla sa international law, kabilang na ang UNCLOS. Ibinida rin ni Pangulong Marcos na lumampas na sa $7 billion ang bilateral trade ng Pilipinas at Vietnam. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, David.

0: Reduction. Tinalakay din ang dalawang leader ang koordinasyon laban sa internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling. Sa economic cooperation, target ng Pilipinas at Vietnam na palawakin ang bilateral trade ng lampas sa 10 bilyong dolyar. Mayroon ding kasunduan sa information technology, digital transformation, tourism cooperation at education exchanges.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi na matutuloy ang pagbisita sana ni Tu Lam sa Senado ngayong Monday, June 1. Dahil po dito, kansilado na rin ang nakaplanong paipagkita niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ngayon, wala pa naman na inilalabas po na detalye ang mga kinaukulan na involved dito kung bakit hindi matutuloy ang nasabing pagbisita.
1: XFM News Nationwide.
0: Umakyat sa 74% itong Abril mula sa dating 69% noong Marso ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial sa Senado batay sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Bagamat nakakuha ng malakas na suporta ang paglilitis sa Visayas na may 82% at Metro Manila, 81%, pinakamababa naman ito sa Mindanao na may 58% lang dahil kilalang rehiyon bilang political stronghold o baluarte ng pamilya Duterte. Nilinaw naman ng Okta Research na ang naturang non-commissioned survey ay sumasalungat lamang o sumusukat lamang sa suporta ng publiko sa proseso ng due process at hindi nangangahulugang hinatulan na nilang guilty ang Vice President. Ang survey ay sinagawa ng face-to-face interviews mula sa 1,200 adult respondents na may margin of error na positive-negative 3% at confidence level na 95%.
1: XFM News Nationwide.
2: Lilimitahan mga katropa ng Senado ang galaw na mamamahayag na mag-o-cover sa pag-ain ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa kanyang articles of impeachment ngayong Lunes. Batay sa inilabas na patakaran ni Senate Secretary Jose Luis Montales. Sa ilalim ng dalawang pahina ng advisory, tanging sa ikalawang palapag lamang, partikular na sa may Quezon at Tolentino Function Rooms, papayagang manatili ang media para po sa press briefing. Habang mahigpit namang pinagbabawal ang mga biglang interview sa mga hallway, elevator at hagdanan ng gusali. Ipinatupad din ang nasabing restriction sa tulong ng Office of the Senate Sergeant at Arms para tiyakin ang seguridad at kayusan sa loob po ng institusyon dahil mga opisyal lamang na impeachment court at ang legal team ng Vice Presidente ang may pahintulot na umakyat sa ika-6 na palapag kung saan isasagawa ang mismong paghahain.
0: Plano ng prosecution team na ipasumpina sa impeachment court ang mga bank official at bank documents nila Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio para mapatibay ang ulat ng Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, sinadya ng House Committee on Justice na hindi muna ipatawag ang mga opisyal ng banko noon bilang paggalang sa Bank Secrecy Law, ngunit maaari na itong gawin ngayon dahil hindi na epektibo ang naturang batas kapag nagsimula na ang paglilitis sa Senado. Gagamitin ang mga bagong resource person para busisiin ang naunang ulat ng AMLAC na nagpapakita ng nakukulang na 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon sa mga bank accounts ng mag-asawa mula 2006 hanggang 2025 kung saan nakapagtala ng 4.4 billion pesos na cash inflows at 1.5 billion pesos na cash outflows. Bukod sa mga record ng banko, interesado rin si Luistro na hilingin sa korte ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng mga detalye sa buwis at negosyo ng mag-asawa.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si Senador Rapi Tulpo naniniwala po na may kinalaman sa impeachment bago ba na ipagmamaniobra ng majority block sa rules ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report. report.
0: Nagpahayag ng pangamba si Senador Rafi Tulfo na maaaring may kaugnayan sa impeachment proceedings ang umano'y pagmamaniobra ng majority block sa mga patakaran at galaw sa loob ng Senado. Ayon kay Senador Tulfo, naniniwala siyang ang mga nagaganap na pagbabago at hakbang ng mayorya ay hindi lamang

0: usapin ng liderato kundi maaaring may direktang epekto sa magiging takbo ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Binanggit din ang senador na pinabalik umano si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sesyon matapos ang mahabang panahong hindi pagdalo sa mga sesyon ng Senado upang makatulong sa pagbuo ng kinakailangang bilang ng boto para sa majority bloc. Dahil dito nagbabala si Tulfo na posibleng magkaroon ng impluwensya ang mayorya sa paghawak ng impeachment proceedings kabilang na ang paraan ng pagtalakay at pagtanggap ng mga ebidensyang ihaharap sa prosecution panel. Ayon pa sa senador, may posibilidad umanong hindi mabigyan ang sapat na pagkakataon na maipresenta ang ilang ebidensya kung mananaig ang interes ng mayorya sa proseso. Patuloy namang sentro ng usapin sa Senado ang mga pagbabago sa liderato at ang pagkakahati ng majority at minority blocks habang umiinit ang diskusyon kaugnay ng impeachment case labat kay Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Binayuhan ni dating Senador Coco Pimentel III si Senate President Alan Peter Cayetano na magkusa ng bumaba sa kanyang pwesto upang maibalik ang pagkakaisa sa Senado na kasalukuyan umanong napaparalisa dahil sa patuloy na bangayan ng mga miyembro nito. Ayon kay Pimentel, dapat isantabi ni Cayetano ang pansariling karangalan at kapangyarihan bilang ikatlong pinakamataas na opisyal ng gobyerno upang bigyan daan ang isang mas epektibong pinuno na kayang magbuklod sa mataas na kapulungan. Ibinahagi rin ito na marami na sa mga kasalukuyang senador ang nababahala at nagsasagawa ng soul-searching dahil ayaw nilang matapos ang kanilang termino ng walang naitatalang proyekto o batas bunsod ng talamak na politika sa institusyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, prangkang binalikan ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagigiit na hindi ito mananalo bilang presidente kung walang tulong at suporta ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte noong 2022 election. Ang pahayag nito ng mambabatas ay tugon sa naging salita ng Pangulo kung saan sinabi nito na hindi niya itinuturing na isang pagkakamali ang naging desisyong makatandem ang Vice Presidente. Binigyan din pa ni Representative Duterte ng tagumpay ng Unit Team Coalition ay binuo sa pamagitan po ng boto mula sa Hilaga hanggang Timog. Kahit malinaw sa kasaysayan, ang pagkakapanalo ni Marcos ay nakasalalay sa tiwalang hawak ng pamilya Duterte at hindi lamang sa katanyagan nito ng sarili nilang apelido.
1: Nationwide.
0: Inaasahan ng Department of Education ang pagdagsa ng nasa 26 million hanggang 28 million na mga estudyante para sa school year 2026-2027 kasabay ng opisyal na pagbubukas ng mga klase sa darating na June 8. Tiniyak ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya na sapat ang bilang ng mga guro at non-teaching personnel para sa mga pampublikong paaralan. Kahit na nananatili pa ang malaking hamon sa classroom backlog ng ahensya na kasalukuyang nasa 136 na silid-aralan. Upang maibsan ang kakulangang ito, target ng DPWH na makompleto ang mahigit 9,000 na bagong silid-aralan ngayong taon upang mapanatili ang maayos na classroom to student ratio na huling na itala sa 132 para sa elementary, 139 sa junior high school at 136 sa senior high school.
1: XFM News Nationwide.
2: Ibinunyag ni Pasig Representative at EDCOM 2 Chairperson Roman Romulo na halos 87% ng mga grade 11 students sa Pilipinas ang may problema sa reading comprehension. Batay po sa assessment ng Department of Education kung saan tinatayang nasa 12% lamang ang may tuturing na independent readers o kayang magbasa ng walang gabay ng guro. Nagbabala pa si Romulo na ang mahinang kakayahan sa pagbasa sa senior high school level ay magdudulot ng mabigat na epekto sa bansa dahil mahirapan daw ang mga mag-aaral sa college bukod pa sa katotohanan na may ilang industriya ngayon ang alanganin na mag-hire ng mga senior high school graduates dahil sa kakulangan sa literacy at comprehension. Isinisi ng mambabatas ang problemang yan sa overloaded curriculum. Madalas na pagbabago din sa mga programa ng edukasyon at sa mabigat na workload ng mga teacher na sinasabayan pa ng mga class disruption dahil sa holidays at kalamidad. Dahil dito mga katropa, hinimok niya ang DepEd na mag-isip ng magandang solusyon at pansamantalang streamline ang ating curriculum para daw bigyang prioridad ang mga foundational skill gaya po ng reading, writing, arithmetic, science at GMRC. Sa halip na rin na magpataw nga ng napakaraming subjects at competencies sa mga estudyante.
1: XFM News Nationwide.
0: PNP Chief Nartates nagpasalamat sa mataas na diwala ng publiko. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanyang pasasalamat matapos makakuha ng mataas na marka sa pinakabagong boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation Incorporation sa isinagawang survey mula Abril 1 hanggang 8 na nilahukan ng 5,000 respondents. Nakapagtala si Nartates ng 78.5% trust rating at 79.1% performance rating na kabilang sa pinakamataas sa haray ng mga opisyal ng pamalaan. Ayon kay Nartates, ang resulta hindi lamang personal na tagumpay, kundi refleksyon na sama-samang pagsisikap ng PNP upang maglingkod ng may integridad at profesionalismo. Bilang tugon, inatasan niya ang mga unit ng pulisya na lalo pang paigtingin ang pakikipag-ugnay sa mga barangay at palakasin ang panloob na disiplina upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalagan ng Armed Forces of the Philippines ang naging announcement ng Beijing na nagsagawa sila ng sunod-sunod na military drill sa Bajo de Masinloc matapos kumpirmahin ng militar na walang indikasyon ng anumang tactical operation ang naganap sa lugar. Ayon kay West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang actual na namataan ng mga barkong Pilipino sa paligid ng Scarborough Shoal ay ang watak-watak at magkakahiwalay na kilos lamang na mga barkong pandigma at Coast Guard ng China. Binigyan din pa ng opisyal na wala pong naitalang organized formation o paggalaw ng mga barko at eroplano in China. Kaya naman pinalalahanan ng AFP ang publikong huwag basta-basta maniniwala sa mga mapanlinlang na propaganda na ipinapakalat ng Beijing government.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 na ang tamang oras sa XFM Philippines, sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM Tugiganao sa 95.7, at sa XFM Canlaon sa bago nitong frequency sa 101.7.
1: Balitang regional.
2: Unahin natin tong balita sa Jensan. Meron pong Slovenia National nag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente. Otoridad nagsagawa naman ng rescue operation para isalba ang kanyang buhay. Katropa natin sa balita, Ivan Polona na XFM Jensan.
4: Patuloy na nilalapatan ng medikal na atensyon sa Davao City ang 62 taong gulang na Slovenian national na kinilalang si Alex Loka matapos mag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente sa Daprosa Street, Barangay Dadiangas West, General Sado City nitong nakarang Sabado ng umaga, Mayo 30. Ayon sa ulat, matapos makatanggap ng tawag ang Police Station 1 ng GFCPO, agad na naglunsad ng rescue operation sa pagtutulungan ng PNP, BFP Jensan at CDRRMO. Pansamantalang pinutol ng Socoteco 2 ang supply ng kuryente matapos tumuntong ang dayuhan sa transformer at nagpabitin-bitin pa sa mga kable nito. sa gitna ng negosasyon. Nag-utos pang dayuhan na ibalik ang kaniyang passport, cellphone, pitaka at pera. Matapos ang 2 oras, biglang tumalon ang dayuhan, ngunit maingat na nasagip ng mga otoridad. Inihayag ni GSPO City Director Police Colonel Eric DiVinancio na naging matagumpay ang operasyon dahil laging handa ang mga otoridad upang matiyak na walang masasaktan sa insidente. Napag-alaman na una na itong dinala sa presinto matapos magwala at magtangkang tumalon sa bintana ng isang hotel, ngunit nakatakas dahil sa dinaranas nitong bipolar disorder. Agad itong ibinayahe patungong Davao City para sa tamang psychiatric evaluation at pangangalaga. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
5: 2 lalaki patay matapos hinihinalang tamaan ng kidlat sa Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
6: Patay na ng isugod sa ospital ang 2 lalaki na natagpo ang walang malay sa Sitio Dadap, Barangay Santa Maria, Alfonso Lista, sa lalawigan ng Ifugao. Batay sa ulat ng Alfonso Lista Municipal Police Station, nakatanggap ang mga otoridad ng impormasyon dakong 11:30 ng gabi kaugnay sa pagkakatagpo sa 2 lalaking nakahandusay malapit sa isang kiosk at simbahan sa nasabing lugar. Agad na rumisponde ang mga pulis kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod ang mga biktima sa ospital, ngunit idineklara silang dead on arrival ng tumugong doktor. Bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon, isa sa mga tinitignang anggulo ng pulisya ang posibilidad na tinamaan ng kidlat ang 2 lalaki kasabay ng malakas na pag-ulan sa lugar noong gabing iyon. Ayon sa mga doktor na sumuri sa mga biktima, respiratory arrest na posibleng dulot ng pagtama ng kidlat ang paunang natukoy na sanhi ng kanilang pagkamatay. Patuloy naman ang isinasagawang pagsisiyasat ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong pangyayari. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Ito naman katropa, crew ng isang tourist spot dyan sa Roa City, Capiz, missing. Ang mga otoridad tuloy po ang search and retrieval operation. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa na XFM Capiz.
7: Patuloy ang isinasagawang search and retrieval operation ng mga otoridad para sa isang crew ng Palina Eco Park sa Barangay Cagay, Rojas City matapos itong sumisid at hindi na nakaahon kahapon ng hapon, Mayo 31. Kinilala ang crew na si alias Romeo, residente na nasabing lugar at mahigit 5 taon nang nagtatrabaho sa tourist spot. Sa panayam ng XFM Rojas kay Barangay Kagawad Isidro Aragon, ipinahayag nito na pinaunlakan ng biktima ang ilang bisita sa naturang tourist spot ng syudad upang libutin ang Palina River sakay ng bangka. Gayunpaman, dahil sa lakas ng hangin at malakas na ulan kahapon, biglang lumakas ang agos ng tubig sa ilog, dahilan para tumalon ang biktima mula sa balsa na sinasakyan nito upang may angkla ang lubid at kontrolin ang bangka na sinasakyan ng mga bisita. Dahil sa malakas na agos, posibleng nahirapang lumangoy ang biktima hanggang sa hindi na ito nakaligtas. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap sa biktima sa tulong ng Philippine Coast Guard, Rojas City Government at ng mga barangay officials sa nasabing lugar. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
5: Graduating student patay matapos mabangga ng van ang sinasakyang motorsiklo sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
8: Isalba pa ang graduating student matapos mabangga ng isang van ang sinasakyang motorsiklo. Bandang last 2:50 ng hapon sa Barangay Esperanza, Kulasi, Antique, noong May 29 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawi na si alias Ella, 23 taong gulang. Tatlo silang sakay ng motorsiklo at pawang mga babae, habang ang driver naman ng van ay kinilalang si alias Lito, 43 taong gulang at residente ng Sibal, Mantike. Sa panayam ng XFM Mantike Police Lieutenant Trolley Sabado, Deputy Chief of Police ng Kulasi Municipal Police Station, sinabi nitong sinusundan ng van ang motorsiklo na bigla umano itong lumiko pa kaliwa na hindi napansin agad ng driver ng van dahilan upang maganap ang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon ang 2 babaeng sakay ng motorsiklo habang ang isa pang angkasa ay naiwan at nakalagkad ng panangilang metro dahilan upang siya ay mawalan ng buhay. Sugatan naman ang dalawang iba pang babaeng sakay at patuloy na ginagamot sa kasalukuyan. Maswerte namang walang nasugatan sa mga sakay ng van, kabilang ang driver na voluntaryong sumuko sa Kulasi Municipal Police Station. Sa kasalukuyan, nakalaya na mula sa kusadiya ng Kulasi Municipal Police Station ang suspect matapos pumayag ang pamilya ng biktima na makipag-areglo na lamang sa nangyaring insidente. Mula dito sa 93.3 XM Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si katropang Rich Enjoy Alipis, XM News.
2: At mga katropa, suspect po doon sa pamaril sa isang senior dahil lamang sa pamuha ng mangga. Arestado na. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM to Giganaw.
9: Walang takas sa kamay ng batas matapos maaresto ng Santa Maria Police Station ang suspect sa pamamaril sa Barangay Buena Vista, Santa Maria Isabela nitong Mayo 29 ngayong taon sa bisa ng mabilis na hot pursuit operation ayon sa ulat. Dahil lamang umano sa pangunguha ng bunga ng manggang dahilan ng karumal dumalang krimen at sanhin ang pagpapaputok ng baril at pagkamatay ng biktima. Ayon naman sa binahaging impormasyon ng PNP Isabela, hinilalang biktima sa alias ni Nerissa, 68 taong gulang, may asawa, magsasakat residente ng Barangay Kasibarag Norte, Cabagan, Isabela. Kinilala naman ang suspect sa alias na Mario, residente ng Barangay San Rafael East, Santa Maria, Isabela. Base sa initial investigation, bandang alas 12:30 ng tanghali nang maganap ang pamamaril sa Barangay Purok sa East, Barangay Buena Vista. Samantala, bandang alauna 20 na tanghali naman nang makatanggap ng tawag ang Santa Maria Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen. Pagdating naman ng mga operatiba, natagpuan na lamang ang biktima na nag-aagaw ng buhay dulot ng tama ng baril. Matapos naman ang insidente, tumakas agad ang suspect sakay ng motorsiklo patungo sa hindi matukoy na direksyon na agad naman inilunsad ng pulisyang hot pursuit sa mga posibleng ruta. Sa loob lamang ng ilang oras, bandang alas 2:35 naman ng hapon, naaresto na ang suspect sa sitio Pota, Barangay Buena Vista, Santa Maria, Isabela, na dito na-recover mula sa kanya ang isang caliber na 9mm pistol na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Nagsagawa rin ang koordinasyon ng Santa Maria Municipal Police Station sa Isabela Provincial Forensic Unit para sa pagproseso ng crime scene at pangangalap ng ebidensya. Sa ngayon, matuloy pa rin ang follow-up investigation para matukoy ang motibo sa pamamarila. Dahil dito, nananawagan naman ang Isabela Police Provincial Office sa publiko na makipagtulungan at agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad para mapanatili ang seguridad sa komunidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegro City mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News. Weather
2: update. Katropang Brian, bagyang bumagal ang galaw ni Domeng habang natila lakas na hangin abot sa 130 km per hour, tinatak ang northwestward sa layong 650 km. Silangan ang Hilagang Silangan, Itbay at Batanes, katropa, na inasahan din pong lalabas ng PAR ang bagyo today.
5: Katropang Buddy at sa mga katropa natin, dahil sa pinalakas na southwest monsoon o habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas na maaaring magdulot ng mga pagbaha at landslide sa habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang bigla ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa.
2: At kahit po may bagyo sa PAR, katropa ha, maaranas pa rin tayo ng danger level heat index 45 dyan sa Borongan, Eastern Samar at Baler Aurora. Abang 41 tayo hanggang 42 dito sa Metro Manila. Ingat lang po ha, dala ng panangga at syempre tubig mga katropa.
5: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:22 ng gabi.
1: Balitang Balitang International.
2: Atin po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Katropa, kinumpirma ng White House na may malusog na pangatawan si US President Donald Trump patapos ng sumailalim sa taon ng medical exam. Ayon kay Captain Sean Barbabella, may maayos po na cardiac, pulmonary, neurological at overall function sa presidente. Pero kinakailangan pa rito na mag-diet para maging tuloy-tuloy ang maganda estado ng kanyang kalusugan. Ito na ang pangatlong beses na sumailalim sa medical exam si Trump mula na maupo sa pagkapangulo.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. For the first time, nag-life update si Daniel Padilla sa social media kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kayla Estrada. Sa social media post, ginulat ni Daniel ang kanyang fans sa ibinahagi nitong mga litrato kung saan makikitang may solo pic si Kayla na nakasakay sa golf cart na may caption na "And we just are." Nag-viral agad ang nasabing post kung saan ang ilang netizens ay nagtanong kung ito na nga ba ang kumpirmasyon ni Daniel sa kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin ang Premium D3. Inom na, Katropa, everyday. Nag-withdraw ang dating NU, National University Standout, na si Eliza Solomon sa Premier Volleyball League o PBL na gagalapin sa Wednesday. Ayon sa post ng Hustle and Groove Management, tinanggihan ni Solomon na maging bahagi po ng drop para makapag-focus daw ito sa iba't ibang international tournament. Samantala, lumabas naman silang ulat na may ilang teams ang interesadong makuha rin ang Pinay Spiker para maging bahagi po ng kanilang koponan. Alas 12:31 na, katropa, sa XFM News Nationwide at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po XFM News Nationwide. Monday today, unang araw sa buwan na Hunyo 2026.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian Tepa.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: XFM kid how?
1: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, kula ka lang music magkatapos mugta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, pagkita mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
3: FM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Sa Gold Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Shantum Plus Coffee Mix, natural dahil walang halong stimulants. Shantum Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa. Shantum Plus Coffee Mix, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata.

0: ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
2: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanagin sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Sa mga butika.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagpanamati sang para programa The Secrets of Health. Alay naman isa ka edisyon sa ato sa ring pagparaga. Dagod to nga mag istorya kita ka mag-discover sa mga sikrito, sa mga pwede ta sini makaon. Ang iban sini way kita kahibalo nga pwede gali makaon kag damo gali sa sustansya kitang makuha. Damo kita sa nutrients nga makuha. So subong sa ato sa ring programa at kita mag-discover sa ila sini mga sikrito. Importante ini nga mahibaluan ta, number one, kung ano ang maginatago nga mga nutrients kag para sa ano nga ginabatsyag ta sa lawas ta ini nga mga nutrients. Kagano nga mga pamalatian ang posible ta malikawan kung aton nga makaon ang mga abi naton way ginakaon, gali imo kay very very rich sa mga nutrients. Sunod siniti makakinot man kita eh, kay abi naton gali iban yung mga gatulubo sa ato siringog saran abita hindi pwede gali makaon. Gali mo pwede makaon, pwede makapian-pian, hindi lang sa vitamins kag minerals para sa ato siring alawas, pati man sa kagutumon tayo. Sa ato siring pagparagad live kita nga mabatian sa tanan siring mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Kung may ara kamo sa mga palamakutanon concern, may kang tanan sa ato siring gina-discuss ng mga topiko, kalakip man ang inyo siring concern sa ikayong lawas, feel free sa pagpadala sa ato sa mensahe. Pinagi sa ato siring text hotline 0950975-6970 or hindi gani i-comment sa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iriro Facebook page. And ang ato siring pagparagad hindi kompleto without ang ato siring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton siring pagpangalagad. Sa kinandan, kaupod sa aton siring mga suki nga mga tagpalamati. Kag isa na naman katopiko nga amon siniga share sa inyo ni Sir Josil na hanungod din ibala sa mga bagay o kung mga parte, Sir Josil, no, sang tanom, sang prutas especially, nga abita bala nakabintahan na ta. Nakakaon na ko sining prutas daw ang benepisyo sa gina-expect mo amoy nakadako pero likom gali sa aton ihibalo may mga parte gali sina nga hindi lang gali amo sinang aton mabaton kun natunaan naton kun ano pagin ang makuha naton sa mga parte sang prutas ang tanom nga ginahaboy naton
0: kay kun kaysang iban yung mga parte sang tanom ginapilak talang hambal nila eh kun sa terminolohiya sa umab ginapilak ginahaboy ta lang gali kay dira sa ginahaboy ta mas damo gali dira kita sa makuha nga sustansya Doc Leo.
1: Correct Sir Josil.
0: So aton nga pagadiskusyonan diri man sa ato sini nga pagparagad. Ang mga pagkaon bala katulad sa mga prutas, kararuto no kon mga vegetables man nga ang ila sini nga mga nutrients nga mga content kon aton sini nga kaunon halos nagabinoligay sila sa sulod sa ato sini nga lawas. In short, nang pwede naton matingob bala sila in just one eating session or kon ara man ina sa ato sini nga suplemento, pwede naton madungan ang mga suplemento nga inisang inom bangod man kay ang iya sini nga mga ingredients, ang mga nutrients nga ara dira may ara sang synergistic effect o kon pagbinoligay Doc Leo.
1: Tama Sir Josil, no? Kulang lang ina sa kalabanan kag sama sami kulang lang na Sir Josil sa maid-id na ton nga pag tuon sa pagtukib sa mga sikreto sa likod nila.
0: So amo ning kinanglan to kibuntang ila sa ning mga sikreto. Hindi lang sikreto sa tupad balayta, sikreto sa mga prutas, vegetables kag mga kararuton ha nga pwede nato sini makaon. And today ang ato sini paghambanan actually isa ini sa mga ingredients or prutas. And kung may mga titulo kag ginakoronahan amo ni siyang isa sa mga queen nga aton sini nga ginahinambit permi sa programa ta Doc Leo.
1: Tama Sir Josil, kami ginasiling gani nga matiga ang iya alukaba pero mahumok ang iya tagipusoon.
0: mo ni nga kun magbakali ka kun kaysa do nanugon ikaw sang kwarta mo koy mahambal ikaw nga oops do damo pang ginapilak ko sang sa ginatulon ko do Cleo.
1: Tama Sir Josiel kay may time nga medyo badamol lang yas ni nga alukaba. Ko niya sa nga panit. Pero para mabalaan mo kuno Sir Josiel nga bisan paano bawi-bawi ka sa sining prutas. Tanawon mo kunong buli niya sini.
0: Oo.
1: Kung ano-kuno kadamo ang daw bulak-bulak na bala sa buli, ya?
0: Oo.
1: Amo man ako nung kadamo sang liso niya.
0: Oo.
1: Kung isipon mo.
0: So, may baluan mo na kung damo sa unod ng liso kay ang bulak-bulak, ya, sa kung pila ang daw petals niya.
1: Kung may anom o kung may lima, like that.
0: Kaya ti kung duhala da karon but tambalong sini dagko matod pero duhalang kabilog iya sini nga liso no
1: basi damol man kurap ya.
0: Amo ni nga budlay kon sa amo ni nga mga lugar kay nalika gani pungkuyon sini mamungan ka laban naban na gwa man stars matamo sini kag
1: kag ang kolor sang panit na sini do amo man ang mangin kolor sang panit mo man.
0: Magranatig panit mo tawag nila kag ang ini nga sangkap actually isa or ini nga prutas isa ini sa mga ara makit-an sa ato sini nga Sunthorn plus gold capsule. Ari man ini sa makit-an sa Sunthorn plus coffee mix, Sunthorn Gold Coffee Mix. Ara na Doc Leo. Yes. Present ini siya.
1: Correct Sir Josiel.
0: And ini siya ang iyang unod sini. Inang tawag na to no subok ya bala. Ang unod ya, kula mog ya is colored actually white. Pero ang iya sini nga panit sa sagwa is colored purple. Kung kaysa nag-darken line na is because of kung kaysa dugay na ma-harvest baladok leo, ga-darken ng pagka-purple niya. So we are referring sa isa sa pinaka-dako nga sources sa ato sini nga ginapangita sini nga vitamina kag minerals and actually may anti-cancer properties. We are referring sa ginatawag na ito sini nga mangosteen, Dok Leo.
1: Tama Sir Josiel, aton to kibon kung ano bala mga sikreto sa likod sining mangosteen kag di inaton makuha ang mga benepisyo nga nagadulot sa aton sinisang pagpakamayo.
0: Ang mangosteen actually hindi patama diri ka damo sa aton sa Panay Island and Negros Island region. Damo ang mangosteen nga nagatubo dito pa ya sa Mindanao.
1: Yes.
0: Sa mga mabugnaw sining mga lugar madamo pa sa nagatubo sining mangosteen. Pero actually pwede mabuhi ang mangosteen dari sa aton sa istas ang Panay. Only that, mabudlay ini sa patubuon from the start, Doc Leo.
1: Tama Sir Josiel, no? Pero kabalo kita ang nagatubo dito sa Mindanao ng mga prutas like mangosteen tag-iban pagid sarang man mapatubo dari sa aton. Balandog ni bisan gani durian. Pwede man dari gyapon sa aton.
0: May ari na dari. Daw ay isang prutas nga ito sa Mindanao nga why the risato na sa Isla Sang Panay or hindi gani that includes sa Negros Island region. So ginaamat-amat man aton dito dalawat ang mga prutas kay damo prutas dito yas Mindanao compared mo the risaton. Muni nga nagamat-amat na lapta hindi ka na kinanglan pa maghulat nga deliveran kita sang for example chimpo iya sang mag-abot bare months damo dalansunis, damo da durian, kay iban pa isa na yung mga prutas from Mindanao, hindi ka na maghulat dito, mambasan upa magdungka ang kumpit diri sa Negros Island region kay diri sa Panay, kay may tanom na kita, particularly, damo sini sa mga tanom pa, sa mga prutas, yan pang mentionar ta, dito halin sa may Aklan area, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel, no? Kailan mo, depende man sa klima, sa duta nga kung sa diin na manaming ilas ni nga pagtubo. Pero sumatotal, Sir Josiel, pwede gyapon maideyahan.
0: So, diri kita sa mga binipisyo na makuha naton sa pagkaon sa mangosteen. Ano nga parte sa mangosteen ang may pinakadamo gid niya nutrients nga dapat inita pag-ipilak, inita pag-ihaboy. Pero ang pagproseso aton pagid na karon nga istoryahan man, that's another thing. Now, speaking about ang iya sini pinaka powerful sini nga effect sa ato sini nga lawas once we eat sa mangosteen, Doc Leo. Natumod na to ng iya sini nga bunga ha. Ano ang may ara, Doc Leo, sa mangosteen that could help sa ato sininga heart health, for example, Dok Leo?
1: Sa pangkabilugan si Sir Josil, ang magustin ko naton siyang padalman gid no, i-detalye naton. Kung kauno naton ang iya sining liso nga may kulamog o kung may kurap, that is for nutrition. Kung kabalo kita magamit, siya sininga lukaba, siya sininga panit, that is for protection.
0: Okay. So, ari, for nutrition, buta mo lang may nutrients da.
1: Yes.
0: Makuha kita. Pero if you want more, mas more than that sa kulamog, ang ara sa iya sininga panit.
1: Correct, Sir Josil. Kaya dira sinang makita ang most powerful sini. O kung dira sinang makita ang pinakadakong puwersa na maghatag sa binipiso sa aton siya sininga panit.
0: May rason gali nga mas bugat ang panit sang sa uno, Dok Leo.
1: tungod sa binipiso, no?
0: Hindi lang takay balo magproseso sa aton sininga kapasidad. Abi bakalbi ka kita karon dito sa Mangustin pagkatapos testingan takag urabon bi ang panit. Ya kun makaya na tondok Leo.
1: Na kun makaya.
0: Oo. Kay ti hambal nila kuno bisan kanding kuno hindi kuno kasapar kun. Amo sa kadalok sang kanding pati hinalay mo, why pili mo? I short, brief, pagadto sa gamit sa babae, usap sang kanding Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang panit kuno sang Mangustin, gadi wal man ang kanding nalikausap. So maluwas nga matigaan na ma-upload pa.
1: Tama.
0: Oo. So ti dari kita sa panit tani no. Kag panit gi dapat. Now, kun paano nakaron ni process ari kita dari sa pag istorya sina. Kun makakaon ikaw indi lang ang unod pero dapat pati ang panit sa mangustin. Kun pwede pa lang kag pwede gid pero pwede, dapat niya kahibalo kita magproseso. Anong madulot kasi ni Doc sa pagbulig sa aton sa nga hindi kita magka heart disease, for example, or maglala ato sining mga heart disease conditions, Doc Leo?
1: Ako, so naga pa man, Coach Sir Josel, kung ano kunong ara dira sa panit, sige lang, karon lang, yung bal na ton karon na. Pero tungod sining nga ginatawag key compound nga ara dira sa mangustin nga most powerful, makabulig si Sir Josel, ano, para sa aton sining nga kurason, makalikaw kita sini sa inflammation nga naga damage sa aton sining nga blood vessels. Maprotehiran kita sini ang aton sini specifically kaugatan na batok sini sa oxidative damage. Mabuligan nga makontrol ang aton sini nga blood pressure nga nagresulta, Sir Josil, sa pagpunubo sini sa risgo nga mabarahan ang aton sini kaugatan. Malikaw kita sini sa heart attack, malikaw kita sini sa stroke.
0: So amo na ka powerful in short sini bisan sa mga pagtuon, bisan i-research ninyo, for example mahapos mag-research subang just like sa Google or using the power of the internet, isa dra ka dako yagid man mabuligan na muning party sa ato sila nga heart or heart health. So makabulig ini, mag-reduce inflammation, at the same time ay naga-protect sa mga arteries from oxidative damage and so on and so forth. Now, dere kita, rundown sa mga benepisyo, sa mga kondisyon nga most likely nag-suffer ang kalabanan sa aton or if not, madamo sa aton. Sa diabetes, Dok Leo, ano ang mabulig sang pagkaon sa mangustin sa may mga diabetes?
1: Makabulig sa Sir Josel, ano, especially sa may mga insulin resistance, ang nagresulta sa din sa type 2 diabetes. Ang fiber nga ridere, nagapanubo sa din ako nagapahinay sa sugar absorption sa aton sa din dugo. Ang ining powerful compound, kagaling nga ginatawag most powerful sa din key compound nga ridere, makabulig para nga aton sa din lawas, magamit na to ng aton sa din insulin sang mas maayo kag mas sensitibo. Nag-reduce man siya sang inflammation nga naangot sini sa insulin resistance. E nag-resulta, Sir Josil, sa aton mga tagpalamati, sang better blood sugar control and lower diabetes complications risk.
0: Oh. So kita niyo lang kung ano ka-powerful ang inatawag nga queen of all fruits. Amo ni sang reyna sang tanan niya prutas. Kung sa madalayawan pa kung fiesta bala, ikaw ang reyna sang tanan nga mga ano tawagan isang mga ano, you're the queen among the ladies.
1: Ano yung gadayaw-dayaw ka Sahara?
0: Oo, gadayaw ka Sahara. So amo ni sang koloronahan kag nakoronahan na as the queen of fruits. Makabulig sa to sini nga heart problem, pagpayo sa ato sining heart condition kag kun may type 2 diabetes ka. Anang isa dari Doc Leo is parte ini sa Alzheimer's and memory loss. Ang Alzheimer's actually is ang resulta is niya mugin man na memory loss. Gapamangkot ka bala sa tubang mo kabalo, ikaw nga bata mo na siya pero gapamangkot sino ka gani. So ina basi ko nagasiti na sa imo ang natawag nga Alzheimer's if you have Alzheimer's disease. So anong mabulig yas ni Doc Leo if you eat plenty of mangosteen.
1: Makabulig Sir Josiel sa Alzheimer's and memory loss. By the way, ang Alzheimer's galing ni Sir Josiel ginatawag man isang ibang nga researcher nga type 3 diabetes.
0: Okay.
1: Sa aton lang galing sini nga utok ang iya sini nga kag memory nga affectado sini.
0: So concentrated sa utok.
1: Yes, Sir Josiel. That's why gadula ang imo sini nga memorya paminsaron mo hindi na sa ginatawag normal. Pero tungod sining key compound nga ridere sa mangosteen, maprotect gani Sir Josiel ang aton sini nga brain cells from damage, ma-reduce sini ang brain inflammation kag ma-slows ang build up of harmful proteins nga nagaresulta nga ma-preserve ang memory kag ang aton sa nga brain function as we age.
0: So butang malo sa nga nag-protection sa aton sa nga memory no nga magka-memory loss kita sa so, mga nagani mga nagpa 5-6 inyo dablan yung pagbaligian kag yung pagtagaan sa mangustin Doc Leo. E basi ni malipat niya may nabilin ka pa to sa akon mo.
1: Sa mga fruit vendor dira ah. Nga nagpahulugan ko.
0: Pag ang baligani ngayon niya doon namin imo ni baligya ang balon mo lang ho ari lang imo lang sunis lang hindi ka lang imo niya sa mangustin. So ina iya sa ano ha mabuligan niya kita para maano bala makalikaw kita sa inatawag nato sining Alzheimer's disease that causes memory loss. Sa arthritis naman kay mga joint pains nato anong mahimo sang pagkaon nato sa mangustin sini Doc Leo.
1: Makabulig si Sir Josiel pakalma sang chronic inflammation sa aton sining joints o kun lutalutahan ning pabalik-balik bala nga paghubag og pagsakit sa mga joints nato. And the reduces swelling and stiffness especially Sir Josiel pagkaaga bala manotis mo nga kabudlay ihulag sang imo sining butkon siko imutuhod tungod nagapalanig ah
0: kapin pa kon hambal nila bala ara ka mo balag higda sa hotel pagkatapos may karatula sa guwa nga just married kung kay sama unay bala nga ma unlan bala sang partner mo Doc Leo.
1: Yes so
0: gapala maol
1: pero ari Sir Josiel katigay hulag sa imo sining joints. Hambal galisang gilala kung sa'yo nabagbugtaw sa agas niya, Doc, kapalanig akong sa'yo nga tuhod. Mayumayo tani kung sa babaw-babaw sa'ng tuhod.
0: Kapalanig akong tuhod, pero kapalang luya akong na...
1: babaw-babaw sa'ng tuhod. Tungkol ni Sir Josiel, ano, sa ginatawag inflammation, swelling and stiffness man, ang isa sa nisang mabatyagan, ma-experiensyahan sa'ng mga tao nga afektado. So kung may ara kita, Sir Josiel, sa ginatawag nagapakalma. So chronic inflammation especially sa aton sa joints resulta less joint pain and slower joint damage over time.
0: Sa ano naman Doc Leo? Bacterial kag fungal infections. Amo niyang classic medical conditions Doc Leo nga makati na masarap. Kay samtang nagakatol sa kaginakalot mo yakon may fungal infection ka Doc Leo kanamit sa pamatsagan mo.
1: Tama gid Sir Josiel no. Pero kumbaga nanamian ka lang samtang ginakalot ma parang after effect na sa na hindi gid magin maayo Sir Josiel.
0: Kay base kon may infection pagid dako pagid niya problema.
1: Correct Sir Josiel, mabulong ang kakatol nga nabatyag pero ang kahapdo sa kahapdi pala Sir Josiel. Magabulos pagkatapos sina. Pero may mukili na itong malikawan. Infections, tungod sini sa bacteria, tungod sini sa fungi o kung fungal infection. Makabulig si Sir Josiel papas kagtap na sinayo kung napahinay ang growth sang harmful microbes. Makasupport si Sir Josiel para sa aton sa immune response mangin maabtik siya, no? Resulta, fewer infections and faster recovery especially kung nagasugod kag mild ones palang bala Sir Josiel. Pero kuan ko Sir Josel, masalot ko lang ha. Kung gusto kita sininga hindi maglala bala ang aton sininga mga infection. Mm-hmm. Kag malikawan aton ang gitatawag microbial resistance.
0: Oh.
1: Particularmente ang gitatawag bacteria bala Sir Josel. Kun mimo pa lang likaw-likawan naton ang masaming pagkaon sinisang mga karne nga treated o kon samtang buhi pa ginatagaan sang madamo ng antibiotics.
0: Okay, amo nang delikado kay kun kaysa mga sapat nga ginaihaw. Dinhi nga gawlan na ihaw bangod kay nagamasakit kag gini na makaya sa antibiotics. So ang possibility sina nga way mahugasan mayo ang lawas siya, way pa matagas ang epektos antibiotics sa sining lawas. Isa na sang rason ko nga ah, masaming sinay na batyag ko ng isang tao, Doc Leo, una dira kon may hapo, kahapuon kay gid. Si pukarday ng hapo ni mo. Pagkatapos sa mga treated, if you speak about treated and at the same time, mga frozen, preserved nga mga produkto sang karne, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, ano? That's why yung iban sini, kung magbatyag sila Sir Josel bala sang pila ka mga infection bala may ginatawag kitang antibiotic resistance tungod ni Sir Josel sa masaming pagkaon mga pagkaon bala kapin pa akong kaisa muning hambalaw bala Sir nga especially sa aton mismo panimalay kung may mga manok kita like that magluwas pa abiya sa dlagko sini nga mga farm nga normal nga ginatawag tagaan sila sina. Tigapin pa ko na liba, mahiligyan kita sa magkaon sang kasudlan, sang atay, nga dira man na ginasala. So pagkanto na rin sa ito nung kaisa, may mga instances, Sir Josel, nga ang infection ta, hindi basta-basta matablan sang bulong, like antibiotic. Tigiban sa na, culture, para mabalaan ko na nung klase ito.
0: So amon nga, ang mga responsible owners sini, ang mga nagsagod, Dok Leo, pareho sabi manok or baboy, kanding, karabaw, basta ginakaon ang yasin nga karne. Tingwaan gin nila ina nga malampas sa isa ka semana o isa mo ng retention period before mawas out sa lawas ang sapat ang mga antibiotics. Mm-hmm. After ni mo sang last dose of treatment.
1: Mm-hmm.
0: So paligadan mo gid at the very least 7 days. Mm-hmm. Isa ka semana or para nga may clearance, tawag nila bala, may ara pagit siyang washing period, dapat 10 days after the last dose sang treatment sa antibiotics, nimo i-dispose or iihawon.
1: May tayo ni Sir Josel, yung ginasunod yun na sang kalabanan na, no? Kamisan pa, no? Masuro safety mo na nagkakaon sina.
0: Oh, galing kay tayo, mahambal nga, oh. Nimti mo pagbalikyan niya, pwede tatakran, durong danto, goriyang.
1: Nga gawon ta para makurtahan pa.
0: Oo, bisan patas na siya, hindi lang tamirdihan.
1: Na...
0: Now, dari kita sa amuning masami na ito sinima batian. The risk of having cancer is so stressful. Bangod man kiti, risgo pa lang na istoryahan na ito na, pero makabulig gali to reduce the risk of having cancer ang pagkaon na ito sang mangustin, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel, kay nga man, nagabulig sa protect sa ito sa DNA from damage, nagabulig sa slow sang abnormal.

0: Nadugang ansang two more.
1: Nahi mo na tatlo eh.
0: Tatlo na.
1: Two more. Oh. Last yung ang imong tumor.
0: Oh. Two more. Amo ni Sir Josil, ano, kung hindi ni matapna, ning abnormal bala, ng mga cellula. Tingin na buligan na ni sa aton sa ning lawas para ma-remove ining damage cells sa bulig man, Sir Josil, ano, kung may ara kita ginapasulod nga nagabulig pabakon sa manugbulig man aton susulod sa lawas. Mm. Isang makuhaan na ton sa ni amo ang mangustin.
1: Kay dapat naton sa ninyo usisaon gid kay do karon ang kogalingon naton sa mga ginakaon ta kun anong epekto yes ni sa ato sa ninyo lawas na ibaluan ta na nga may ara kita sang bukol-bukol sa lawas nga nagatulubo dok layo na pa-examine mo binain matuod pero ang possibility sina of development or ang inatawag natin sa ninyo complications kung padayunon ni mo nga i-feed ang nagakos ang bukol-bukol basi bala kung mag-cancero sa ulihi.
0: Kag butang na Sir Josil nga hindi naman na yabi mangin cancerous ang bukol nga nag-exist.
1: No.
0: Ano ka kasiguradong hindi na magtubo ang iban pagid?
1: Oo. Oh. Amo nang problema, Dok Leo. Kaya bisan hindi tuod cancerous, kung damo ka bukol sa lawas, mahambal na yung gwapo, tanin niya galing kay damo bukol.
0: Kwan dyan eh. Dito ka na sa grupo ni Tagoy eh.
1: So, kinanglan naton nga mahibaluan ang mga tawag nato sa ni the ill effects kung kauna nato na mga bagay nga ginahambal sa ato sa mga eksperto hindi anay pagkauna ina kay may ginabatsyag ikaw. So ang pamangkot nato sinisunod is anong may ara dira nga ang ginalimit kita sa pagkaon o ay nga mahambal nga hindi gid ha kung makaon kay mo ya bisan makahambal kay nga why kuya nagkaon kung nagkaon kag hindi ti mo manugit ituod ti after all ang imo man ko galingon gapon ang imo sinaya ginabutigan kay napaantos eh
0: tama Sir Josil.
1: So ina parte sa cancer risk ha ma-reduce niyang risk of having cancer kung pala kaon ka mo sang mangustin labi na gid ang panit pero na ibaluan ta sa subong pa lang daw ano na mo dosilot sa inyo na kung panit ang ipakaon mo pero kung paano niya nakaroon ni proseso hambalanta diri sa ato sila nga pagpanagad. Now sa digestive problems na ton Dok Leo ano ang mabulig sinisang pagkaon na ton sang prutas just like mangustin.
0: Yes Sir Josil no ang tannins balangari diri sa mangustin makabulig si Sir Josil ano fight sang bacteria makabulig man ipahugot sang aton sa nga gut lining ang fiber nga diri nagasupport man siya sa good gut bacteria naton para makalikaw kita Sir Josil sa pirasan ng mga infection sa aton sa nga tinai and even gani Sir Josil no sa diarrhea nga nagresulta sa mas manami sa nga digestion and fewer gut infections.
1: Oh. Ang isa pa gidiri Doc Leo is our tawag nato sa ni immunity. Our immune system. Masami sini kon magbalatian kitang hambal sa doktor ay nag-weaken ang imo immune system sa linya base may infection ikaw ipa laboratory test ka. So kon ang imo sini nga immunity na mag-weaken, why naton kamo ginapahog but we are just trying to educate you. Nga kung weak ang imo sininga immunity, ang imo sininga lawas is free for all sa tanan sininga managadala sang infection. Kung anong pinakamabaskog dira nga nagakos ang infection, most likely siya na magatribe kag siya na to sagi kapanghalit sa sulod sa aton lawas kahit sa CF balay ta na sulod sang kawatan nga wala naton matalupang dan pagusto sa pangukay kag pagusto sa kapangkuha. Damo man ang kalimbawa sulod sa ato sining lawas kung weekend naton immunity is just like balay nga wala siya may nagabantay nga nasudlan sang kawatan.
0: Butante Sir Josel may nagabantay man pero gabok man imo sini pertahan.
1: Ah.
0: Imo lock sini medyo palyado man.
1: Mm.
0: Bisan sa mga windows sa nimo. Damo pwede sudlan nga avenue Sir Josil pwede magagi sa kisame.
1: Ah.
0: Bintana pertahan na mismo. Kasubong naman ni Sir Josil sa aton sa nga immune system wala kun sa nag-function sang maayo.
1: Mm.
0: Ara siya pero mahina siya mag-defense o kun mag what you call this mag-protector. Sa aton kun maluya. Samantala ang mangustin gali makabulig para pabakod sa aton sa nga immunity tungod sa antioxidants ni tungod sa vitamin C nagapabakod sa aton sa nga immune cell activity protect sa aton sa nga immune cells from damage nga nagresulta Sir Josil nga kun tiempo sag tag trangkaso mutang ta tapikan ka man o kun malatunan ka man pero hindi siya mag dugay.

0: isa pa gid diri Doc Leo amo ning masaming ginamuno nato nining chronic inflammation. Kaya ang chronic inflammation amo ni sa ang silensyo kon kay isang nagakatabo sa ato sining ilawas. Kini nato ni makitan kay ara susulod sa ato sining ilawas nya amo ina kon kay isang ginahalinan sang malala nato sining kondisyon sa lawas or masakit Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil, kay ang chronic inflammation, low-grade inflammation, why kita sing may mabatyagan sa primero. Pero, amat-amat sa Sir Josil, kumbaga, halimbawa, bala, sa anay, bala Sir Josil, kung agay-ay. Once dito, sa susulod sang kahoy, tanaw mo bilog pa. Pero panit na lang galina ang porma bilog. Why na sa unod, Sir Josil? Tungod niya nag-amat-amat ang chronic inflammation niya ni isang guba damage sa sulod sa aton sa dinga lawas. Kag kung magsigisigi, Sir Josil, ginaangot niya sa nagkalain-lain niya mga problema kung balatian sa lawas. Lakip na dirang insulin resistance, lakip na dirang diabetes, lakip ng fatty liver disease, iban pa ganyan mga metabolic conditions nga naangot dira. Ang ginatawag isa ka key compound niya rin sa sining manggustin, makabuhin ulig sa Sir Josil para makaligaw kita sa fatty liver, cardiovascular disease. Kaya nga man, gina-turns down niya ang inflammation signals sa aton sa ring lawas na nagresulta sa lower risk of many long-term diseases.
0: Okay, now, speaking all of these things nga mahimo sang mangustin kung magkaon kita or generously mag-intake kita sa mangustin, and that includes ang sining panit kay dira ang madamo sining mga makuha nato sining mga nutrients o kon mapuslanon sa ato sining lawas. Ano ang may ara sa panit, Doc Leo, nga as much as possible ha, we should prioritize dapat sang panit kaysa sa iya sining kulamog o kun uno, Doc Leo?
1: Ngaridiri, Sir Josil, no? Most powerful, ginatawag na ton, puwersado sining antioxidant ngari sa alukaba o kun panit sinisang mangustin, amo ang xanthones.
0: Okay. Ining xanthones speaks everything, no? Sa sulod sa ato sinang awas is speak about protection, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil.
0: So, initanan nga mga mabulig niya is through the xanthones nga ara da sa panit. Ang problema lo galing kiti hindi naton may baluan kundi dampi ini sa panit ya, Doc Leo. Ara lang nagkabit-kabit da sa sulod o kon ari ni sa sagwa sa panit, because if we speak about panit, amo nang mas damo siguro mambal ka 60% sang imo sining mangustin fruit ara panit na, Doc Leo. Alukaba mga 40% landa ang unod o kon ang kulamog ang ginatawag ta, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil, no? Pero manan si Lim lang sa Josil nga kung sa taxi pa bungkit urot bala. May pamagi kita para nga din manan sa nag-uyong makuagin sa naton.
0: Pero waay ti may makauyon sang panit, Doc Leo. Hindi gani kauyon ang kanding amo na ginag sa kadalok na pati gani ang imuli na tagto nga brief mo ginakusap pa gani sang kanding kung waay natalarbon. Hindi gani kagwanta amo nang question kung paano naton ini siya makuha sa panit sang mangustin kag mapasulod ta sa ato sining lawas, paano naton ini ipreparar. So ang pamangkot, paano naton ini intake? Paano naton ini pasulod sa lawas naton, Doc Leo?
1: Sobra patas kanding sa nimo kung mapasulod ta.
0: Pero sigurado kita ang kulamog, ang arasaya sining aliso, ining outer covering niya, Doc Leo. Baka konsumo kita tara.
1: Yes, Sir Josil.
0: Pero ang presence ang xanthone ara iya sa panit, not that much sa iya sining kulamog or sa covering sa iya sining liso.
1: Correct, Sir Josil. So that's why may mga pamaagi kita dere kung paano naton nina ma kuha kag masulod sa aton sining lawas. Best way to eat mangustin for health benefits. Kano naton ang iya sining kulamog for nutrition. Best and easiest ni siya, no? Alang-alang matudlo pa man ito, Sir Josel, kung paano nila i-book-on ni kung o kung buksan ang mangustin. Kabalo naman kita. Kasubong pala kung nag-buka ka sa santol pala o kung nag-kuhan ka, pugaon mo lang na siya, kung pisliton mo lang na siya, mabuka mo lang ng magustina, no? Inaya, kung prutas nga ton kaunon, Sir Jose, alo ko na yasin ng iliso, kagang yasin ng kulamog.
0: Mm.
1: Pero pag abot siya sa ginatawag for protection, added protection pagyadaan na ton, pwede na ton gamiton, Sir Jose, lang yasin ng peel o kung nang yasin ng panit o kung yasin ng alukaba. Magluwas sa yasin ng white flesh. Dira ang yasin ng pwersa, kung dira, Sir Jose, lang yasin ng power. Best for maximum benefit, Sir Jocil, himuon aton siya nga tea.
0: Okay. Magkamagitan nga tea, ato ni nga gaundok layo or buuan naman sa ininit?
1: Yes, Sir Jocil, pero ang himuon anay na ton, paugahon anay na ton, ang iyasin nga alukaba.
0: Hindi galing nga direkta nga hilaw pa. Ila gaon mo lang, Dok Leo, ha? Mambal nga, idol na, gani daw parehas lang mula sang ginger, mm-hmm. o kung luya nga ginalaga mo lang,
1: mm-hmm.
0: Dok Leo. So, ughon mo gid anay.
1: Yes, Sir Jocil, no? Ugasin ni nga panit sang mangustin.
0: Okay. So, after that sa pag-uga, Dok Leo, anong himuon ta? Kay dari kita nagkatalo actually sa preparation. Kay dapat very very careful man kita. Samtang ginahimo tining prosesong pag-uga, pamangkot sini air dry, pwede ta mabulad sa adlaw or ano ang plastada sini para masigurado naton, Dok Leo, nga waay sang higko ini makamangan sang ipis. Hindi maitianda karon sang sapat-sapat. So dapat masigurado ginaton ina. So, di inaton ini, Dok Leo, pwede ini ibulad na to sa silak sa adlaw?
1: Yes, Sir Jocil, pwede na to nabulad. Kag actually, subang may mga dryer na, Sir Jocil, nga may mga screen bala.
0: Oo.
1: Kag layer by layer siya.
0: Mm.
1: Pwede mo siya actually mabulad sa silak sa adlaw sa lugar man nga manami man ang airflow, Sir Jocil.
0: Mm.
1: Kung nalusot-lusot sinisang hangin. Kag once gani karon ang maugana siya. By the way, kuan gali, ang aton sining proportion na mo ni isa ka litro nga tubig, duha sini ka bilog nga mangustin o kon panit sang mangustin nga dried na.
0: Okay. Maghamal ka nga duha bali apat ka bilog kon mapihak nimo by twos.
1: Yes, Sir Jocil.
0: So bali apat ka pihak-pihak.
1: Oh, apat ka pihak-pihak
0: sa kalitro.
1: Yes, Sir Jocil, sa kalitro nga tubig kag aton siya nga lagaon. Pabukalon anay ang tubig and then pagbukal ilunod naton isip kita 10 tub-tub 15 minutos. Pero namin to nga paglaga ning pabukal nga hinay, Sir Jocil,
0: o
1: kung arangay sini nga pagpabukal.
0: Kagas mas is possible ikaw kita sa paggamit sa mga aluminum made sang palabukalan.
1: Mas manami kay Sir Jocil, no? Kung diba may stainless kamundira nga palabukalan or pinaka-common, Sir Jocil, I don't know, no? Kung may ara pa damo gagamit sini. Pero namin kung common kati inaton gid iniblang kulon. Pwede na ton gamiton.
0: Ang inapamarhan sa una, blaka, no? Magbakal ka, salmonitik, kagaloy.
1: Mm-hmm.
0: Mambal, sa kuron lang to. Made of clay.
1: Yes.
0: Pero daw, ay, not may nagagamit sinay kay very, very delicate ni Dok Leo. Kaya tigamay mo lang apos ang mawasak ining clay.
1: Kung hindi ka mahinalungon sinay, Sir Jocil, no?
0: Mm.
1: Pero actually, kung normal man lang ni mo nga paggawi sa imo sinay ang kusina, tinsantamon man ganito, pila-pila naman katuig, kaya magyapon naman kulon.
0: Amo man akong kaysa, kati mahambal nga bao hindi lang kita magamit sini kay dasig na sila niya maguba dasig sila niya mawasak bala.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gid siya kun hugasan niya.
1: Mm-hmm.
0: Kigan ka pananay mahambal nga nalo kag panghugas sa sobra nang bighalimon na sila niya mabuka pa ton kulon. Mm-hmm. Kapag hugas ka lang gid mabuka pa.
1: Sobra naman ang ulagi mo karon.
0: Sa ti amo na ha pabukalon mga 10 to 15 minutes. Apat ha, buta malun duha kabilog ang mangustin, yung tunga nyo bla, nung magkawang mo, duha manan na mo, tungon yung tunga, subali apat sina, duha ka mangustin, isa ka litro, pabukalon 10 to 15 minutes, and then, anong himuon da yun, Dok Leo? Kiti, may tubig, kag may panit pangabilin, Dok Leo.
1: Kung malang, Sir Jocil, atol na siya nga sa laon.
0: ihaboy itang panit.
1: Away na ng panit. Kasi next track naman na to, no, sa to, sa ating pag-arangay sina. Next track naman dito naman sa panit. And then, ang aton, si Sir Josiel, nga ginatawag consumption, step by step. Okay. Like for example, kung beginner ka pa lang, pwede ka makainom sini 1 cup per day. Pagkatapos, pwede mo ni masigisigil, Sir Josiel, 1 to 2 weeks. Samtang ginapanilagan mo ang reaksyon o kung ang response sa imo sininga lawas. Especially, pag-abot sa imo sininga tiyan.
0: Okay. May ara, possibly, kasaho sinis ang amuninga sahi sang ilim nondok layo.
1: Hindi lang possibly may ara, Sir Joseph, pero sa akon yung pagpanilag basi sa pagpulo pamangkot ko sa nakatilaw sa niya. Doon di manggit kalabanan. Sa napamangkutan ko lang ha. Doon di kalabanan makauyon sang sabor sa niya.
0: Okay. So, kung makadhat ang iya sining panit kung kagto ni mo, most likely ang iya sininga duga si mo sininga linagaan makadhat man doon.
1: Amo man, Sir Josiel, mapait-pait nga may upload-upload. Ikaw sininga masaburan.
0: Amuning masamin bala masaburan yung sa liso bala magkawin ka mo liso, for example. Masamin yung ginausap na ito kung mausapan ta kung kaysa paris bala sang santol. Ang iya sininga liso ma-upload. So daw mo amo na ang iya sininga taste, pero mas ma-upload pag idini kay basing on the taste mismo sa panit niya sini, kung magkaon ikaw, kung makagat ni mo ang panit, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel. Pero, Arya, kung gusto mo niya sang kaayuhan sa imo sini nga lawas, panilagi, 1 to 2 weeks. Ni mo nga pag-inom sini, 1 cup per day sa mga beginner, ha? Amo na nga aton sa nga ideyahon. And then kung gusto kaya sige natawag regular nga pag-inom preventive use, pwede ka makagamit sa ni Sir Josiel. Isa kabulan, tumtum dua kabulan. Nga 1 cup per day man o kung pwede ni mo himuon, Sir Josiel, nga 2 to 3 times per week.
0: Okay.
1: Ang imo sini nga pag-inom, kun ang goal nimo sini masuportahan nimo sini nga antioxidant, may anti-inflammatory effect kag pampabakod sa aton sini nga immune system. Pero kung gusto ka pagid sini nga do extend kadto nami pagid ang nung epekto sa imo sa gitawag regular kag preventive use nimo, diri makita sini sa long term kag sa maintenance. Pwede na ton sa Sir Josiel, no, ma-repeat ang cycle every few months ang frequency naton sini iya kun long term and maintenance naton 2 to 3 times per week. Sundon lang naton ang regular preventive use bala naton sa sulod sang duha tubtob sulod sang isa tubtob duha sini ka bulan. Pwede kita maka-break sini sang aton sini nga cycle isa ka bulan kag balikon naman naton siya, Sir Josiel, without overloading sang aton sini nga system.
0: Okay. So, para hindi ka magsala, para sa mga first-timers, dapat 1 to 2 weeks, 1 cup per day. For beginners, for first-timers. And then, after isang 2 weeks, break ka mo. And then, repeat the cycle to regular preventive use for 2 months.
1: Pwede man, Sir Josiel, kung nag-start ka, no? 1 to 2 weeks. Pag-observe nga dumunami, ha? Doon nagnami ang pamatsya ko, doon nagpagsik ako. Ang mga pulupalanakit ko sa kalawasan, doon na dula, doon ang mag-an ako sa ni pamatsyag. From 3rd week to 4th week, sige lang gyapon. And then pwede ka makadugan, Sir Josiel, another 4 weeks. Kung gusto mo siya. Nga, sige-sige lang nga pag inom ni mo, kati nagnami ang imo pamatyag sa pagpanilag ni mo sa sulod sa 2 ka semana.
0: Pero it is highly recommended nga i-break ni mong cycle every after 2 months, Dok Leo?
1: Pwede, Sir Josiel, kung nalibawa, pagkatapos ni mo nga nasa gonson na ni mo 4 to 8 weeks o kung up to 2 months, break 1 month. And then repeat the cycle naman.
0: Okay. So that's it, ha? Ina for long term nga maintenance na, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josiel.
0: Pero pwede niyo himuon kung long term nga maintenance, mga 2 to 3 times per week. In short, pwede niyo himuon ni every other day.
1: Yes.
0: So ang best time sa pag-inom si ni Dok Leo?
1: Pwede sumainom, Sir Josiel, sa tunga-tunga sang pamahaw kag panyaga, tunga-tunga man sang panyaga kag panyapon, like mga 10 a.m. and 3 p.m.
0: So that's it, ha? Kabay pa nga hindi nyo paghihaboy ang panit sa inyo sa inyong mangustin. Nintindihan, tadamo, ang nanamitan sa mangustin, mag-usop sa inyong sininga liso, ngarad ang kulamog. Pero ang makaon nato sinektuali kung tingbon imong niso, tingbon imong panit kag kiluhon, ang bilin sang isa mo ka kilo nga panit 3/4. Mm-hmm. In short, ang kulamog yaway gani kun kay sa 1/4.
1: Mm-hmm.
0: So 1/4 lang ang napuslan mo, 3/4 ang ginhaboy mo nga pwede pagali na mapuslan. More than sa nakuha naton sa pagkaon sang iya sini nga liso or kulamog.
1: Tama gid Sir Jos, kay didto ang most powerful sini nga antioxidant nga santhones.
0: Mm. So amo gali ini ang proseso Doc Leo. Kun nga amay ara kita sang santhone plus gold capsule, Santhone Gold Coffee Mix kag Santhone Plus Coffee Mix nga lunsay may mga mangustin Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel. In fact ang ngalan sang product na to niya na amo nang Sir Josiel ang isa sinikya sa key compound nga Santhone gani nga makuha na to sa mangustin.
0: Ang manami lang sa Santhone Plus Gold Capsule kay takos na ni nga daan for the need sa ato sining lawas sa Doc Leo.
1: Yes Sir Josiel, kag pwede sa for daily use.
0: Adlaw-adlaw pwede ka mo kainom, pati gani ang Santhone Plus Coffee Mix, you can drink actually as long as you want in a day. Ninyo lang pagpataman, gigabutod man tiyan ninyo, mambal nga kada oras mga pika mo, mabutod man tiyan ninyo hasta mag-gabi ay.
1: Bisan ano nga bagay Sir Josiel, liwaton na ton, bisan mayo pa kung sobra, hindi mayo ang resulta.
0: Make it kung mambal ikaw nga mga pi, nga tisa ko sa kuon, kung may ginabatsyag ako, no. Make it nga sa coffee time manimo nga schedule. Hindi nga kumo kay may ginabatsyag ka pagkatapos i-mambal, i-double dose kong kape ko. Bala, instead nga kakape ako sa aga, in between sa morning meals and noon time, tapos hapon, tatlo ka pangape siya kada adlaw, himuon mo nga anong kay may ginabatsyag ka na, no, don't do that. Kiti, sana siling na naton, dapat nga sa primero pala nga waay pa may ginabatsyag aton sini nga lawas, that's the best time para nga mag-inom sini, mag-consume sini, so that hindi na kita maglabot sa punto nga kinanglan mo i-double dose ang imo sini nga pag-inom bangod kay may ginabatsyag kana Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, kag case by case basis sina. Hindi na applicable para sa tanan, pero ang siling naton Sir Josiel nga pwede sa halos kalabanan sini pag-abot sa prevention. Gusto kita sini mahalungan aton heart, mahalungan aton sini nga brain, aton sini nga memory, mahalungan ng aton sini nga ginatawag sugar dira, hindi kita magka-insulin resistance. Subong pa lang adaan Sir Josiel. Pwede kita makainom Santhone Plus Gold Capsule. Pwede ka makainom sini sang Santhone Gold Coffee Mix and even Santhone Plus Coffee Mix Sir Josiel. Most especially ang premium D3 Coffee Mix Sir Josiel. Manami gid nga inumon. Kag kun maugali nyo pagid nga pagkagabi 1 hour before bedtime ga inom kamo sini sang isa ka maalabaab nga cup sini sang Santhone Gold Herbal Tea. Manami gid na Sir Josiel sa prevention. Actually bisan i-rotate mo niya Sir Josiel ang coffee mo. Sa pag-inom mo perme as long na way ka pa sing ginab tiyag sa lawas, nagdamo sa niya health considerations, kay conditions, pwedeng-pwede gid, kay nagabulig sila Sir Josiel pabakod sa ngaton immune system.
0: So, amunikon, may ara ka mo sang kondisyon or masakit niya ginabatsyag, or you are trying your best para malikawan ini magka-diabetes, pagkatapos mag-heart problem, and then the possibility of having Alzheimer's disease, makalikaw ako sa mga bacterial kag-fungal infections, makalikaw ikaw sa risk of having cancer, makalikaw ikaw of having digestive problems, makapapagon sa imo sining immunity, makalikaw sa chronic inflammation, all you have to do sa subong palang inom na kamusang mangustin tea. Kung wala ka mo sa mangustin pill o kung panit, inom ka mo sa Santhone Plus Gold Capsule, Santhone Plus Coffee Mix, kag Santhone Gold Coffee Mix. Updan nyo na lang sa Premium D3 Capsule or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, kag Santhone Vitamin C.
1: Yes, Sir Josiel, no? Para bala pangkabugusan na lang bala ang benepisyo nga ila sa nga mabaton. Kaya nga man nga kinanglan, kaya ginasuggest gid na tuling aton yung Ultimate Trio, Sir Josiel, nga ilagid magamit nga nagaupod. Inatungod nga ang pagpanghikot sa sining tatlo, hindi sila masiling naton nga, although may efekto man Sir Josiel kung isa lang ay mo sa nga imnon. Pero mas nami, mas broad, mas damo ang benepisyo kung iupod naton ng tatlo tungod sa ila sa nga pagbinuligay sa isa kag-isa. Ang Santhon Plus Gold kinanglan niya ang premium D3. Ang premium D3 kinanglan niya man ang vitamin C. Ang vitamin C kinanglan man balik dito sa aton sa nga Santhon Gold Capsule para sa aton sa nga benepisyo.
0: Amo ini nga ang natawag ba lang komplikasyon sa sulod. Kay abi mo kay may tubig ang imo baga, sa baga ka lang may problema.
1: Mm-hmm.
0: Most of the time, ang doktor sina mahambal sa imo. Kung kaisa hindi tanan ha, ang tubig sa baga is a result of a weak heart.
1: Mm-hmm.
0: So kung mahina pitik sa imo korason, there's a big possibility nga mag-accumulate ang tubig sa imo sininga baga.
1: Mm-hmm.
0: And that's a coming from an expert. So with that, ang komplikasyon gali also sang weak ni mo sininga heart, probably apektado ang imo sininga baga. Amo ini kun nga we need sang holistic approach nga treatment nga hindi lang makabulig sa isa ka organ but makabulig sa bilog tangalawas, Doc Leo. For example, ang makuha naton sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, no, because our body is a complex machine. Hindi abinaton ma isolate ang isa ko organ sa isa. Hindi naton pwede bulago ng isa ka system sa isa ka system. Tungod nga may nagainangot-angot sila sini nga ginatawagin ng himo nga nagabenefit sila sa isa kag isa. Butang balon, kinanglan sang isa ka system, ang isa man ka system nga nag-support sila sa isa kag isa sa isa ka common goal nga mapadayon ng aton kabuhi.
0: Amo ni nga kung may masakit ka bala mahambal nga nagatake sa imo sini nga lymphatic nodes or lymph nodes. Mahambal na dayon ng doktor, siya bantayan mo gid ha, kay kung lymph nodes mo gani or lymphatic nodes mo ginatake, it could be diri sa imo sini magtimbang ang hita.
1: Yes.
0: Diri sa imo sini magtimbang hawak sa likod.
1: Mm-hmm.
0: Diri sa imo magtimbang ang ilok or diri sa magtimbang mo sini ng liog.
1: Mm-hmm.
0: So halong ikaw dira.
1: Yes.
0: Amo na ang ways ang ginatawag nimo sini ng lymph nodes or lymphatic nodes kung nodular ang travel sa imo sininga balatian.
1: Correct.
0: Or komplikasyon. So amo man ina nga kinanglan bulngon ta mahambal, indi lang ni paras pa ako, bulngon mo pati ang saliog mo. Kaya ang posibilidad of complication dako, Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, kag speaking of lymphatic ano, ti why ni siya sa dugo.
0: Oo.
1: Pero may kwan sila Sir Josiel, may connection sila.
0: Oh.
1: Nga nagatabuay sila kag ang lymphatic nato din sa bisan sa brain kanina to may lymphatic man kita nga ginatawag eh. Naglimpyo may sang brain naton didto.
0: Oh.
1: Kag ginaula man pagwa sa aton sininga lawas. Ang manami sining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, makabulig Sir Josiel sa aton sini pagpaninlo pinagi sa dugo.
0: Oh.
1: Makabulig man pabakod sa aton sininga lymphatic system para sa paglimpyo man sa mga parte sang lawas. O kung may kinanglan limpyohon dira, nga hindi iya magyan sang dugo.
0: Ang kinlain niya sang lawas sa tao, for example, mambala do makina. Kaysa makina, ya pwede mo iya ma-bypass. Mambal ka nga, ang imo sininga tanke sang gasolina, naguba ang iya sininga pump.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ni mo iya ma-bypass. Mambal ikaw, butangan mo lang sang hose, kagbutangan mo na lang sa plastic nga sudlan kag idiritso na lang to kun diin sa gatayon ang imo sininga gatong pwede.
1: Mm-hmm.
0: Bypass ang tawag, pero sa lawas ta mabudlay ang bypass, Doc Leo, kay nga ti alang-alang mo bugtuon ang ugat mahambal nga pare ni kalaton ni sa piha kong organs nga bugtuon ko na hindi rigagi sila nga cancer haw.
1: Mm-hmm.
0: Ibugkuson ko na hindi pwede, Doc Leo eh.
1: Mm-hmm. Yes Sir Josiel, no? Tuman ka komplikado.
0: Oh.
1: Unlike sa salakyan nga masami makabaka lang kita sa mga auto repair shop or sa mga accessories dira nga nagabadigya. Do lawas ta may amo man Sir Josiel. May mailis man kita sa mga parts ang lawas naton.
0: Oh.
1: Pero unlike yas ang salakyan, kalayo na Sir Josiel pag-abot sa aton sininga lawas kun may maguba, may balana kag may maisla na.
0: Muning hambal nila nga okay man sininya daw urig man sininya ang dalagan kasalakyan ko.
1: Mm-hmm.
0: Hygiene islan ko sininya sang spare parts. pero lain gid yakun urig pa ang tanan.
1: Yeah,
0: niya.
1: Tama.
0: So amo man sa lawas ta, lain gid yakun wala ka pa nakaagi magsakit. Kay kun magmasakit kay gid man, dasig ang lawas mo makarecover. Pero kun may masakit ka na, kay may bagina ng lawas mo, amo nang hambal nila nga mabuhi man kita Dok Leo nga isa lang man kidney ta mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero lain gid kun kompleto.
1: Yeah, tama.
0: Kay ti gambal ikaw nga I need to reduce ng gidiya ti magamuna piyak na ng bilin 50% gidi reduce mo sa consumption mo sa matambok sa maasin sa maaslum and so on and so forth. Pero kung wala pa ya damage kung kaysa magambal ka nga pwede pa masagang-sagang dyan gamay kung kaysa bla, gusto mo magpasaway ko galingon mo bla pag-abot mo sa blayo titampawin mo galingon mo nagpasaway ka naman to hatayin mo gibi.
1: Okay lang Sir Jose, yun lang kabalo kasi ang ginatawag ng bulubalanse. Kumbaga may ideya ka sa paghimo sa kung paano mabulubalanse ang mga man-neutralize ang hindi mayong efekto sa pagpatuyang nimo. What if kung ngayon mo nabalaan karon timo lang at timo? Dira ang problema, Sir Josel, nga nag-alala.
0: Ambalan mo lang ng atay mo. Pites, atay, may baga pa man.
1: Pero ang baga mo niya, kahuyango naman.
0: Oo.
1: Problema, gid.
0: So, initanan nga mga produkto yung pamuno naton that may ara sang Santon. Kaya may ara sa Mangustin, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Gold Capsule. Pagkatapos may ara pa kita sang Santon Plus Gold Herbal Tea.
1: Yes.
0: And then updan ninyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule or sang Premium D3 Coffee Mix plus ang Vitamin C nga Santon Vitamin C kompleto na kamo ha. Mga kinanglanon man sa lawas ta halos makumpleto na with all of this supplements nga pwede niyo mainom. Initan na mabakal niyo sa mga suki niyo mga butika kag pharmacy. Pero kung sa Bacolod ka mo, makakadto ka mo sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Marayo Bank. Ara dira ang Yes to Health Store. Pwede ka mo dira kabakal sang ginapang mentionan na ito sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagkondiri naman sa siyudad sa Iloilo. Kadto lang ka mo sa A Young Building, Yulu Street, atuwa na sa Midtown Hotel. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Clinic ina, may consultant kita dira para nga mag-assist sa inyo sila yung makinanglanon. May mga program of supplementation niya gina-offer. Depende sa inyo sininga health condition o kung sa gusto matabo. For example, gusto ninyo magpa-weight loss, gusto ninyo magpa-niwang gamay, or magpa-weight gain kay daw kanipis sa lawas ninyo. Kadto lang kamo dira kay assistiran ng kamo sa pinagi sa pag-offer sang program of supplementation. Amo ning dapat mo kaunon, amo ning dapat mo likawan sa pagkaon sa morning, sa noontime, or sa evening. So visit Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. Pwede man kamo kabakal dira sa mga produkto nga ginpang-mentionar ta. In some other areas nga wala sang store, wala sang clinic, kadto lang kamo sa mga butikang suki ninyo labi na gid sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, Tichipi, All Green Pharmacy, pwede kamo dira kabakal. Available man ini kung gusto gid ninyo sa Shopee kag sa TikTok Shop. Well, so that's it para sa ato sa ring mga intake sa may mga Santon ha. Nga makabulig sa ato sa ring lawas labi na gid ang inakabalakaan ta ini diabetes, heart disease, Alzheimer's, pagkantuya sa possibility of having cancer. Now, dari kita. You know, abinin niyo kung internal organ talang nagkakancer, there's also skin cancer, Dok Leo.
1: Tama.
0: Ang ato sila nga panit, hindi talang pagpag-usahan, kaya nga, skin cancer could also occur sa ato sila nga panit. So, amo na nga dapat limpyuhan taman ng panit, ha? So, we have this Santon Plus Gold Herbal Soap or Santon Gold Herbal Soap. At the same time, may clear skin beauty soap kita for clear skin sa ato sa ringa guya especially para sa mahamis na ato sa ringa panit. Clear skin beauty soap sa ato sa ringa guya. Sa ato sa ringa bilog galawas, pwede pa makakuha kag makapatay, makakuha sa mga leblabi o body odor, kag makapatay sa mga microbes ukon mga bacteria da that causes body odor, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josil, no? Nagambal ganing kilala at pag-abot bala sa cancer, Sir Josil, sa panit.
0: Mm.
1: So, tama na, Doc, nga mas high risk ang mga puti.
0: Oo.
1: Ang mga fair skin sa skin cancer.
0: Mm.
1: Kumpara sa mga itong. Tera, Sir Josil, base sa pagtuon, mas taas yung mga risk sa mga puti.
0: Oo.
1: Pag-abot sa ni, sa ginatawag cancer. Tapos, Doc, hindi na ako magamit sa clear skin na beauty soap.
0: Mas yung puti.
1: Siguro hindi man din siling na magputi as yung mga puti suno sa emosyon ng imahinasyon no, kung suno sa emosyon na ginapaminsar. Nagabulig siya para nga maging fair nga ton sa nga padit. Hindi ka subong sa puti nga gina-imagine mga puti iya sa mga puti. Ito bala?
0: Mm.
1: Base sa imo iya nga skin tone.
0: Oo.
1: Magpulupog is ang emosyon nga panit.
0: Madula bala yung natawag nato sa yung mga pores. Ang balikaw bala nga may ara balaan ang fair skin yung ginatawag ta. Makitaan mo lang may manipis nga nagatulubo sini nga balahibo sa guya mo, Dok Leo. Pero hindi mo makitaan kag wala naga protrude kag nagadalom ang iya sini nga puno.
1: Correct, Sir Josil, no? Ay nablang matermino bala na ton, Sir Josil, na kalmado nga panit.
0: Hamis.
1: Oo, hamis. Hindi akig nga panit. Nga tanan nga buho, nagkaroon na visible. Tungod nga inflamed kag irritated siya. Mabulig yan, Sir Josil, nga mapakalma ina. Ang isa nga nagabulig dira, VCO.
0: Oo.
1: Ara sa clear skin beauty soap. Ara man ang moringa oil na nagabulig, Sir Josil, pahamis sa kutis. That's why ang may mga blackheads, whiteheads, may mga pimples, mabuligan niya, Sir Josil, ano? Lakip na sa body odor pag abot naman niya sa aton sa ringan lawas, te, ang isa siya na makabulig, Sir Josil, dahon sang bayabas.
0: Oo. Oh.
1: Lagaon mo, kag ilanggas o kung ipaligo mo, kung may mga samad ka, mabuligan niya man nga maayo. Kag ara na nadira, Sir Josil, isa kasanggap sa ton Sunthorn Plus Herbal Soap. That's why damo na kanotar sa ni Sir Josil nga may ara nga nasolusyonan, Sir Josil, ila sa nga body odor.
0: Mm.
1: Pero may ara, Sir Josil, nga medyo may isog-isog ang report subong ang feedback na bato na ton na buhin-buhin na naman bisan paano.
0: Oh, at least towards sa reduction kita, matamat langit na.
1: Mm-hmm.
0: And even ang ginagamit din sa ni mga moisturizer actually, they're using mild sining mga sangkap hindi maka-irritate sa skin and most of it may ara sa mga good oil nga pang deep skin cleaning.
1: Mm-hmm.
0: Which is also present sa ato sa nga Sunthorn Plus Herbal Soap kag sa Clear Skin Beauty Soap, Doc Leo. And ang isa pagidari ang protection tagid sa kutot sang lamok. Amo gini nga kabalakaan sa ato sa mga kauturan. You know, delikado ba lang sa tao, sa bata, na multiple times ka na nga magka-dengue.
1: Mm-hmm.
0: Bangod man kay masami, nabatian na nato ng advice ni isang mga expert, just like doctors. Selling niya first time, selling niya second, hindi niya pagtuguting, maigo ka mo the second time. Because ang iya sininga simptoma, kagang iya sininga effect, mas fatal kag delikado para sa second time, sa third time na nga naiguan ikaw sang dengue. Wala abi ikaw sang immunity sa dengue, abi, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Mambal ikaw nga, ay nakagat na ko sina, why na na-effect sa ako, sa akon, na-injection na ako anti-rabies sina, hindi na mag-effect sa akon, I have the protection for a year, for 2 years, for 3 years. Pero sa lamok sa dengue, Doc Leo, bisan wala ka pa mag-ayo, gahuyango ka pa, gadaride ka pa, kay why ka makarecover pang lawas mo sa dengue infection mo, pwede ka pagin ma-reinfect, Doc Leo, kung makutot kay gihapon sa lamok.
1: Yes, Sir Josil, no? Kag dapat gid na halungan.
0: Mm.
1: In fact, daw, medyo may makahalamot gani nga senaryo sa una sang nag-orient bala about sa dengue disease GFT bala, Sir Josil, nga career.
0: Wow.
1: Sa sining dengue mosquito. Ang marking sa niyo, kung identification sa niyo, ning lamok bala nga may white marking sa yas sining lawas.
0: Daw zebra?
1: O, kag sa yas sining tiil.
0: Mm.
1: O, may nag-raise ang hand. Why na commit time? Mang dakop si nakamagtanaw. Kunding kay career ko na hindi si Gypte para ina ka. Klase sang lamok. Actually, Sir Josil, hindi lang dengue. Ang kita dalasin na, ara man ang Zika, ara ang chikungunya. Nga pwede nga maghalit pagin sa aton dugang, maghalit dugang sa aton sa nga lawas. Tada na bala ka perwisyo? Kag hindi man sakto na eh. Di kita makaisa-isa sa lamok na karoon nga nagalupad kung career na kung hindi.
0: Mm-hmm.
1: Palatandaan talang ting oras.
0: Tiyano, matris ko pyo lang takalamok. Siya, oo, mas ano to daw, zebra look. Looks like a zebra. Siya laban-laban career to sa dingge.
1: Pero ang pinakasigurado si Mr. Josil, naton nga safety net. Nga hindi kita mapalapitan kung madapuan sang lamok.
0: Oo. Oh. Ang madapo sa aton, ang makapanimaho lang, hambal nga, daw ka namin iya sang humut sang imo nga ginapamanyos. Ano inaman?
1: Mm-hmm. Daw ka makapakalma, makaparelax.
0: Oo. Oh. So kinanglan naton nga mamanyos sang daytime or nighttime. Nagapalamaho lang lawas o kunway. Kunway gapalamaho lang lawas para nas lamok. Especially during daytime, kay day biting mosquitoes ining Aedes aegypti,
1: mm-hmm,
0: nga nagadala sang dengue. Manyos ka mo sang Santon herbal soap.
1: Mm-hmm.
0: Sa gabi, Santon plus herbal oil.
1: Yes, Sir Josil. Sa adlaw.
0: Sa adlaw.
1: Pero sa gabi, pwede man gyapon magamit. Kung gusto mo nga ikaw ya ang maglinamok.
0: Ikaw ya mangutot, no? Manginjection. So kinanglan naton ini for the protection naton para ini mapalapitan sang lamok kay may ari ini sang sangkap nga nagapatabog sang lamok. Hindi mauyunan sang lamok. Ano pa kay nagapalagyo sina ang lamok? Ara nada sa Santon plus herbal oil. So pag katon sa opisina, pag katon sa bata sa eskwelahan, banyusan nyo ang mga exposed nyo nga party sa lawas, kagpabalunin nyo lang Santon herbal oil para nga kung dito na sa eskwelahan, basi kung grabe, gidya ka damong lamok from time to time, bala masunod isang banyo sa lawas siya para hindi siya mapalapitan sa lamok.
1: Yeah, correct.
0: Ang isa pag-idari nga ginarimay natin sa tanan is the protection sa ato siling matabaw. Amogin ang isa sa mga bagay nga may na istorya ako, nagligad lang sininga gabi, Dok Leo, hambal na muno kita nga, ayun tati ng cellphone mo na o, tanawab lang mata mo, nagahalob na ang dalom sa imo sininga mata, ang imo sininga eye bag. Pagkatapos, wala man gyapon, sige man gyapon, sang tamo sa cellphone, anay kay nagunta sa cellphone, sayo nga daw hindi na ko kakita how.
1: Mm-hmm.
0: Ina sa sobra kakapoy sang ato sininga mata, so pahuwayin niyo sa pagatubang sa mga gadgets, and dapat may suplemento kita nga mainom nga rich in lutein, beta carotene, vitamin A, zeaxanthin, which is present ina sa Visionix Plus, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Upod ina dapat no sa aton sininga healthy lifestyle. Pero mas labi kag labaw sa tanan na kinanglan non, Sir Josil, supplementation kun pida sila o kun pida kamo magkaon sa mga utanon kag tas nga maging source ninyo sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene nga nagapabakod sa mata.
0: Oo, inang mga tao bala nga naligan eh, magsudan sang kalabasa. Ang kalabasa nila daw ginahimo nila daw kahon palibot sang pinggan bla. Pamatsyagan mo, kung kaysa ginamunuhan mo, oops, may baha nga manugabot. Nga man, tinapuno sang kahon ng pinggan mo, ha? Kaya radang binilog kag pinihak sang kalabasa sa palibot sang pinggan, kini kauyon.
1: Nakahilira?
0: Oo, nakahilira.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos bangilan niya sang ano, Dok Leo, sang kapsina,
1: mm-hmm,
0: ukra,
1: mm-hmm,
0: ara man na latoy, ara man na,
1: mm-hmm,
0: no, sabaw lang ang hinahigop mo.
1: Kag maisip ya pa, Sir Josil, ha?
0: Oh.
1: Ang sinipad sang dahon sang balunggay.
0: So kinanglan tagid ang Visionix Plus para sa protection sa ato sa ringa mata. At the same time, ang para naman sa pananakit sa ato sa ninyo lawas, kung hindi gid kita kagwanta na kag kung may importante kita matransaksyons, nga gusto naton makapakondisyon para nga makapaminsar kita at mayad. Para sabi, maten ka mo meeting, maten ka mo sa mga gatherings, for example, din kay mo kagwanta, din ni makyaw ang baga ko ni Hao, daw sakit niya tutunlan ko, inom ka mo sang pain reliever. Amo ini ang cease the pain, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kay ang pain actually is a warning signal. Dapat mangin maalamon man kita no sa mga ginatawag signal na ginahatag sang lawas sa aton, kapin pa o kung pag-abot sa niya sa pain, may acute pain, may chronic pain, may nerve pain, may referred pain kita nga mabatsagan sa aton sa niya lawas. Pero Sir Josil, may mga time nga kung ano man na nga pain, ang kinanglanon mo gid balay, Sir Josil, nga maghulag. Nagarecommend kita no, pero hindi kita magsalig, ha. Pwede kita mabuligan sa pag-inom sa niko pagtumar sang cess the pain.
0: Amo niya basta gani magpalanakit ang lawas mo do ikanagana maghulag, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Luwas lang kon kuhiton ka.
1: Mm-hmm.
0: Psst, sinadali nang tulog na ta.
1: Mm-hmm.
0: Sino bi mang hindi, Dok Leo, mambal karon lang ko.
1: Mm-hmm.
0: Laban-laban gin pagkatapos sa habuyan niya kasang santon plus herbal oil, mambal ba niyo siya na ilikod ko?
1: Mm, bala mo na na.
0: Pero ti, como can I excuse myself for a while? Mm-hmm. English na?
1: Mm-hmm.
0: Komo dali lang itaw ko na yun din ko tago turbo ko man.
1: Para may kwan ka, may bala ka?
0: May bala. 30 minutes na yan before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kag ang pag-inom sa turbo, hindi lang nga makapaaraw sa inyong kana, sa inyong sining sexual activity, kundi makatakos man ina, kung bala maayo ang blood circulation sa imong lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kag sa problema, specifically, Sir Josil, sa mga kalalakinhan bala pag-abot sinin sa paghina sinasin sexual performance, ang maka kaglabo huwas ka, Sir Josil, may specific yung efekto para dira. Kag kung ang mga factors, Sir Josil, like stress, pagnubos ang libido, imbalances ang hormone, mabuligan niya makorekt ina sang turbo dietary supplement.
0: Kay kung kaysa si Mr. Gahuya-huya pa magbakalabi, kamo nga mga misis na lang abi mag-order to sa clinic, abi hindi gani sa mga ano bala, drugstores bala, kamo na lang to bakal sa turbo. Pagkatapos, mindyo, putsyon nyo lang sa ano bala, ampaw, ampaw, para pagbukad dya, that is more than a bundle of money, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil.
0: Kay nga, upodira, hindi lang, Doc Leo, ang simpleng santon or ang turbo dietary supplement for men mo, kundi ang pag-ulikid kag pagpalangga.
1: Tama nga, Sir Josil. Kumbaga buligay, ka-obligasyon sa isa kag isa. Pero may isa, Sir Josil, ka pamaagi nga na to ipan sa makilala ko eh.
0: Oh.
1: Gordon na lang sila online.
0: Tood, no? Why pa, no eh. Door-to-door delivery. Kagway man na ginabukad, actually, isang rider.
1: Yes.
0: Kamahambal, ay, kay sinuhuning turbo, wala kay naputos eh.
1: Mm-hmm.
0: So you can do that online through TikTok shop or hindi gani sa Shopee.
1: Yes.
0: Okay? So, hambal ni Ma'am Ilma Sobrevega, sila niya, Doc Leo, Katropanyo, sila nakikinig po ako sa inyo. Bumabili ako ng Santon Plus Gold. Pag nakainom ako at bumaba ang iyang cold o kon na hilanat, palang lamig, ang sugar namin ng asawa ko at Vision X Plus, maganda rin kasi hindi na lumuluha ang mata. At ang kafe ko premium D3, hindi ako inatake ng acid. Bumibili ako boxes o box by box. Kaya yan ang ginagamit naming mag-asawa. So very good. Healthy living na subong sila. Elma Sobrevega dito ya sa San Jose Antique, Doc Leo.
1: Ano nang ginasilin sang kilala to, Sir Josil, nga kun San Antique bala? Rata na.
0: Ti daw amuran mayad nah. Amuran nami.
1: Yes.
0: Now, kag sa kay Mama Loha Boy ko, thank you for listening diri kay Elma Sobrevega. Galing gid daw alang-alang na kami ni Doc Leo's Chempo. Gabay pa, nakahatag naman kita sa inyo sang informasyon, edukasyon, kag mga mapuslanon sini, nga mga sinipad sang mga ginatago nga sikreto sang tanom, prutas, or ni gani kararuton, agud tong mahibaluan ta kon paano naton ma-maximize ang nutrients sa mga ginakaon naton. Lastly, kuantan lang siya sa nga parting words at sa nga certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa pag-prepare naton sa mga pagkaon naton, Sir Josil, sa mga tagpalamati naton, normal nga may panit, no? Ang prutas, normal nga may panit sa ang mga utanon. Pero pag-abot sa prutas, sa panit, protection sa prutas. Kaya tanong, mismo, nag-protect man sa aton sa nga lawas. Gani, padayo na itong itukibon niya itong mga pagkaon nga makabulig ang ilan sa nga panit para sa aton sa nga ikaayon yung lawas. Kag sa mga benepisyo man, no, nga madulot sa isang quality ng mga food supplement for our prevention, sa mga ginabatyag na ton, makabulig man paayo, palikaw sa balatian, pinaagi sa pag-ugali na ton sa pagtumaras ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Gani subaybayan ang padayo na ton sa nga pagsipad-sipad sa mga sikreto sa mga tanom may benepisyo sa ton sa nga ikayong lawas. Sa kinandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nga nagabilin at aton lawas sa lungan antes pa man manginuli ang tanan. Kaya sunod pa sa Gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Santo Gold Live Testimony.
4: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong napakagaling ng Santo Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita, badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement.

0: on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahal kang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis.

0: malinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pag system pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yahoo! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Ang bibili sa mga butika.

0: oras, alas 2:11 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na kamo ni tatay.

0: pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Maghatag sang leksyon. Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
2: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas ka buhi mo.
3: Amo, ginangambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
2: Ako bisang kaisa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abe, abe. Ay! Maugat! Ay, dako! Dako, gidya! Ay, dako!
1: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako na mas palangga mo ako sa asawa mo. Mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tub-tub Biyernes, alauna imetsa, tub-tub alas tres imetsa sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

tropa Pips. Siyempre may kaupod niya naman hangin yung mga DJ Chika Pips sa kahanginan. Katropang Ira. Kaaga katropang Joy. Siyempre mga katropa, sa isa na naman kan panibago nga episode sa programa nga X-Rated. Yes, mga katropa, you heard it right. At ibago na naman ini nga episode para sa bulan sang June. Wow! So mga katropa, Pips, at ijo na kita subong ha, June 1, 2026. Yahoo! About the sun, ulang tong Mayo, pero June na subong ba?

0: gusto ka mo dira sang ligeda. Today mga katropa at ululupod na naman kita nga mag istorya hanay.
1: Mag magtamya wanay.
0: Kag syempre
2: mag bardag golan.
0: Set. Huwag bar na gula naman kita ya. Walang makakapigil sa atin. Bisan ano, maninagabula. Ganit na yun naman kami sa mga honey katropang joy. Para ti siyempre masaniya naman kita tanda. Ang ato na rin nga pagpanamiyaw sa atin nga mga katropang listeners sa radio, transistor radio manina, bluetooth speaker manina. Di may dayad nga afternoon sa inyo tandaan. Of course, sa mga nagalantaw mandira sa atin nga live stream. Good afternoon, good akag cold afternoon. Kag syempre sa mga nakaligid-ligid na dira, ako na nga pungko-pungko sila nga mga sala. Haiti, sige ah. Padayon lang kamudra sa pagpulo-pungko. Marami ina kong magpulo-pangapi kamudra kag parisan niyo sang tinapay samta nagapamati sa programa nga X-Rated. Alright, at yung mga katropa, happy-happy Monday everyone. Kag syempre, happy-happy tuning in lang dira sa inyo.
1: Yes, of course. Aliwat isagid ka, malamig ha. Nga Lunes ang hapon. Sa mga katropa na ito nga nakamonitor, nakatuned in gid sa subong. Nga mga tini-Andrea sa X-Rated sa XFM Rojas. Wow! Good afternoon, gid mga katropa. Once again, welcome, welcome, gid ha. Sa bulan sang June, mga katropa. So, ang ibang ganiti, kada entrada sa bulan katropang ay, naganig na hiligid na sa ginasiling na caption nila sa Facebook. Be good to us.
0: Yes.
1: Yeah. Tingin na ano, taka mo how. Sige, sa mga katropa natin ha, nga nakamonitor na sa atong subong, sa diin mga kabaranggayan rin sa atong sa syudad sang Rojas, aram ang kamudera sa mga kabanwahanan nga sakop sa probinsya sang Capiz, kag syempre sa mga kaiting natin nga kaprobinsyahanan rin sa Western Visayas, all over the Philippines man, or around the world as an OFW natin nga mga katropa. Thank you so much once again. Di madama,

0: sa inyo sa good vibes, kalingawan sa inyo malamig nga hapon.
1: Yes, kag syempre may hapon na dira ho sa atong mga katropang listeners, especially na dira ha sa family Bautista ni Ma'am Lorna.
2: Wow!
1: Ay, nagapulo pa mati, iniya sa ilang nga mga radio, kay tiway gidya unta tangiya nga radio kuno kung sa inya. Hello, hello, dira ha sa family niya sa may bahin sang Luktugan, dira ka sa family Bufil, kay Chris Dene, kay Jed Andre, kay Gladden, kay Chris Sabaw, kis ara man sila kuno sa Lunoy, nagatabok-tabok lang. At happy-happy listening na ha, Ma'am Lorna. Kag syempre, dira man sa unhan, sa may Avil Linos Ihawan.
2: Wow!
1: Nga nagapulo pa lati man sa aton kung kaisa.
2: Yeah!
1: Nga nagatunog ang ilaga speaker. Thank you so much mga katropa peeps. Siyempre, grapagid sa aton nga katropa sa may bahin sa dinginan. Kay Uncle Pinky, kay Uncle Duto, kag siya partner nga si Auntie Susan.
2: Wow!
1: Good afternoon. O kung malamig-lamig nga hapon dira sa ina.
2: Yeah!
1: Alright, adyo sa mga katropa, kadto kita na yung sa ito niya question of the day. Ano bala ang ato niya question sa buong katropang joy? Siguro makahal.

ka, tropa. Mamati ka mo nga maya. Da ko nakatulog ka mo dira sa atin nga Facebook Live. Di ara dira sa atin nga screen. Sa mga katropa naton, mga katropa, willing bala ka mo nga maghatag bulig? Bisan makaperwisyo ini sa inyo?

kilig ang ginapangayo ni Lama. O kung ano balay, halina nga perwisyo ang mag-aabot sa aton. Ay, siguro ka tropang joy. It depends.

0: ponle lang katropang Joy.
1: Sige, sige, nakatropang
0: Joy. O, nagbaha abi sa inyo kay Matingulan na. Ay, tiye, naabot ganyan inyo nga balay, kagdamo ganyan sang hilimuson. Dayon ka, tropang Joy, miara ikaw yasang duty. Ay, need ka ganyan family mo nga magbulig man dito sa imo para sa mga hilimuson. Kaya syempre, ang lasad, ang mga damit nga nagalutaw-lutaw, ang mga gamit yun nga nagkalabas sa ay. Ano malay, hanang piliyon mo mabulig dito, okon. Maduty ka, mabulig ka nga makaperwisyo sa imo nga trabaho, ay kasi Bildo? Tiyos ako, mamulig na lang eh. Kaya syempre, balay tama na. Pagpamilya tama na. Depende, di bali na wala sildo. Importante, makabulig. O kung na, ari naman ka tropang to isa ka example. For sige, example, my friend, ikaw. Tapos, nangutang siya sa imo. Pero yung friend mo, kilala mo nga bilang sugarol. Yes, tapos ang reason niya nga mangutang siya kay bayad naman kuno saya nga utang. Balaihan ka, tropang Joy, mapati ka, pautangon mo siya, pero balaan mo nga hindi na paibayad kay sugal niya na. Ka, yes, o kung hindi na lang.
1: Tisa mo na ang sitwasyon ka, tropang Ay.

0: siya, way pa sa nakabayad, ang ending, mahulam siya sa imuliwat. Kasi pero isyo, ganyan nga dako. Ay, ti mga katropa pips. Gani, aware man kita kung ano yung nagaperwisyo. Kung carry na to, go for it. Pero kung hindi, nag-i-edity. Sinugin kita yaman para hindi makabalibad. Kung yun natin kaya, ti balibad kita. Iway, gani rin yung problema. Kaya to, may nai ako galing.
1: Yes, baga nila kung ano man ang depende sa perwisyo actually, di ba? Kung gamay man lang ang perwisyo or hindi man makaguba ka sa imo drang dignidad, pangabayanan or whatsoever. T, for the go especially na kung mabalaan mong kinanglan ka sa inang tao or deserve niya man ang mabulikan, di para siguro sa imo hindi mo

comment section. Feel gid ya nga mag-drop dira sa inyo nga mga answer kay tinaga hulat pa lang kami diri ni Katropang Joy. Kay man sa inyo dira nga mga answer mga katropa tips syempre nagapamati sa aton sa mga radyo nakaka-learn man kag mga katropa dira naton may nare-realize man sila nga mga self somehow. Gani drop na dira ang inyo nga answer kay hulat-hulat to na mo nila ni Katropang Joy. Ito siyempre mga katropa peeps sa subagaling nga hapon. Huwag kita nagkakalipat nga magapalayag sa tag sa kalilisoan sa inyong nga mga radyo all over Panay Island. Kani mga katropa turugan na dirahang inyong nga mga radyo basugan ang inyong nga mga speakers para the more the merrier

0: pinagi sa FM band sa 106.5 MHz diriya sa probinsya sang Capiz. Siyempre babatian makita dito sa may bahin sang Antique diri sa 93.3 MHz.
1: Wow!
0: Sa 96.7 sang XFM Bacolod. Nagapareyan makita dito sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan.
1: Wow!
0: Siyempre sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City.
1: Yahoo!
0: Kamusta? Kamusta ka madra ka tropang Dolphy lang ka? Malamig-lamig din ba dyan?
1: Yahoo!
0: Sa 98.5 MHz ang XFM Kanaon.
1: Wow!
0: Hello, hello, gidakag. Happy, happy Monday sa ating mga katropang station. Siyempre sa mga katropa na ito, ang tisasubong nga hapon, wala lang kita nagapalayag. Pinagi sa inyo mga transistor radio or sa ating nga Facebook Live. Kaya mati mga katropa, mabatian ka nagapalayag makita. Pinagi sa aton nga XFM Radio Network app. Yes, kahapos lang mga katropa ha, i-download lang ang XFM Radio Network sa tag sa inyo ka mga cellphone or tablet bandera. So, advantage kaya tama kung may amukaring application, XFM Radio Network. Kaya mati, very ano kaya mga katropa ha, very hassle-free, portable, kaya manti madala mo siya bisanding ka as long as ari mo cellphone, makapamati ka ganyan sa mga nanarisari ng mga estasyon, dari sa XFM Philippines, mag-tune in sa iyo mga paborito ng programa, musika, kag entertainment programs, kapareho na lamang sa X-rated program. So, wala ginsang rason nga ma-miss mo ang imo nga mga ginaabangan ng mga programa, kag mga radio personality dari sa XFM Philippines, download ka lang as ang XFM Radio Network app. Yes, kag this afternoon mga katropa peeps, hindi lang kita sa radio app, sa radio, kag syempre, babatian man kita sa live. Live na live kita mga katropa peeps ha, sa ating secondary Facebook page.
1: Yahoo!
0: Ang XFM Rojas 106.5.
1: Wow!
0: Dati sa subong June 1, bawayaran ang isang kabugusan nga 2,500 followers.
1: Yahoo!

na ka mo magkuya huya, bisitahin na natin nga secondary Facebook page sa Liwathang XFM Rojas 106.5 kag

forever share ang ating nga live subong para mas madamo, syempre mas masaya. Kaya sa ato nila nga comment section, feel free kid ha to drop your comments. Sana mention taga ni Kaina, i-drop nyo lang dirang inyong mga sabat. Kaya kung may gusto ka mo nga i-shout out, may gusto ka mo nga tamiyawan, di anything.

nyo nga nag-graduate subong, di i-congratulate yung man sila diri pinagi sa aton nga comment section para di mabatian man nila ila pangalan dira sa kahanan. Kag syempre mga katropa peeps, ano man yung naging special yung ganap sa inyo kabuhi, gawin na dira ha, kay basa ko ni natanatangan ni katropang Joy and katropang Ira. Kag syempre pa sa mga

0: aton nga mga link sa aton nga social media accounts, especially na aton nga YouTube channel. So pindot lang na mga katropa, kag di mga diretso ikaw sa aton nga YouTube channel, kag syempre kung nato ka na to, don't forget graha nga mag-subscribe sa aton nga YouTube channel, kay man free lang, wala gid sang bayad. Syempre pindot na lang ang notification bell, ang bell icon, para always ka mo notified, always ka mo tililing itagringon ni YouTube every time nga mag-start na inyong mga ginaabangan ng mga programa dere sa XFM Rojas. Kag syempre ang ato nga TikTok account 106.5 XFM Rojas kang ginagamit natin sa mga secondary Facebook account, ang ato nga backup account ang XFM Rojas 106.5.
1: Sa tinagaupod na sa aton nga programa si katropang Duy Arthur, bauna-unag sa drisang istahan, nagpa-present na ang aton nga katropa sa mibahin sang West Villa Flores, maayon Captains. Hindi siguro bisibisihan si katropang Duy, basi na galigid-ligid maninisaya nga higdaan. Thank you gina katropang Duy Arthur. Siyempre nagasigundo man o, nagasigunda man si katropang Toto Val, nagpa-kislang book, number one, good sa young XFM. Wow! Thank you to ha, kag ara nang yung pa-heart-heart. Bayong hapon ka, tropa ni Ira and Joy. Musta ang panahon dyan? Ay, ito yung sinamention na to, malamig-lamig di ay. Kag syempre, malamig-lamig na sa guha, malamig-lamig pa sa sunod. Yahoo! O diba, gani, kwa na ah, nag-aara na ang season sang pag-ulan. Anong gusto niyo, season sang init o kung sang ulan? Dapat balance lang yato, no? Tag syempre si Duy Arthur, ho. Good afternoon, man kuno sa aton katropang Joy. Sa gihapon, nagapabati. Kung nagalantaw na sila dito, sa ilang barangay man sa West Villa Flores.

0: Katunya sudah ada barbecue. Duwagid ka stick to. Tag-binding is. Alright, sika tropang Melbs and news ko. Aray naman subong nga hapon. Oy, ikaw na katropang Joy kay nagkurit-kurit naman siya ako.
1: Sige, katropang Arbalikat itong comment ni katropang Sir Melbs. Basi may pasyararout naman siya sa iyang mga katropa pips dere. Sige.

0: Sponsor Melbs. Sila niya, Bigger, Louder, shout out ko no sa mga tropang Buklan, kag sa mga Marites dra sa Poblacion Sur, Ivisan, kay Maricoy niya, Lorna Dolorico, kay Altamea, kag syempre sa Bayawak niya nga si Shemenet Shemenet, kag sa tropang Barikosol.
1: Wow!
0: Doon nagdamo, doon nagdugang ang tropa ni katropang Sir Melbs Hao. Ligad, Buklan, Lakag, Marites, Subong, may bago naman mga Barikosol. Sige lang ba? Sige, wala man malakip today one day, ha? Sige, thank you so much, katropang Sir Melbs. Kaya sa mga katropa peeps mo dira, nga nakamonitor sa ating programa. Sige, katropang Leonard Menias, ari man sa sumuha nga hapon. Siling na maulanon ko nga hapon, Ma'am Ira, kag

0: Greenline Warehouse. Always gid na ka monitor sa ila dira mga guwapahon nga mga secretary, sa ilang mga snappy dira nga mga ano ang mga warehouse men, kag syempre si katropang Menyas Leonard nga gatekeeper kuno dira sa bahin sang Rebisco kag Greenline Warehouse. Si katropang Ma'am Liza Digala, ariwan the best kuno nga station ng XFM Rojas, may pa number 1. Sige, thank you so much gina katropang Ma'am Liza sa solid gid nga katropa nato dira sa bahin sang Hamul-awon. Si katropang nagpa-highlight man siya kag pa-follower as well this afternoon. Thank you so much once again Ma'am Liza kag sa pamilya Divino kag Digala dira. Si katropang Sir Melb sabaw, may padugang siya nga sure route ho. Wow, ito na naman nagkurit-kurit na naman katropang Joy. At syempre balikan tayo na wala tayong pwedeng iwan dito kay syempre nagasunggod ang aton nga mga katropa peeps. O siling niya tinagahulat na siyang Sir Route ang mga Concrete Boys kay Poor Man Marlon, kay Engineer Wiley, kay Christian Paminta, kay Tutoy Archie, kay Bonbon Mikay, sa ilang boss nga si Junjun Arlon, si Darwin Pogi, kag Buku Guwapo. Siyempre maulihi balaihan ang ilang sir nga si Justone Tisoy, Lodi Pet Malupa. Thank you, Sir Melbs. Bao siling niya to. Good afternoon, XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide, especially kuno sa aton katropang Troy. Nakatutok gid sila kuno dito as always, kag gina-welcome niya gid ho ang bulan sang Hunyo. Alright, sige, a katropang Mab, siguro, swerte niya, June 1, subong, ho? Ikatropang Ma'am Emmy, syempre nag-aupo naman sa ating programa subong nga hapon. Salamat Ma'am Emmy ha, sa iyong pa-highlight kag shoutout lang dira sa may bahing San Jack's Laundry Hub. Si katropang Lloydie Navala, sa hindi iwan maulihi nga itong nga katropa dira sa may bahing San City of Smile, wow! Bacolod City. Good and nice afternoon katropang Ira and Joy. Welcome to Feels Like I'm Walking in the Rain for the this month of June.
1: Wow!
0: Ang TUPV ko no, which took a big role in my life. Proud na proud si Jessica Tropang Lloyd Dinavalle sa iyang alma mater. Si katropang Ma'am Liza Digala, mayong hapon katropang two beautiful ladies, DJ I and DJ Joy. Nagatutok na kuno kag nagaladog na ditong ilang radio. Shout out gida sa liwat sa Digala and Family Divino. Sige, sa katropang Sir Mills, kuno tinagahulat na sang pasyara raw. Siyempre, as always, sa mga Pumpkin Boys, kay Foreman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Christian Paminta, kay Totoy Archie, kay siyempre sa Bonbon ni Mikay Dira, sa boss nila nga si Junjun Arlon, kay Darwin Pogi, kay Boko Guapo, nga si sa sir nila nga si Justone, kuno Tisoy, Lodi Pet Malupa. Sige, thank you so much kina katropang Sir Mills, kag sa mga katropa peeps mo dira this afternoon. Si katropang Lloydie, I ask myself of when can I see katropang Joy personally?
1: Oh no!
0: Gusto na ako makita katropang Joy. Sige, depende dira sa iyo katropang Lloydie. Ako sana naman ikaw dira magkagawi sa syudad sang Rojas. Sige, si katropang Solomon, naglatag na sang iya mga emoticon. Abati sari-sari, may pa number one. May pakadlo, may pakistag, pupakul, kagpa-hard. Kagsiling nga magalumon ko nung hapon sa atong nga duha katropang ladies or beautiful ladies, katropang Ira, kagkatropang Joy watching live. Samta nagabiyahe, oy, nagabiyahe si katropang Solomon sa maulan nga panahon sa Banwasang Pontevedra. Nagalanog na diring XFM sa Banwasang Pontevedra kay nakabluetooth speaker siya kuno katropang IBC.
1: Wow!
0: Good afternoon gidraha katropang Solomon kag sa pasay

hapon sa inyo diri sa Antique Lods. Katropang Joy and Ira, ulan manda sa inyo sa Rojas. Kasabihan, magmahal ka ng guard. Kay na sa guard ang true love. Safe ka na, may bodyguard ka pa. Oh, di ba? Sana! Sana kayo, dali na kamo ang katropang true love. Okay, safe na safe. Good ka mo yan. Good afternoon, Landra, sa inyo.

naman ako si Manwasha Antique. Sige, tropa nga. Tatay Mosok Biring. Ba, nagaligid-ligid. Maniniguro si tatay dito sa ilang balahan. Salamat gintay ha sa mga pa-highlight. Sige, tropa nga pa sa tikinet. Good afternoon, katropang Iron Joy. Late lang ko pamati dari sa Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Sige lang, away ka. So, hindi ka pa man masyado ka late, gid. Sige na, shoutout. Nagiging ko na ho, ang yung palangga. Wow, ako, tsagali ang gina-shoutout ng katropang Joy. Super guwapa ko nung kag manabi ang yung bayo. Ayaw,

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech

0: pinaghabang bangusin ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Subtle Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix.

0: kuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidsin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus

0: sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang effective potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan.

0: Chinese ulo.
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero
0: dati yun,
1: ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Santone.

0: sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Claire Skin Beauty.

0: Club, a quality product of Yesterhills Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Complicado, Ibalo Manteque. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi Rita.

0: ang galang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Lorna Bautista sa Barangay Tunoy, Ruastito. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga natag-an na 3,000 pesos ka. Gani ka mo mag-entra man sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: time check is 53 minutes past 2 in the afternoon. Katropa, you're still tuning in. It's your favorite Katropa station here on XFM 106.5. Ang Katropa niyo. Kaupod niyo, sige hapon. Ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga. X-Rated.
1: Yahoo! Mga Katropa, ang inyong nga programa ang builugang ginadulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon ka makapakinis sa atong kakutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa atong nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag hiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gin sang humos sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ka herbal oil mga katropa nga kun ilakot mo sa ibang ingredyente, hindi maguba ang iyang properties kag ka-epektibo. Ganyan ang panginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagisin ng mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Mga katropa, balik na kita sa itong programa subong nga hapon. Tinaginano ka mo sa nga commercial break. Kabunag ko nung balik na hello anay ha, kag malamig-lamigid nga afternoon sa itong nga 10,000 viewers. Yes! Ginano ka mo dati, pag-comment ka mo da para masaliyahan man ka mo subong nga hapon. Yeah! Kag syempre, tigil na greet again siya nga payadayan niya afternoon ang mga katropa peeps natin dari sa may bahin sang Eker Multipurpose Building dari sa may Philippine Crop Insurance Corporation nga tibisibisihan gid kaya way ginagauntat guwa sulod ang ilaga mga kwan man mga customers dira kay man Biyernes, Sabado, Domingo nga wa ay sila kakat kinya kada Monday. Kag syempre dira man ha sa aton nga mga katropa peeps dira sa idalom sa Gene Access Boutique. Malamig-lamig nga afternoon sa imo ma'am Catherine Famulag. Wow! Kamusta, kamusta ikaw dira? Pisan nga nagaulan-ulan, gabay ang nga nakabinta ikaw dira. Kag syempre dira man ha kay ma'am Emmy. Uy, kamusta dira mga nilabhan mo ma'am? Di sige, palibot-libuta na ina kay besan niya umulan. Mala, sige hapon ang nilabhan ni Ma'am Emmy. Di ba yung hapon? Andra sa imo, Ma'am Emmy.
1: Sige. And of course, maayong hapon man sa mga katropa nating SGs, mga tisuyon, kag mga snappy natin ng mga katropang security guards. Always sa kamonitor din sa atong programa. Siyempre, sa mga naka-duty din sa bahay sa Pueblo di Panay, sa bahay sa E-Performax, sa contact center, sa may Kapelco, kag siyempre, sa mga solid din natin ng mga tagpalamati din ng mga SGs sa din sa bahay

si Junior. Kaya siyempre sa mga katropa mo natin, kundi yung mga kabahin, din ka mga establishmento komersyal, mga opisina, nga nag-abantay sa subong or nag-monitor dahil sa inyong

Man Asa Pagre Baligia Arab Man Kabadira Sa Maya Public Market Tentera Sa Maya Chidora Arsana Sarada Center Kamusta Kamusta Terang Inyo Pamiligia Anon Gabay nga bisa naga ulan ati ubos dirang inyo nga mga utanon o kung ano man ina dira nga klase sang baligya ang inyo nga ginabali. Raman sa mga katropa naton sa may bahin sang Burgos Tali Papa ay ti kamustawan dira mga kaisda anyo. Butangina sa mga isa kay ti para fresh na fresh para pagtulog po lang sa aton nga mga konsumidor at kumprahon dayon. Kag syempre man sa mga pinalangga naton nga mga mangunguma, mamumugon kag mga mangingisda ay abaw ti sa sumbong nga nagaulan-ulan na basik yung kaysa mabaskog ang mga balon ha sa mga isda dana naton ti pulo pa huway anay kung hindi gida kung malain gidang syempo kay para safe na safe ka mo kay kung ano ba darang matambo sa inyo ay tiya sad kita eh gani mayong hapon gidara sa inyo ha labi na dara sa katropa naton ha sa may bahay siyang hamulawon panay kay katropang Eric kag tatay mo so subong present man sila sa atong comment section for sure pahuway-huway sila nga doha siliwat malamig-lamig nga hapon mga katropa peeps and of course kamusta kamusta man dira ha mga katropa nating drivers sweet lovers gati sa subong ang mga

0: siguro ang Baganilla, wala man siguro ng galaba ang karsada, di ba?
1: Yes, ako gani. Pero ang iba na ito ng mga katropa, pasmado. Hamuna nga nagataa siguro.
0: Sige. Ati sa mga katropa nating drivers, sweet lovers ha, nga hindi man abuso, abusador sa pagpanukod. Sa ilang mga pinalangga ng mga pasahero, tigur afternoon ng gidra mga katropa sa mga nagabiyahe dira sa jeep, nagabiyahe sa bus, nagadala sa van, nagabiyahe sa tricycle. Siyempre sa mga motorcycle riders na to, nga di mapaulan o mapainit, tuloy sa gihapon ang delivery sa pagdunong sa inyong mga parcels dira kung ano pa man nga inog-deliver. Maayong hapon gin sa inyo mga katropa. Kag siyempre sa

at isubong nga hapon. Ari naman siya tropang Crystal Maria Joy Libardo. Good afternoon, dira sa imo hara ka man dira sa may bangin sang Puerto Princesa. Nagainano ka na dira, basi break time mo na naman. Ati ano na naman dira ang imong ginakaon. Siga tropang Pasati Kidat. Good afternoon ka tropang Ira and Joy. Gina shout out niya lang siga tropang Rafael Digno. Nagapamati ko na dira sa Rojas. Yeah! Yes. Gani driho at least na mentionar na ina ni katropang Pasati Kinet. Si katropang Eric, kaway mo nagkalipat sa pa-highlight and pa-followers. Thank you kanyang mga katropa peeps siya kay bangod si nati, manonotify, manadrangin nyo ng mga kakilala, yung mga Facebook friends.

0: DJ Ian, DJ Joyce. Happy Monday and listening,
1: Wow.
0: Good afternoon, Mandra Simo, Mama, and happy, happy Monday as well, Mano. Si Katropang Runel, Miad Hapon, DJ Ian, DJ Joy, Junwana, sweldo na magmahal ka mo ng guard, kay Kinsinas kagkatapusan, may sweldo na, may pang-date pa, kag-complete benefits pa, kaya sa guard ang true love, kag ang kinabukasan, sana all.
2: Sana all.
0: Ay, pwede mo ng mga sayings ni Katropang. Ano ang mga punchline ni Katropang Ronel?
1: Yahoo!
0: Ay, teka mo da. Ano man ang masay niyo? Ikaw, Katropang Totoval, magmahal kayo ng ano? The delivery boy. Kay nag-deliver na, may pasobra pa. Sige mo, anta na lang kay Manchi Totoval, nag-loading pa na.
3: Pasipuas pa na siya kaboylo, Katropang Ay.
0: Amo gani.
3: Sige, tiitaas ang bandera, ano mga katropang SGs niyo, Katropang Rognel? Sige, thank you so much, kida. Sige, Katropang Eric, tisiling niya, June na, pero di pa ako ready magdugang ang edad ko. Maayong hapon. Maayong hapon, mga katropa friends. Ilabi na ko, no, kay Katropang Sir Solomon Antonio, kay Katropang Daniel Magallanes, kay Katropang Rafael, kay Tutuval, kay Ma'am Elmi, kag syempre kay Katropang Liza. Aba, mga solid natin ng mga katropa. Uy, birth month kanini, Katropang Eric, Katropang
0: Ice. It means mag-birthday na naman ang aton ka, katropa. Sige, inform mo lang kami dali ha, kay syempre makikiselebrate kita online.
3: Huwag kay Katropang Eric, hindi magsubo ha, hindi masubuan ha, nga

0: atrapang. Bali ka atrapang. Ay, nagdako ka
1: gano'n. Amo lang.
0: Ano niya ba? Niya, sa imo?
1: Tani, hasta lang kita 20 plus. Why na kita gadugang, no?
0: Kagang adulting, gidi ay ang adulting stage. Di, wala gini kita mahimo. Kay man adlaw-adlaw, gini ya. Wala gini ya sa day off.
1: Sige lang, ha. Batong noon, dalang ina. Importante, healthy kita adlaw-adlaw. Kay katropang... Oh, ikaw na katropang Joy.
0: Sige, sa katropang Ma'am Elma sobre Vega, ari man nagpa-highlight na this afternoon. Thank you so much, Ma'am Elma. Kag sa mga katropa naton dira sa bahin sang Antique, mailang nga pagpulo pa mati. Sa katropang Lloyd, siling niya, oh yes, I'm willing to offer my life unto her. Aba, kadalumsang sabat ni katropang Lloyd.

0: Si Gisika Trapang Cristal, silingnya, welcome Jun. Paniaga ta, mantinero lang tanin sang laswa kag inihaw nga mamoy.
1: Wow!
0: Mga katrapang Ira, guwapa kag katrapang Joy Sexy, pag-shoutout man ko kay katrapang Rogeline Cristal Joy Libardo, na excited na mag-go to school. Kay mother ni Coro Maria Libardo, thanks kid and more power to your programs. Ay nga pagpulo pa matidra kay Mother Maria Libardo adara sa bahin sang San Jose, Barangay San Jose, Rojas City.
2: Sige tropang Crystal, ba nag-inom siya kay nag-pinamalahas mo? Hot na hot siya ko na abi eh. Sige ah, sila ni Toto Oval daw lupoy kaya ma'am ay as in. Ay sige to, ay search ko na karon ng lupoy kung ano bala ay hanang dining sila. Para ma ano tama na. Sige. Ike tropang Solomon, eto gina shout out niya gid ko no ang mga maestra nga sakay niya subong kay akupado ko nila si Ma'am Oliveros, si Ma'am Cobrador, kag Ma'am Barogo, kag Ma'am Dangan, abaw kadambo gali isang maestra nga sakay ni katropang Solomon mo. Abaw kag si Ma'am Cordinilio. Thank you katropang Iron, katropang Joy and God bless for sure. 36 minutes ago na ho. Di na kang panaog na ini. Sayang, why nila nabatian. Sige lang, katropang Solomon. Importante si

0: Ma'am Eleanor Gatilogo. Ari man sa atin nga comment section. Maulanan ko na nga hapon, Ma'am Irene, Ma'am Joy. Watching live and listening here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Ay, nag-ulan-ulan matugali sa Kabangkalan. Sige, mayong hapon lang daraha. Katropang Ma'am Eleanor Gatilogo sa imong hubby na si Katropang June. So, for sure, nag-apulo pa nga. Pinis na sabong nga hapon, Katropang. Ay, nag-apangapi. Gani nga pwerteng init.
1: Yes. Ay, hay, pa nga malamig-lamig.
0: Sige. Thank you so much once again, Ma'am Eleanor Gatilogo. Siling niya, ay, ari manggali si Katropang Cappy's Adventurous Vlog sa Banakadalikyat sa ato nga comment section. Maayong hapon ko Katropang Ira and Katropang Joy. Sige. Thank you so much kada Katropang Cappy's Adventurous Vlog sa pagpalabot na naman sa imo nga pa-highlight, pa-follower kag panamiyaw this afternoon. Si Katropang Ma'am Eleanor, gusto ko gaulan kay kanami ko na iligid-ligid. Ma'am Ira and Ma'am Joy. Tama ka kita ya, Katropang Ma'am Eleanor.
1: It means why sa kapang apisubong nagaligid-ligid ang first.
2: Sana.
1: Sige, ikaw bahala, ma'am.
0: Oh, si Katropang Johnny Dorado. Bari sa ating comment section, may pa-rose, kag may pa-flowers. Sila niya, hello, I am very impressed to you.
2: Sana.
1: Ay, bago na ito na, Katropa.
0: Sige, welcome kita, Katropang Johnny Dorado sa ating dito nga programa. Kag maayla nga pag-pulo pa mati, dira, or nag- lang to kaman sa ating Facebook Live. The happy viewing lang, happy listening dira. Si Katropang Dolphy Langka, ari man sa ating comment section. Siling niya, God bless the both of you, Katropang Joy, Katropang Ira. Maayong hapon lang ko na from XFM Sagay. Sige, maayong pagpulo pa mati lang dira sa mga taga XFM Sagay. Especially kay Katropang Dolphy Langka, kag syempre sa mga kopdanan mura sa XFM Sagay. Sa inyo dira nga station manager, nga si Katropang Atroy T. Soy. Good afternoon, good ha, Katropang Sir Dolphy. Thank you so much for listening. Mamba si Sir Dolphy, may choice kami how. Sorry.
1: Adugang pa niya, tiya. Mayong hapon man ko na sa mga San Felix family sa Rojas from Nunoy, Alacapa. Sige, may mga pamilya, manggali dira sila sa Rojas. Sige, si Katropang Ronel, saliwat miyad nga hapon, DJ Joy and DJ Ira, watching live on duty. Dira sa may Chowking Antique. God bless sa program ninyo ha, sa mga June 1. Kag saliwat, nasa guard ang true love talaga.
2: Sana.
1: Sige, ipaglaban mo yan. Si Katropang Arlene, Divina Gracia, may yung hapon ng Ira shout out. Sige, shout out sa mga taga Sibagwan. Kamusta, kamusta ka mo dira Katropang Arlene, Sibagwan o kundingina na wala ka mo sumpong. Timayad ayad lang pagpulo pamati. Kamusta dira ang panahon? Nag-ulo-ulan mamara dira sa aton. Si Ma'am Sena Linho nagpa-highlight naman present siya subong nga hapon and pa-followers. Sili niya, subong lang siya kuno nag-abot alin sa eskwilahan kay nag brigada siya.
2: Wow! Sana
1: makahugod din sa ato na mga katropa. Pips ba? Sige, importante. Nakapanglimpyo ka mo ah. Kung nabasa ka mo sa ulan, tiya pulo paligo lang ah, nai.
0: Sige, sa katropang Tuval. Aba, tinagkinadlaw yan sa tutumpan mo. Ano ay halang kadlaw ni Tutuval? Ang ginakadlawa niya ay han. Si Katropang Johnny, hello ko na sa mga Kalinaw family. Bataga din ba mga Kalinaw family, Katropang Johnny? Ngayon mo ginasararaw, di mayang hapon lang daraha sa inyo sa Kalinaw family. Si Katropang Samputan Vlog, ari man nakabisita sa ating programa. Sila niya, good afternoon DJ Ira and DJ Joy. Good afternoon sa inyong dalawa, magagandang.

0: si Kika Piaz. Shoutout lang ko no sa kay ang may-ari ng XFM Philippines, kay Dr. Remelito Uy. Ay nga po lang dira kay katropang samputan vlog ha kagirl. Di nakadalikya to man ikaw this afternoon. Siguro ti hindi busy ang person. Si katropang pasete, sili niya mga next week makakadto naman ako sa inyong station. Mahulog ako sa Xanthan Plus Gold Capsule.
1: Sana oh.
0: Kag syempre, mapapicture na gina ko ya kay katropang Ira. Uy, guro!
2: Yahoo!
0: Hindi pa sure.
2: Ngaman may guro, pagid. Kung may lala ka nga cellphone, ano yung hindi ginaiya, imposible.
0: Yahoo! Katropang Kenneth ha, for the goal ninyo mga picture para ti wala na ikaw regrets in life. Sige, si katropang, pag-greet ko na sa happy birthday sa bata ni auntie niya Andrea Jodith sa barangay na Sunugan Dao. Sinuayhan ang bata ni auntie Andrea?
2: Ay, sino nagapag-greet?

0: Sige. Then once again, happy birthday gina sa katropa ni katropang Kenneth. Sa bata ko na ni auntie niya. Ni auntie niya nga si Andrea Jodith. Sa barangay na Sunugan Dao, Capiz. Kag syempre, ang wish to sa imo katropa, always gina maayang lawas. Syempre, malawi pa nga pag kabuhi din sa kalibutan. Kag importante man nga i-celebrate mo din mga special day sa Subonga Adlao.
1: Yes, kag syempre, belated happy birthday man ha sa akon draga BFF. Si katropang Mary Rose, kahapon ang iyang birthday, May 31. Tialong-along, kalandra akong saliin, ikaw kag hindi na magdrama, I'll see you next year na lang, kahit huwag ka man plano magpuli Subonga tuig. Puro ka lang tugan. So, sige, love kag more birthdays to come pagyad.
0: Sige, si katropang Tutuval, siling niya katropang Ernesto, daw abalong kabala. Uy, si Tutuval.
1: Sige, agad to, ikaw mag-umpisa, basta hindi kasi nakabalong magtapos, ha?
0: Kay katropang Ernesto, paala.
1: Uy, na balagi na atrasan si katropang Ernesto Alvarez.
0: Oo, kapang real talk na sa mga. Charit. Si katropang Pamsa Nalin, maniaga, tama nga guwapa.
1: Oh, boy. Grabe, stress na yan. Stress na yan.

0: Celine katropang Kenneth. Sana ma-accept mo naman ako katropang Iris si Andrea.
1: Sige ah. Atunin naman han kung may time kita.
0: Gapang vulgar kita sa katropang Kenneth.
1: Kapag itloy na nga to na katropa. Sige ah. Later katropang Kenneth. Pero silbing niya ko di na to. Amo mangyapon. Please lang po. Baway please na ginihan.

0: nakapigil kay katropang Kenneth. Siyempre si katropang Salomon, higin na shoutout nilang iyang mga barkadas, mga tropas. Si Ma'am Emmy, si Ma'am Liza, si Totoo Val, si Dudoy Dumali.
1: Yahoo!
0: Si Taimo Sok, si Ryan Sena, si Anyan Orario, si Sir Melt, si Ma'am Nene, si katropang Chris, si katropang Eric, si Sir Bernard Via, si Ma'am Senaline, siyempre si Toto Joanne Balvesman nila o sang Panay o kung Pontevedra.

0: katropang Ariel, si Sir Lloyd, kag si Joel Billiona sang Hamul Awon Panay. Salamat, ikro at God bless sa aton mga katropa peers. Katropang Solomon, same to you ah. Si katropang Erico, salamat gid katropang Dolphy Langka sa positive notes. Always God bless po. Ay, sige ah. Sige, aray masasubong kahapon. Katropang ay, di ba sa akong kala niyo? Si katropa nating Jessery Matiling. Aray sa ating comment section. Aba si Nangnining. Good afternoon ko no, DJ Ira and DJ Choi. Di good afternoon gadra sa inyo ha, Nangnining. Sa Banwasang Panay. Mga ipagpulong pamati. Doon dira ko nagpamati ka mo subong. Kaga siyempre sa family mo dira sa mga kids mo. Sa Matiling family. Sa Baes family dira sa Banwasang Panay. Good afternoon gid kag. Mga ilang pagpulong pamati sa atin nga programa sa subong kahapon. Si katropang Samputan Vlog, siling niya diri ko na sa Sagay, or dito ko na sa Sagay, katropang ay, ah, gagay? Kagay siguro niyo, or Sagay?
1: Ay, basi eh. Sagay?
0: Hambal niya, diri sa Sagay, walang ulan, grabe ang init dito sa Brigada.
2: Yahoo!
0: Dito lang

Dania Di Martin. Maayong hapon kay tropang Iron, kay tropang Troy, watching live dari sa Sitio Obo sa Barangay Lano. Dito shout out dira sa mga partner, si Ma'am Feli Di Martin, happy happy tuning in. Si katropang Eric Sir Solomon, may PM siya ko na sa imo. Ginapa

sinalin. Ma'am, ay, ara naman. Wow, ha? Ay, ano ba? Ay, nag-diet. De, sige, wala tanagid nga sexy man si Ma'am Sanalin. Mm-hmm. Bisan di na siya mag-diet. O sa guy ko no, hambalik at raupang samputan vlog, DJ Choi. Sige, thank you so much, katrapang samputan vlog.

may Super K Drugstore. Pwede kita ninyo ihulog para hindi na kamo mabudlayan. Hindi kamo magastos sa pamasahe. Pero kung gusto nyo ganyan makita, inyo din mga katropa Pias. For the go. Kung kayo sa may kinalakat na si katropang Eric, mo isahan na lang. Ginaulayhon niya na lang diri hulog sa aton nga station. Sige. Salini katropang Jesseria. Salini nga thanks, Dieter Joy. Always watching and listening every afternoon. Best regards sa family, Joy. Sige. Yeah! Thank you so much, katropang Ma'am Jesseria. Thank you. Good night.

0: Sige lang, basta nagapamati sila sa aton. Di mga kitropa, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan. Dari naman sa Lunes edisyon sang programa nga X-Rated. Inibalaihan mga kitropa, makahatag naman sa aton sang leksyon.
1: Aba, inaihan, makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
0: O kung basi, consumisyon! Sige, malalaman tayo na later mga kitropa. Gani, balantayan, dapat tayo ng kabudra sa pagtutok. Kay subo nga

0: pinuta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanadol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty.

0: product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! System pain. Symptoms persist. Solid doctor. Please, sa mga bukigaw.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag Evergreen coffee mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May gabi ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

Oras mga katropa, alas 3:29 na sa hapon. Mga katropa, inari nga programang builog iging nadulong sa inyo sa Zanton Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Zanton Gold Herbal Tea. Marami ganang pag-inom sa ni matapos magkaon. Agad nga matunamang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Niyang himo sa malunggay, turmeric and cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefit. Ginapatam isman ni sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid kabalak-an ang mga katropa naton nga nagasuprehen sang diabetes. Tungod mayari wa ni sang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangustin gani kakas gid no ang mga toxic kagaya gid cleanse sang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. Kag syempre pwede man mabakal online pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zanton Gold Herbal Tea is a quality product of Yes to Health Incorporated. Katropa, balik na kita sa ating programa subong nga hapon. Thank you sa mga katropa naton nga sa gihapon nagalantaw sa aton nga Facebook Live kag nagapamati sa ila tag sa Kabaga Radio. Yung mga katropa, hindi na pagpadugayon pa ah. Ato na inibuksan ang istorya sang kabuhi kay so far why naman nga nagdugang sa aton direct nga comment section beach

kabati sa ating comment section. Ibay nga masabat niya na akatropang samputan vlog. This time mga katropa, ato na basahon ang story ang ginting uluhan. Siya ang may utang, pero ako ang ginapangita.

0: mga DJ Chika Babes ng XFM Ross. I'd like to remain private, so call me Maymay na lang. Mga DJs, may kalapit kami balay, kag taugunta na lang kay Auntie Rosa. Hindi mangin kami super close, pero dugay na kami nga magkakilala. Siyempre, isa lang kami ka-compound mo. Kag atubangay lang ang balay na muna. Siya ang tipo sang kalapit nga pierme na ka-smile. Palabog no, kagisa, nagapadala pa siyang pagkaon kung may okasyon sa ila. Mga tropa, biuda na siya kag may duwa ka mga kabataan. Minasiguro nga sang nagpalapit siya sa akon, madasig ako nga naluoy. May, pwede makisuyo? Nalak, abi, Gcash ko. May mabayad, Dani, sa akon sang order, huh? Pwede nga sa imo ko anay Gcash ipaagi. I-cash out kumandaso na.
1: Mga DJs, ang una, gamay malang. 300 pesos, 500, kakungkis, nagarabot sa 1,000. Online selling niya ko, no? Mga bayo, kag mga frozen goods. Mga DJ, since nga kalapit malang namon siya, gani, wala na ako nagduha-duha. Siling ko pa sa iha, okay lang, te. Inform na lang ko kung may mag-send para ma-check ko, ah. At first, mga katropa, okay man. Pag may nagkasulod gani sa Gcash ko, masiling na dayon si Auntie Rosa nga, ako naga. Tas makadto na siya sa balay para kuwaon. Sa ginahatagan niya pa ako no so or ginahatagan niya pa ako sang 20 pesos para kuno pang cash out fee. Mga DJs, abi ko gani simple nga bulig lang. Pero habang nagadugay, masami man ang mga naga-send. Biskan gabi na, may mga nag-send sa gihapon. Kung aragan ako sa trabaho kung kaisa, sunod-sunod ang notification sa akon niya Gcash. Received 1,850. Received 2,400. Miyara man received 750.
2: Sana,
1: gani mga katropa, ang ginihimo ko, gin-message ko siya. Siling ko, ante, kadamo, nag-idiabala kag-sari-sari ng mga number. Ang nag-send sa Gcash ko. Basta iti kayo naman ang Gcash account mo ah. Ti, dira na lang siguro ti para dira na lang sila masend. Reply niya sa akon mga DJs. Huuga this week. Pasensya gid ha. Kadako nagibalas ang bulig mo sa akon. Abati sa pensar ko naman mga katropa. Sige na lang gani. Kaya may naluoy man ako sa iya, kaya may mga kabataan pa siyang adaan.
0: Pero DJs, dito na nag-umpisa ang mga red flags kay Auntie Rosa. May mga nagatawag sa akon nga hindi ko kilala. Hello? Ikaw si Myla? Nagbayad ako sa Gcash bukahapon. Tis ano, i-deliver ang order ko? Abaw na
1: nakibuat gid ako ya. Siling ko na lang. Ay, hindi ako ang seller, si Auntie Rosa, ya ma'am. Hambal sa babae sa akon. Pero account mo ang ginasendan ko sang bayad. Imo pangalan ang ara sa receipt. Gani dito na ako ginkulbaan. Kay matuod man nga sa GCash account ko sila nagasend. Ganang ginhimo ko mga katropa pagkagabi. Ginistorya ko sa Auntie Rosa. Auntie, may nagtawag bala ka ina sa akon. Nga manambor ko ting ginahatag mo si mo mga customer. Hambal niya lang. Hindi manambor mo ga ah. GCash name lang. Bala naman na nila nga sa ako ng order. Ay, paano na timan? Ako yung ginatinawga nila. Kag kung may mga issue, ako yung ilang ginaistorbo. Ginyasihan lang ako yan ni Auntie Rosa nga daw sa wala lang. Bay ilang daga, hindi lang sila pagsapaka. Maabot man ang mga order nila ah.
2: Sabaw hindi na kita kuya mapakali. Pagkasunod ng mga adlaw, may nag-message request sa akon sa Facebook. Nakuha nila kuno ngalan ko sa resibo through GCash. Kag may mga order pa sila kuno nga wala kaabot. Tapos may isa pagyad nga inog-refund ko kuno. Chat ko si Auntie Rosa. Pero sin lang ang akon nga nakuha. Pagkaaga mga DJs, nakita ko siya nga nagapanilhig sa ilang ugsaran. Nagpalapit ako kag naghambal. Te, kinahanglan ta nagidya untatan ang paggamit sa GCash account ko. Mga DJs, gulpi siya nga nagtulok sa akon. Sang masakit. Grabe ka man, Mayla. Duwala ka kabalos ang sitwasyon ko, kag. Te, I know, te. Pero pangalan ko na ya ang involved diri. Sabat niya, wala taman ka ginadalahig, ah. Budlay, abisin mo. Gamay na nga problema, gapanik ka na. Do hindi ka gidya makabulig. Mga DJs nahuian gid ako. Ilabi na nga may mga tawo nga nagatulok kay nagapamati sa amon nga duha. Gani na ukyan gid ako. Ang final stage mga DJs sang may nakabot na sa balay namon nga mga tawo. Duha sila ka mga babayi. Akig-akigid sila kagina pangita nila ako. Abi pa sa nanay ko kung naano na ako. Ma'am, ang refund na mo, hindi ina. Sa GCash mo kami gabayad, tatlo na kasimana. Wala gyapon ang order? Wala gyapon kaabot sa amon ba? Aba, di nang lamig ang mga kamot ko mga katropa. Gilayon ko nga gintawgan si Auntie Rosa, pero why siya gasabat? Ginkaduan ko siya sa ilang balay, pero wala man siya nagagawa. Bata niya lang nagawa. Kay man, tulog pa ko no si mama niya.
1: DJs, dito nagid ko yan na puno kay Auntie Rosa. Pagkaaga, nagkadto kami sa barangay. Ato na siya dito. Pati ang duwa niya ka-customer. Kagpila namon ka mga kalapit balay nga interesado man sa issue. In short, mga marites. Abaw, may pahibi-hibi na si Auntie Rosa. Kung imol kagid man, i-judge kagid man sang iban ah. Nagapangayo lang ako sang bulig, naglain pa. Gintulo ko gid siya. Ay, te, wala ta kaya gina-judge, te, tungod imol ka? Ang problema na nga, busy mo, kaging gamit mo ko, ang GCash account ko, kag ang pangalan ko, para tabunan.
0: tanan ang mga issues nga hindi mo gusto at ubangon. Sabat niya pa, hindi ko man hungod nga ma-involve ka. Pero aware ka ting ako ang ginapangita nila, ako ang ginatawagan nila. Tapos, ako pang magwa nga malain kag dalok sa naghambal ako nga unta-tunta na. Abaw na okiyan siya. Pero ako, bisan, nagapangurog ang lawas ko. Ginpadayon ko gyapon ang akon nga speech. Oo, bulig ang ginapangayo mo. Pero, responsibilidad ang ginabalik mo sa akon, te. Hindi porket nga kabalo ko maluoy, himuon mo na kuya nga panangga sa akig mo nga mga customer.
3: Mga DJs, ginpaperma siya sa kasugtanan nga siya ang ma-refund sang kuwarta kag hindi niya na pwede nga gamiton pa ang GCash account ko. May mga iban nga tao nga nagapabati-ibati nga grabe gid ako kuno katig-a. Tani kuno, ginpagbigyan ko malang si Auntie Rosa. Pero subong, mas okay na ko mahambalan sang amuna nga mga tinaga, mga katropa. Kaysa naman adlaw-adlaw ako nga ginakulbaan tungod lang sa kwarta nga hindi man akon. Kag wala man ako yung nagapa-apekto sa mga tao nga budlay at paintindihon. DJs, mga katropa, naka-learn ginakuya nga hindi tanan nga pabor, simple lang. Kalabanan, ang gamay nga pakisuyo, ang nagiging dako nga problema kung abusador ang mga tao. Kag hindi ka malaing nga tao, kunon taton mo ang bulig nga rason sang imo pagkalugmok. Thank you gid mga katropa sa pagpamati niyo sang akon nga istorya. Kag thank you gid mga DJ sa pagbasa. Kag tubtob na lang dire ang akon sulat. Sa liwat ini lang si Maymay. Kag ining akon nga X-rated story.

katropa, ang ininda nga programa ang buylog nga ginadul-on sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga i-pamper imo ko galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glottacogic kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs of skin aging o kon pagtigulang sa ato nga selula sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakinis ang ato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihimuan nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagawa pa mga katropa magamit na sa Clear Skin Beauty Soap. Kamabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online na pinagin sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: Mai Mai, a.k.a. Mai lah. Yeah, tu Mai manggil ka consumption ang dala ni Auntie Rosa sa iya. Wow, ati nga man niya dahil nagpinasugot ka man niya ito. Siguro nagabulig lang gid man si katropang Mai Mai o gani si katropang Auntie Rosa. Abusador gay klase nga tao.
1: Yes, katropang ay di buwan naman nung consumption ha sa bulan.
0: Sang Hunyo.
1: Oo, sa bulan sang Hunyo. Katropang Mai Mai.

nag-lock out or nag-lock ang iyang Gcash account ni katropang Rosa. Pero magaling na tabo katropang ay sa ulihi ti okay lang, pero or sa una okay lang, pero ti sa ulihi ti

0: Ante Rosa, kay nga mo nagbinayad na sila yan nga tip wala pa ganing ilang nga order. Dapat COD.
1: Ay, te. Pati customer tuloy na award.
0: Amo ina ati mga katropa, kita ko nag-order, kita make sure naton ang yati, hindi kita na magpadala-dala kay damo daan scamper subo.

0: may mga ano nga daan niya kundi sige da mabalik naton kag hindi naton mahatag ang aton nga bayad. Yahoo! At least way kita sang hinulsolan o gani ka mo ha ayaw gid ani magbayad basta wala pa ang order niyo kamo ba lang.
1: Yes, sa katropang IT mo gani na tabo uno na consumer nagconsumer si katropang maymay tungod kay asod-asod na yung mga nagatinawag sa iya kay kadamo sang reklamo kag ti siya ang ginapangita kay manti iya to pangalan kuno ngara sa GCash nga ginasendan sang bayad sa mga customer ni katropang Rosa pa tinagabot sa punto nga nagbarangay sila nagpabarangay diba so, sa ulihi nga naghimo sang kasulatan ingat hindi na siya or hindi niya napagamitan ang GCash account kag siya ang mag-refund sang tanan niya nga mga naagrabyado ni katropang
0: yes, ati, kuwanan yun na saya, leksyon ay na niya. Para maanta siya nga, ati, iyan na lang guro na yung rasonas nga nakalak iya, GCash. Sino man niya imuti nun to, katropang? Ati Rosa, basigin gamit mo din lang matuod ya si katropang. May-may nga, ati, maaluan mo na to katama. Kaya naluoy siya sa imo tungod byuda ka. Kasa imo nga sitwasyon, ging kaluyaan ka sa imo ang kalapit balay. Tapos, imo yung gin abusa. Lesson na ina sa imo ah nga ti nagpirma ka na sa kasulatan ikaw ang ma-refund kag hindi mo na paggamiton si katropang may-may
1: kag hambay pa ni katropang Crystal katropang ay amogit ina subong ang uso kung sa diin ka maalwan ginagamit ka lang sa mga tao nga manog tunto
0: ay nakarelate kasi katropang mag Crystal sige ah importante yeah, sa ulihi nasolbar kag nalimpio ang utok ni katropang may-may kay Manway na siya sang ginapanundon why na siya ginakulbaan ginakibang kung may mag-notify sa iya nga GCash account at least nasolbar ato sa ila nga barangay importante kuha na saya linong nang iya nga panumduman ay ti sa imo katropang may-may ha sa liwat nga kung may mag ano man na sa imo may maglihog at ti

0: Maila or Maymay, tikag saliwat before ka mangin or magtaniag, magpasugot sang gusto sang mga tao dira nga nagahinyo sa imo sang pabor. Di pa namduma, gilanay kung makaperwisyo bala ini sa imo. Kag lesson learned gina na eh. Dako gid nga lesson. Pero thank you so much, Banha. Kag ipadala mo yung mga story at sa mga katropa natin. Nga di sa mga nagapamati, subong makakuha man syempre sang leksyon.
1: Yes. Kag syempre mga katropa peeps, hindi lang leksyon ang ilang nga nakuha. Syempre, inspirasyon man. Kag
0: consumisyon.
1: Yes. Ang consumisyon nga to, nasulbar kahit papano. Gani mga katropa, sa liwat ha. Panum dumigid anay before ka mo magbulig. Alright, at sa mga kitropa natin sa mga hapon, sa nagupod sa aton nga programang X-Rated. Thank you so much, good mga kitropa peeps. Sa mga kitropa natin nga nagalalantaw sa aton nga Facebook Live, salamat kila sa pagupod sa aton. Humalin umpisada asta sa katapusan. Diway na kita mahimo. See you naman tomorrow mga kitropa peeps. Once again, ay kaupod nyo lang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kag katropang Joy.
1: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
1: Oras, alas 3:59 na sa hapon.
2: Mga katropa, exciting!

0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
1: Mm.
2: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya din nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
2: Mm-hmm.
1: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
2: Mm-hmm.
1: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santo Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung nalimbawagan eh, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa ni mga joints, posible mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Imbalances.
1: Correct.
3: So, pwede ina, mga abyan, makabuliga nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health. Santhon Gold Live Testimony.
5: May lingakas, ah. Pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santhon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santhon Gold.
0: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
8: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag

0: tumara kasi madyag ko dayon. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: ka, tropa.
1: O, oh, diba? Sa sobra ko ka dali-dali, wala ko yung kapagalo.
0: Sige lang, yan ba naman.
1: May nana yan.
0: Parang ba kala, ino naman ka-vibe na.
1: Ay, doon nagtigulang, naging ko siya pagbalik ko, ah. Ay, doon na inlaw mo ka mo siya, kon!
0: Siyempre!
1: Diba na inlaw kita ko kay sexy din, no? Bawat araw na nagpanood ako sa iyo sa Manila, makita mo na talaga, nag-sexy ka talaga! Nag-sexy talaga siya sa sobrang stress siya dito, no? Na-handle na ba? Anyways, no, mga katropa! It's good to be back here and siyempre gusto ko lang pasalamatan nung sexy dita nga grabe, ginang improvement, no? Diba? Hindi na ako nagkabalot ng palakpa. Aray gali, oh. Aray gali. So, how are you? It's good to be back here. Kamusta,
0: yes,
1: man?
0: Yes, I'm fine. Kaga, syempre, tauhay naman ko liwat.
1: Oh, di ba? Kung magkapatiro-tiro na lang siya, ako na lang yung mag-drive. Oh, makita mo na mga aeroplano, nga may mga armalay. Tira lang siya. Wala man kontra. Subong, ah. Wala tatiruhan. Alright, alas 4:11 na sa nga po mga katropa. And we're back here sa inyong paborito nga. Siyempre nga, segmentuing hapon, extra service. Kaupo ng inyong Uncle Bob.

0: Up and
1: sex sa di nga magapainit sa inyo sa kahanginan, tagmahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre diri lang sa inyo ang paborito nga radyo, XFM 90.3, 96.7 and 103.9 XFM Bacolod. And makita man kami no sa inyong mga YouTube channel no, kung gusto niyo nga makita kami sa inyong malapad nga screen dira sa inyong mga PC no or laptop, pwede kamo magkadto sa YouTube channel ta sa XFM 90.3 Bacolod live stream.
1: Yes, and syempre nag-live kami subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority nga page namon sa Facebook. So kung mayara ka mo daya nga ipa-shoutout, dedication or mga greetings, pwedeng-pwede nyo gidiya ma-comment. Hindi na maguya-huya kag, please do like and share and follow gidiya permi sa atan nga page.
0: So good job! Huwag ko naging natulog ah! Grabe na gidiya. Muna na kulbahan ko din magbalik. Kasi sa tuntun na pala na kulbahan ko magbalik. Kaya si Mambabla, wala ka na obra. Kaya na ni 6CD.
1: Hindi niya matabo.
0: Malungkaw, nakipagpindot ko to sa gate. Wala man nakabutag no entry ka po.
1: Kaya na lang gate. Ano tayo? Ikaw pala tadaan si Chris daan. Kung wala, iya pa sa lubong. Sa gate pa lang kuno harangan ka na iya kuno mo.
0: Mabilin lang yan brief ko yan sa airport. Hindi lang yan pa sa lubong ni Chris kay Kabudlay. Dahil na siya daan niya. Pag mapromisar ka na siya to, paron mo gin na dapat. Ay, siyempre mga katropa, speaking of tuparo, no? Kinanlan tagid nga ipatupad man ang healthy nga panlawason sa aton lawas. Siyempre, kitungod, subong ka pa gulpi-gulpi ang sudden na heat, no? Kag gulpi naman maulan, subong nagadulom na naman ang panahon, do hindi ka maintindihan. Awa, hindi ka maintindihan. Do hindi maintindihan, no? Ang tiyempo subong mga katropa. Amo na gani nga, dapat may ara kita sa proteksyon sa aton kalawasan. Ano bala ang aton ginahisgutan? Siyempre, walang iba ang aton nga ultimate trio mga katropa. Iring ultimate trio mga katropa, pwedeng-pwede nyo giniadlaw-adlawon ha. Tatlo ini kasuplemento nga ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga Yes to Health Incorporated. Ginubra ini para sa aton ha, para sa aton nga maging himsog. Anong himsog? Healthy na no? Bisaya nga dalong-dalong. Maproteksyonan kita kag siyempre para mapalawi nga aton kabuhi kay sa akon pagbakasyon no mga katropa, kag sa akon paglibot sa Luzon nakita og gid nga lain gid man gali kung niwang ka. Kisa akon pagbalik no, si 23 ako, 63 la ako naghalin.
1: Yes, so, amo, no, pukutan isa imo, nga doon nagdako ka ha.
0: Hindi, naglapan ang screen nyo. Hindi niya mo. Hindi niya mo. Ang tuod. Ang iba niya, pagbakal ko yung suda, nagkambal siya, nagbilog-bilog tsura mo, naging bula ko. Tapos, hindi nga kita nga ma-jam ka, tapos ang tiyan mo, nag-auna. Parang hindi na niya. I feel so fat. Siyempre, balik na naman ta. Siyempre, mayara kita tawag nga, kung may cheat day, sexy day, no? Mayara kita sang cheat month. Pero kung nga may matingog, cheap months. Ang mga pala gitawan ko pala mo. Nagasakit naman ang akon pang, nag-vibrate naman ako nilargo. Pakadro sa akon ng mga iglo. Eh, siyempre, kinakamusta ko. Wanda ato ng mga katropa nga nagpamati. Subong ha, arena ko. Nagbalik na ko, nagay ka mo pang ulit ah.
1: Dami.
0: Ibang lang. Si sexy D lang to ya. Ate, siyempre, kita mo ko to. Wow.
1: Pagtapos sa mga guest ay, yun na pangita kaya nila.
0: Okay lang man ako. Kantoy lang ko din. And siyempre, magasugod kita, no? Pag endorso sa atin nga, Senten Plus Gold. Amo ni gani nga gold ini kay amo ini ang isa sa mga pinaka sa pinakatanan nga suplemento bangod miyara ini sang ginatawag nga factor nga nagabulig sa aton lawas nga maging himsog no, maging healthy kag maghatag sang stronger immunity. Anong mga unod ini Uncle Bob? Miyara ini sang mangustin, miyara ini sang ampalaya, mayara ini sang malunggay, mayara garlic kag spirulina. So in other words, mayara ka na sang antioxidant, Mayara ka na sang vitamins and minerals, mayara ka pa sang pampalower sang imong kolesterol, kag pa-regulate sa imong blood sugar, kag mayara ikaw sang anti-cancer, kag anti-inflammatory nga magapakakasataran yung nga bukol-bukol sa imo kalawasan. Kung doon nagabukol, imulikod nga nagkukugdugakubwa ka na, ate, medyo lain naman na yung bukol, ha?
1: Eh, paano nalang niya kung amuno yung bukol? Yaw,
0: natural sa... box, ina! Namana mo na sa jeans yung mga ginikanan. So, hindi, kuya, pagbangdi. Amo rin natawagan natural beauty. Diba? Iban gani, yung kapalibog, ang papapabukol-bukol ikaw, yung may bukol na nga daan, paon mo pa. Alright, tingin nga itong Santon Plus Gold, mga katropa, na may ara inis ang protina man, nga halin sa spirulina, amo na gani nga, dapat tumaroon nyo gini every single day, no? Kag paano kung parisan tapagin sang premium D3? Ining premium D3, mga katropa, isa ini ka food supplement nga against naman siya sa virus kag bacteria, okay? Ang trabaho sini, kumbaga, limpihon niya aton lawas, no? Labi na gid gadamo ang mga bacteria, mga virus sa aton lawas nga nagakos ang sakit. Iya ini limpihon kag ipagwa kay miara ini sang virgin coconut oil, may malunggay oil pa kag may vitamin D3 nga halin sa sunlight. It is a supplement nga nagahatag sang sunlight vitamin sa aton kalawasan.
1: Siyempre, hindi niya makumplito ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. This is non-asadi capsule, mga katropa. Muna gani iya nga, hindi niya magsulab ang imusulok-sulok kung wala kaya kinanan kung inumun mo niya. Kag siyempre, nagapadugang mampaligkon sang imo immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig giniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon kag ubo kag iba pang abalatian, antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging, nagabulig mamapapugong or padutayon niya ang imo pimples kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin.
0: Grabe, oy, dito na ba ti algo ginis mga commercials sa TV, ha? Lamuto ang mga tingog, ka-quality, no? Kita mo nang gato ka, hindi ka gusto magbakal pero paglabay mo na mabakala lang yung kaya. Ito isang bahay, isang iya paghambalaw, di ba? Kita mo nang imo nga paghambal, balag, grabe, kita mo nang no, no. Pero galiya, ang baklo niya tani, i-shampoo, nakabakal na lang sa habon. Alright, syempre, mga katropa, kagaton nga mga produkto, no, himo inisa nga, Yes Wealth Incorporated, nga nagapati, health is wealth. Totoo yan, kaya mag-yes to health. And syempre, BFAD approved, kag halal certified nga, pwedeng-pwedeng gid imnon sa aton ng mga kauturan ng Muslim. At the same time, pwedeng-pwedeng nyo gid baklon sa tanan nga butika nga available sa inyo nga mga lugar. Kag!
1: Kung tamaran ka naman magkadto sa butika, pwedeng-pwedeng mo gid mo order through online kag available na sa Shopee, Lazada, in TikTok. I-search mo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
0: But alay na gid yo. Walk-out ka, walk-out.
1: Ay, kano na
0: ako. Engineer may napon. Ambot ang walkout ko.
1: Doon ang maguhan ka,
0: doon ang maguhan ko. Wala lang kita mo na doon mga Corina Sanchez ang matupad ko na. So sa kuya si Corin ko yung mission, di ba? Grabe. The best, di ba? Ano pang inaulat nyo, guys, no? Kantuan nyo lang aton yung physical store, ha? May haraman kita sa Yes to Health Wellness Center. Dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Thank you! And good vibes lang kita nga hapon, no? Kay ang Matabo Subong, siyempre, balik, drama na naman kita. Isa ka bulan nga wala kita sa drama, no?
1: Wala ka mo mabatian sa amoy. Nga mga inaga. Nga mga pa... Mga paulbo.
0: Doon na rin daw rin ako magdrama, no?
1: Kagano, gali subong brigada na gali subong Uncle Bob.
0: Abi kuya, doon kakulbaan. Wala magkabal ka brigada. Sige na, muna naman. Brigada, isa pang limpyo sa eskwilahan, di ba?
1: Yes, so. Sako.
0: Kamusta naman ang mga ginikanan? Dira nga mga malimpyo, no? Gaishin! bata ka lang lasin lang kaya miskin hindi ka na magbrigada. Duration lang. Pila mo lang na sin man. Ginajikas mo lang na gani kagi...
2: Scatter.
0: Paano mo nalaman? Alright, no? Pero abri klase na naman, no? Hindi abri lata, ha? Abri klase na naman kita. Bawalin ko gina sa lasal, no? Kundi nangakod nga alma mater, no? Bawa, first time ko nakasulod diwat sa University of St. Lasal, no? Kundi in, nadumduman kong tanya pa sa way ko, no? Inabalang nag-acting barking kay Imuya sa sulod sa eskwilahan. Ang paghaboy mo sa bayo mo sa babaw sa atop kaysa inis tipi. Kiti ka masundon sa guard, yun ang maoy ko. Diba? Wala ko nang ika-proud, ging kahuya ako pa. Ambal ko anak, hindi kagin magpareho sa akon. High school la mayo. Malangan ni king ako nga bata, ya mabiology siya no. Kaya basi ma-proceed siya doctor. Kag mapatindog siya ko ni pharmacy. Kay para ko no akon nga bulong maintenance libre.
1: Grabe ka mga mindset mo.
0: O, diba? Ano yung mga mindset sa mga pakabataan? Kuya, ano yun ito? Huwag bilang futuristic. And syempre, mga katropa, no? Ang ito nga, speaking of class, may klase ba layan si James King? Wala kita sa class, subong. We do have class, no? Wala class. Okay, wala sang klase, absent. Absent ang maestra, no? And stay tuned lang kita giyapon, ha? Alas 4.22 na sa ngapon, kagampet sa subong, no? Iskrambulon talang anay, kay medyo nagabago lang tabalik.
1: Eh, tamyawon, tadi ano yan, ito mga katropa nga, ra, subong, nagapanika-ika.
0: May lagani, pa may kita ka-remind, tak, ito na, overwhelm ko bala. Let's go, Sexy D!
1: Yan, sorry, diri ang atong katropa nga nagapanguna gid si Naomi Zaraza. Hello, Kavoka, long time no here. Please shout out Red Speed Tire Trading sa mga nagakinahanglan, guma, batteries, kag iban pa.
0: Correct, Ma'am Noemi, no? Sa mga bossing tadira, dira lang na sila namtang sa Circumferential Road, ha? Kung gusto nyo sa barato nga kag-garantisado, no? Nga mga guma, no? Kag-barato lang na ilang magpa-change ka sa target 100 lang gidya. And at the same time, syempre, no? Available sa Rad Speed Tire Trading ang mga product nila. Mapa-change oil, mapa-sealant, and everything, no? Kaduan nyo lang dira, ara lang dira. And syempre, sino pa? Ang aton nga ati na Net Vasquez Susan, no? From Batangas, walagi kami ni Kakit Anay. Ang tapaw ay ginahatag. Kasayang bala, Lexi D. Pila pa to dyan kakilo, tanik. Kaling kiti. Ginkapos ako sa oras, no? Pero anyways, no, it's good to see you back here. Katropang na Net Vasquez Susan, no? Good PM, Sexy D, and Uncle Bob. And sa lahat ng mga staff ng XFM Bacolod City. Pa-shoutout naman po sa mga taga-Canada nanonood sila doon. Shoutout sa mga family ni ate na Net Vasquez Susan from Canada. MS, may ara ka dala?
1: Wala. Basta ara ka na, okay na ko.
0: Ay, kaluoy sa inyo ng mga tropa. Hindi ka man, yung malawag-lawagan. Kagampet, sa sumo mga katropa, June 1, 2026. Grabe, pag June, birth month na nanirmat.
1: Yes, birth month ko manabala.
0: Tigana na, masupot ako. O, diba? Hindi na iwaton kayo yung butaan sa sistema.
1: Saan, no?
0: Para medyo okay na sa buyon ta. Alright, magkabalik, no? Ang inyo nga mga katropa din sa extra service, Uncle Bob and...
1: Sexy Dia, nga magkapainit sa inyo sa kahanginan kang matag kasadya nga hindi nyo gimalipatan.
0: Magkabalik kami dugay-dugay, no? Mamati kita rin sa malipot nga pahinumdum kag musika. Kaysa ato pagbalik, magadrama na naman kita. Dri lang, syempre sa inyo nga paborito nga radyo, XFM 90.3, 96.7, and 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting.
0: We'll be back.
3: Hala, ka exciting.
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon. Lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap ng turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon,
3: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan tanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sininga mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanan nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
5: Ako si Rod Perez,
2: isa ka government employee sa Iloilo City.

0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, namiang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sa namin, sa mga DJs, nalakan, blam, blam, blam.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how, kita, pag...
4: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9. Go!

0: And we're back! Alas 4:43 na sa ngapon mga katropa. Sa gini nga oras ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga wala ginadula sa akon nga sistema. Siyempre ang akon nga paborito nga nadula na daw. Gisaylo nyo! Nagisaylo nyo! Ang akon ko niko! Ha! Wala ko managambal! Na blind spot ako! Ma-cheat code ba ako tani nga? Oo, nag-ascorbic acid na ini! Siyempre, wala ginadula sa ako na ni Mogi. Harina siya sa kilid ko. Ang atong nga Santon Plus Coffee Mix! Dunoy, anpo ko yaw. Bikula na dula si Imon ni Bumi Morais. Piskang piyungan ko para ini nga atong nga Santon na Plus Coffee Mix mga katropa. No? Ini isa ka coffee no? Nga non-caffeinated. No? Non-caffeinated meaning to say pwedeng-pwedeng imnon sa atong mga kauturan nga nag-acid kung matamaan ka coffee. No? Gahapalpitate. Non-caffeinated meaning pwedeng-pwedeng ini sa inyo nga mga high blood doon, sa inyo nga mga mayaras ang gastro something, no? Kaya makabulig ini sa inyo nga pang-adlaw-adlaw nga coffee experience. Pwede nyo ni imnon tugnaw as an iced coffee or pwede man nga hot coffee. Aside sa nagkape, healthy ka pa mga katropa. Kay bangod, may ara inisang mangustin, moringa, kag soya powder nga nagapanamit pag isang sabor sa ini nga klase sang kape. Isa nga benepisyo nga makuha ta sa aton nga Santon Plus Coffee Mix, walang iba kundi siyempre sa mga kababaihan ta, no? Nga mabuligan sa ilang nga mga hormonal imbalances.
1: Siyempre, dugangan ta pag-idsang produkto para sa mga kalalakihan nga turbo. Siyempre, ang turbo ta mga katropa gawa sa maka at klavo waska nga mapadugang enhance ang libido sang lalaki kag siyempre mag-improve ang performance pagabot sa bed scene. Kaga kapila na si Sexy D magambasin niyo mga katropa nga 30 minutes before maglabing-labing or magtsuktsakanay.
0: Grabe, abi ko bed scene. Bed scene gani. And syempre no, muina nga dapat gid ha kung gusto mo gid nga do quality ang time nyo no, kahit bangod ina lagid ang perfect nyo nga moment sang imo nga labidudes. Ti ano pang gusto mo kung unlimited gunshot. Ay sorry.
1: Ay kiti, nilupo ka naman.
0: Diba? Mag-turbo dietary food supplement for men. Nag-ulan pa ba? Sige, ah. Nanipanigin ko sa mga tulang moko niyo. Speaking of malipat, alas 4:46 na, itamyawon tayong ating mga katropa din, no? Ari-diri si katropang Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Hidlaw man ta kay Uncle Bob ba? Sure ka!
1: Si Det Obispo Goro, hindi oh, si Elvira.
0: Diba? Kung nahidlaw ka siya ako, ipadali man kita darabisang piyaya. Nawin nila no, si Det Obispo, no? Atong katropa, ay na-meet ko ni bala si Det Obispo. As in, dalayag yung nambilog yung kabataan sa Cowboy Grill. And you know what, no? Kung pila na edad niya, around 70 plus na siguro, no? Pero ara siya sa Cowboy Grill. Hindi pa yung ano magpuli, mintras, pia, karun lang ah. Prano pa ang alauna. Diba? Akin lang, tawagin sa isang kanta ko, no? Kaya sobrang pasalamat ako sa family ni Ma'am Det Obispo, no? Kasama ng mga anak niya, no? Pa-shoutout lang sa mga anak ko, no? Si Tiny or Tenny or Carol, si Jack, at saka si Ma'am Che Obispo, no? At saka si Carol Bishop, di ba? Mga Obispo family, no? Grabe, ginay, as in gilibri kong la pizza, mga drinks, thank you so much, di ba? Grabe, ginay ang akong nga feeling, no? I'm so glad na I meet those people in Manila. So, thank you so much, diba? Sana yung mo yung meet and greet, Sexy D?
1: Wala. Meet lang, anay. Gusto lang ang greet.
0: I-greet lang sa birthday mo. Mag-greet lang sila kung tanan sa birthday mo. Kapag kabot nila, may regalo
1: pero
0: sila.
1: Pero mati ko sa six sa silay. Duara ka man sa...
0: Ara naman ko eh. Siyempre sa kansila yan, no? Mm-hmm. Shout out na ba yung inyong mga event sa inyong lugar?
1: Wala inyong lugar? O, taga bago ko yan.
0: Ano ba? Sa silay? Ano sa ilo ka na? Hindi, shout out na sa aton katropa na si Sir Martin Gaston, no? Thank you so much for inviting us, Gaston Tattoo Studio, no? Isa sa mga nag-organize sa aton nga Kansilayan Tattoo Expo, no? Or Tattoo Fest, no? Dira sa Silay, ara dira sa Civic, ha? Ang program, grabe, no? The Woodstock from 9 a.m. pa lang yan, matukar ang ako nga bata nga si DJ Noreen, di ba?
1: Grabe.
0: Tapos niya, kami, acoustic band, no? Six Strings Attached Band, ka-vocal and Mark. And next, hasta na yan, magabi nga tukarana ay grabe budget to. Di ba? Pero imagine mo di gidya mag boring ang event kitungod grabe ang mga guest nga mga performers. Biskan tag 30 minutes lang niya bawat performer, makambal kag gidya nga sulit gidya. Kay tungod damo ang ara dira sa ina nga event, no? Kaya congratulations Sir Martin Gaston, no? Thank you so much. Kadlaw naman ang pindot. Ayun, nagpabatsyag na nga itong sulat. Ladies first, na ladies first?
1: No.
0: Okay, I'm lady. Ay, magkabasa na naman kita, mga katropa. Sa aton nga unang sulat, sininga Hunyo. Ininga sulat, may kaangot ini, no, sa may edad. Ako lang balang may edad re. Ngaginting guluhan, mas type ko ang may edad. Dear Uncle Bob, sa edad nga 31 anyos, wala gyapon ako makasal. In other words, soltero gyapon ako. Kisa inimalikawan nga sunlugon ta sa aton nga mga katropa man. Ngara sila kisa ginapalabot sa akon nga istorya nga agidaw ako. Pero kisa ginapawalaan ko lang, no. Biskan maglapaw ng edad ko sa kalendaryo, okay lang, basta balipayon ako. Ugaling may gabot sa punto nga Uncle Bob nga daw, di na paminsar ko man, nga abala wala gid ako sang girlfriend. Well, nasabat ko man ang akong pamangkot because I'm a very private type of person, Uncle Bob. Hindi ko man maisa-isa ang istorya sa ngayong kabuhi. Pero doka introvert ako, no? Hindi ako mahilig maglagaw. Wala man ako sang bisyo, kundi ang maglantaw lang sang mga movies or mamati sang music. Pero sa matuntod lang ang kubab, may ara ako sang babayi nga naluyagan dira sa amon office. Or in other words, office mate ko. Pero galing, may ara sang pero. Mas magulang siya sa akon 10 years. Kung 31 ako, 41 naman ini nga babae. Aside sa single ini, single mother gid siya. Mayara siya sang kabataan. O galing, wala na sang bana. Dugay naman sila bulagay ko, no, sang iyaba na kagwala sila makasal. Dugay-dugay na ginagawa ko nagaplano nga pangaluyagan ining klase nga bayi. Pero kisa, naga, pangibabaw gid ang katalaw. Kag miara man ako sa nabatian nga halin sa iya nga baba ang kulbab, nga dugay nagapabati siya nga daw, hindi na gid daw siya mag-asawa. Or mga asawa, no? Wala na gid siya iya nga plano. Sarabatian ko na nga sugilanon daw na heartbroken ako. Inang feeling pala ka wala ka pagani ka pangaluyag. Busted ka na. Ano ba lang ako dapat ngayon mo ng kulbab, no? I-push ko ba lang ako ng feelings about towards her? Or pasagdan ko na lang, no, nga tiyan mo na iyayang decision kag dapat respetoon. Siguro ba si mahihilig lang gid ako sa mga mature type of mga girls, no? Ano ba lang mga babae nga puno sang responsibilidad? Kag willing na gid mag-settle down. Hindi ko be attractive, no? Sa mga babae nga pa-baby mode. Kaya na budayan ako mag-adjust ang akong kagalingon sa mga mas bata pa sa akon or sa kaedad ko. Mahampang pa na elastiko. Pero ining ako niyang office mate nga may edad-edad na, no? Do siya giniyang ako niya nga daw person of interest. Pero may ko na actually kapakyot sa iya pero daw wala gida, daw hindi gid ko masapakan. Pero may aray isa ka office mate ko ya nga mas medyo bata sa akon, amo yang paray painto kag kapakyot sa akon. Siya naman yang wala ko ginasapak. So ano gid lang dapat ko imuon? Pilion ang babae nga naluyag sa akon or pilion ko ang naluyagan ko? Kag ini ang ako na istorya.

0: unun ako, pero I think kuya po niya girlfriend ah. Dako pa sa uma. Ang tsura po daw, pakiro. Saan po kayo maka-girlfriend man? Initaning si Judith o, oh, kapa man itani o. Oh. Dako man ang iyang future. Pula-pula pa ang iyang lips. Na doon nakakaon sang nips. Yahoo! Marami bang kailong niya. Ka-appointed. No? Dugin appoint. Kagma namiyang ko siya buhok. Eh, doon ka hindi iya straightforward. Doon ka bumpy. Kita mo na nga mamotor cross ka. Balang dumi malupat. Lupatumpat. Balang toing. Toing. Toing. Ay. Alakit, wala ako ginasapak. Ano talaga mabalaan kung hindi ito pag-testingan. Napitestingan, tabi. Lapit na pala siya. George?
1: Yes?
0: Makaon ka niyo. Ang dala ko niya, peanut brittles.
1: Kabalo ka, medyo allergic ko sa peanut.
0: Diba, tabi? Ka sexy. Ang magiging nalang iangkop lang si mga gambal ka kay pagka-pause niya. Di mapaturbo man taniman. anyways, gusto mo? Peanut brittle?
1: No, thank you.
0: Halin pa niya sa Baguio.
1: Okay lang. Sige. Ikaw lang kaon kay kagina ko pag-inambal nga allergic ko sa peanut.
0: Ay, leave me breathless. Sige.
1: May kinanlan ka pa?
0: May ara pa gani. Actually, kinanlan ko tani sa upod. Karon sa Panyaga kay ti nakadaog ako sang voucher.
1: Voucher?
0: Yeah, voucher from England. Nga voucher. Re-voucher. Pounds. Nag-Chinese gulbi voucher.
1: Ano siya, buffet?
0: Buffet style, no? Pero isa lang kanon mo. Oo, unli siya. Unli buffet. Pero fried rice lang yun.
1: Ano? Fried rice?
0: Oo, oh, fried rice lang yun. Kahit ti ambal nila, tanan ko nung ma-pride ti doon. Amba ko, ano pride mang pride? Pork, pride, chicken, pride. So amba ko, since to ka pa-pride sa iyo, kaya daw mo naging pilit ka.
1: Sige, pwede ta ka ma-updan. Pero mga 1 hour lang siguro.
0: Okay lang, bis kang 1 hours. Wala problema sa ako na. Ay, amagin mo na nga ako nga moment of
1: para,
0: truth.
1: Para at least bala maka, ano pa kita, makamanding kag makaistorya na, kag magkakilala na.
0: Gani, kahamis ka Diyos ang iyong mga pamanit, no? Da wala gini nagtubo sa lapit sa ilong mo, no? Kakanami ka, so glowy. Clear skin ka? Ha?
1: Yes.
0: Hindi ka ganyan matubuan
1: kaya,
0: pimples.
1: Until now, user id ko sa nga clear skin.
0: User ka? do i-cancel ko na lang, guro? Ano namin mo man i-
1: Anong gusto mo,
0: i-define?
1: Poser?
0: No, i-define ang user. What
1: I mean is, amo ginagya po ng ginagamit ko clear skin.
0: Ay, marami kinulbaan man ko ba? Hindi pa naman ako gusto din sa mga user. Anyways, may isa pag ikaw nga tani nga pabor kung mapasugot ka
1: nga
0: okay lang sugaton ta ka gamit ang kalesa.
1: Sige. Yeah! Ano oras?
0: Darang ipakanong ko pa sa ilang mo, no? Tapos mahinom pa rin sa tubig. Medyo dubaw-baw pa ito, masprayan ko pa ito sa baygon. Mga ano siguro, Eat.
1: Okay.
0: Para diretso ta, eat ulo ka na.
1: Sige.
0: Figi ko, lagi ko nag-expect ba lang mauu ka. Amo na ganyan nga doon ka. I'm so glad to see you, no? Grabe, no? Dalang kita, anong gamit mo sa iyong mga lips? Ito ka, very vibrant.
1: Martiolet?
0: Ito ka orange mo na. Diba ito ka-orange? Ano sa ginabutang sa nails?
1: Yes.
0: Paano nagpula? Super Martiolet. Grabe, no? Gifanta na lang gikas ang nami nga lipstick, ah.
1: Oh, sige.
0: Kaya ito, paano nagpula kayo doon na-irritate? Kaya mo talagang martylate? Pagkalint. Anyways, Yahoo! Sige, bye-bye. Ay, ano na, paano takagli makontak? Ikisagawad ng kalesa. May pwede ta ka matawagan, may number ka. Lugi ka daw! Sorry. Kakakibot ko kis
1: awal. Sige, kaanta na lang ka number ko.
0: Sige. Sige. Ay! Grabe! Hoy! Ka-advance! No, hindi ko pagtawagi. Wala mo ba kung inatagaan number? Natawagan mo na ko?
1: Yahoo!
0: Grabe, ka-advance ay mo. Kaabot ko lang na 5 pa lang, oh. Grabe. Amazing, gagidya mo na gusto. Tagig kaya pangasawan kay... Inapagpangasawa ko pa lang si mo, may bata ka na. Ano, diba? Wala pa yung honeymoon, may bata ka na. Actually, diba, may bata ka na, no?
1: Yes,
0: Fila?
1: Isa.
0: Isa lang.
1: Usa
0: lang. Gusto mo tukangan?
2: Joke lang na iya, pero kung gusto, kung gusto mo niya, di, game tada, di ba?
1: Actually, hindi. Nagid kuya gusto ya mag, pamana paliwat, kag,
0: ano?
1: Nadudla, nagid ako.
0: Ngaw. Tak, ito ang patihan ko pa. Pwede mabalaan ko nga, ha?
1: Nadudla na ako naging bug-bug-burn na ako sang ex-husband ko before.
0: Amo na nga nagubag? Grabe sa damo nga party nga sumbago niya, dragged. Ahay, be? Ahay. Gubag ito, od. Malang kayo wala sa mga... Pero kung gahubag na kag may mga bukol-bukol kang nabatsyag, matunaw inagamit ang aton nga Santon Plus Gold. Ini, oh. Ining Santon Plus Gold, expert ini sa mga paghubag-hubag.
1: Mm-hmm.
0: Basi gusto mo ya gamiton. Kag kung gusto mo man nga gamiton. Ano? Gusto mo? Eh, libre lang eh.
1: Hindi, pero mabalik ta sa aton gin istorya.
0: Balik ta eh. Sige. Dahil ang balik ko man ang music para nukulol baan. Ano? Ano to gani?
1: Hindi na ako mamana liwat kag wala naging kuya plano nga magpamana paliwat.
0: Di mano na lang tayo, ma friendship forever?
1: Yes, kung may plano ka mga layag, subong pa lang nga daan, hambalan ta na ka, nga i-cancel mo na.
0: Cancel?
1: Kaya wala na ikaw sang tsansa.
0: Sorry, I got emotional. Pero, nga... First time ko lang mga luyag, makancel pa tayo.
1: Yahoo! Ay, amo na itong pangaluyag.
2: Ano na nga kuya? Ano na nga kuya? Anong pating kuya? Anong pating kuya? Ay, wala naging chance niya. Ikaw, balik siya kung kalingon ko, may magcancel pag isa ako niya ng babae. Poson ko niya kasi mura ko nulo. Hindi naging kuya. Kailangan ko muna yung iba.
0: Drag me.
2: Wala ka lang kamalong kung ano kung kahit law. Ang makabansag sa pagigugma, no? Pero i-cancel mo ko na yun.
1: Di ba bago ka lang nag-abot? Halin ka sa ding kaganing naghalin?
0: Dubai Land.
1: Sa Dubai Land. Hindi ka na tumagkantuliwata. Kaya pagbalik mo dito naglain.
2: Masakit man si mo magambal. Mas masakit pa lang yun ang bal mo sa napatlian kong istorya.
0: Ay, na-miss mo gig ko na. Nag-ibay mo na. Excuse me. Okay, sir, pagani. Ambali ah. Rugby boy mo nang kapang liyag si mo man. Baka social blast siya si mo rang plastic. Alright, no, madam, maging nga salamat, no? And syempre, no, tawga lang siya gali sa ngalan nga team, no? Team? Tulo team ba, no ta? Alright, syempre, no, hindi pwede nga hindi tapag tagaan sa advice ng aton nga Katropa nga si Tim, madamugi nga salamat sa imo nga pagpadalasang imo nga sulat. Thank you! Ito nga dala 5-4 na sa ngapon. Siyempre, mahatag na kita sa ato nga advice, no? Para at least, suwabi man ang mabatsagan ni Tim, no? Kaya ba si Mama Baso, amuhat mo ko ni niya. O babo ko ni si Sidim. Hintayin mo pa ko nila rugby boy, no? Di ba? Sir Junel, di ba? And, katropang Tim, no? Maing hapon sa imo. Kag, hindi lang ang ma-advise ko sa imo, ha? Kumaga, I know nga wala ka pa ka or kumaga hindi pa ni siguro nakamubuo no ining mabahi. So hindi ta sa pagpiliton ha. Kung hindi niya gusto ya mag mga sawa kag hindi siya gusto nga mayara siya sa ginatong nga banak ito sa gimbugbog siya or ano, kumbaga may malain siya nga experience no. It's up to you as a man para ipabatsyag sa iya na pwede pa magliwat ang iya paminsaron. Ara niya sa imo nga pagdala no, ara na sa imo nga pagpursigi nga paipabatsyag sa iya nga may lalaki nga ma ready magpalangga sa iya, magrespeto kag magdugang bata o dugang bata. Kag siyempre

0: Eh, tungod na lang sa imong pagpangaluyag, no, you give a certain time frame. Kay iti kung ang tao yung nga hindi nagidya sa kung hindi kung wala gidya kaluyag sa imo, hindi mo na yung mapilit, di ba? May hara yung nga bestya sexy di nga, di ba, mahulog pa yung buot mo or magnatawag nga ma-develop, kudak pa na isang unan. Hindi na niya, hindi na niya kumbaga.
1: Wapa! Subong hard copy na siya develop.
2: Sige,
0: ka mama. O, diba? Na, ano na siya? Soft copy na. Buta na si USB, Bluetooth lang na yun. And anyways, no, katropang team, no, kung pwede nga, friendship lang anay, and eventually, no, mag-lead in into something serious, no? Kahit ti kabalokan mang kung gaano kahumok ang tagipusoon sa isa kababae, di ba? As long as makita sa babae nga sincere ang imo pagpalangga siya, sincere ang imo nga paghatag sa imo pagigugma sa iya, kag makita nila ya nga ang imo nga intention is clear skin, oh, klaro. Nakita pati ugat, no, sa sobra kaputi. Eh, piyo, gid, no. Deserve gina niya yung ginatawag na second chance of love, di ba? Once again, kung ikaw ang tamang lalaki niya, no, ikaw na ba si Mr. Right? Diba? Eh, malamang, ang bagay nila, hindi ka man magdaog kung hindi ka magpusta mo. Ipusta mo ng bilog mga kabuhi. Pasi pala magdaog kaya. Thank you!
3: Alas 5:08 na sa nga hapon mga katropa, kagbagabalik ang inyo nga paborito nga programa diri tuwing hapon sa Extra Service. Kaupunin inyo nga Uncle Bobby and
1: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipata.
3: Siyempre diri lang sa inyo nga paboritong estasyon 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
1: Exciting.
3: We'll be back.
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: alas 5:18 na sa hapon, mga katropa! Kan siyempre ini nga oras, ginatulong sa inyo sa aton nga paborito na suplemento pagkabot sa aton mga beautiful eyes, mga katropa. Walang iba ang aton nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus na mga katropa, isa inika suplemento nga manami igid sa aton nga mga precious eyes. Bangod miara ini sang lutein, beta-carotene, zeaxanthin, and of course, vitamin E nga nagapasanag sa mga buron tanga mga kalimutaw. And syempre no, tungod ini tungod sa mga ginatawag nga mga gadgets no sa aton nga kabuhi sa aton nga mga palibot yung mga kabuhi no? Ang sagrak ko, duga sagrak mo ng utok ko. No, tungod kay uso na gisubong ang gadget no, cellphones, TVs, laptop, no, mga PC, medyo duga kaapektuhan ng aton nga mga beautiful eyes. So if I were you guys, para hindi ini mahulog sa mga serious balang mga balatian sang mata like pterygium, katarata or glaucoma, it's about time nga mag Vision X Plus na kita.
1: Kag mga katropa dugangan tapagid sang gusto mo bala nga limpyo ang imo.
0: Back to you.
1: Ang imo nga panit kag hamis ka or gusto mo bala sang masanang nga panit. Ari na. Ang clear skin, mga katropa. Ang skincare ko kabulig sa pagpalimpyo sa imo panit kag pag-atipansang nawong mo sa adlaw-adlaw nga tanan. Siyempre, kung gusto mo pag indiyan nga mas glowing kag healthy ang imo nga skin, gamiti sang clear skin.
2: Hari na! Hari na siya! Kung gusto nyo maghamis yung panit,
0: sabi po na pula sa atong doon mga kumatis. Abarikari po guys, ang atong mga produkto himuinis ang Yes to Health Incorporated. Mga katropa, muna nga, pwede nyo ginbaklon sa mga butika malapit sa inyo. At syempre, alas 5:21 na sa nga po, magadugan kita sang patamiyaw diri sa atong mga katropa nga nagpamati sa atong nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, nga may ara na sang 140,000 followers. Thank you so much, no? Dugang na pag-shoutout kay Loretta Ambulo, no? Or Ma'am Shee Lori. Good afternoon, Idol Uncle Bob and Miss Sexy D. And Arina, wala na kita sang oras. Mamati kita sang ikaduwa nga sulat nga tagaan naton sang drama. Diri lang siyempre sa extra service. Let's go, Sexy D.
1: Yes, kag mayara naman kita subong sulat nga pagabuksan na naman naging padalas ang aton nga katropa nga gintig uluhan sang kadugay sa iya magpamusik. Hostisya.

0: Tasi ka na.
1: Dear Sexadia, taguan na lang ko.
0: Sasako. Taguan ko sasako.
1: Sa pangalan nga Lengleng. Isa ako ka maid. Kag duha na ka tuig nga ako nagatrabaho. Kag mabuot gid ang ama kag amo ko. May ara sila anak nga 28 years old Sexadia. Kag ina iya nga anak, nakibot na lang ako nga nadakpan ko nga nagapasiplat sa akon. Hindi man ako gusto nga maguba ang pagsalig sa akon sa mga boss ko, Sexadia. Wala ko siya ginsapak. Hasta nga naglabot sa punto nga ginsulod niya ako sa banyo.
2: Wapa!
1: Kaginhimuslan niya ako.
2: Bow! Ka-perfect!
1: Gusto ko gid magpabalo sa ginikanan niya kag sa amo ko or ama ko. Kag matagaan hustisya ang natabo sa akon. Pero base hindi nila ako pagpatihan, Sexady. Ano ba lang ang pwede kong himuon, Sexady? Sa liwat, ako gali si Lengleng. Kag madamo gid.
0: Linglingan na hi.
1: Kasalamat.

0: mo na biging buslot ito ang gamay pa ni. Nainom pa sa tubig ho. Boga flame.
1: Yahoo!
0: Grabe man nga. Wait, wait. Grabe man niya nga.
1: Sir?
0: Ara ka dagali. Leng?
1: Ay, ikaw guru sir nga, ara ka da, sir.
0: Ara ko di gali, no, Leng? Sala ang pag-construct ko sang sentence. Kay ama, construction.
1: Yahoo!
0: Basta.
1: Construction?
0: Construction worker.
1: So construction medyo, paper?
0: Yeah. Sorry kita, actually, isa mo lang tumata. Doon na po, Leng, kugulpiw lang mo na medyo do. Napangita ko nga ako ng ay mo, nga roll on.
1: Masig na ulog.
0: Butayan ko magpatak sa ay mo, yung bakal ko. Kay roll on siya. Kabudlay. No?
1: Basi nagsala lang to sir, basi para ginaya sa ano, inhaler na siya siguro.
0: Ay, oo, galing no. Tingala ko nagkahanggol pa akong mata, kaya ang bali ko. Butang, nag-ibay ko da yun. Pero,
1: Yahoo!
0: Pasensya kita. Why ko gali, wala gigo nag-expectar nga nag-ilis ikaw dira. Pero ka nami, isang imong bra, no?
1: Ay, malakat ako, sir, ha? Kay may obrahon pa ko, sir, ha?
0: Dalangid, dasig man si mong magwaan man. Dalangid lang, may balik to na sa kwarto. Okay, may ihambal ko si mo.
1: Hmm?
0: Sige na. Hindi na magdaduha kay...
1: Ay, may lutoon pa ko, sir.
0: Di mula na, ibla. Actually, luto na to. Boiled egg malang to. Wala ka na siyang lutoon.
1: Di met sa harap ako nga, bro.
0: Dahil na. Gimbuta na to sa rep. Humana na to. Didugangan ko na to kay Pipino. Wala ka na siyang ubrahon. Lain ang ubrahon mo.
1: Ay, itawag ko ni mama mo, sir.
0: Wala emang kagintawag. Kaya tinginatawagan ko na sa una. Ano pagit ba to ka?
1: Yeah! Mamakal pa ko sa Changi, sir.
0: Wala na. Ginpasira akong Changi. So, wala ka na siyang rason para...
1: Ay, mamano ko. Glass cutter ko, sir. Mamano ko.
0: Hindi. Nag-hire ko doon si Kabilo Gardiner. Biskan, isa lang kado pa ang Bermuda.
1: Yahoo!
0: Ano pagid? Wala ka na siyang... Siyansahon ko na niya. Habang wala pa nga akong ginikanan. Sulod doon, Blanay. Kaya masulod
1: ay,
0: man ko.
1: Ay, hindi ako magsulod, sir. Kay ano?
0: Hindi.
1: Wala ito signal. Matawag akong mama.
0: Wala na signal. Kagibali kong antena.
1: Antena, pagalisan mo.
0: Daan pa na imo yung ano pa na, bush. Bush pa na sauna or semen. Basta na ba na? Nga doon, wala kaya gana magsulod daw. Sulod na, sir. Dali na. Uy, di ba? Nalipat ka sa istorya.
1: Yahoo!
0: Kasulod ka gani, di ba?
1: Sa banyo. Sa banyo, kuya. Hindi ko sa kwarto.
0: At sa banyo ka?
1: Oh, mamo. Buo ko na yung sir, ha?
0: At sige, wala tonta lang ka, de. At sige. Basada na, eh.
1: Pero doon ka na prito muna, sir.
0: Shower na. Kakalayo man sa imo nga pag-anuhan.
1: Luto ng hotdog.
0: Okay na. Nagkatulo-tulo na gani, oh. Yung flash ko na. Abi ko, ilitunta ka?
1: Ano ka di sir? Manglugo. Ikaw malugod sa akin?
0: Manglugo? Manggusgus.
1: Hindi timing it, sir.
0: Sige.
1: 2 months, ano, wala na luguran ako likod.
0: Ari, oh. Amo ni siya yung technique na mo niya sa uma. Lukuton mo ang plastic. Putahan mo sa papel sa sulod. Pagpili na niya siya panglugod. Abi bala, scrub ko sa imong likod. Be, talikod.
1: Sige.
0: Talang kita. Talikod, ba? Na. Ginalugod ko na. Ariyo?
1: Agay!
0: Ay,
1: Alo, wala na kupanit, sir.
0: Sorry.
1: Kupanit ko, sir.
0: Kando na bali ang sanga. Sorry sa paglugod mo, naglugod man sa...
1: Kaya ako na lang maluhod.
0: Hindi, kaya bala mo. Amugi ko ni Mang Lugod. Pag naglugod ang babaw, lugod ang dalum.
1: Hindi, dito ka na lang sa gwa, sir. Hulata na lang.
0: Hindi ko na niya pag ano ng chance. Ayang nga rin, naging total basa naman kita.
1: Ay, hindi niya pwede, sir.
0: Abal mo, nagka-prito ko, pritohon. Total pritohon ko, butterfly niya style kapag prito. May water drip pa kag wash over.
1: Ay, isugita ka kay ma'am, sir. Isugita ka kay sir.
0: Hindi ka na niya kapalagya. Yung ginawa. Basta, layunan ko na ni. Hindi ka nakaluwas sa akon. React! Ito guys, mag-react! Na-brown out ng TV.
1: Hindi ko gani, sir.
0: Gusto mo niya. Abi mo, ikaw natalupang dahil nga ginaling-ling-ling mo man ko. Isang time nga ga-gym ko, kaalis ako sardinas.
1: Yahoo!
0: Isang karton, kinalantaw mo akong kilikili. Alam mo, Day. Dayo, muya kay B. Yaman, ah. Ano pa lang ito gani? At yung tatunta ni. Dali lang, kidbala, wala pa gani kasunod ni kay B. Ka na yan. Reklamo ko akong natandog ka, wala pa gani. Ay, mag-amuman lang, hindi na lang ako magtandog eh. Mana ka da. Hindi mo na maganahan si mag-amu naman.
1: Ikaw po yung wala kang mangimulos yung bala. Ang mga desisyon bala, no?
0: Doon siya na lang ginahuya. Ang ba, hindi na lang kita. Cancel to nanay. O si may sunod pa man. Hindi ba?
1: Pero kung ako ito pa'y biyon, to doon yung babae. Kalaw, ay gid man, no?
0: Oo, kalaw, ay gid niya sa iya. Daw ay gid siya guruya mo. Hindi gid siya guruya madayon, dayon gid siya guruya. Ikaw na kumang guru. Ay, mapatay. Tapag ka. Alright. Pero, siyempre, ano?
1: Advice ka, anay, una, kay lalaki ka.
0: Nami nga mga pagbalos na dasig sa imo mga create sa mga scenario.
1: Angalan niya si Katropang Lengleng.
0: Alright, Katropang Lengleng, no? Isa lang nga ma-advise ko si mo na basi, kumbaga, hindi pa tutani matabo, natabo na lang gidki na nagahuran sang imuhibi. Diba? But anyways, no, seriously, i-complain mo giniya, no? Kaya hindi tanan nga mga worker or kabulig dira sa inyo, pwede malay, wala sang karapatan. Iban gani, subo, meron na SSS, PhilHealth, kung ano pa nga mga benefits, no? Aside that, may harap pa sila sang security, no? Kaya ang mga agency, harap dagi mo nga name, harap mandi mo nga mga nga personal info, nga para in case, makapanugid ka kung you've been abused, okay? So, ang imo na una nga imuon, nga ambal mo nga wala nakabalo ang boss mo, it's about time na pabalun mo ang ginaobrasang bata nila sa imo. Ikaw naman ah.
1: Yes, thank you so much kay Katropang Lengleng sa pagpadala mo sang sulat kag kabay pa kami na learn ka kay Uncle Bob kag tani sa akon may ma-learn ka man.
0: I think to wala siya na learn sa akon.
1: Ito kakina, magiging kami niya, Katropang Lengleng nga. Nagakadlaw kami kay tungod nga. Nagakadlaw na kami nga daan kagina pa lang. Ginto ka nga pag isang pangalan mo nga Lengleng. Sino pa lang hindi magkadlaw na wala.
0: Hi ka.
1: Anyways, ang advice sa ni Sex Adi is mas mayo gid nga pabaloon mo yung imo nga ama kagamo kati hindi niya lahog-lahog na sitwasyon ni Katropang Lengleng. Ano na niya kumbaga pagkababayi na niya ang ginaistoryahan ta pero before pa lang tani isang nagapasiplat para sa tani sa imo gimpabalo mo na to sa ama mo nga ma'am do kalain bala katulok sa kusang imo nga bata do may something nga mo ni or base pilingon ka lang gid. Ginatulok ka niya. Kaya diba may ara na niya kisang babae niya.
0: Oo, tulok lang pero pili. Ay, kisang niya ko. Oo, nang tulok lang
1: diba?
0: Ko.
1: Oo, diba? Ikaw, ang laki, hindi man na maging mulusin mo. Kung siling huwag kagapakita mo, tibo mo, diba la? Hindi man pwede nga huwag mo siya yung ginasapak. Kaya gulpi lang katusod doon sa banyo. Kaya paano yung kamasunod to kay sarado man to? Ay, ano, wala kayo mga pang laki, ha?
0: Ngatag man sinyalis, ha?
1: Ate, but siling gusto mo, may gusto mo. Pero kung hindi magpatisi mong ama or amo mo, pwede kanyang magkanto sa women's desk or sa barangay para mapaagi sa legal naman nga pag abiso man sa imo dahil kung ano dahil mo imoon. Pero feeling ko, yung gusto mo man.
0: Kiti, imagine ha bala, ang gusto ganit ay mag-ubra na, naghalin na, walk-out na lang kahit nauna pa yung hibi. Inabalang tampaon na kaura. Ay, di na lang ha. Kasi onda na lang ka. Diba? Well, actually, no, natabo na sa ako, no? Inabla nga, muna gani nga, nag-amulan ng edad ko. Never gig ko, ginsakit sa akon nga tatay kati. Mambal pa lang sa rin, mag-isumbaga, ha, aral! di ba? At least, ay, hindi na lang sa pagsakit. Ang gayon ito, ulo. Nakapakamad na parang, di ba? Ang nalis, ha, imbis makulon ka, kasi na lang kay, mulumul, gidang nanay mo si Imo. Inabla magpuli kang agad may barakol. Eh, di kay bakulon ta ka. Word pa lang nga bakulon, nag-ibi ka na iya, di ba?
1: Wala pa.
0: Wala pa, oh. So, Leng, di, hindi pala mag-inaling.
1: Hindi pala magpaling-ling. Hindi pala yan, please, Leng.
0: Aling, aling, aling ang naiba. Isipin kong aling ang naiba.
1: Kaya, hindi may bago, hindi ka tropa, ho. Siya, Ate Welfi, Salvador
0: Astaka. Bago pa na? Legendary ta ka mga singer bago pa na.
1: Wala pa huwag ba oy nag-guest sa bala sa ako no po dang iyang
0: ay yes nakita ko
1: gito baby
0: nakita ko gito and dudamo ikaw mo to yung istoryahan no
1: oo kadamo do puro to ano do tawag ng Tagalan to ang natabo to yung okay. Salmon
0: do aray, do do ang guwato gani yung sexy dear brando sa inyo ang show.
1: Ari mag hindi si katropang dudes bangalisan. Good afternoon lang da pa shout out sa taga Talisay City, Negros Occidental. Kala, ingali ko maanad kada nga tayo sa dulo. Tapos gulpe ka lang bala ng transfer ni kay nainay.
0: Oy, sana sa mga do, ano ginada? Do, sumpa, sumpa. Kay inay, ginada ya, inay, inay. Tapos, diri ya, medyo tudo-tudo katama. Siguro sa amo ni namo, no? Kaya amo ni siyang
1: Gadala.
0: Gadala sinibot-libot. Wala man eh. Dami ko doon. Gadala doon. Ano niya? Out. Mm. Kaya ano siya ko nung engineer nga, yato ko nung headset, hinay ko nung pagsulod sa monitor. Tidri, ano, tingin po liya na to ko no, nothing happens. Si Chris, pakusik-kusik, diba kay Chris ng ang imuda ng monitors.
1: Tingaya rin ko si Kim kasi manglapsi sa blau.
0: Kasi abla iya nga muni. Kasi ako rin iya nga muni, okay
1: na.
0: Tor.
1: Haas na.
0: Kasi ako rin iya nga muni, Tor.
1: Tor.
0: Ayaw man na bala ko yun, ano.
1: Kay Kapong, kuman imo head.
0: Tone.
1: Set.
0: Headset.
1: Yahoo! Pula gani.
0: Oo, oh, di ba? Pula ko no.
1: Yahoo!
0: Di ba? Amo ni kis abla ko hindi kita pwede maging ginikanan, no? Kaya nagmarautong dito.
1: Yahoo!
0: Okay na. Anyway, sa mga katropa, no, amo na ang duha ka storya nga aton nga nabaton subo nga hapon mga katropa, no. Siyempre, lesson learned, no, sa ato ng mga istorya. Pero sa una tanga nabaton nga istorya, di siyempre muna blamba nila nga kung hindi ang isa katawo di na pagpilita, no. Pero kung may mga tsansa pa lang base sa imong panggiho kag mabag-o mo kag ma-convince mo siya nga pwede ka pa pangasawa liwat, di, why not, di ba? Why not kukunat? Kag siyempre kung sa una tublaw sa una nga story ta, di ba? Ay, duwa nang ilis, gotanta nga storya mo ang mga na-learn ta, bala. Siyempre, iti ang una totoong storya, kaya hindi na ito yung bahay mo, mga sawa.
1: Nagkibot ko sa iyo. Ano,
0: nagkibot sa bala, oh. Buhay ka na mati, isang ginambal ko. Kaya siyempre, sa ikaduwa tang storya, amuna bala, mintras do, amuna bala, do not present your hands dirty in court. Wala pa man na siya maginubra sa iyo, mga duging lugudan ka malang to, kagrado nagbunggo lang tong iya, nga pistola. Kaya sa hindi nga hungod, guru yan, mambalkay mo yung again, ha? Hemoslan ka?
1: Yahoo!
0: Diba? Malay yes. Mo yan, kaya siyempre, biskan sino mga lalaki ko, palugodon mo sa likod sang bahay, guru. Man, lugod man ang isa. May isa na sa'ya. Ako mabing! Yeah! Nudunong mo na.
1: Ikaw lang ang yahaw.
0: Oh, grabe. Ako mabing, diri ko blasong atunga-tunga.
1: Yahoo!
0: Pero naman, sexy di, based sa experience, no, biskan na nagdepende na sa tao, kaya biskan wala kayong may ginatag motibo yun, meron lang yun sa tao yung ato ka. Hindi naman nadubahan, mas tulok pa.
1: Meron yun.
0: Oh, managani, no, hindi na ikaw mag-amun ang butang. Eh, galo sinit ka mo, no?
2: Suray da naglabay sa ulo mo, Ramin. Magbago na kayo.
1: Ikaw, nagbago ka na.
2: Eh, oo naman. Una kita na niya, pati brief ko bago na.
1: Kamusta? Kamusta ang lakat mo galing sa Manila? Ay,
2: sa mga wala nakabaloti, hindi na pag-ibalaan. Naging okay man, no? Nag-tambok ako, kag good luck sa akong puso. No, kayo ba si Ma? Kinag-feeding frenzy ko to yan. Panginaon. Pero abang narata to sa layo, no? Hindi ginamalikawan, no? Nga magka-problema ako, no? Tungod, shoutout kay Tristan Wyatt Gulay, no? Maying hapon, Uncle Bob and Sexy D. Shoutout sa imo da katropa. And hindi ko gid malikawan, no? Kay Timmy Motor, mambala siya sabi mo, no? Mm-hmm. Kauso na gid subong ang pang unlimited car knock, no?
1: Oo, nakita ko kalilin mo nga ginashare post.
2: Oo, hindi lang niya isa, kundi duwa, tatlo, apat, lima, damo, pagid guro. Ang, depende, no? Amo na nga akong nga motor subong mga katropa sa may mga motor owner da. Abi nyo nang may mga yabi nyo na nga nag-alarm-alarm na nga kiles nyo na. May isa lang na sila galing nga gabuton sa dalum sang motor na nga may ibutang sila nga something nga mapaandar nila without ay. The without the key, ha?
1: So paano halong mabalaan?
2: Tika yung grupo ko sila. Hindi, kita mo miara to sang leak nga video tutorial sa TikTok. Ang share man sa akong sang ano, which is ang ban nila, di ba, uso ng kawatay. Arimigo lang to abala. Amo na balagin to. Kumbaga, mapaandar ko gani ang motor nga wala sang yabi. So meaning, possible gijagali, they have this universal key nga mula nakag-mano dan nila. At the same time, kung kilis naman, may isa naman sila kapagi. Amo na yung Pinoy, ginapakitaan, ginapagi. Bata kayo sa piyak balay, pangitaan pa.
1: Pero kalain ng balara balang. Uy, pa sila gay kabalo kung naimpasa na akong wala.
2: Amo na ang ako nga gitarista nga baista si Joel, ho, sa ginkwa man niya dito ya Sexy Didri sa habang kakayuso sa mga kay kapangayuso sa mga speaker. Kasakit ba lang amo na service mo for 7 years, no? Kuhaon na yung sang iban kag chap-chapon.
1: Tapos no? Sila ya.
2: Gani no, kaili. Ay! Dapat aksyonan man na sa ating gobyerno, no? Kag sa mga kapulisan ta. Muna ganaw kapanawagan kami, no? Sa mga kapulisan ta. Kag kaya sa aton nga City Mayor, no? Greg Gisataya. Natanim, mabuligan man ang mga victims sa mga ining mga motor carnap cases, no? Kaya ti, abi ko ang bakulo, this only rice chicken, no? Only kawat sa mga motor, di ba? So, muna, no? Day Sir Chris, no? So, tanan niya may mga owners ang motor, no? Gabutang naging kami sa lagko nga lock sa disc brake. Kay tungod kadasig lang ka sa nalikad nga adlaw man dira lang sa may Lacson Street, no, sa The Palms. Ara yung mga tao, ara mga tagiya, duwala lang mo dasig-dasig.
1: Ala to, oh.
2: Sa Chateau may ara man ang amon drummer, no? Kadasig lang yung duging pungkuan lang kadali, wala na. So amo na sila yaka kubaga mga nagalibot subong, be aware niya gamiton taning oras para mag-spread sang awareness, no, sa tanan nga mga motor owner, no, nga please i-double lock, kag-ibutangan sa mga secured nga mga lock ang inyong mga disc brake or miyara na kinabakal nga duga, alarm na bala.
1: Ibiskan makita, pagay kasi si TV, wala man gaya po may memo ang si TV.
2: Correct,
1: kasi
2: no? Di ba, hindi ta sila kilala. Oo, no, naka-helmet sila, naka-ano, duwa na sila. Masakay ng isa, kunwari, isang ma-survey, tapos ipapanaugo niyang isa, tapos pag do okay ang clear, ang bindagdag itong nga tao mo, itong masakay kag maano. Ang iba naman niya, hindi ganyan makawat, yung ilang mga motor, kaya may alarm brake. Damuda mo sa alarm brake na tak, ano ya ang awatan niya magkwaya. Ala to ya kapang price, akadamo man iya.
1: Hindi na lang cancel na lang.
2: Alarm brake sa alarm brake. Damuda mo alarm brake, man wala na ko no screw. Mali akong mga baligya ko din. Tayog ni guru.
1: So, dapat ibutang mo gidiya sa anong gidiya ng imo nga motor.
2: Yung and safety gidiya sa lapit sa imo. Nga ano, kag kisaga niya, ara ka na gidiya sa tubang, ha? Makuha pa nila.
1: Kay tingin, hindi. Wala may masita sila. Kay tingin galantaw, abi mo lang na niya sa galantaw. Iya,
2: iya o, diba? Diba? Imagine mo, muna gani nga, biya, nagapangayog kami, no, sang awareness sa aton nga mga, gaspread kami awareness sa tanan nga may mga motor. Labi na kay Sexy Dino sa banay nga may harap motor, sa akon man, sa mga staff din nato, no. May iba niya nga bago pag-ijakwa, iya, mamayad ko siya 3 years siya, pero sa kamula niya palagi nakuha. Di ba? Maluwi man tanong nga, may mga mo nga tao man, no? They do not work hard, no? Instead, kapahapos.
1: Wow! Perfect!
2: But anyways, no, it's sad to hear that, no, nga nag-auso diri sa aton. And I'm not proud, ha? As a Bacolod, taga Bacolod, no? Hindi ko yung maging proud, kay because din yung aton ng mga... Wala pa kamuda, gawin tayo. At least, no? At least, kumaga... Aka mo nagyambal ko gani. Hindi taman pagsalig sa kapulisan lang tanan. Kasi siyempre, hindi ba na nila pwede nga bawat isa ka motor, may isa ka pulis ng gabante. Hindi ba na nila obligasyon, no? Although obligasyon nila nga to secure, but not to the point nga bantayan ginila yung habang ito karkadaga mula na siya. Diba? Hindi man pwede. It's you, the owner, no? Nga maghatag man sang ginatawag nga paminsaron nga ay i-secure ko ning ako na gamit, no, putahan ko ni isang lock, putahan ko ni isang alarm nga maga gingawat ko mao na ba niya na may mga alarm nga hindi ko magtanong ka nagbongko ka naman
1: tanga ko na bala alarm ako na ng panty
2: ang gainat sa balay ako habang gadagal
1: ang panty bala hindi ko magtanong ka
2: hindi ba ganyan tapos ko magdasi ka kung dito motor mo nga huni yung wak wak wak wak wak wak
1: sa panty ka bawa hubaw
2: ano yung mudlay sa ating mag-upot eh kaya ka very creative sa atin ng mga brain why gidya pa ang tuan. At the same time, no, siyempre, no, malapit naman ang mga celebrations ang mga kapistahan, kag mga ano. Amo na gani nga iba na, no, mas mayo pang i-park nyo sa very safe gid nga lugar. Di meram niya iba niya nga di sa kaputok-putokan niya mo ito i-park niya. Kaya totoo, no, which is kalayo, di mas accessible. Amo na gani nga isang gini sa mga gusto ko man ipunto, subo nga po, no, nga dapat ma-actionan gid, no, kay kaluoy gid. Imagine mo, hindi man bisa ginatawag ay motor lang siya, pati ban may story ang inang motor mo nga imagine bala sa kadugay mo na yang upod na ang motor sa service mo nahubog ka ipapuli e pa ka pila pa ka plat nga naagyan
1: yung relasyon mo na kumbaga
2: yung relasyon mo na sa motor mo na magpuga ako ito huwag puga
1: gabi nga pag-washing mo siya gabi nga pag-wapo mo man sa iya. Jending bayaan niya malang ka.
2: Ouch!
1: Ito
2: nga grabe sa mga hugot mo. Siyan ka pa matila ko si Mabis kinara ko sa layo. May mga hugot. Ganyan siya po pabati. Ano nga?
1: Siyempre, dapat ganin si Sexy D. Mayara na tanay na invento nga kwan malang question of the day.
2: Hala, ano? Pagit siya inventurous?
1: Ikaw yung adventurous?
2: Ako adventurous. Kasi siya may invento, inventurous. May invento sa kagturuson.
1: Pero parang pagsulod, tabi na, okay, mga katropa, question of the day for the day is, ano yun?
2: Uy, pwede.
1: Muna yung at least may comments sila dahil tumalublay lang, ano.
2: Sige. Butang tabi, kung may aragi man ka ikaw sa question, subo nga adlaw, bino, ano ina?
1: Ha? Na.
2: Buwas na lang! Kadasig. Di ba? Ha? Amo na yung inatawag yung on the spot nga pagnganga.
1: Na-naubag.
2: Amo na yung inatawag nga on the spot nganga agad. Chak to man chak to man ang punto na hidlaw lagi ko si Imo siguro kasi naingi dyan kung may gina alibos may gina ano ka nga partner gina look up nung naingi ba na kung baga kulang ako grabe nga pag vibrito diba susugod pa lang yung balay yung vibrito na kulang ako kung wala ko.
1: May nagkakadumduman ko ah.
2: O, diba? At least pala, muna ko lang, bala nila nga, sa matutuhod lang, no, ang isa sa mga paborito ko nga singer, ganyan nga, Tiprano pala yung mabibrito na siya, Fred Aguilar, ganyan ya. Diba? Ay, ang ganyan ya, hibis kan hinay pa na ya, they post malo niya, ulihin na lang niya sa effects na lang na nila ya. Lain niya si Fred Aguilar, ya, parang, Ikaw, ma'am. Mag-asa. Kapay brito na yan, dahil yun. Sige, wala pa yan. Ano nga? Dahil sa'yo. Uy, ang muna sa maganda. Pilala na yan sa tondi.
1: Ang anak, ang anak.
2: Oh. No, siya nga.
1: Doon, makita mo nang kakanta sa...
2: Dapun!
1: Oh, babe.
2: Ah, oh, tsak to na.
1: Isang...
2: Grabe man to yung baby. Dawig naman to ya, babe. Oh.
0: Oh, babe. Isang ngiti. Mula.
2: Uy, tuwad na. Yung mga artist nga mo na bala sa totoo, damala siksede nga daw ka, vibratoness.
1: Vibratoness.
2: Pero ikaw daw kasagad mo na si mo ka, di ba, naging vocal coach ka, di ba? Kaya nabatian ko eh, ako hindi ko ginipalampaso na. Kaya di, bati ko kuno vocal coach, bala ka ito nga siksede, no? So kung magtudlo, kagin man bisang vibrato, there are certain process, no? Ma-enhance ang mga vibrato, no? May mga natawag kita na soft nga vibrato, may ara naman sang... Ito wag nga daw ka prolongab. Din kay balagi na plaster ang vibrato sa first, sa tunga or sa last.
1: Hindi ikaw ya ang vocal coach kaya ako
2: back
1: na.
2: Back to
1: ako
2: me.
1: Vibrato ako niya. It means fake pa kuya. Ikaw ya vibrato.
2: Oh.
1: 'Di ba? Mas social niya pa matian ng imo.
2: Ah.
1: Vibrato.
2: Tanong ko si Claudine vibrato. O sige, kaya ang vibrato mo. O sige, paano na siya ginatudlo? Yako, hindi na siya gina-apply. O sige, sa it's a general question, mga katropa. Kati area expert.
1: Expert.
2: Sige lang, wala. Sige lang, paano? Wala pa expert. Wala pa
1: expert. Expert. Saan hindi pa usong tao?
2: Sige, sige.
1: Sa punta na mga katropa mo, mabutang ka sa vibrato. Kaya hindi man pindi sa una. Ito stingibi sa una, butang i-vibrato, be.
2: Hoy! Masita, ang lita ako, karoon niya, malababreto, kaya nga tamo, uy!
1: Pero mga katropa, tanawin niyo man kisa, magbutang kang vibrato, kung angayan man sa kanta, hindi man pwede nga mo ganito-tuo, dahi, hindi niya joke-joke, kaya, pamatian mo, siyempre, ngayon mo nga tingo, gantis ka magbibrato-vibrato, bis ka hindi angayan sa kanta, sige, katay mo ka vibrato, ano na tabo, diya sa imo, doon may vibrato, kada sa dalong.
2: Tapos ito nung lalawin siya, panamit mo sa vibrato.
1: May kanta, gudya nga, hindi iyo pwede vibrato mo, diba?
2: May punto, which very clear nga, hindi tanan niya nga kanta, applicable lang vibrato. Yes. May kanta, galing nga never, gudya may ara sa vibrato. For example, hindi nga nakita vibrato sa hardcore. Diba? Wala ginayang. Amo na, kagari. Oh, imagine ako, mabutang ka vibrato. Butangan mo na yung vibrato ang kanta ni Francis M. Butay man na. Diba? Ang ano na, every, ano na ganyan, ang...
1: Every color.
2: A kaleidoscope. Oh, diba? Many races. Many races. Different races. Races. Kanding na sound. Kanding na. Diba? Amo na nga ginabagay na, for example, ang iyang Gary V, di ba? Mahilig mo na siya mag-vibrato. Pero sa mga last part, mga di mo alam. Di ba? Amo naman na iya. Sa Amazon mo na iya mabatian niya, mang.
1: Wapa!
2: Kala. Hindi na yung vibrato, imo ya. Ano? Para saan naguro namin mo ya?
1: Paano mag-vibrato ya siya na Uncle Bob ya?
2: Mag-vibrato si Uncle Bob? Di mo alam. Amo na ganyan, nag-joke ko to ganyan sa Manila. Nambal ko. Hindi, masa ginala mo hat no. Sabi ko, what if kung buhi pagali si Nor o Nor kag siya naman bimang cover sa mo. Di ba may mga AI subong nga mga ano. Paano ko rin niya kung i-cover ni karoon niya ni Nora Honoria ang mga bago nga mga kanta, oh.
1: Oh, sige.
2: Di ba?
1: Sige ba?
2: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Di ba? Mga aking kamuya, mga Gen Z, mga aking kamuya, diba? Itaas ang kamay, hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Mga aking kamuya, ay, hindi ko niya gusto yun sa mga muna cover. Diba?
1: Ano ito, no?
2: Oo, diba? Diba, kakajali, bala, diba? Hawak mo ang beat. Hawak mo. Dinadulaan mo na gano'n.
1: Ano na kuya? Abala nga.
2: Alam, wala na kita sa oras. Alas 5.55 na. May mabulos pa sa ato mga katropa.
1: Yes.
2: Paramong salamat sa inyo nga pag tutok na sa ato nga programa Extra Service tuwing hapon mga katropa with your Uncle Bob and
1: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyang hindi nyo give malipata.
2: Siyempre, dri lang sa inyo nga paborito nga radyo 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting!
2: Bye-bye!
3: XFM 103.9

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: System pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sansown Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Sansown Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

0: Ito pa, exciting!
1: XFM
2: 103.9 XFM News. XFM time pala sa isa-isang gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Senador Jinggoy Estrada, hindi magpangayos ang kustodiya sa Senado matapos ginmanduan sa sandigang bayan nga arestuhan siya bangod sa plunder. Ginpanindugan sa mamalidha nga wala sang basihan ang mga aligasyon batok sa iya. Apang iyang ginpahayag nga siya ang ginpangabay nga magupod sa minority bloc kabaylo sa pagdula sang panumbungon batok sa iya. Kinang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
3: XFM
1: Cebu.
4: XFM Bacolod.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM Extra.

0: na. But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Ah!
1: Metropolitan and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: Ikaw bala nagapandi kay Lolo kung kay Lola, luyag mo mapamatian kung anong viral, anong trending sa social media, pahapos ka pamagi, caring, caring!
1: That's right, basta nakatutok lang ka mo sa mga viral na wakalan!
3: Ako si Katropang James King!
1: Ako naman si Katropang Mommy G! Kaka mo ang nagapamati sa keron sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
3: Kagang ini nga programa, Extra Drive, mga katropang ginadulong sa inyo sa nagapanguna nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Amo na nga aton nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right, kag aton nang ipabalo sa inyo, ano nga, ang aton niya nga Santon Vitamin C ang saranggid nga makaprotect sa aton, ano? Amuning right support nga ginatawag. Kag makabuligid sa daily protection, suporta ina, makapabakod sa immunity, and makaprevent sa vitamin C deficiency. Gani, mag-inom na every day. Bugos ka pamilya sa Santon Vitamin C.
3: Correct ka da. Katropa, kabalo ka mo, labi naging sininga daw mainit, tapos nag-ulan-ulan na. And no. Speaking of pag-ulan-ulan, kumusta na si Domeng, Mami G? Daw nagwa na kuno ini siya, ha?
1: Yes, actually, ano, ining si Domeng, as of 4 p.m., no, siniya ang kaadlaw, wala pa man gid siya nakagwa,
3: mm-hmm.
1: Yara, pero yan na siya sa babaw, mm-hmm. No, kag malapit na ini nga magwa sa Philippine Area of Responsibility.
3: Mm-hmm.
1: So balik din naman siya sa iyang international name nga Jiangmi. Pero ang Southwest Monsoon na mong nag-apekto sa Central Luzon kag Southern Luzon na agang western section sang Visayas. Ooh. So wala but si Limon may papagulan-ulan dito sa ila, no? Pero diri sa aton niya, may mga isolated lang ang mga rain showers or thunderstorms due to localized thunderstorms.
3: Yun. And of course, mga katropa, bisan may pagulan-ulan na inatungod sa bisan pa paano, may epektos ang ginatawag nga daw naglabay nga bagyo. Pero subong padayon sa gihapon ang preparasyon sa atong pungso, di ba, Mami G? Para sa ginatawag or ginapaabot nga posible nga strong El Nino sini nga tuig 2026.
1: That's right, no? Apang giban kayo na gambal, ay na ano man, may super El Nino, tapos nagaulan-ulan. This is a kind of phenomenon, oh. No? Nga pusaliin na may gaabot gate sa tiyempo nga gadungan ini sila. Pero ang munang dapat paghandaan because ang pagdungan, no, sa habagat kag sang super El Nino, mm-hmm. Amo ni makatuga sang posibilidad mga mapaskog nga bagyo. So amo na nga dapat ini ta pag i-disregard kung in caso gid man mag pares kapon, no, nag-declare na ang pag-asa nga ti masugod na gid man, no, mm-hmm. Ang mga pag-ulan-ulan nga maeksperyensyahan naton bangod gani isang habagat, no. Apang hindi man madula nga ti may ituga sa gihapon nga init ining Super El Nino kag madungan ini sila June until November, no. So amo na nga dapat halong gikita because kabalo kita sa effect, no. Di ba? Sambal nila kung positive kag negative pag nagsalubong, may yes, no.
3: Grabe.
1: May effect gina yan.
3: Oh. And then the same na so total na mention naman ang ginatawag possibilities ng strong El Nino, mga katropa. Ang national diswa pag gambal mo El Nino malamalagid.
1: Yes.
3: Grat, no? Ang National Irrigation Administrator, si Eduardo Guillen, siningadlaw sang Lunes na gambal, no, sang ahensya mga katropa sa National Irrigation nga naghahanda na gid sila sa probability, no, sang ginatawag nga strong El Nino sinungatuig. Sunod pa siya ang mga proyekto ko, no, no, sang pungsod climate resilient, no? Apisar nga manubong levels ang tubig nga ma-record, no? Nga recorded sa mga dam sa aton pungsod. Ang naiya ko, no, or not naiya, ang NIA, or NIA, katropa, ha? Naiya do airport man na. Ang NIA, National Irrigation Administrator, mga katropa. Proactive ko, no, sila, no? Sa ginatawag nga climate change. Hindi, wow. In fact, ang mga proyekto ko, no, nakatuon actually sa ginatawag nga climate change resiliency. So, mayara sila sa mga mitigation, especially sa mga adaptation projects. Ang mga dam, abi, mga katropa, na posibleng mag-nubo ang level sang tubig dyan, pag-abot sa ginatawag nga daw malamalang mga tiyempuhaw, no? Yan. Yeah, so, ang posible maapektuhan man din, Mami G, mga ang hindi sa mga layo sa mga dam, mga manguguma. Di ba la? Sa tiwonsang ginatawag nga El Nino, wala tubig, no?
1: Yes. Yeah. Sa kalabanan sa Bukid Gijaya maapektuhan, especially pag nagbala na. At like kaya sa mga mangingisda naton, ang tubig ara lang dagyagyapon. Mabuhin-buhinan man, pero hindi Gijaya magmala pa ang baybayon.
3: Pero din sa ato niya sa Negros, mga katropa, bisan pa paano mga tubo, mapusta nila kay tubig, ulan, wala gid problema, no? Ang problema lang kung bagyo, posible man ano ina, no?
1: And then may mga out gid ya.
3: Oh, may mga kahumayan naman nga daw dasig man mag-adapt, tigululan man o kung mga tigilinit.
1: Pero hindi lang magbaha.
3: Oh,
1: wala gid na ang problema. Hindi na magbaha. So,
3: pagbaha gani tapos washout na, nako po, grabe na dahil hibisan aton nga mga katropa nga mga nguma.
1: Amo gid na. Pero no, kung hindi ka mo kay chinte sa ngatan nga panyempo, mas hindi ta maintindihan ang nagakalatabo subong sa Senado.
3: Tama ay nako, okay speaking.
1: Diba? O sa mga nagliliga, kadamo sa drama, no? Aside from the drama, kadamo pag-ideya sa mga dakpanay diri dito, lagsanay diri dito. No, so this time naman ya, well, medyo lain-lain naman eh, kay tungod nga nagsungka na mismo, no? Si Senator Jinggoy Estrada, no? And bangod nga may no bail nga arrest warrant sa tungod
3: no
1: sa
3: bail?
1: Because because ang kaso is plunder. Pero ang kaso ya nga nagligad ya sang May 31, no, maging pagwa ang arrest warrant para sa kaso ya nga graft.
3: So nakapiyansa siya.
1: Ang graft, my bail, that was, I guess, 90,000.
3: Yes.
1: And ang ano naman niya, subong niya, no bail na gidi ang plunder. So that is why nagsungkaini siya sa 5th Division sa Sambigan Bayan. And sa pagkatapos nga ini siya ang naresto dito sa Senado, indiretso ini siya dito sa CIDG.
3: Tingala ko may tensyon, tapos may drama, may naging emotional ko, no, si Senator Ivy and Senator Villar, no?
1: Ang Senadora Villar.
3: Senadora Villar ang bata balaw, Villar sa Gapon ginadala ya.
1: Okay. Camille.
3: Camille. So muna na tabo mga katropa, no? And I believe nag-abot to para masugat si Secret DILG Secretary
1: John Vic Remolia.
3: Wala pa gali siya na isla, no? Habi ko may ano na.
1: Wala pa siya mangyapon, no? So amoy na ang nagakalatabo subong niya sa Senado. So balatayin pa natin, no, ang mga next pag-ideya ng mga lakat. Kumbaga ano ni mong kung sa K-drama pa, serye ni.
3: No? Do, yes. Mamangkot pa ko tani yan. Sa din, anong gina-adapt nila nga daw mga
1: plot twist.
3: Plot, no, Mami G, sa K-drama, Korean drama, or K-drama na mention mo na.
1: Oh, PD.
3: PD?
1: O Pilipin drama.
3: Tama ka, kanyan. Okay.
1: So, amo na, sabong, no, ang palataya naton, ang ano na lang nato dire is mamatsyag-matsyag kita. Let us weigh everything kung bala ano ang nagakadapat. Hindi para yaya sa isa lang katawo, no, kundi para sa bugos ng Pilipinas.
3: Tuo da yan tong hambal niya nga daw may nang ano kuno sa iya, may nag-offer kuno sa magupod
1: sa
3: minority
1: para makakas ang tanan ng mga panumbungon sa iya.
3: Tuo yan.
1: Oh, mga cases daw. Another K-drama twist.
3: Tapos pila ko nung pila ka henerasyon ko na inumami din, tatlo ka henerasyon na. Sang ang kaso din sang well,
1: oh, inig. Three times na actually. Oh. Oo. So three times na ining. Tapos saya others actually na dismiss na to. So ini pa ni bag-o naman nga panumbungon.
3: Yeah, nagaka-dismiss depende kung sinong nagapamuno mo.
1: Oh, do klase lang no. Class dismiss. No. Oh. Depende to sa teacher.
3: Depende sa teacher. Tama. Philippine ano na siya, mga sinarsi. Anyway, so yeah, alas 6:26 mga katropa ng atong oras. Well, tutok lang mo kay mag-istoryanay kita sininga gabi, no? I'm sure ang ibaan ka po'y halin sa Brigada Eskwela, Mami G.
1: Oo, oh, galing.
3: Pero the whole week po man, no? Oo.
1: Ano ba lang ang scenario ba lang kahapon ka namin kay Katugnaw. Tapos nagbrigada yung eskwela. My goodness, nag-init-init. No? So, naku. Hindi balikawan nga masakit ka ng hato niya nga ulo. Oh. O, kung nagasakit ang ulo naton dira, yeah, why not mag-take ka mo sa Cess the Pain? Himo sa Yes to Health Incorporated. Correct. For all types of pain.
3: Hindi lang na, pati yung hato nga, no? Santon Gold. Santon plus herbal oil.
1: Nga oil na manakaroon na gabing panilhig ninyo kagina, padrapo, and pamugnot sa mga ilamon. Abi magkumanyos karon para tomorrow, no, makabalik na naman sa normal, yes. Ipinahimo sa sulod sa panimalay.
3: Yes, balik-balik lang katropa para maggamay-gamay. Maibanibana ng aton nga, no, you know, ang aton nga mga fats. Kay one week pa na mo.
1: One week pa, o. Oh. Gayo diba? gani, o, oh, pwede ka paminta. So well, that's it para sa ato niya yung Brigada Eskwela eh, no? Kinanglan gid naton ina para nga ma beautify kay wala gid wala bulig po, yes. Para sa kada classroom nga magtinlo or hindi gani magkayo. So amo na nga ginabuligan sa mga teacher sa mga parents.
3: Kita
1: so,
3: naman yang may mga obra mga katropa, well.
1: Donate lang ta.
3: Pwede ta ka donate, pwede man ta mangita time bisan dash.
1: Why na gina pa ni teacher donate na iya.
3: Okay, wala na gina ano. Ano. Tama man. Lang man ma-absent ka, no? Ma-absent ka, tapos ma-ano ka.
1: Oh, kinabasa, agad bala ni Miss Sophie, ako nga mind.
3: Sige.
1: Supposedly, after sining ato discussion, oh, siya, ganyan ang munoon ko mo.
3: Ah, to ka?
1: kinabasa, yung bang kong gali, oh.
3: Nag-remind siya,
1: yes,
3: ha? So, hindi ka dapat makalipat. Oh.
1: Ang ato niya nga countdown queen, nagpa-countdown gate sa ato niya mga katropa, no? Oy. Because on June 7, may ara sang matabo nga ASAP experience.
3: Uy, ASAP experience sa dini na matabo, Mami G.
1: Dito mismo sa bagong Coliseum sa may Victoria City.
3: Sa dini na nga city.
1: Victoria's gani.
3: Sa Victoria City. Sa dini sa Victoria's.
1: Victoria's.
3: Sa dini sa Victoria's.
1: Sa barangay. Uh-oh. Ay, wala na to specify barangay. Basta sa, kundiin na hamtang ang Coliseum. Coliseum. Correct. Oh. Aria, ang mga tickets available na dito sa City Mayor's Office. Ay. Sa front desk mismo. Oh. O, tandain nyo ang numero. You can call 04-399-3459. Sa liwat, no?
3: Sa din ganina.
1: Dito sa Mayor's. My Victoria City. Ang tickets available sa City Mayor's Office, front desk, sa pwede mo ka mong katawag sa 034-399-3459. Okay? Mm-hmm. Or aside from that, no? Pwede gid kabakal sa tickets. Dito ya sa my Jamaican Patty Bacolo.
3: Sa Jamaican Patty? Nakakanto ka na da?
1: Oo! Gusto ko ganyan matilawan eh.
3: Buwasa! Oh, buwasa! Bakal na da!
1: Oo, sige. Siya buwasa. Na nakakanto ko dami, Sophia.
3: Oh, ako mabakal ko da. Libre ta ka.
1: Ay, ganyan na dami.
3: Oo, oh, promise ha.
1: Upo nila tato bala. Pero
3: ano pinaka naming oras ka magano da? Like, pwede na siya for lunch or mga muning oras?
1: Mas dami guro kun hapon pamahaw.
3: Ah, hapon. Sige,
1: at least naman sa aton ginagutom pero may kada hapon.
3: Kita magprograma buwasa. Abi mo ha.
1: Ari pa gito. Ari pa gid. Kay tungod nga, 'di ba gin discuss ni Miss Sophie ang mga makadto dire for take kada mo damo gid sa mga artists.
3: Sino na sila
1: ng
3: artista man?
1: Kasi mugi dyan sa ila, pero ari ay may additional alert. Oh, grabe ko, baka additional alert.
3: Additional, may dugang pa?
1: Yo! Alert mo. Oh, ari, oh. Kay, ka namin nami. Gusto ko ganyan siya. Gusto ko ganyan siya actually, ano?
3: Ang Jamaican patty?
1: Ah, okay. Gusto ko siya hangkaton.
3: Oh, giyabi ko ang Jamaican patty.
1: Yeah. Hindi. Gusto ko siya hangkaton. Na dito sa baybay.
3: Ay!
1: Oo, dito sa baybay.
3: Maingagaw sa summer.
1: O pagwaon lang ang ulo, asalan sa neck ang baybay na yun. Nakatuon ng tubig sa baybay, I mean.
3: Okay.
1: Tapos, makanta ka. Dapat, nagkurug-kurug pa nangatingog. Kay man siya mag-aabot madali sa Victorias. Wala na sa iban ang aton mismo Asian songbird. Nga si... Kabe?
3: Si... Ang partner niya, itong daw kakanggid ko daw.
1: Dapat ikaw may karapatan niya mapagkilala sa iya.
3: Of course, mga katropa, Miss Regine Velasquez.
1: That's right.
3: Oh, maduet ko sa iya. Makanta kami, araw gabi.
1: Aba, kumaka araw gabi.
3: Kumakain ng Jamaican patty.
1: Ay, grabe.
3: Araw gabi, nagpapa-order kay Sophie.
1: Ano na yun? Nag-imo yan? Ano yan? Kina-endorse?
3: Oh, sige lang. Stress mo lang na kay padalan ka gidna. Promise.
1: Grabe na. Ingin man kung Paris na si Asia Songbird.
3: Sulitan ko. Araw, gabi. Pwedeng bumili ng ticket sa Jamaican patty.
1: Grabe na. Inawin ba?
3: Wala ba?
1: Kumaka araw gabi. O sabagay. Dapat. Araw gabi.
3: Hard sell na na.
1: Hindi kayo magkalipat, okay. Especially ang lapit dito yung sa Victorias, ano? Mm-hmm. Mismo ang Victoria City Mayor's Office Front Desk, ang sarang nang, no? Nga babaklan sa ticket, again, para sa ASAP Experience! That will be on June 7, 2026, dito mismo sa Coliseum.
3: Malay mo, malabayan ka sa camera, magwa ka sa ASA TV.
1: Ayan! Gusto ko na!
3: So, ang ginagdaan
1: kasi pala ma-discover ko.
3: Gapwin, may chance sa payabi mo.
1: Tapos, himuon ako, lola ni.
3: Ikaw mabulos.
1: Lola ni.
3: Si Lola ba siya? Ikaw mabulos. Mga kwento ni Lola Jillian. At least it's right.
1: O, ano ba? Ano ka namin lang? O, Miss Sophia. Okay na na.
3: Okay na na. Medyo may Jamaican paddy ka na na.
1: See you this week. Okay, so may ara kita sang good news para sa tanan. Basta tutok lang ka mo diri sa XFM Bacolod.
3: Yan, mga katropa. Hindi magalipat ha. Kung gusto nyo ma-experience, kung ma-witness ang ginatawag nga ASAP Experience.
1: Yeah.
3: Amunan ni.
1: O, imagine mo concert.
3: Kasi, ang cellphone ko to sa dalumba.
1: Ay, yung amambal niya.
3: Oh.
1: Ay, hindi ko pwede mambal on air. You're welcome, Sophie.
3: Abot ko na. Padal lang ka niya.
1: Araw gabi. Ano ba?
3: Order ng Jamaican patty.
1: Pero gusto ko ganyan, puhos na ulan, di ba? Muna dapat. Ay, pero hindi ganyan dapat magbuhos ang ulan on June 7. Pero in case kid man, safe. Kaya nga, Coliseum.
3: Wala na idol mo?
1: Hmm?
3: Wala na idol mo? Ang ginagaya mo tingog? Wala, hindi siya kabutan.
1: Wala siya.
3: Wala galing siya sa Pero pwede ka to, pwede ka to, ikaw may anong tawag siya naman?
1: Stand upper.
3: Nandito po tayo mga katropa sa Victorias para sa ASAP Experience.
1: Ikaw may parimahin mo naman ko.
3: Again, available na gusto ko matulungan na ng Jamaican.
1: Sige ah.
3: Hindi ko yan magpalibre, mga bakal ko. Bakalan takabuhat.
1: Miss Sophia, nagambal siya siguraduhan nyo.
3: Makatukod na buhas.
1: Ikaw yung lang yung makatukod.
3: Yung tagaan ko ni Miss Michelle dahan sa mga bakal na. Kagabi, tagaan ko ni Miss Michelle.
1: Kanami, galing ko may ginatagaan.
3: Salamat, Miss Michelle.
1: Euro to Euro.
3: hindi ano ang good peso.
1: Pero iniya sarang man no nga mabakaling peso ang ato niya yung mga tickets para sa ASAP experience. Yes. Ganin sa inyo again mga katropa, hindi gid magkalipat. This is a once in a lifetime experience naton. Mm-hmm. Imagine no, there will be two parts para sa sinyayang concert. Oo. So kung sa inyo hindi na kamo maghulat pa no nga ma-miss ang chance nga mga paborito ninyo nga mga ASAP artist ang inyo nga makit-an.
3: At ito si Mami B, Mami G, ma-jester siya.
1: Jester
3: host. Absolut nyo. Come on, come all. It's not experience.
1: Ay, nami kita ya. Nami kita ya kung makambal kita yang dali na. Dali na.
3: Nahidlaw kay. Ismira kabatika. Oh, wala galisya dali na.
1: Typing.
3: Hulatan. Tapos kita mag-break. Message yan. Available lang ticket sa ASAP, sa Jamaican Patty, kag dito sa front desk ng mayor's office sa Victoria's, mga katropa.
1: Yes. Oh, diba? Okay. So again, ha, hindi kayo magkalipat. Sa ato niya, ASAP experience.
3: Yes, pero may ano na, Mami G, may posibleng diri pa lang sa XFM experience sila kay basi malabay sila diabe. Yeah!
1: Nga matutok sila sa aton.
3: Kaya man, hindi ka manugid nga malabay sila di. Tapos hindi kasi, hindi ta magsigilawag nga mahapit sila di para hindi sila magpamati sa aton.
1: Dapat yaya, pamatian din nila.
3: Para?
1: Kay para nga mabalaan nila.
3: Tama. Tapos ang nag-coordinate man da, dapat nagpamati siya maayo kay para maminsar siya kung anong pwede niya ngay treat sa iyo. Tapos nang gina-type ya, mabasa mo na.
1: Oo, mabasa na ko. Happy kid ang ASAP team.
3: Hi, ASAP team!
1: Yeah, love it. Thank you.
3: Paano yan?
1: Arang Gopi!
3: Jamaican Patty are selling me.
1: Oh, 638 na.
3: 638 na. Ah, oh, anad man taga. Alas 638 sa katong oras, mga katropa. Magbalik pa kami ha. Kaupod, si Katropong James King.
1: Kagkatropong Mommy G. Di magkalipat. Always to talk. Teresa.
2: 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Exciting, bro!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
5: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala-wala, gid ka pe-oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: System. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na akong pagbiyahe, ang Cess the Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
9: Cess the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamato sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
10: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
12: Exciting!
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Exciting.
1: Extra.

0: FM 103.9.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: After 5, exciting!
1: XFM 103.9. XFM News! FM News!
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Good news para sa mga motorista, bangod may ginapaabot na dako nga rollback sa presyo sang gatong buwas nga adlaw Martes, Hunyo 2, 2026. Magadubo sang 9 pesos and 26 centavos per litro ang diesel, 4 pesos 76 centavos per liter ang gasolina, kag 10 pesos and 86 centavos per liter sa kerosene. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyan ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
3: 103.9. Nga, XFM, kidhaw.
4: Kayo pagbukta ko, balita na yun mo.
3: Nga, XFM Kid!
5: Ay, nami ang music, ah!
3: Nga, XFM Kid!
5: Ay... Pula ka lang ang music, magkatapos magtaw ka, blah, mayarap ka sa mga balita, blah, so nabibigit sa mga DJs na lakad, blah, blah, blah.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
3: May how kita pa...
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM Kid, how?
7: Timo!
1: XFM 103.9.

0: Extra Drive.
1: Extra Drive with Mommy G and James King on X FM.
2: Hello, gabi.
3: Matilaw tagi na, mapatilaw. Pila tong recommend ya?
2: Ano?
3: Ano gin recommend niya? Beef cheese recommend niya?
2: Cheesy beef pinatubo.
3: Pinatubo. Cheesy beef pinatubo mga katropa. Matry tagi na buwas. Itry tagi na.
2: Noted na to kuno ni Miss Sophia.
3: Itrid ko. Ikaw kag si engineer. No.
2: Ang, sige ah.
3: Tatlo ta, tanda buwas ha. Mantay mo, hindi ka masyado magpakabusog kahit gabi. Araw, sa araw wala, pero sa gabi meron, Jamaican patty. Wala pa ako na, dugin ako bala nag-abinsar nga mag-hapit na mag-try. Pero subong lang.
2: Subong lang.
3: Subong lang kung mag-try.
2: Sige ah.
3: Try ta buwas ha. Beef, ano? Beef, cheesy.
2: Cheesy beef pinatubo.
3: Pinatubo, kahang siya.
2: Oh,
3: dab dera makan muka no, pwede ka bakal sang ticket for the ASAP experience.
2: Chorizo, okay. Mm. Oh, ari naman, bawa pagkaon, yung jaghilig mo yan.
3: Pagkaon ng pag-istoryahan ta.
2: Pagkaon na nga ito pag-istoryahan, pero... Wet sa minute, mainit-init.
3: Mainit-init pa, ano na?
2: Amo niya, dapat mo nga mga likawan.
3: Ay, okay.
2: Bangun, may ara sang high sodium foods.
3: Oh my goodness.
2: Nga dapat natin untatan.
3: Pwede ka lang alay. bathroom break lang ko.
2: Bathroom break. Oh, dali lang gid. Ano ay hanggang mga foods ang sarang natin ikawan because of the high sodium content, no? Sini.
3: Pretty
2: bad for the health ang high sodium.
3: Uh-huh.
2: Okay? So, una gid kini kawan ang pasayan.
3: Pasayan. Uti nga lang ko gabat jag ko gamay.
2: Gamay na. Gamay na yung kaon mo.
3: Punta
2: mo ang kanon mo, batsyag ka kita ko.
3: Kaya pala. So it goes with the age.
2: Yes. Maski ano kung nung yung pasayan ng baklon mo, whether frozen or breaded, no, ang iningang mga crustaceans are packed with a lot of salt.
3: Okay. Mm-hmm.
2: Tapos gina-season mo pa, may added flavor pa, may additives.
3: At ang ulo sina, ginaso
2: pag gusto pa.
3: Hindi kay gamo mo na ko sang liog ko.
2: Pero wait a minute. Dapat wet.
3: Kaya nga,
2: ang imo kuno dapat yaya nga pilion ng mga shrimp ang bagong catch.
3: Ah, ang preska. Okay.
2: Kay so, man, lesser ang sodium.
3: Good God. Ito kesa kung hilaw sa... ya, kung hilaw.
2: Kung hilaw.
3: Kung hilaw. Ang ibang gano, makita ko sa TikTok. Kag, sa, ano,
2: it's either frozen, breaded na siya nga daan, no? Mas dami, ganyang freshly caught. Kung kanon mo siya nga hilaw, gini mo nga kilaw, okay man siya gyapon.
3: Diba? Tiyang ang ginahili mo siyang ibang gano, ginaw-syaw-syaw-syaw, makahang siya.
2: Salagaw.
3: Yes.
2: Oh, pero so, dapat, shinamak. Wala na asin.
3: Wala na?
2: Wala na asin.
3: Wala asin. Tama ka naman.
2: It will cost you shin.
3: Yeah. Oh my goodness.
2: Next, avoid chips. Hindi lang kay potato chips. Bro.
3: Oh my
2: Very
3: goodness.
2: Unhealthy in general ng potato chips.
3: Gama mo na si Jinder magulat. Oh no. The guilty, ano, head, ano.
2: Maski ano pa dira nga dressing or tawag sina gani, dip mo da, like sour cream, onion, and ketchup, no? Kakawin siya. Halaka, chip. Halaka, chip. Iwasan ng chips. Biggest culprits, gina.
3: Chips, hawak ko ang gabi.
2: Oo, kay may ara, galingan sa mga potato chips, nga tag 320 milligrams of sodium.
3: Sodium nila.
2: Especially isa ka brand.
3: May
2: isa ka brand.
3: Basta gani manamit, katropa, ay laban-laban damo, ginawa na sila.
2: Masarap ang bawal, remember. Next, kung may ara or mahilig ikaw sa ginatawag ng mga instant ramen.
3: Ay.
2: No? Oops, medyo untat-untati yan. Ay, ina.
3: Ramen.
2: Oo, maski ano pa nga flavors.
3: Ramen.
2: Oh, ramen. Ano na sa...
3: For your brother. Ramen na po.
2: Maski ano pa kung ano flavor ang piliin ninyo, no? Pero kung gapik ka mo yan sa healthier variety naman yan sa noodles, no? Ang seasoning, abe, mugin na ang loaded with salt,
3: yes,
2: no? So, mga 2,000 milligrams of sodium, ginadaan, no? Sa isaya ka-package lang. Yes, bala. So, amo na nga limitahan natin.
3: Panira ka mo para wala ako baklan. Sakta man, di bala?
2: Ay, hari naman siya. O, mga panuguling gyan naman
3: ay,
2: yung iya.
3: Ay, namiyan ko pala sa eskwalaan kaging katuan namon kaging nasa mga
2: wala yung jaya, ano?
3: Malayo sila sa mga, ano, sa mga tiyanggi-tiyanggi na baklan sa mga may mga muna, Richin, ano nga, pagkaon.
2: Wala, guro ka kanta si Alex Bilsaga, tiyanggi-tiyanggi.
3: Pero, asagin pamangkot ko si Ma'am Beverly, sila niya, wala masyado, di kami kabakal. Pero pwede kami magpa-order, magpa-deliver.
2: Subong niya yan, no? Ginapahapos na ganyan yung life. Oh. So anyway, kung gusto niyo yan, oh, remember lang ang hambal sa World Health Organization.
3: Ina-suggest
2: nila nga limit yung gidang intake sa mga chips.
3: So dapat...
2: Kansang mga ramen.
3: Dapat maisip lang kung pila ka, ano...
2: Oo, isip-isip lang. Pag may time,
3: at sa
2: feeling mo, hindi ka makauntat. Suguri ba lang? Next, ang sopas, no?
3: Ang sopas?
2: Yes, canned or prepared sa guasang restaurant, no? Ang ini nga mga soup, nag-contain sa mataas-taas nga amount sang seasoning.
3: Tingnan na kung ano manamit siya before meal. Before sang heavy meal mo, manamit man siya. Okay.
2: Yes, so ang mga added, abi nga mga like meat, no? Maka-spike pag inaya sang higher pagit, no? Nga number.
3: Okay man lang, basta hindi lang perme.
2: Hindi lang perme. Pero still, no, kung mag-ano, himo ka sang sopas, himo ka na lang sang natural. Parehas na lamang sang, ano, ikaw na lang yung mahimo mismo.
3: Yes,
2: diba?
3: Correct.
2: Chicken soup, chicken noodle soup.
3: Oo, oh, nga may cubes.
2: Wala ka na yung ano paminsara, no? Naloka ako ah. Next, cottage cheese galing.
3: Oh, doon ka.
2: Ang pagkaon sa cottage cheese, gonna recommend as a healthy way to start the day. Oh. No? Kay being both rich in protein and calcium. Galing, packed siya with sodium. Oh. Ang half cup na serving, may ara na sa 350 milligrams ang salt.
3: Ano rin cottage?
2: Cottage cheese.
3: Cheese, do, may mix na niyo,
2: ano?
3: May
2: mix, that's, may mix na
3: mo,
2: na
3: do,
2: siya.
3: Do mix, may mix siya nga, do, taong-taong ganito, do may yun na siya, no?
2: Na cottage cheese?
3: Kung cottage cheese, no?
2: It's milk, believe, pero daw nag-ano na siya.
3: I believe sa iba nga mag-inakao na ito na may ara, hindi lang kita masyado kabalo. Kaya kung lang taon mo, ang itsura sa cottage cheese ka, tropa, daw pares bala sa...
2: Ang puti na bala,
3: yes,
2: kesong
3: puti.
2: Oo. Cottage cheese.
3: Okay.
2: Okay, so next, ang paborito ni James King,
3: ano
2: pizza.
3: Na siya?
2: Ha? Huh? Pizza! Pizza 15!
3: First time, pizza fan! That was...
2: Pizza 15, pizza 30. Tamo ng hiling ni James King.
3: Oh, pizza jis mo lang kang pizza
2: by 5. Well, hindi na kinahangla, no? Ang expert kang magambal pa sa inyo because we already know, no? Nga very unhealthy gid ang pizza. Sa dough pa lang, sa sauce, the cheese, no? That make up the base.
3: Unhealthy siya when too much, Mami G.
2: Pero, ting syempre, kung makatilaw ka man lang yaya sa isa katuig ka isa, why not?
3: Basta't may ano, way mo na problema ka mag-take it. Pero ang mabalgani sa iba, in moderation.
2: In moderation. O hindi ganito, yun na ba lang para lang maibsan ang imo yung kahitlaw.
3: Yes, tama.
2: Pero okay. Hindi ka naman yan sobra-sobra kang isagid yung kabox o ruton mo. Diba? Maski gamay pa na siya ng box kill, it's a box.
3: Tingala ko na create sila sa mga dako-dako nga box. Kaya kabalo sila nga ang tao pala kaon.
2: Pala kaon
3: gidya.
2: Correct. Oo. So next, we have soy sauce. Abawa mo gining na hindi ang kumong mga bata. bata na. Kung makabuo isang patis para sa sawsawan, nawala ka na may maas luman na masaburan kay puro patis.
3: Ako gani, sa mga kumakatilaw din sa putsero, kinbutangan ko sa sawsawan na patis. Natingala sila! Silinino? James King? Putsero, ginabutangan mo patis? Tapos ang sabuto, opo, kaya mo na siya sa Luzon.
2: Tagalog na nga mixture. Saan mo naman di ati tabis eh, kaya may saging.
3: I'm not sure, Mami, di kong Tagalog siya. Ano, kaya halin ko Ilocos Bay mo. So, mo nang pag-introduce ako, yes, kumag-count kami isang sinabawan nga. Putsero, ginamixan namon sa damay sa patis. So,
2: ang akong ginjaya, ang sinigang.
3: Sinigang.
2: Ang sinigang, di ba, aslam na nasa. Pero butangan, pag-ginjaya sa tupad mo, yaya sang, ano, sang fish sauce. Fish
3: patis,
2: sauce plus ang kalamansi.
3: Yes,
2: with,
3: sina Luzon.
2: With pagida, with langkaw pagid.
3: With langkaw pa na.
2: Kaya kami, depende sa imo, kung kalamansi lang ka fish sauce, pero may harap pagkita nagabutang pagkita. Ah, hindi. Ginaanhanggali sang ginapusan sang katumbal.
3: Yes, katumbal tapos ang patis Tagalog ang ginatawag.
2: Patis Tagalog na. Pero sa soy sauce, yeah, it's really soy sauce. Ang patis ginda sa aton. Lain man ang fish sauce. Ang patis Tagalog, amo ng fish sauce. Okay? So, soy sauce, bad for the health. Oko, kahit mataas sa sodium. Salad dressing, nadala. Caesar's, Thousand Islands, blue cheese, no? Kaya nag-exceed galiin na sa daily intake.
3: You know, it's time to undress, mga kapatid.
2: Amo niya mga salad dressings na high in salt.
3: It doesn't make sense. Does it make sense, Kamay?
2: Kailan
3: salad dressing.
2: Kailan, oo. If you undress them, sigurado. Oh, even pickles, gali, ano? Nako. Ang duha ka pickles might do too much damage.
3: Kaya ano na si Mami Jim?
2: Hindi mo ko mahilig sa pickles.
3: Daugin,
2: brine mo siya sa
3: yes, kamadugay.
2: Ikaw nagkaon ka man, Chip? Ala, nagkaon. Once
3: ako
2: lang.
3: Ako mahilig ko, namiyan ko yan.
2: Once lang, not twice, but once.
3: Kapalo ka, Mami Jim, dito, I'm sure pati diriginay mo na itong daw, ano ganitong daw, ano, itong green, anong tawag ganit din, lipat ako. Itong color green, nga may puno nga damo ko magbunga. Ang daw, aslom, ano ganit tawag din, lipat ako eh.
2: But one?
3: Hindi, itong green nga palaba mo na,
2: Iba!
3: Iba! Na, di ba ginano man na?
2: Oo, pero damo-damo pala asin. Kay aslom na siya, bay. Hindi damo-damo asin. Kaya para asin. Isa pa, parang hindi siya ma-spoil. So, amo na gali, no? So, duha ka pickles sa kanon mo, it can cause too much damage. My goodness. 600 damage. Milligrams of sodium.
3: Yes. Ang nabi niya nga damage, mga katropa, damage to your pocket.
2: Kaya syempre, no?
3: Hospital ka. Hospital ka. Dapat in moderation sa giyapon.
2: Olives. Amo pagid na.
3: Pati olives.
2: Yes. Aside from that, ang pretzels. Diba? Katilaw ka na. Si Miss Sophie, maninapatilaw sa ako noong una. Oo, magpatilaw yung pretzels. No, hindi ba ako maguntat? Kaya gali. Bad for me. Kaloka. Hot dog! Ayan.
3: Na. Number one, ganyan nabatihan ko naman sa kumakita niyo. Isa sa mga nagapanguna mga katropa. Kay, very rich in, you know, so, di mo tapos ano, ang pula din, ano ganyan tawag siya? Nalipat
2: nang may, ano, may coloring?
3: May tawag sila. Rich in, okay.
2: Anyway, kung ano yung napapit sa rasa, hindi ka katulog karo sa gabi. Frozen meals, no? Amo man, no? Ang mga frozen meal, para maging healthy by the FDA sa US, no? Dapat 600 milligram or lower, no? So, dapat basahon ninyo ang back label sa mga frozen meals, ha? I'm talking about meals. Okay, breakfast cereals and mixes. Amo man na. Oo. So, although it's good ang mga vegetables, no, for us, pero sometimes it might be easier kuno nga i-blend naton into a shake or juice para ma-meet ang daily recommended intake. kesa sa kanon ang same portion. No? Kay man, it may contain 400 milligrams of salt. Black baked beans. Agoy, yung baked beans, may itig pa naman ko. Okay. And ari pa kita sa mac and cheese, 700 milligrams of sodium. No, so amo na, no, ang mga foods nga very high in sodium.
3: Hindi abi mga katropa mga additives kang ginabutang nila dahil si hindi siya hindi siya muna ka-healthy sa aton na kidney mga katropa. Yan.
2: Kumusta ka kuriet ang kidney?
3: Kumusta ang kidney?
2: Kaya kuriet ko ng kidney ay.
3: Oh, yan yung reminder man lang mga katropa noon. Ano daw mga paborito ko tanan niya na lawag.
2: Paborito, ang tanan niya ginlawag ta, paborito tanan ni Chip. Oh.
3: Ako man actually, butangan talang schedule from now on. Let's say Monday, Wednesday, Thursday o kung once
2: na.
3: A week.
2: Once a month ka dyan.
3: Kami bisan pa paano natingwa namon like meat be. Natingwa namon like once a month. Tapos naman mga isda na.
2: Isda, hutan, ang muna ginakalabanan.
3: Galing kong isa daw, may mag-abatsagan ko. Doon may gatubo sa ano ko, sa likod ko.
2: May gatubo. Pakpak. Basta sa sumura din yung kabalok.
3: Oo, kaysa magmata ko, Mami G.
2: Kada birthday, pati dahil mo.
3: Tama mo, gani man. Kung may birthday, dapat hindi na kita makanta happy birthday.
2: Oh. Ano na lang?
3: Chicken dance. Amo na lang na next time.
2: Dapat, amo na, magkanta kita, no? Pagkatapos pray, makanta. Chicken dance na pa, tutugod.
3: Before and after ma chicken dance ta. Uh-oh. Para matunaw ang ikaon na doon ko na appendicitis.
2: Feeling mo pag saot makapatunaw ha. Oo, pero di siya makapatunaw siya.
3: Gumay.
2: Oo, pero di nilang right after sa kaon. Hindi man ka magsaot before magkaon kay basi papadamo ang imo nga kaon.
3: Tama ka diyan. Kidamo pabilin, no.
2: Kung after naman niya, masaot ka dayon, laban na ba ospitato pa mo?
3: Kaganig, kaginaganig mo, grabe, ginbinlan nila. Kung sinong gamay, mo ba naging binlan nila damo?
2: Okay, syempre. Oh,
3: ubus man yan, ubus man.
2: Kaluyan, nakakot ba na to?
3: Hindi pa siya upod sa buhay. Sige.
2: Oh, basta pagkaon gani ya, mga na yan, no? Mga Pinoy mahilig kay Jaya. Maski sa atun dira, mahilig sila maglantaw mukbang, di ba? Immeasurable ang weight nila sa buong.
3: Correct man. Pero kung ano ka mo kapatropa, palakaon mo ka mo sa mga fruits, di ba? Healthy.
2: Ako yung drink a lot of water, Gijaya.
3: Water, fruits.
2: Kaya makabundi, Gijaya, the wash out.
3: Avocado.
2: Pero, mas pinakanami, kaya may antioxidant, no? Ang mga Santone products natin from Yes to Healthy Corporation.
3: Yes.
2: Especially ang aton yung Santone Gold Coffee Mix na mo ka nami-nami, Gidini, kaya nga, ha? Iniya right after, Santone Gold tea, herbal tea. Mm-hmm. Kaya after eating, recommended nga mag-inom kita sini kay para at least no ang tanan ninyo nga kinaon dira no mas easy na lang no nga magpagwa ini sa lawas na
3: okay tama ina mga katropa tapos maglikaw man sa mga dark colored soda no so
2: hindi na tama kadlaw ta bali ang programa ni Gali no para ni Samuel pagpagilti
3: ay tama ka may purpose. May purpose yan.
2: Mapag-guilty ni sa amo na
3: siya. Sakto man para sa aton na nag-remind sa aton nga halungan nato ng aton nga panglawason. Kay ang silingganin nila, our body is the our temple.
2: Temporary. Isa lang man yung aton yung lawas. Hindi na nato pwede yung maislan.
3: Correct. That is why timing man mga katropa no, kaya kita natapik sa sa aton nga kumpanya, Yes to Health Broadcasting Network, Yes to Health Incorporated. That's why makaremind man sa amon kag sa inyo mga katropa nga daw may ara kita sang ano tawag siya gani bato sa sining nga mga sakit bulatian.
2: Ilabi na ang aton yung Santone Plus Gold,
3: yes.
2: No, pinakamabakal ini nga kompleto ideya ya sa mga natural ingredients kaysa rangin nga makabato no to prevent prevention ang ang aton ginaistoryahan dere. Kay ti kabaluko ang henerasyon sa karon, the younger ang edad, no, mas nagabatsyag na sa mga dapat ginabatsyag sa mga may edad.
3: Correct. Okay. So at least kabalo ka mo kung sa din mabakalin na mga katropa, no? Ang atong mga produkto mabakal sa mga drugstores nationwide, para sa Mercury Drug, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstore, sa atong Rose Pharmacy, mayroon din sa Negros Grace, Sincere, and of course, atong nga Yes to Health Store.
2: That's right.
3: Namtang sa Melizar Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay. Magamalik pa kami mga katropa. Kaupot sa gihapon ng iyong programa Extra Drive with katropong James King.
2: And katropong Mommy G. Always listen. Habit na ninyo ha, nga magtutok sa
3: 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.
0: Mga katropa, extra.

0: exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag ka, uy, always hagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: mga katropa. Dalig na, try mo ang inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, kapabaskog, kapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yesterhub stores nationwide. Tag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar. Extra Drive.

0: Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on X FM.
1: Katropa, alas 7.55 na ng ating oras, kadasig sang tempo, no?
2: Buwas, Martes naman.
1: Martes na naman, buwas. Hunyo na, actually, mga medyo, imagine, the first day of the month of June.
2: Gani, man. Balik eskwela na naman next week. Yes. Tani, mga estudyante, laban-laman, tani, may extend pa.
1: Madamo sa ato nang may ginahulat-hulat, no?
2: Ay.
1: Ang iba niya, tapos ng ilang hulatan ay, dasun naman sila, ya, advance sila, mga katropa.
2: Sige,
1: hulta nyo lang da. Hulta nyo lang. Kami man, nagahulat man kami. Maabot lang gina mga katropa. No?
2: Kami ginahulat pa kamo. Kami wala na eh.
1: Huwag ka ginahulat. Ako yung gahulat ko. Gahulat ko sa bulan sa ito, mga Christmas, mga muna.
2: Oo, ako gahulat ko dyan yan. December.
1: Tapos na birthday ko mo. So Christmas naman na ulat. Ikaw, engineer, ikaw ginawa ng ginahulat mo, engineer. Ah, si engineer, yung kabalo ko nung ginahulat siya.
2: Lapitan lang si engineer.
1: Kabalo ko yung gahulat tayo nga. Makabuo siya sa ano. Five days? Ayaw gali!
2: Lapitan lang. Tatlo
1: gali ka mo din nga may ginahulat. Grabe naman.
2: Ako, tapos pwede ko lang laktawan.
1: Gin-mention po mo pag ito mga muna nga mga likawan. Ah,
2: oo.
1: Hindi, gano'n siya mag-ano. Well, 3 times this month, okay lang na.
2: Ay, chabi. Nalipay sila pala. Makon mo na iya. Sa sulod sa nga, isa ka bulan. Kika tatlo, ganyan mo.
1: Ganino. Wala, tunta na. Well, mga katropa, maging gabi sa inyo tanang kagmadamugid nga salamat, ha?
2: Kita lang kayong sindi ko ano na isulyat.
1: Ang ilang mga birthday gifts, mga katropa. Birthday cash gifts.
2: Oo, babaali ka naman, boss eh. Oo, mugid na.
1: Sige, ha? Okay, well, ara, dalahigon ko kamo sa birthday ko sa mga bako. Buwas. Mauna na ko.
2: Kagamambay ko lang, wala kami kapang hindi.
1: Well, ang hindi nga programa katropa, no? Nag-remind sa inyo sa mga produkto nga makabuligid para sa inyo. Kahit lawas, ang ato nga Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Softgel Capsule.
2: That's right! Ara man ang ato manamit, pero healthy nga kape. Depende kung ano ang fit sa inyo. Magpili lang sa ato nga Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Solusyonan ang malabo nga mata sa bulig sang Vision X Plus. Solusyonan man na kung gusto mo naman mas pagunpagid, mas better pang matagalan, mag-turbo ka, dietary supplement.
2: Yes, kag, pero, ay kag, pero, kag, kung magsakit-sakit ang kalawasan naton, may mo magpamanyo sa atan nga Santon Plus Herbal Oil. Kag, sa mga sakit naman niya, like pasaka sa trangkaso, sakit sa ulo, or ano pa din ang klase sa sakit, kay for all types of pain, masahan ang Cess the Pain.
1: Ihanda mo, mamiji, buwas ang aton nga Santon Gold Herbal Tea, ha? Mm. Yan. Ini ang makabulig mga katropa para ma-improve ang inyong digestion.
2: That's right. Kag syempre, ay, sa mga nagbrigada, muning namin sa inyo, parang hindi magtapik ang bacteria, kaya may araya sa antibacterial formula, ang ato niya nga, Santon Plus Herbal Soap. Kag papaputi, kaya may glutathione and kojic, pwede man magamit sa clear skin.
1: Amo naman niya itong para sa ato nga Extra Drive na programa sinigang gabi, buwas na makita of the night, inay si katropang James King.
2: Kag katropang Mommy G, dali lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Mix FM 103.9.
1: Yes, to hell.
2: The secret of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo matong siling nimo acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Doc Leo?
4: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Kun ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kun kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nagkata ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid,
4: kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold.
2: The secret of hell.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya Sir Josil like insulin. Nagabulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa, kung may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungkol na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secret of Health.
3: Sa mga kalalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix. Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig ang ito sininga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sanson and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sanson Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sanson Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sanson and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
6: XFM.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay.

50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubil pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta po, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, namiang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos mukta ka, may harap ka sa mga balita, blabos, nari, bigit sa mga DJs, nalakad.
4: Wala asang konkreto, nga sabat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, apat.
4: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngiliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

0: Santhan Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhan Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: Sara, sa akin si Tita ni Lilo.
1: Sa akin po call center agent.
0: Permigid ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
1: Ibagay niya ito sa akong sang Sis the Pain.
0: Nasigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Pwerte nga style niya.
0: Ah, bugtong-bugtong. Damo pa ko de.
1: Oo, sige.
0: Ah, unahan ko.
1: Oo.
0: Isa ka kahon, puno sang sapatos. Sabat?
1: Isa ka kahon, puno sang sapatos.
0: Isa ka kahon, puno sang sapatos.
1: Puspro?
0: Puspro? Wrong.
1: Hello.
0: Color green.
1: Color green?
0: Kung magulang, color yellow.
1: Kung magano?
0: Kung magulang, color yellow. Kung lingod, color green. Kung magulang, color yellow.
1: Na... Ang palaya?
0: Ha? Lapit na! Maya sa punta.
1: Ang palaya gani?
0: Maya gani sa punta. Wrong ang ampalaya.
1: Papaya?
0: Correct! Galingin ulo ya, intro pa lang. Yeah, welcome to natin ng XFM Radio Station nga naka-hook up na sa bugos nga Region 6 kag NIR. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod, naka-tune in na ang mga taga 103.9 XFM Bacolod. Upod na si katropang
1: Chris.
0: Correct.
1: Thank you so much, Chris.
0: And subunga gabi, subunga adlaw, June 1. Birthday man subong ni Sir Jodery Biliganyo sang XFM Bacolod. Datong technician man. Grabe, may ara sa picture sa iya nga Facebook. Naka-color pula sa. Tapos, happy birthday!
1: Kung lapit-lapit ka lang di.
0: Happy hubog ka naman eh.
1: Hindi na blow, taka.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan. Upunta si katropang... Ara.
1: Papa Rodel?
0: Winston Villanueva.
1: Mula.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon. 101.7 na sila. Upunta si katropang...
1: Baby Ron.
0: Shooty Boy.
1: Napabalo-balo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag XFM Sagay Teleradio Channel 13 kag Digital IPTV Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona Victorias Manapla kadi Sagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upod ta si katropang
1: Ale
0: Jan Ray.
1: Oy, nagbailo naman ka mo.
0: Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel.
0: Ha?
1: Noel?
0: Noel?
1: Oo.
0: Are you sure?
1: Noel.
0: Neil. Sa Antique, 93.3 XFM Antique with katropang
1: Noel na ginaiya. Ah.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Noel.
0: James Dean. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropa
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Noel.
0: Noel?
1: Oo.
0: Louder.
1: Noel.
0: Correct.
1: Bailo-bailo, baka mong alan, ha?
0: Kagahapon ko nag-ilang birthday ni sir ni... Ay, kagahapon. Nga, subong lang ko naka-open sa akon yung account yung man. Ate, sige, a belated happy birthday. Sir Jodely. Te, nakabugtong-bugtong na ta.
1: Te.
0: Dugangan ko pag isa.
1: Ako naman, ah.
0: Aha. Sige, ikaw, ah.
1: Oh.
0: Ang bago, ha? Basi kong daan ako, hindi ko mag-answer, ha?
1: Oh, te, sinong artist
0: naman? I revoke my... Sige.
1: Sinong artista ang may pinakataas nga ranggo?
0: Clue, bayi laki.
1: Babayi.
0: Clue.
1: Babayi, gani.
0: Given na yung babayi ka lalaki, iba na clue.
1: may pinakataas nga ranggo gani.
0: Ha?
1: May pinakataas
0: nga pinakataas ranggo. Ranggo sa ano?
1: Ha?
0: Pinakataas ranggo sa ano?
1: Artista siya gani nga babae may pinakataas.
0: Pero wala man niya yung ranggohan na sa artista.
1: Kasadya eh.
0: Ay, oo, bala mo.
1: Layaan ka gid.
0: Wala, wala ya bala ranggo sa artista.
1: May ara bala.
0: Wala gani. Sunog ka na.
1: Ang iyang ngalan.
0: Major Tom.
1: Babae na siya kay hindi man.
0: Oh, ubran ko babae at Tom eh.
1: Oh, te.
0: Major Tom.
1: Siret.
0: Siret.
1: Oh, Hilda Coronel.
0: Ah, kay may Coronel.
1: Yan.
0: Ah, te. Baboy man si Coronel ya.
1: Hindi na. Guwapa na ba siya to?
0: Doon. Away ko yung labo. Ay, nakulur ka abot siya na iya. Kaya balaan mo, bata pa ko na. Bold star?
1: Sino si Lee? Oh. Na, kay mga porn lang nakilala.
0: Si Jane lang yung nakilalahan ko iya. Si Tarzan. Jane kay Tarzan.
1: Nugaya ako na.
0: Oo. Are, ako naman.
1: Oh sige ah.
0: Namayan ka ni kay may tindog-tindog mo.
1: Batod.
0: Kung magtindog daw kawayan. Kung magpungko daw bis-bis.
1: Sigurado. Green-minded ko bala.
0: Ngayon ay clue. Basi masala-sala ka na pangambal mo karun niya.
1: Clue.
0: Sapat.
1: Sapat?
0: Kung magtindog daw kawayan, kung magpungko daw pis-pis.
1: Ng stork?
0: Nga... Ah, ang bot ah. Huwag kami nakikilala sa stork ya.
1: Ang bot
0: ah. Makita lang sa Pilipinas sa sapat ah.
1: Di sa Pilipinas man ah.
0: Ginakaon mo siya.
1: Manok?
0: Ha?
1: Manok.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Pabo.
1: Sige na lang gani. Iba na ngay tsura ko. Bago mo lang ipapakot pa ako.
0: Nabali pa ang phone pa. Lupo niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam, si Katropang Troy Filangka.
0: Wapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Pwede na mga tawag, XFM call and text line smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And sa Globe, 0915-831-1431. Ang una naton nga caller sa pagbalik na namon kay... Ma, belated happy birthday ta kay Sergio Derea.
1: Gani man.
0: Naka-prepare dire ang kanta nga happy birthday sang Click 5. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: We've got 8 minutes more to go before we hit the hour of 10 o'clock. And you're still tuning in to our favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Dahil nga sa pagmamati, sa phone pala programa, upo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Gag ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Ang tanang Yes 12 products ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Te!
1: O, panuwag na kamo de.
0: XFM call and text line, smart and TNT users.
1: 0912-0076-793.
0: Wala man na may kapanawag si mo number.
1: Gani man.
0: Sa akin lang may kapanawag si mo, wala.
1: Islang taguruan.
0: Bala na nila kay Dolphy ni number. Kagumatay pan kung yako ni Gani, isave niya ni Dayon.
1: Boko namin.
0: Da gusto ko man na wag liwat ang mga taga ano.
1: Taga
0: mga taga Fishport o bala, itong barangay Tanod gani.
1: Oo, oh, ah.
0: Nga itong nagambal sa akon nga ginagad mo sa kuno.
1: Atong ano?
0: Oo. Oh.
1: Ang tingog yung daw.
0: Kama, kama.
1: Ay, tadiin ka niya.
0: Sa Globe, pwede ka mo kadayal sa 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hari ay, tulan ini kag panit, pero nagalupad.
1: Jet plane?
0: Ha?
1: Jet plane?
0: Dugangi. Lapit na da.
1: Philippine Airlines.
0: Tulan gani kag panit. Tulan ini kag panit pero nagalupad.
1: Tulan kag panit, oh. Nagalupad. Oh. Wala man nagalupad ang tiki.
0: Oh man. Pero may ara gid ya. Ang tulan di bala do stick.
1: Oh.
0: Oh. Ang stick nga na. Ay, hindi na ako magataglo ah.
1: Ang bossy mo.
0: Ang stick nga na. Pwede siya gamiton bilang materialis para maglupad.
1: Pasire?
0: Pasire. Siret?
1: Oo, oh, ah.
0: Burador.
1: Ah, okay.
0: De, ano ka man? Kumbinsido ka man nga burador?
1: Oo, oh, ah.
0: Oo, eh. Ma, ano
1: ka
0: pa?
1: Kung wala na sa panit, hindi mo na maglupad.
0: Amuman. Te, okay na, burador.
1: Oo. Oh,
0: okay, ikaw, Mera.
1: Ha?
0: Daan man to yung mga artista man, do, hindi mo ito makarelate. Oh, ano?
1: Wala? Wala pa ako sa manaduman.
0: Oh, dugang ko ah.
1: Oo ah.
0: Ang utot sang amo, hindi madakpan sang kamot.
1: Hindi mo...
0: Ang utot sang kamo, hindi madakpan sang kamot.
1: Ang utot sang amo?
0: Oh, hindi madakpan sang kamot. Bat?
1: What? Utot eh?
0: Ha? Ara na gani. Ang utot sang amo, hindi madakpan sang kamot.
1: Hangin?
0: Lapit na. Ara na siya.
1: Hangin ah?
0: Ara na siya.
1: Hangin gani.
0: Final answer?
1: Oo.
0: Aso. Pero di ba sakto nga lapit na?
1: Oo. Oh,
0: meron ka pa? Wala, Ged?
1: Hindi, wala ko sa buong ka panumdumbi mo. Ah, eh, buwas bala kay piparahan, taka.
0: Oh, pero may lang nagapasilong, pero gabasa man sa gyapon.
1: Nang timba? Timba eh?
0: Wrong, lalayo. Ano yan? Pero may lang nagapasilong, pero basa man sa gyapon.
1: Clue anay, ah?
0: Ha?
1: Clue.
0: Basara, nasa sa aton lawas.
1: Ilok?
0: Lapit na. Lapit na.
1: Mata? Mata?
0: Layo ka na gamay.
1: Dila.
0: Ha?
1: Dila.
0: Ha?
1: Dila, ah.
0: Nga dila, be.
1: Ate, pega pa silong sa perpimilan sa bata.
0: Correct, correct, correct. Tanda mo nagpakot ni sa guro. Okay. Managpakot ka, hindi?
1: Oo eh.
0: Eh, pabuliyon ta ka sa sikihor magamon eh. Mga kwarta ka pa to.
1: Amugo dyan.
0: Ay, tawag na ka mo. Wala na ka mo yaga pa na huwag yahaw. Globe na linya 0915-8311-431.
1: Kang saan mo niya smart 0912-007-6793.
0: Oo. Oh.
1: Makapoy, mamalaman katakata.
0: Amo man. O, dugangan ko pagid.
1: Sige ah.
0: Pinalagan na sa bat mo gani? Damo na, no? Damo na? Oh. Kung magsulod itom, kung magwa, mapula.
1: Sigurado ka?
0: Yes. Kung magsulod itom, kung magwa, mapula.
1: Puspro?
0: Lapit na.
1: Kalayo?
0: Yes, lapit na gid.
1: Kalayo gani.
0: Lapit na da gani.
1: Lapit sa kalayo. Gasol?
0: Kung magsulod, itong gumagwa, mapula.
1: Ano na, saya ko nun yan.
0: Lapit na sa kalayo.
1: Aso?
0: Ah, nambal ko na niya kayo.
1: Sa kalayo eh.
0: Final answer.
1: Kalayo.
0: Uling. Kung magsulod itom, di ba? Kung magwa, mapula.
1: Kung ipabagahon mo sa eh.
0: Teka pula, di ba? Ti uling ang sabat. Te, inimbento na.
1: Te, nagwa na. Wala ka mo lang siling yan, nga ano ya?
0: Nga ano?
1: Nga konsindihan.
0: Nagambal ka na bala kalayo, gani? Ambal ko lapit na, ha? Sala akong kluaw.
1: Naya gito.
0: Ari na, ari. Buka na gani. Abrihan pa.
1: Dumakasala mo. Monarkiya?
0: Buka na gani.
1: Alkansiya?
0: Buka na gani. Abrihan pa.
1: Alkansiya?
0: Alayo. Sabat?
1: Buka na.
0: Oh, abrihan pa.
1: Frutas?
0: Lalayo.
1: Ano?
0: Klo.
1: O ano?
0: Kinagamit sa tao.
1: Buntis?
0: Oh, ara?
1: O sige ah.
0: Oh, answer?
1: Mm-mm.
0: Payong.
1: Buka na gani. Ano pa buka? Sina nga sirado na iya mga...
2: Ara? O sige ah.
0: Ha? Ano naman ang bal mo?
1: Ang payong ya, gakipot man niya mag-ano ya?
0: Buka na gani, abri pa.
1: Paano na siya nang buka?
0: Di ba ang buka open na na?
1: Te?
0: Te, ang abri pa ang hambal ko.
1: Ah. Wala. Wala kitang ipon.
0: Ay, may gabi, line number 2. Welcome sa phone, pal. Nautod. Daya liwat.
1: Panawag liwat.
0: Daya liwat. 0915. Ano na? Hi. Good evening.
3: Good evening.
0: Aliwag lang kumute sa imo radyo, amigo. Radyo, imute lang, anay.
3: Good evening.
0: Imute, anay, yung radyo.
1: Ang imo radyo, pa inay.
0: Okay na?
3: Okay na, sir.
0: Okay, mayong gabi. Welcome sa phone, pal. Pangalan.
3: Si Wiwin, sir.
0: Wiwin?
3: Oo.
0: Taga diin si Wiwin.
3: Si Luilo.
0: Din si Luilo.
3: Sa Kalaparan.
0: Kalaparan. Sa Maymolo, correct?
3: Oo.
0: Sana all. Pero na edad ni Wiwin?
3: 40 na.
0: Uy. Doon ka bata naman sa boses, no?
1: Gani man. Tagiya sa Wiwin si Bitcocho.
0: Ano ka nga zone? Sa din ka mga zone dira sa Kalaparan?
3: Ito. Riga, board na gudin mo.
0: Ah, pero taga din gini ikaw, yao?
3: Taga Kapis.
0: Taga?
3: Taga Kapis.
0: Ah, taga Kapis. Baliga work ikaw da sa Iloilo?
3: Oh, Dre, ako gawa trabaho sa Robinson.
0: Ah. Sa din nga Robinson, sa may super? O kundili sa Pabia?
3: Sa super.
0: Oh, oh,
1: Guardia.
3: Hindi man.
0: Dicer.
1: Dicer.
3: Oh, trito mga manog pagwa ko sulod eh, mga grocery.
0: Ah, ani
1: may lig siya sa gwa sulod.
0: Oh, ano ginahandol mga product da sa sulod sang grocery store sang Rob?
3: Lamok man.
0: Ha, bali, ano ka, all around?
1: Kamu ang nagapamutos?
0: Hindi. Sila ang nagapamuslot.
3: Kaya kami ang nagakargariya bro sa
1: Ah, okay. Oo.
0: Oh, kamu ga ano?
1: Kung may mga delivery?
0: Oh, sila ga display ko ro. Display, sa display ka bumiga?
3: Oo.
0: Oh, 40 years old na, wala ka pa Japon sing nobya. Kung may asawa sang una, gimbiyaan lang sa Kapis.
3: May live-in sang una?
0: Te?
3: Ay, siguro hindi man kami siguro maging forever kaya nagkamana naman siya.
0: May bata ka mo?
3: Oo.
0: Pila bilog?
3: Duha.
0: Uy, te, paano na bay? Arasay mo?
3: Arasay, alas buwag lang ko.
1: Te, nakaduwa ka mo, tapos mamahal ka pa nga hindi ka mo para sa isa kang isa?
0: Pwede mo na doon?
3: Ubra ko tayo, wala mo may credo sa'yo.
0: Ah, siloso. Tinga nga may Robinson sa bando sa Kapis nga sa Iloilo gidi ka wow.
3: Oh, dream na namin ko kay ang tagiya amo nagtrigan sa akon mo.
0: Ah, sa bagay. Mayo guro offer mo no.
1: Gani man.
0: Isa kung ma-apply ka lang gid no. Te, pila ka na da ka tuig naga-work da sa city?
3: Manog duha na.
0: Ah, te, gusto mo pa matatlo ka tuig? Ha?
1: Nga, depende hao?
3: Eh, siyempre, kung manami mo lang ang trabaho ko, ang manmaling ko dito, kaya siyempre, may isis ko, may pag-ibig ko dito.
1: Amo na gani.
3: Sige, ako niya, hasta mga edad ko 60.
0: Kapatiha, kami nga may pag-ibig ka. Din man ang pag-ibig mo, be? Kung may pag-ibig ka? May pag-ibig ka, wala?
3: Pag-ibig.
0: Ha?
1: Pag-ibig sa puso?
0: Ah, may pag-ibig ka, gid man, o kung wala?
3: Mayara, eh.
0: Wala, ah. I-prove ko si Imo.
3: Pamati, bala.
0: I-prove ko si Imo nga wala ka pag-ibig, ah. Gusto mo? Gusto mo i-prove ko si Imo nga wala ka pag-ibig?
3: Wala, iba nga pag-ibig.
0: Oo lang bala kay hindi. Para kakadlaw man ta.
3: Oo.
0: Gusto mo i-prove ko nga wala kasing pag-ibig?
3: Oo.
0: Oh, nga na nawag ka di subong kung may pag-ibig ka.
1: Amokit siya.
3: Ang palabot sa bali nga soga kung matahil yung programa. Ang ganali nga umanggo.
0: Ay, salamat. So, wala ikaw uyab gid man subong. Pila na katuig to gani ang bal mo?
1: Dua katuig?
3: 2 years na.
0: Okay. So, wala man ikaw may natipuhan nga cashier da bi sa sulod?
1: Man?
0: Supermarket?
3: Wala man.
1: Sales lady.
3: Mga gabdanan mo lang. Ito mga ululutod. Mga mga upod mo.
0: Sabagay. Pero may aragi dyan. Iba nagapangunay upod yan. Ang upod ko de. Abi mo, pawala lang ni. Pero may naunay na ni siguro nga upod ko.
1: Tingala ko man.
3: Happy man mo nga upod nga katrabaho mo.
1: Ha? Oo eh.
0: Pero okay lang na. Okay lang na nga happy ka mo bilang isa ka magululupod sa trabaho. Pero may ara gid iba nga hindi makapugong nga nagaka-develop gid adult no.
1: May ara eh.
0: Ikaw adult na experience mo na na.
1: Of course.
0: Oh. Who's that guy?
1: Ha?
0: Who's that guy?
3: Sila si Kuwet. May ara man siyempre kung manami mong pagtamod.
0: Ah.
1: Manami kag manamit.
0: Ang tamod? Ano to ang balya? Pagtamod?
1: Pagtamod ko,
0: ah, no? Pagtamod? Oo. Ano man?
1: Abi ko ganyan.
0: Tingang kakadlaw, magambal ko, tamod ng mamangkot. Wow.
1: Ha?
0: Ano ang imo nga na dumduman?
1: Makadlaw ko ibig sa tamod. De?
0: Sabi ko, mambal, ay, dami vitamins ko na.
1: Ha? Wala siya na nalakot na sa kape.
0: Coffee mate?
1: Yes.
0: Sir, 40 years old, ano na pangita mo siya?
3: Kinadlawan ko sa inyo ang programa ko, mati ko yan.
0: Sir, sa edad, sa edad mo, 40 years old, ano na pangita mo siya sa kababae yung pilang edad kag taga diin?
3: Dahil sa din lang, basta may ayaw na may kunway ko, may statistics o matagawagan.
0: Mostly ni sir, mga single mom ni ang imong ano ha, inog-entertain mo kung manawagin man ha?
3: Single mom man, basta niladamo bata.
0: Okay. Ang isa lang yung kabilog bata, okay na na.
3: Oo.
0: Ngarang pwede na ibilin kay nanay, tatay niya kung mag-date ka mo.
3: Okay.
0: Para ubrahan mo naman sa isa, ibilin niya naman liwat kay mama at papa niya. Kita nga mga ginikanan, kita ginagpinitinsyan ni kung kaisa bala kung hindi mo makontrol ang pagkakatol sa kabataan. Dolp, may lang gito ganit si Dolpo, nag-agi lang. Nababae ni, pila na nga bilubata mo sa edad mo nga 63.
1: Kung nagsugod ko, Bipol, 10 anyos pa lang ko.
0: Oh.
1: Mga more or less, may mga isa makuguro ka dosin. Lain-lain pa na amay.
0: Antot ka man gali kung nagbabae ka, no? So that is why gin, ano ka?
1: Ha?
0: Ginhimo ka muna nga sex orientation mo kay para hindi ka na magdugang sa populasyon sa Pilipinas.
1: Amo na guro gani mo.
0: Oo, kaya kung nagbabae ka, ama ko mo isa ka dosena.
1: Pwede, sa bagay, bisan ang gi, kuya, handom kag dumot, kung gadya ka magbusong.
0: We win! Kaya mo man ayan mapabusgan si Dolpe?
3: Kaya guro niya.
0: Ha?
3: Kaya guro eh. May matres mo bulan na eh.
0: May ara ka matis.
1: May ara eh.
0: Sadiin.
1: Ha?
0: Sadiin.
1: Gusto mo mga ngap ako.
0: Hindi na yung matris yan.
1: Oy, may ano kuya, may ting-aling kuya sa
0: ako. Ay, hindi kuya mapati. Hindi ah.
1: Te?
0: Almoranas na yan. Yak! Yak! Damay. Amigo! I-plug na number mo. Kag-describe, anay galik ka galingon mo. Una.
3: Okay, akong height, 5'7".
0: Taas ba?
1: Taas.
3: Maputi. Intikinti ko na yung mata.
0: Wow!
3: Matanos, matilong.
0: Ba? Kung artista, kung sa artista, sino ka look-alike mo gali?
3: Walang, hindi ako kabalong mag-describe.
0: Kung makalabay ka bala spiho bala nga madiparahan mong kaisa si Mugulingon do sino ka lookalike mo sa artista na nalantawan mo?
3: Si kay Dingdong Dantes.
0: Wow!
1: Oo,
0: Dantes yun man o kung Kamatis. O kung Arikes. Sige, ama, pati kami sa imo, ha, kay Ti. Ikaw man ayan na kinala sa imo, Galingon.
1: Correct, eh.
0: Wala kami na may himo. Hindi man kami ka-judge sa imo, kay Ti. Hindi man kami yung mga bugado.
1: Galit man. Ti, ang kalabaon.
3: Size lang mo, ro?
0: Ba?

0: A-W-I-N, amo na?
1: W-A-W-I-N, o. Wiwin.
2: Ah, Itanan.
0: Itanan, wala ay?
1: Why?
0: Wiwin.
1: Sarandona.
2: Sarandona?
0: Ang dona mo, o na, iyo.
1: Sarandona, o.
0: O?
1: O.
0: Be?
1: Sarandona.
0: Anak ka pula?
1: Oo.
0: Be? Na. Bow, amo ning dingdong dantes?
2: Sige lang bala kayo. Sige lang bala kayo. Amo na ipanuluka niya siya kagwalingon.
0: Dingdong dantes gin man eh. Are you sure?
1: Hindi ako balumang describe mo.
3: Ay, sige mo, Doble, sino kayo look-alike niya? Sino kayo look-alike niya?
1: May tura lang, pero hindi lang wapo.
0: May tura ganing amo.
2: May tura ganing amo.
0: Pero doon sobra-sobra ganyan yung yamal mo yung dingdong nantes siya doon. Hindi ko may pati.
2: Doon si Juan ka, ah.
0: Doon si...
2: Din siya pa din liya. Na hindi ka pa nakatis din siya pa din liya ka.
0: Ganambal mo kasi... Din jo
2: pa sa figure plan sa kitsura ya ah.
0: Dali lang kita. Dali daw chabi-chabi yun mas din jo, no?
2: Gani.
0: Ang unang prospera sila. Oo.
1: Nagpapaya kay Digilulo kung kita naga...
0: Ay, hindi na namon niya. Namon na, hindi na namon na upod niya.
2: Sino?
1: Sala. Hindi na upod niya bunga niya. Naglain ko. Hindi na namon upod bunga.
0: Oo, lain na na subong sila ya. Lain man kami. Dahil lang ipakita kong imo. Ay, hindi na pag-ihambal. Kay lain na sila gani. Kailain man kami. Oo. Focus ka lang sa ato ni Suryanay, okay? Dahil lang gina si Ding Dong. Dahil lang ipakita ko na sa mga technician kung ma-agree sila nga daw si Ding Dong ka ha. Dahil lang gina.
2: Basta ako niya pa nanawan si mo si Dinchu Padilla.
0: Pero dahil hindi halata nga 40 mo edad, no? Kay siyempre sa mall sa Gobra.
2: Gani.
0: Pero hindi man siya puti, hindi man katama, ah. Hindi siya puti katama, ah.
1: Lang. Ha? Karangan lang.
0: Ngayon, hindi ko di ka-sense ang picture di sa Amon GC, man. Ara na, Ding Dong Dantes. Nahulat ko ang mga technician kung ano rate nila kung daw sino ang kalukalay ka. Kay Dolby ko, no? Si?
2: Si Dennis Padilla, gani.
0: Akon si Dennis Padilla.
2: At ito lang bata-bata lang.
0: Oo, di ba? Muna ang paglanto kayo naka-aircon sa kadaan mo. Sige, ah. Te, okay na. Ma-plug na sa number mo kay nakita ka naman namon, ah, ha?
1: Okay.
0: Sige.
2: Oh, sige, plug na sa number.
0: Go ahead.
1: 0951-57.
0: Hindi mag-adlaw, Dol.
2: Wala, man.
1: 6-504.
0: Liwat.
2: Klaro, wa?
1: 0951- 57-66-504. Ang akong dito, 09-12-2-155-448.
0: Happy ka na nga naka-plug ka na? Dincho?
2: Okay ka na, Dincho?
1: Okay na.
0: Ipakita.
1: Maray ko makasamba.
0: Ipakita ko man sa ano, karun lang dugay-dugay halina kay ipakita ko man sa amon na FB Live. Para makita.
1: Mati lang ko dyan.
0: Oo.
1: Mati lang ko dyan.
0: Iba pamangkot lang daan ay kay Dolpe. Kay masabat ka na ni Dolpe kung ano yung palamangkutan.
2: Ano pamangkot mo?
0: Tunduhin sa gani, Dolpe, kung paano makita si Nubia gani nga daw si Ding Dong Dantes na daan.
2: Di siyempre, bisan pa, no?
1: Daw kay Marian. Mangita Nubia para daw kay Marian Bibiri. Marian?
2: Oo.
0: Amo na yung muna pangita daw ala Marian Rivera man ang itsura?
1: Ay, hindi man gita.
0: Ano man?
1: Kay, bisan hindi ko pa.
0: Okay.
1: Basta hindi lang dada.
0: Oh.
2: Ah, subong at simpo. Yan, ang gina, napangita sa mga, ano, mga suplada.
0: Correct.
2: Mga maldita.
0: Oo.
2: Nagapangguramos.
0: Na. Amo na.
2: Oo. Oo, tuod.
0: Ito, hindi ka pa mag-change mind. Mastik kagidya-japon.
1: Depende na kung magkasugot eh.
0: Oh, sa bagay. Ang importante man na daw kung kaintindihan na ikaw mo. Diba?
1: Oo.
0: Na. Oh, dahil lang gida kay lapit na mapakita naman ng imo itsura sa ano sa amon nga live. Guys, kadto kamo guys sa akong FB live pakita naman si Ding Dong Dantes, guys. Si Wiwin siya sang Iloilo, guys, basi kung type nyo. Ang number yan, na-plug yan naman to kung nakuha nyo. Dahil lang gida. Kay damo interesado.
2: May lang gano'n kayo, hindi bitsok,

0: Bizkocho ang apelido mo.
1: Nga ano dapat?
0: We wins Bizkocho.
1: Tara na guys, amon FB Live guys, oh. Okay na, bakal man. Oh, sige. We win, salamat mo yung gabi regards sa mga taga-Kalaparan rin sa Capiz, ha? Sige, ha, bye-bye.
0: Bye-bye, then show. Oh.
1: So, amo na tong aton first caller. Mm-hmm. Nga din show nga si Wiwin na yung ngalan niya.
0: Ha?
1: Si Wiwin yung ngalan, itawag mo sa din show, aw.
0: Nang to kalokalay ka lang.
1: Ari mo ay, bago magsunata, may ari pa ko pabol ah.
0: Oh, sige ah.
1: Sa adlaw bintana, sa gabi banig.
0: Habol?
1: Sa adlaw bintana, sa gabi banig.
0: Luanay, B?
1: Ha?
0: Luanay?
1: Lapit na sa habol.
0: Moskitiro?
1: Ay, lapit na gin.
0: Ano na ako nun ya?
1: Sa adlaw bintana, sa gabi banig.
0: Hindi mo na pwede nga punda.
1: Oo, pero lapit na siya, ara na da siya.
0: Ara na siya sa?
1: Basta sa ginpangambal mo.
0: Sa banig?
1: Ha?
0: Banig?
1: Depende.
0: Banig ah.
1: Are you sure?
0: Oo ah.
1: Be explain be. Nga pwede siya mangin bintana sa aga, kag pwede mangin banig sa gabi.
0: Banig na siya gani mo.
1: Oh, gani. Nga pwede sa gamiton na bintana kung mag-adlaw kay ginaubra siya ano?
0: Inalukot.
1: Wala? Bintana, inalukot. Naubra siya?
0: Daw, ginapiod siya nga, ano bala?
1: Naubra kortina.
0: Na.
1: Ari, ay, nangingagaw pa. Ano, mapakot ka?
2: Hello?
1: Hi, good evening. Welcome sa phone,
2: good
1: pal.
2: Good evening, Troy. Welcome. Sorry, good evening.
1: Hi, pangalan?
2: Paipa, Troy.
1: Aliyo ko, ano yung mute sa imong ano?
0: Oh, Painay, lang na yung radyo mo ga.
2: Wait lang.
1: Si Faisa?
2: Yes, Troy.
1: Taga din ka, ma'am?
2: Taga ang tiki, Troy.
1: Oh, pila na edad mo?
2: 30. Turning 31.
1: Anong spelling si mo Faisa, man?
2: K-A-I-F-A.
1: Ah, Kaisa.
2: F, sir. F, Troy. F, oh. Foxtrot.
1: Oo. Kaisa, amo na.
2: Letter F, Foxtrot.
1: Ah, Faisa. F-A.
2: Hindi, K. K as in kilo. A as in alpha. I as in India. F, Foxtrot. And A for alpha again.
1: Kaisa.
0: Okay. Kaisa, kaya ko rin mag-pronounce.
2: F, letter F, Troy. Hindi S, Troy.
1: Letter?
2: F. A, B, C, D, E, F.
1: A, B, C, D, E, S. Hindi,
2: F,
1: ah.
2: F, letter F, Foxtrot.
1: F,
0: guro.
2: Troy, F. Letter F.
1: Kai?
0: Kaifia.
2: Kaifa.
1: Kaifa. Ay, kalilintukin.
0: Dani, kung na lang, Faita.
1: Oh, Kaifa, mapaitan kung hindi sumunong gabi.
0: Dani.
1: Pila na edad mo lang gaag din ka sa antike.
0: 30 ako, no?
2: Sa Saruse, ako Troy, 30 years old.
1: Are you single or married?
2: No.
1: Widow?
0: Separated?
1: Separated?
2: Hindi, Troy.
1: Virgin? Nagkadlaw sa pamangkotaw? May lain?
0: Oo.
2: Wala.
0: Virgin? Virgin?
2: Change topic.
0: Ano?
2: Change topic.
0: Okay, sige. Virgin.
1: Single, ma'am?
2: No, hindi.
1: Ah, dalaga?
0: Oo. Virgin ang kilay.
1: Okay, pwede. Working. Schooling.
2: Wala, Troy.
1: Yeah, school.
2: Hindi, Troy.
1: Ano? Nag-ano ka? Paayo?
2: Dari lang sa balay, Troy.
1: Wow. Daw ka big time man nga taga balay. Kay man. Kabalo sa sang Foxtrot. May kilo.
0: Correct.
1: Alpha. India. May lima.
2: Natutunan lang, Troy. Natutunan lang.
1: Nag-ano ka man? Nag-play ka man sang walkie-talkie?
2: Wala.
1: Ah, okay.
2: Pero naabutan ko na dati.
1: Ah, naabutan mo
0: bro,
1: dati.
0: Bro, sige. Garadyo-radyo ka man sang una.
2: Hukman, Troy, Hukman.
1: Hindi na Hukman niya, Walkman.
2: Awok ba na?
0: Nabati amon na ganito nga hukman.
2: Ito ay na-overwhelm lang.
0: Ihukman kagit subong gabi.
1: Hukman ka namon subong gabi. Kung nga ang nakagamit ka, hukman ka namon subong gabi.
2: Pero, yes, sir, hukman.
1: Pero nanamian ka man. Nanamian ka man para sa amon work nga naga-DJ nga naghambal nga isahanon.
2: Oh,
1: Troy. So hindi nakatry ka man apply sa mga FM station, AM station.
2: Oh, I try pero happiness ko ka mo.
1: Oh, really?
0: Wow, thank you so much.
1: Pila ka nakatuig pa mati sa mo na.
0: Oo.
2: Sobra na siguro 10 years ay.
1: Oh, really?
0: Ba?
1: Wala pa ba kami din na isan ka tuig? Sa di ka pa mati.
2: Ano, Troy? I mean,
0: saan sa Piak?
2: So, pag-start, tapos hindi pa ba yung iba niya station, Troy?
0: Aba, di sa Piak pa kami ng istasyon.
1: Ah, dito pa kami.
2: Different station,
1: dito,
2: Troy. Oh.
1: Dito pa kami sa city, ko. Sa Iloilo. Sa Iloilo pa kami.
2: Yes, Troy.
0: Oh. Wow, salamat, Gid.
1: So, meaning ang imo edad, kung magambal ta 10 years, 20 years old ka pa lang to that time, nagapamati ka na sa amo ni Dolby?
0: Oo.
2: Sa imo daw pag-start lagi sang phone pal pero hindi ako familiar kay Dolphy, Troy.
1: Oh.
0: Okay.
1: Wala mag-livebot mo?
0: Wala ah.
1: Hindi mo man sa sang Dumugon?
0: Ha?
1: Hindi mo sa Dumugon?
0: Pakita-kita. Kalakigan ito. Mati ka na joke. Kasi base ko sa to nga time mo wala pa takaup na na yung aduwa.
1: Ay hindi. Hindi daw hindi naging manabiklaro na to ang ano. Ang oo. Iloilo sa antiking area man. Kay nabukin na siya nga part mo.
0: Tapos wala labot si Nati naguntat.
1: Bao, kung kabalo lang ko kay pa nga 20 years old pa lang edad mo sang una, tani nakilala na
0: tani
1: kita.
0: Tani na paitan.
1: I-describe yan, nagbiga ang imoy tsura, biga.
2: Pwede off the air lang, Troy.
1: Hindi, describe mo lang, Anay. Wala pa man ko na ngayon sa Facebook.
0: Oo.
2: Hindi ako familiar sa akin ka face, Troy.
1: Ah, sige. Mahatagan na.
2: I am persons with visual impairment.
0: Wow! Ah,
1: total o kung ano lang?
2: Totally, Troy, since birth.
1: Oh! Damo-damo ko tayo ni pakilala. Oh, si Eva nga sumungula sa nga panawag yaman. Sige lang. Pero ang mga muna ba lang ang mga tao, bala, Dolph?
0: Mga intellectual na sila.
1: Nga wala labot, mga gwapa man na sila bala. Pero naka-Facebook ka gaano?
2: Oo, Troy.
1: Gambal mo cellphone.
2: Oo, Troy. May screen reader kami, Troy.
0: Wow! Shalon!
1: iPhone na ga?
2: Hindi, Troy. Android lang. Wala. Hindi afford ang iPhone.
1: Oo, kay Mangkot. Ang ako nupon ng mongoloid. Charot lang.
0: Sige lang.
1: Pero diba, Dol? Hindi tayo nakabalo sang talk speech na bala?
0: Oo,
1: No, diba ga, no? Hindi kami nakabalo sang
2: inyo. Talk back na, Troy.
1: Okay. Talk back gali. I stand erected.
0: Monitoring.
1: Pwede ka ka-send photo ga sa akong nga FB page, Troy Tisoy 2.0?
2: Sige, Troy.
1: Ara.
2: Wait lang.
1: Ara, mabilib. Sige, mabilib sige.
2: Ano, Troy, pangalan niya? Troy Tisoy 2.0?
0: Muna siya.
1: TROYTISOY, Tisoy 2.0. Nagakanta ka man ga, no? Kaifa?
2: Medyo.
1: Na, kung namin siya tingo gabi, mabalaan mo hindi ka kanta.
0: Sige, dugay, apakantahon ka namon.
1: Karoon na, ipahika po ni Saya, imo akong mikrofon. Kay, wapo ni mikrofon namon ga, sure ni ga, dako-dako ni ga. Kung kwaon pag ininamon ning takop di ga, magamay-gamay siya gamay, pero ang iya nga...
0: Ang iya nga head-head.
1: Ang iya lawas, balaga, dako siya Japon.
0: Yes, balaga.
1: Daw ulo sang bata nga bago bunang. Ano na kung nga, ang namian nito si Dolphy, magapot-kapot, kay medyo ano siya ba?
0: Ha?
1: Soft nga, medyo garas?
0: Medyo chubby siya mo.
1: Are ayo message sa akon ay ilang taon ko ay
2: dali lang gito.
1: Sige lang ga, take your time lang ga. O di ba na nag-send si Jan Ray isang photo ni ano ni Wally. Dali lang i-check ang line number 1. Mayung gabi line number 1. Okay, nakapada sir, nakasunby. Sir, pasensya kid sir, nalingaw kami kay Kaifa. Pangalan mo, okay, sir? Pangalan mo?
3: Si Mag. Si Mag, pero mapakot lang ko, Troy.
1: Ah, mapakot ka. ano man ang imo orderon kay para makutan ka namon.
0: Oo.
2: Ara na Troy.
1: Ah, sige ma'am. Sige, anong imo orderon kay para makutan ka namon?
3: Hindi, Troy, mapakutan ko sa imo, magpidol-pidol.
1: Ausus! Abi ko gani kung mapa-ano ka, mapa-suma ka sa balaklon. Coat. Dali lang.
3: May gabi na.
1: Dahil ang gidmigo, gaan ka lang namon na ginahulat-ulat anay namon si ano?
0: Si Kaifa.
1: Si Kaifa. Dira lang anay migo ha, kay prepare ko sa imo, wala mong utanon para paktan mo ha.
3: Okay, try.
1: Kaifa, daw sa laguri mo na padalan, hindi ang akon nga ano, akon nga page. Check to gidman to ka, ga?
2: Oo, Troy.
1: Dari lang
2: gidman. Troy Tisoy 2.0.
1: Oo, Troy Tisoy 2.0. Ay, base naka-off guri mo data, kay wala din nag-ano, nagsulod. Lang. I-on mo, anay mo data.
2: Naka-on, Troy.
1: Naka-on. I-off the air na lang, Mika. I-dictate mo na lang sa amon, ha?
2: Sige, Troy.
1: Ara na, naka-off the air ka na. O, sige, pwede mo na ma-mention. Ah, amon yung ngalan. Okay, sige. Okay. Dayon. Okay. Dahil lang yun, ha? Ha, tuon. Dahil lang yun, ha? Ang spelling sa last name, gani? Hawk. Ah, eh lagi da. Facebook, ay kagwapa gido. I-on air ta kami ga, hindi lang na mag-mention ha, kaya ma-on air ka na.
2: Okay, Troy.
1: Okay, ara na, on air ka na, dahil lang gid. Okay. Kagwapa siya, dur. Ah, may aring medyo chubby lang ga. Na.
2: Eh. Oh, Troy.
1: Oh, see? Wapa siya. Huh? Nakamigo ka na ga?
0: Oo.
2: May ara na. I'm in relationship.
1: So, Bong, in relationship ka pa?
2: Yes, Troy.
1: So, nagtawag...
2: Gusto ko lang makipag-chika sa inyo.
1: Nagtawag ka gali.
0: Okay.
1: Kaya para makisorya kami.
0: Oo. Oh.
1: Abigayin namon, pangitaan yes. Ka namon kay...
0: Ganin man.
1: Mga 12 hours, may migo ka na dayon. Pila na ka mo katuwig sa iyong migo?
2: Turning 3, Troy.
1: Oh, really? Same man ka mo nga PWD?
2: Oo, Troy.
1: Ang iyaya, ano naman ang case niya sa iyang ano?
2: Amo man, Troy.
1: Okay. Sa di ka mo nakilala, hay?
2: Sa... Di lang man sa amon, Troy. Friends of friends.
0: Wow.
1: So, may ano man ka mo? Wala siya. Nag-school, no? So, kilala, hay ka mo? Baligin patigayon
2: hindi,
1: lang ka
2: Troy,
1: mo?
2: Hindi, Troy. Dati, ga-school ako, Troy. Pero, subong ay na kay nag-stop ko.
1: Te, kamusta ang inyong inyong
2: dati,
1: relationship?
2: Dati, Troy, hate ko bala mo ng situation kay gaisip ko bala kung paano ka mo doa in the future pero damo man ko na learn ko.
1: Oo.
2: Muna, Troy.
1: Oo, siyempre sa mo na
0: nga sitwasyon,
1: mabudlay gid man. Mm-hmm. Pero may makita kami gani sa social media balaga. Mayari di may naga-vlogger nga wala kamot, wala tiil.
0: Mm-hmm.
1: Ay hindi, wala duha ka kamot pero tiil. Ang tiil ang ginagamit magkaon, magpaligo, toothbrush na ng tanan. Tapos, nakapangasawa saya nga ano yan, nga normal nga babae. Tapos, may bata na sila subong daw manug 2 years old na. Na. So, kamupaihan. Basi, sa dalalayon yung pag-upna na, hindi ka mamalayo-layo. Eh, siyempre, gakuotay mga kamong panalagsa, di ba? Di ba? Pasinsahon mo lang kulang ga, Kaifa. Kay Franka lang yung kuya mag-istorya mo. May aray ibang dolf nga para sa ila, mga PWD.
0: Mm-hmm.
1: Mabugayan sila sang ano, sang blessings bala.
0: Kay komo
1: ang ilang nga bata normal. Mm-mm.
0: Wala man naguro sa pa may tendency nga butang.
1: Oh, example ko sa imo ha, si ano, si Dagul.
0: Mm-mm.
1: May naka sunod sa iya nga
0: ang babae pa na kaning nga bata ang
1: una no, oo, di ba? Nang parasid sa iya ya. Pero may mga normal sa kabataan.
0: Yes, ang mga laki, amo na ang normal.
1: Oo. Ga, nagbalik ka na ga? Kaifa?
2: Yes,
1: okay.
2: Troy.
1: Pasensyaon mo na ko sa ginapang mention ko. Kay,
2: amugi okay
1: ko
2: lang, na, Troy. Nahanad na ko daw, Troy.
1: Amugi ko na, Abi, kapranka. Ambal
2: sure,
1: ko,
2: Troy,
1: bago ka mautod bala, siyempre, di ba, hindi man na maligaran nga kung kaisa, gakutay ginman ka mo, tsakto.
2: Wala, Troy.
1: Wala pa sa kapangoot.
2: Oay, Troy. Ah.
1: Hindi ka lang mag-ako.
2: Oay, Troy.
1: Wala mo guro makita. Pero batsagan mo, ay.
2: Oay, Troy.
1: Oay, good. Pero sige, ah, mapati ko sa imo. Pero I mean, bala, nang mabutid ang time nga bugayan ka mo sa yes. inyo nga mga lahi.
0: Oo.
1: Pero kung pala pangamuyo ka kag God fearing ka abi, bugayan ka mo sina sang normal bala nga baby kag oo. Sa dalalayon kag kung may ara lang gid maasi sa inyo abi, like family nyo nga mapadako ang inyo nga ang inyo nga bunga sa inyo nga pagpalangganay. Amo na ang future nga matuytoy sa inyo katigulangon.
0: Oh, we lead to your success.
1: Oo, si Dolphy gani ginapatigayon ko ni sa taga Antique man nga 63 years old. Basi pa lang makabata sila isa.
0: Oh, sino gani na ang sa Bible?
1: Si Nanay Rose.
0: Ang sa Bible bala nga pila nato siya ang edad diyan nagbusong pa siya.
1: Ah.
0: Oo.
2: Si Elizabeth?
0: I think so.
1: Oh. Gambalambal ka Bible tapos hindi wala ka man ng gali sing ano.
0: Hindi pero nalipat lang ko sa ngalan sa
2: Hindi mo na Troy ang gin-mention ko Troy.
1: Na. Te kita mo balan pagani ni ano ni Kaifa. Pero Kaifa bala hindi bala halata no kun ano do mga kita ka lang inborn ni ga no.
2: Oo Troy.
1: Oo.
2: Kag ano bi Troy damo man ko nakilala da sa ang kapamati ko nga damo da taga Bacolod gatawag na mga blind man sila ta
1: yes.
2: Pag kuwente makatawag gid ko da.
1: Hindi, wala labot sa Bacolod, may ara pag ito taga Iloilo.
0: Taga Molo.
1: Taga Molo, may ato to taga, din tong isa ganin
0: may
1: man.
0: May isa man to nga taga Haniway.
1: Oh, Haniway. Ano ganin sa pantat? Mm. Sa Raga, may ara. Tapos may ari man kami sa Kabankalan, itong parinti mo ganin, Dol? Itong hambal mo nga magbanwa?
0: Oo, nan.
1: Nan.
0: Oo.
1: Tapos ang inyo hari-hari, ari din sa Bung Sakadi, si Juby. Santillan.
0: Si Juby Santillan.
1: Oh, si Tito yes. Nyo Juby, announcer mo na siya.
0: Oo, nami mo na siya magkanta.
1: Nami magkanta, maglaygay, tanan-tanan. Diba?
0: Oo, kisa ganit, nag-ano mo na siya, nag-gospel sharing mo na
1: sa
0: siya.
1: Sa totoo lang bala, Kaifa, kami lang bala ang normal nga abnormal.
0: Ako ya bala ka
1: ako ana hindi na ya magano ya ako ana ya
0: anay tomate anay sa to dam la kaifa no
1: ako ana
0: siya ya na normal nga nagapa abnormal ako ya abnormal
1: te amo na lang ga nga hindi kagid ya malumoral kay ang imo katiyo Andres sa radyo
0: mga abnormal
1: all in all, hindi ka nag-iisa, ha?
2: Okay, Troy.
1: Ah, hindi ko mag-limit sa imong isa ka bulan antes ka manawag sa amon. Kapag maka-time ka, anytime kung makalusot ka sa amon linya, tawag ka kami sa Rihanna, ita, ha?
2: Yes, Troy. Oo, oh, Troy, ah.
1: Kaya namian kami si imo, ya. Last na lang ang pamangkot.
0: Hindi, langgit, may ayoon ko siya. Kaya siya man mismo kagi na nagamba na namin siya tingog. Pwede bisan isa.
2: Oh, hindi, ah.
0: Bisan isa lang kalinya sang kanta. Go.
1: Hindi, mamangkota anay, anong favorite song mo?
0: Oh, pwede, pwede.
2: Favorite song ko.
1: Yeah.
2: From this moment on.
1: Okay. Wow! Sige. Si ano si
0: From
1: Sheena Twain.
0: Oh. Oh, sige be. Bisan isa lang ka verse sang kanta.
1: Sige be. 1, 2, 3, go!

Koros pa koros. From

0: Xanthol, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Xanthol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Xanthol, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthol Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthol Plus Herbal Oil.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthol Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthol Gold Herbal Tea.

0: Napaka-score, ha?
1: Oo, ha?
0: Karon guro, base maskuran ka.
1: Ba, tuod. Nisin, oh.
0: May bago deliver sa buong.
1: Ba?
0: Oo.
1: Tuod ba lang?
0: Oo. Labas pa.
1: Ba?
0: Pag tilaw mo, malubo ka dayon.
1: Bilang kilo?
0: Hindi kilo, ha?
1: Anong gramos?
0: Ang phone pal ka programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen para sa gusto magwapo ka guwapa mag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Ang mga produkto sang Yes to Health sa Rama Bacal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pretty soy.
1: Ka, goofy lang ka.
0: Sige, apon, phone pala ka programa. Pwede ka makatawag XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Pwede na ka-call. Ari ay.
1: Ano?
0: Kung maglakat, upod ang balay. Kung mahadlok, Tumahadlok.
1: Ano?
0: Nagasulod.
1: Kwan e bao?
0: Ha?
1: Bao.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct.
1: Yeah.
0: Balaan mo ako. Dugay na ni?
1: Oo eh.
0: Mm.
1: Dugay na na iya?
0: Palagpat.
1: Dugay na na mo.
0: Ah, hindi na ah. Nalagpatan mo lang. Kaya ba sa kapanago mo?
1: Oh, ah, pasok tayo.
0: Ari magin. Dua ka bato nga itom.
1: Tapos?
0: Ang iya malabutan, layo-layo.
1: Mata!
0: Dukapos mo nga. Dahil lang yun. Aba, mabato agad ha. Masala ka tani. Masala lang sa tani. Ariay, mabatian apang hindi makita. Makita apang hindi mabatian.
1: Ano na yun?
0: Mabatian apang hindi makita. Makita apang hindi mabatian.
1: Ano na yun? Ambot?
0: Mabatian apang hindi makita. Makita apang hindi mabatian.
1: Hangin?
0: Ha? Lapit na da.
1: Hangin.
0: Lapit na.
1: Ulan.
0: Ay, ara lagi.
1: Dagoob.
0: Ay!
1: Ha? Dagoob?
0: May kulang pa. Okay na lang dagoob. Mayara pa isa.
1: Kilat.
0: Dagoob ka kilat. Ay! Tanda sang malam, no? Natawo ako sa aga kag napatay sa hapon. Apang. Ako ang kalipay sang tanan. Natawo ako sa aga kag napatay sa hapon. Apang ako ang kalipay sa tanan.
1: Suga?
0: Lapit na.
1: Kandila?
0: Agay! Naglayo gamay.
1: Suga eh?
0: Lapit na.
1: Lapit sa suga. Flashlight?
0: Agay! Doma mo nagit. Natawo ako sang aga kag napatay sa hapon apang ako ang kalipay sang tanan.
1: TV?
0: What?
1: TV?
0: Layo ka na.
1: Radyo?
0: Layo.
1: Susuga gani.
0: Lapit.
1: Bumbilya?
0: Agay! Aragay! Agay.
1: Tawo sa aga.
0: Napatay sa hapon. Pero ako ang kalipay sang tanan.
1: Pagtulog?
0: Agay! Dito lang to sa bumbilya.
1: Flashlight. Agay! Kinky?
0: Agay! Sabat!
1: Yan, no?
0: Adlaw.
1: Oh. Adlaw?
0: Adlaw? San?
1: Ah, okay. Ah, pasuktan, pasuktan.
0: Te, may color na tayo. Kita mo, lingaw sila. Ay, may gabi. Hello?
2: Anton Mura Troy.
0: Ha?
2: Anton Mura Troy. Anton
0: Mura Troy. Oh, ano?
2: Sa aga.
0: Oh. Sapon. Apang ako ang kalipay.
1: Yan, sabat naman to.
0: Ano sa... Siyempre, nasabat na namon lang ka, aba? Ari, oh. Ari na lang, oh. Ari na lang, oh. Ari, oh. Batian mo ko.
2: Oh.
0: Isa ka, hari. May panapton nga, nanari-sari. Sabat. Isa ka, hari. May panapton nga, nanari-sari.
2: Ay, hindi na itong
0: kumawa, Troy. O, te, kita mo. O, pulit na to, tulog na to. Kaya nakaplug ka na sa number mo. Line number one, good evening. Hello? Ay lang ha. Hello, good evening.
3: Good evening.
0: Okay, may gabi. Pangalan?
3: Sherwin.
0: Sherwin?
3: Tama.
0: Sherwin, good man. Lalaki ni babae.
3: Laki.
0: Sherwin, taga diin.
3: Antique.
0: O, anong tuyo? Kay Dolphy, kay Troy. Mm-hmm.
3: Anagap ka friend.
0: Friend lang? Wala benefits?
3: May benefits
0: ka rin. Like Danny Sherwin?
3: 37.
0: Nag-work. May business.
3: Gabi
0: ay physical. Imo o kunutang?
3: Akin sa raki.
0: Fully paid o kunutang?
1: Installment?
3: Fully paid.
0: Wow. Fully paid. Anong brand? Rosy? Skygo?
3: Rosy.
0: Ha?
3: Rosy.
0: Sabot-sabot lang. Gatubo, wala.
3: Gatubo.
1: Gabong, gabong.
0: First time mo mag-join sa aming program?
3: Yes, sir.
0: Ah, tiyala ko nga ito gayom-yom.
1: Mugani man.
0: May asawa sang una, kalibin. Ano ang...
1: Status.
3: Single, sir.
0: Single dad. Pilan na katuwig bata mo?
3: Single.
0: Ah, single. Kaya mamangkot ko tani kung pila katuwig bata mo. Then may follow up ko dahil, nagsikaka man sa imo. Single. Kaginubya.
3: Yes, sir.
0: Kaginubya. Pila abilog?
3: Tatlo.
0: Wow, guapo guru ay.
1: Gani, kayo nakatatlo ka na.
0: Kaya amo na gani, kasabihan, basta driver.
1: Sweet lover.
0: Nah. Describe yourself.
3: Moreno. 5'2".
0: Ay, putot gani.
1: Sige lang, bisang putot, basta ano.
0: Dasok.
1: Oo.
0: Kalukalike sa artista.
3: Wala ba?
0: Puro nada?
3: Nada yun.
0: Ano na pagkita sa isang babae?
3: Doon, design, sakto kahit man.
0: Ay, wala na. Di sa amon.
1: Man.
0: Hindi na nasa mga requirements na amon. Lain na. Liwata.
3: Ano ba?
0: Liwata. Ang...
3: Yung maring pa.
0: Hindi, liwata. Hindi na nauso sa amon subong kag hindi na nauso sa mga kababayanan. Kung nagapamati ka sa amon, ang uso na subong arang maldita.
1: La Quachera.
0: Man.
1: Mga tamaran.
0: Tara-tara. Amo na. Party girl. Ha? Hindi ka na di mahalin kung kapangita kasi mabuot. Chin guapa, tisay. Hindi ka na di mahalin, wa ini may matek
1: sa imo.
0: Liwa tabla ang tanan nga kalainan iambalbla kay Damo-damo na makontak sa imo.
2: Yeah, ano. We are to find Party girl.
0: Na, ra party girl daw mapati kami da.
1: Oo.
0: Balan mo ang aton subong kalibutan. Ah, parang ano na, parang mapupuno na ng mga masasama.
1: Correct.
0: Oh.
1: Lakti na lang dahil na nga mali-mali o. Oh. Ulian nun.
0: Te, okay na? Pilang edad? Arang hindi magpasugot ng i-profile pic. Nama mo na ba lang? Oh.
1: Ang ilangang mga iturag na filter.
0: Correct. Arang nagpagwa-gwa pusod nga wala matinloan. Nga ra ba lang maaten sa brigada eskwela naka-crop top na. Amo na pangitaon mo, ay na may ma-text mo kung formal na pangita mo ya. Ah. Eh puro sa tanan taken ang mga formal, ang mga ras-aras naman ato na.
1: Correct.
0: Oh, bilang edad?
2: Ako, hello, 37.
0: Hindi, ang ginapangita mo, hindi kay ikaw, kay Kabalo. Oo. Na kami edad mo, 37.
1: Bilang edad yun sa ginapangita mo?
0: Oo.
2: 22
0: plus. Okay. Number.
2: 946-5152-740.
0: Isa pa.
1: Sa liwat.
2: 946-5152-740.
0: Salamat, mayong gabi. Damo na may matek sa imo, ha. Hindi magabala ka. Bye-bye. Thank you.
1: Napangita mo ba sa mabahe? Bala nga, bisan ara ang ilang means, nagatibak tayo. Rara, ilang means.
0: As in?
1: Yes.
0: Ari ay, isa ka hari. May panapton na nari sa hari. Sabat.
1: Ng balangaw?
0: Balangaw.
1: Rainbow?
0: Rainbow, balangaw, no?
1: Oo.
0: Oo. Wrong.
1: Sa kahari.
0: May panapton nga na rin isari.
1: 1A, hinalay.
0: Ha?
1: Hinalay.
0: Lapit na.
1: Hinalay ah.
0: Lapit na.
1: Kaya ano, linabhan?
0: Ha?
1: Linabhan?
0: Lapit na.
1: Hinalay gani.
0: Final answer.
1: Hinalay.
0: Final.
1: Oo.
0: Halayan.
1: Hinalay gani.
0: Halay na hinalay ya. Ang hinalaya, amo na ang ginabutang sa halayan.
1: Sa bagay. Hindi kinisaya mo palupig yan.
0: I-differentiate pala ang hinalay kagalayan.
1: Oo, gani.
0: Ang sakit ako dyan. Hello, may gabi.
2: Hello, sir.
0: Oh, nagtawag ka naman liwat.
1: Ano ayan, naman, Tani?
2: End ko lamang, sir. End ko lamang.
0: Ano?
2: End ko lamang, gali.
0: Ah, dahil lang itbago naman eh.
2: Di, sir. Wanya po niya. End ko lamang.
0: Ano man?
1: End ko lamang, man.
0: Request?
2: End ko lamang, sir.
0: Ah, sige. End lang na. End lang. Okay, bye-bye. Siya man ni Japon. Ikaw man ni Japon, sir Wen? Hello?
1: Hindi pa tayo na, guro.
0: Hindi, mayroon naka-standby sa linya. Oh. Hello?
2: Hello, Troy.
0: Oh, lain na ni. May gabi, sino ni?
2: Si Raymond, Troy. Mga bugto-bugto lang ko tao ni Troy.
0: Ah, hindi na. Ah, nakapanawagan ka na di para sa iyong mga operasyon. Tapos, ngita ka na. Nanawagan ka naman sa iyong mga pakaisa nga mapabulig ka. O, sunod ka naman. Next year ka na intra. Goodbye.
1: Eh, karoon niyo mo, kunin naman, di nga panawagan na nga.
0: Public service. No? Gagagawa ang momentum. 7 minutes or 11 o'clock, mabalik pa ang phone, balo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropang.

0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sanfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.

0: Nga-jacket ka na, oh. Itong naman ka na. Now. Now, baka di bala papakot.
1: Oo, ah.
0: Pero hindi magkabalaka, ha? Para sa masanag, ag-healthy nga pananawan, Vision X Plus! Tumar ikaw, katropa.
1: Ka kung gusto mo sang artistahon nga panit, artista na, or sila na pa, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Ang Yeswell products sa ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ari ay! Ready ka na?
1: Okay, ago.
0: Dahil lang plug down ito number sa mga gusto mag-join sa PhonePal XFM call and text line Smart and TNT.
1: 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431. Pwede ka mo nakatawag while nagabugtong-bugtong kami ni Dolphy. Pamangkot!
1: Ano?
0: Natawo pero hindi mahibalaan kung babae o kung lalaki. Natawo pero hindi mahibalaan kung babae bala o kung lalaki. But
1: wala pa sa Cornelis.
0: Natawo pero hindi mahibalaan kung babae o kung lalaki.
1: Basi paltira lang to na gano?
0: Ah, clue. Pwede sa tawo, pwede sa sapat. Natawo pero hindi mahibalaan kung babae o kung lalaki. Sirit.
1: Ano na yan, punuya? O, sige be, ano na?
0: Ano, give up?
1: Oo, ah.
0: Itlog.
1: Ah, okay.
0: Ha, may reklamo? May reklamo!
1: Natawo na bala?
0: Ari bala, natawo, pero hindi mahibalaan kung babae kung lalaki. Natural na tawo, kaya ginitlog siya mo.
1: Di iyala ka tawo?
0: Ambal ko bala, pwede bala sa tawo, pwede sa sapat.
1: Eh, amakon mo na.
0: Ang babae, nagapangitlog, wala.
1: Yan.
0: Ang babae, nagapangitlog, wala.
1: Tani, nagambakan lang kita yung sapat.
0: Di Ang tawo, nagapangitlog, wala.
1: May itlog lang.
0: Na. Nagapangitlog, nagapangitlog. Ang may itlog, yan lalaki na. Yan, ang babae, nagapangitlog.
1: Na, wala eh.
0: Sa tawo?
1: Oo.
0: Hara na naman ta.
1: Ang babae.
0: Oo.
1: Gapangitlog kung gapangita, itlog. Gapangita.
0: Gapangita, itlog, animal.
1: Gapangita, gani, agi, baiba.
0: Oh, sige pa.
1: Sige, ah.
0: Dali lang kayo. Nasabat mo na ni kagapon mo. De? Ay, ambot, ah. Daw wala na kumihambal na. Okay, dial ka muna. Dial ka muna sa amon nga XFM call and text line, okay?
1: Sige, ginala ka muna ipamati.
0: Gani, mahambal naman sila nga. Mapakot naman sila kuno.
1: 0912-0076-793.
0: Dali lang, kid. Sige lang, padayo na. Bodo, halos na. Ano ko natanan ba? Hariyo, ah. Dali lang, kid, ah. Ready ka na?
1: Oo, sige, ah.
0: Dali lang, kid. Matahong mo dalaga, makita tatlo ka beses sa isa ka adlaw.
1: Ako na!
0: Dalaga, hindi agi yan. Matahong mo dalaga, makita tatlo ka beses sa isa ka adlaw. Lo!
1: Ano?
0: Pamahaw, panyaga, panyapon.
1: Sudan eh! O, hindi pala?
0: Kadasig siya mo, sudan. Matahom nga dalaga, makita tatlo beses sa isa kaadlaw.
1: Pamahaw, panyaga, panyapon. Diyan, makon mo
0: clue na. Clue. Pamahaw, panyaga, panyapon. Sabat! Sabat!
1: Luwag?
0: Mas ano pagid sa luwag?
1: Tawo?
0: Mas ginagamit pagid. Mas gamit pagid sa saluwag.
1: Tawo?
0: Kaya makon mo, pamahaw, panyaga, panyapon.
1: Tawo? Bagay?
0: Bagay.
1: Kaldiro?
0: Ay, lapit na.
1: Kaldiro?
0: Lapit na.
1: Pinggan?
0: Ha?
1: Pinggan?
0: Are you sure?
1: Oo.
0: Anong English ang pinggan?
1: Plates.
0: Ha?
1: Plates?
0: Oo, oh, Tagalog.
1: Pinggan pa rin.
0: Pinggan!
1: Oo, oh, di ba?
0: Tagalog sa pinggan? Pinggan pa rin?
1: Anong magali?
0: Plato!
1: Oo. pag ginatawagan ang pinggan.
0: Check to answer mo. Pinggan, plato, plate. Okay na. Oh, masige ka pa?
1: Sana lang ah.
0: Sana lang. Ha, hindi ka git magsuko ng animal ka ha. Kay gali kami na sa may napaktan ka, hindi ka na magano ha. Ari ay. Ari ay. May isa ka kahoy nga. Dali lang gigi daw si Buano niya.
1: Na lubaron niya naman sa hindi ko
0: makikiyan. Ari na lang ha. Tagalugon ko na lang.
1: Oh, sige ah.
0: May isang kahoy na maganda, 12 ang sanga, 4 na bulaklak sa bawat isa at 7 ang dahon niya.
1: Hindi na siya corona sa batay. Nagina sampit lang sa may ano.
0: May isa ka kahoy
1: tapos
0: nga tahom. 12 ang sanga, may 4 ka bulak sa tagsa, katag 7 ka dahon niya.
1: Ano na iya ko nun
0: eh?
1: Bukay.
0: Clue.
1: Ano?
0: Clue. Oh. Makitaan mo siya kag... Basta makitaan mo siya kada adlaw.
1: Makitaan sa mga kada. Bukay?
0: Pinaka-importante.
1: Na.
0: Pinaka-importante nga ginapangita sang tao kag makita niya adlaw-adlaw.
1: Kwarta?
0: Hindi. Pero ang arang kwarta, pwede na siyang ibutang tanga makakwarta ka sa amo na ang adlaw.
1: Makita mo siya adlaw.
0: Makakwarta ka sa amo na ang adlaw.
1: Siyempre, hindi ang kontra mo eh, di ba la?
0: May isa ka kahoy nga tahom, 12 ang sanga, 4 ka bulak, sa tagsa, katag 7 ka dahon niya.
1: Flower vase?
0: Flower vase?
1: Hindi mo makita ang blagadlaw?
0: Sabat.
1: Ano?
0: Sabat. Kalendaryo.
1: May ano to sa limugane?
0: May isa ka kahoy nga tahom, 12 ang sanga, 4 ka bulak, sa tagsa katag 7 ka dahon. Sabat.
1: Kung mo, kahoy na bala ang
0: kalendaryo.
1: Kahoy na bala?
0: Ah. Hindi, how?
1: Hindi lang siya kahoy, ah.
0: Eh? May ara bala kalendaryo, bala nga 3. Tapos may ara sing 12 kasanga. Ang 12 kasanga, amo ng 12 kabulan. Tapos may 4 ka.
1: Hindi naman, bala kaya yung kahoy?
0: Pia mo na iyaang sa printa sa kalendaryo, kahoy, hangag.
1: Hangag pag ito. Mag-amo niya ako nga, maestro, pila kadlaw. Wala pa ko yung matuigan niya, mabal ko. Ah, masaylo lang ko yung section.
0: Hindi, okay ka na.
1: Oo, oh, ito hindi mo ni mahangpan sa si maestro ni.
0: Hindi kaya ang kalendaryo gani. Ang iya nga prints bala, kahoy. Tahom nga kahoy. Ang iya background.
1: Wala makita kahoy sa kalendaryo.
0: Ay, ambot ay hindi yakin mag-gets ng rambal ko. Ari na lang, kita mo na ang sa Tanduay, di ba lang, mga sexy star ang ginabutang?
1: Ote.
0: Amo nang prince niya, ang background. Nagets mo? Mga model bala?
1: Si kahoy na.
0: Ang sa prince gani, kahoy gani ang ginbutang, hindi ang sexy star.
1: Ay, ang bot. Oo na lang gani.
0: Napa mo na?
1: Oo ah.
0: Para sinaara ta sa XFM, di ba?
1: Note.
0: Ginpa-personalize ang kalendaryo nga XFM ang logo.
1: Note.
0: Ibutang sa prints. Ang sa ato naman niya papakot, kahoy ang ginbutang nga background sa kalendaryo. Gets mo na?
1: Bot. Baita!
0: Gin-personalize ang kalendaryo nga kahoy ang background.
1: Oo, gani ah. Kaya wala pala kahoy, kahoy gito mo. Lubad dapon.
0: May isa ka kahoy nga tahom.
1: Oh, ah.
0: Ah, 12 ang sanga. Ano na ganing apat ka bulak sa kalendaryo?
1: Siyempre, ang iyang si Mana eh.
0: Ang lain mag ina.
1: Yan naman gali.
0: Ang mga moon! Di ba apat ang moon? May full moon, may half moon, may quarter moon. Anong isa?
1: Ha?
0: Anong isa?
1: Ano kayo? New moon eh?
0: Nan! Amo na ang apat kabulak.
1: Eh, ang makon niya. So, perte! Perte!
0: Babay na kami guys, eh. Aga pa kami, boss. Ibulahon pa kami. Salamat sa pagpamati. Babalik pa ang phone pal, boss. Boss na, kailangan lang naman tayo.
1: Gani, man.
0: 38 na eh. 11:38 na. Thank you so much sa mga tech on duty. Thank you, Gid. Sa station manager, sa tanan ng XFM, sa Panay, kag... NIR, kag siyempre sa ngalan sa among nga CEO, kag boss, Doc Remilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Troy Filangka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.

0: GMAX FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasok sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty's

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahit na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may arapin sa mga balita, bla, so, amin bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa bag, wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ng turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Strong pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid?
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid?
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, may harap ko yung mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
5: Wala isang konkreto nga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason kung
5: naka-X. Simply,
2: may how, kita pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tiyo!
5: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
5: The quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
10: Sa ako

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
2: Visayas.
3: XFM Cebu.
4: XFM Bacolod sa XFM.
2: And New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee

0: strong pain, fast and safe. Yes, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, bla, may arat kayo sa mga balita, bla, so, amin, kaya mga DJs, nila, kanya, bla,
5: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: bumibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Tapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at

0: FM 103.9
1: Santo Blas Gold.
2: Ito nga pala, si Nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santo Blas Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Blas Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
1: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyo magkaan.
1: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang by Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
3: Luzon,
2: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM.
2: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Release sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
8: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: nagluto tayo. Sobrang ito, nakatipid, bangot nga. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagluta.
1: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ko, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs,
5: wala sang kongreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: FM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay?
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya yung pagbuktaw ko, balita na yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos mabuktaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, so, nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka, X ka, ka-X. Simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

Pilipinas! Good morning, Siyudad Siyang Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa din sa Exciting Pilipinas. Subong niya nga, Martes. Hunyo 2, nakita mga katrapa kong Hunyo 2, June 2, 2026. Wow! Kadasig sa nga panahon, kadasig sa tinayon. Kadasig maubos ang ano. Kwarta. Mga katrapa, this June 2, 2026, based on the highest forecasted heat index ang pag-asa mga katrapa. Mabatsyaga natin, subong adlaw ang 40 degrees Celsius nga heat index. Nawara kita sa extreme caution. So, init-init sa gihapon. Bisan nga, permi na natin makitaan. Yan naga, ito mga kalangitan sa galoom. Ano? Mainit-init sa gihapon na ating mabatsyagan. Tagsakad lang mga katrapa. Although, nga tinag, anunsyo ang pag-asa. Nga tito, nagsugod na ang tig-ululan nga season. So, sa mga estudyante, kay te, subong galing nga adlaw ti isa kundi sa Brigada Eskwela. This week, no? Brigada Eskwela. Kay next week, June 8, 2025. O kung 2026, magasugod na iwat ang school year 2026-2027 para sa mga kabataan. Don't forget that June 8! Pero maka muna siyang feeling, excited ka muya kung magbukas ng klase. Kami before, excited kami na ako, gid. Excited ko sa mga new notebooks ko, eh. So mga katrapa, before kita nga magpadayon, don't not carry on kita. Sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas, welcome, welcome, welcome! And good morning, good morning, good morning! Welcome dito sa programa natin ang Exciting Pilipinas. Siyempre, kaupo din yung si katropang Wendell Balinario. So, makita nyo na kami subong sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara na kita dito, kitaon ako ho. And of course, kita mga nababatian na sa inyo mga tagsika radio. Ara kita mga katropa sa 96.7, 103.9. Ang trangguhan natin ka mga radio frequency na pwede niya i-dial sa inyong mga tagsaka radio. Ara kita sa FM nga band para mabatian ang atong programa diri sa Exciting Pilipinas. At the same time, para mabatian man ang mga programa sa ato niya nga Estasyon XFM Bacolod. So mga katropa, damo sa ganap this week. Yes na yes! Go, go, go! Yeah! Todo na natin to. Mga katropa, subong nangyari sa Bacolod ang FIBA Under 18 na FIBA Shaba Cup 2026. Sa kunsadiin, lima kapungsod ang magapa-indis-indis sa nasamit ka pahampang mga katropa. So, kahapon, ipatigayon ang welcome dinner sa mga nasamit nga delegates kahapon na nauli-ulihi ang Thailand. No? Wala pa, delay ang ilang flight mga katropa, na delay ang ilang pag-abot. So, wala sila kahapon sa welcome dinner sa may Bacolod City Government Center lobby. Pero kahapon na witness nato, nakita na nato ng mga itsura dito sa nga pila ka mga player no sa nasambit ng mga nasyon. Ato dito ang Team Vietnam, Team Singapore, Team Indonesia, Team Philippines. Ang mga kahapon, apat ka nasyon kahapon dito, nag-present man gani no sa ilayang gamay nga presentation ah. Pag inihal, don't get me wrong. Ginipagilang ulang uko ng mga kabainahan niya. Kaya mga kabataan, pa ni sila. They are under 18, mga katropa. Pero, ang height nila, titagahawak lang ko eh. Titagahawak lang ko. Ang mga edad, bala 13 pa lang. Pero, taga, ano yun lang ko eh, taga-ilo. Anyways, mga katropa, sa mga bukas, subong adlaw, June 2, na sambit yang hinampang FIBA Shaba Under 18, no? Kaga, libre niya ang tiket, ha? Ako ganun gusto ko maglantaw. Sige lang, kami ID ko na ito, makalantaw-lantaw. Libre niya ang tiket, it's just that, gahatag lang bagi sa City Mayor's Office ang tiket, parang, ma-control ang number sa mga sulod sa nasambit ng mga gym ni Shom.
kung mga gym ga ihampangan nila kahit di base bala makatrapanga maginutok balang stampede na. That's why nga may control ano lang gid, may control ticket kumbaga, pero free niya, wala ni sang bayad ang paglantaw. Feeling ko ano masadya gid siya kay kahapon to nakikita ko may isa to naka-catch sa akong attention. Attention sa mga taga Indonesia, gwapa-gwapa. Oh, kagapagwapa sa'yo. Do ka churento sa... Do ka Mama Mary. Uy, real ah. Churaya, do ka... Kita mo na Birhing Maria. Do ka muna churaya. Pero she's from Indonesia. So, tila taon ta ako. Sino mo daog? But for the information of everyone, T Philippines, bala ang champions. Ang nalikdan, gata, ano, yung hinampang sa Sininga Cup. Pa. So, dapat isubong. Supportahan naman sila. Nahibaluan natin nga sa Team Philippines, Team Eras, ang isa kataga sila eh. Na si Zia, nalipat kasi nga pilihido. Kamera, pag isang tatlo ka mga taga Iloilo, isa taga Saraga, isa ka taga Tigbawan, kag, sige, hilabaluan talang duga. Yes, ano? So, kahapon, maano mo gidingin gayligay nun sila. At yung malila, malantaw mo ng ila families, especially sa mga taga Silayda. Kaya, may taga Silay, abi no, nga, 13 years old to siya siya, pero taga Ilok lang ko. Sige mga katropa, bantayan talang ilang hampang. Trias o syudah, sang bakalad. Good morning man sa mga nagatutok na sa aton galisubong sa atong programa diriya sa Exciting Pilipinas. Don't forget nga mag like, comment sa aton nga Facebook Live, also follow our Facebook page. Oy, 140,000 followers na kita. Pero duway na taga saka ha, please help us grow. And of course, follow our official Facebook page para ti baka ano ka mo dira na maka lambutan ka mo dira sa ato niya nga mga pahampang, entertainment, and of course, aton balita, mga katrapa. Oras na aton oras! 4.54 na alas 4.54. Arin na dari sila ni Sir Arvi Cruz ka-series nga nagalantaw na sa aton kay Mama Elvira Gilugo. Arin naman siya! Good morning, good morning. And thank you so much sa mga gatutok sa tong subong nga aga. Nagatutok ko sila bisan niya. Bago pa lang bugtaw ah. Thank you so much sa liwat mga katropa, no. Padayon din sa pagkumati sa tong dito paglisuan ni mga tag sa karadyo. Kasi syempre madamo pa kita sang iga. At ang sa inyo nga pampa good vibe subong yang nga aga. At the same time, ariwa sa tong nga mga katropa peeps dira subong nga nagahimos na nagaluto, nagadigamo, nagpamlantsa, nagapanglaba, nagakuskus pinggan. Nagapamisak ako ida, nagakotis ang ilang mga motor kon sa lakyan. Nagalakat sa dalan. Good morning, good morning! Tutok na mga katropa kag para mas mabugtawan pagid ka mo. To give you energy today, this morning, let's start the day with a bang! A bang! Anyway, masaot kita, let's start the reading at nakabulubalas gamay para pack na pa ang ating energy all throughout today. Come on, mga katropa, let's dance to the Bruno Mars song, Treasure. Hey, this girl, you a sexy motherfucker.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hinihingi ko, sigur po ako, inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
7: Turbo Food Supplement for Men.
9: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
1: Sister Pain.

Good morning, good morning. Nagabalik sa inyo mga radyo. It's 5:07 in the morning. And you're still tuning in sa ito niya mga katropang Estasyon Dre sa 96.7 and 103.9. And of course, you're listening sa ito niya programa Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning. Siyempre, kaupo niyo sa kahapon si katropang Wendell Balinari. And I'm here para po kawon ka mo. Mampukaw naman ta, of course. Alas 5:07 na. So, amat-amat na dirabugtaw mga katropa. And amat-amat na sa inyo yung mga tagsa ka mga Aldo Barahon. Oy, sa mga wala pa nakabrigada eskwela. Okay, so mga second day sa nasambit yung bayanihan sa pagpanglimpyo sa mga tagsa ka school para ipreparar sa maabot yung Hunyo 8 sa opening ka klase. So, sa mga wala pa nakapregata eskwela, sa mga wala pa nakapa-enroll, no? Enroll na ka mo mga katropa para makasugod na naman kita sa another year, another academic year para sa mga kabataan. Di ba lang? And of course, pa-enroll naman ito para makabaton kita sa balon. Yummy! Hindi, syempre para nga makatuon na naman kita mga katropa, di ba? And syempre, subukan aga, it's not just about the music we're gonna give you. But syempre mga katropa, ang aton nga pampa-good vibes, ibantay-ibantayin nyo dugay-dugay. No, sa ato niyang Facebook Live. But before that, we would like to greet a happy, happy birthday sa tanan niya may mga birthday sa mga June 2, 2026! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday sa tanan niyang mga nag-celebrate, nag-celebrate sa ilang mga kaadlawan. Happy birthday! Sa ilan ni Joseph Aguirre Vidal, good morning. Kay Clint Sanido, good morning man. Sa ilan ni Hyacinth Desendario Ronquillo, good morning. Sa kay Charlene Lopez Enriquez, amali, hi, good morning. 103.9 and 96.7 and 90.3 XFM Macalod. Mayong buntag, kununo sa ato na. Mayong buntag, Charlene Lopez Enriquez. And of course, mga katropa natin yung nagalantaw sa atin all over the Philippines, all over the world. Good morning sa inyo! Mayong adlaw, good morning, magandang araw, and mayong buntag. Mayad nga adlaw pagid ganit. Tanana, sakop natin. Mayong aga sa Riwata, kag syempre nagatutok ka mo sa gihapon, address sa atin programa sa Liwat, Exciting Pilipinas! Mapa-quiz ko ano program ta. Ano nga lang sa yung program, di ba lang? Sige sa mga katrapa natin dira, don't forget ha, nga mag-like sa aton and follow nga Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And, syempre, comment mo ka mo dira and share nyo man ang aton yung Facebook Live para damo makalantaw at makakita sa aton yung mga pag-greetings at pa-shoutout and program every morning para madamo sang mabugtaw. Grabe, husky ang bosses. Madamo sang mabugtaw, alright? And of course, sa mga nagahimos dira, whether you're heading to work or getting ready for bigay eskwala or enjoying your food, subunga aga, nagkakaon ka na da, yeah? Or you're enjoying your fresh cup of coffee. And speaking of coffee, mga katropa, na sa aton nga mga katropa dyan, nga mga coffee lovers, pero at the same time, gusto sa kape nga healthy, namit kag, you know, makabulig pagid sa imong lawas. Mga katropa, may ara kita sa kape nga para gid sa inyo. Aton nga Santo Gold Coffee Mix. Yung bago natin nga Santo Gold Coffee Mix, mga katropa, ang hindi lamang basta kape. Pinasahin nga kape, bangod niya, may ara isang ingredients nga manami gid para sa aton nga lawas. May ara sa malunggay, turmeric, sa chia seeds, santon, plus glutathione and collagen. Mga katropa, namit pang sabora. Pero pinakanamit pagid kayo makapagwapa and makapagwapo pagid sa iyo. Bakod sa glutathione and collagen nga ingredientis na niya. So, digin ka pa, drink ka na sa kape naton nga pinasahe ang Santon Gold Coffee Mix.
makalini mga katrapahan sa mga leading drugstore, sa Negros Grace Pharmacy, Watson, Generica South Star, and TGP. Of course, ini man mabakal natin sa itong Yes to Health Store, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Siyempre ma-order man online sa inyong mga online shopping application, just search Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. First, thank you so much sa mga nagatutok sa atin, Subong. Sige, padayon ka mo sa pag-share sa atin yung program para mas madamo kita. And of course, syempre, we have a fantastic lineup today sa atin yung mga papa-good vibes from music up to our trending videos sa atin yung TikTokan. So, ready na pala ka mo para sa TikTokan natin this morning. Uso naman, Subong. Last time, we have the hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi sa bawat galaw ko. Da-da-da-da-da. Basta mo na, di ba? Hawak mo ang beat, no? Grabe, ang hype sa, ano, sa internet, no? Sa internet because of that. But, na, ano pa ginaya, nabuslan pag isang buksan mo, papasukin ako, papasukin ako, bulaklak para sa'yo. Wala. Pero now, may bago na naman yung trending na kanta. And it's from the girl group from the noontime show, It's Showtime. Ano sila na yung ginatawag na baby dolls. Baby dolls. Mga baby dolls sila because they look like Barbie dolls at the same time. Ito yung isa lang ginatawag na baby sa ilang set usually. Na mga katrapasa, It's Showtime. And they are all dancers and singers at the same time. So, ginimpon and they are total performers. Which is now, they are booming when it comes to dancing. Sa ilang mga trending songs, ano? Anong example? Galing sa ilang mga songs? Inabla nga, Ikembo. Hindi ko ka ba lumagkanta? Basta like, yung ganyan yung tanay, kambat mo hap ka, tanda. Sige na lang. Eh, play ito na lang kayo doon. Hindi ko kabalo sa lyrics. Mga katrapa to present our training videos sa ato niya TikTok and video for today. Live the live sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Arina! Arina! Arina! TikTok!

Bago na naman ni nga nung kanta from Baby Dolls. And madamo sang mga trending ginaano sila no ginaprohan choreography from dancing to trending pareyos ni bago lang gid sa mga video nga dapat grupo kamo ka na ubrahon sang isa ubrahon man sang isa tanan kamo no. So let me show ubrahon together with your groups. Meron man siya, pero mayroon siya saot, man niya saot, good job. Plus, mayroon pag isa ka song, this one.

Ooh, nah, that's it. Amo tong chorus, yaga mo ni ang iyang ano nga kumbaga ni mo nila kanta and sound and choreography. Pili ko may bago na naman masikat nga grupo. I don't know, but well, hindi ko pa sila kilala. Pero daw, damo-damo man sila, ebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito, 8 sila kabilog. 4, oh, and 7. 7 sila kabilog, no? Ginatawag sila nga baby dolls. Baby dolls. Kung ako yung mag-ubra ko yung girl group, ano nga lang siyang girl group ko man? Di ba mga team? Amunia team. Baby team. Sex bomb. Ah, kung gano'n na. Team bang. Team bang. Anyways, that's it for our TikTok and video for today. Hopefully, natin nagkahatag sa inyo sa hanggang bago naman nga, you know, planned for your next TikTok session with your friends or with your family or even if you're alone. Sa'yo lang ang giling-giling ko. Para lang sa'yo ang giling-giling ko. Ah, magaling na. Yawan, di ko pa numdum kaina. Ah.

And of course, mga katrapati, samtang ginagahimos na kamodera sa inyo yung mga mga olobrahon sa inyo mga tagsa-tagsa kapalimalay. Samtang ginagahikot kamodera sa inyo ng mga scheduled activities, kung mga assignments, especially sa mga teachers nga they are preparing everything for the next week. So, na-prepare ilang gamit, ilang mga lesson plan, ilang mga chalk, ilang classrooms, and the most importantly, themselves. Kaya I know, the next week, masugod naman yung ilang mga pagsantay things ang ugat nila sa liog. Especially sa mga teachers natin sa elementary where, budlay pa'y tame. O kanik, mga kabataan, gagmay, kagbago palagi nagsulod sa klase. For sure, may mga mahibi naman eh. First day of school, especially sa mga magasulod sa kinder or grade 1. Yung medyo, they're scared pa, mga babies. Anyways, sige. Get ready lang din ako mga katropa. Kung palagi lang sa inyong magiging obra, samtang nga nagpamatid din sa atin sa XFM Bacolod 96.7 and 103.9. And of course, here mga katropa, let's go back again to our music. No? So, musikahan na naman kita balik. Samtang nga hikot, no? Let's get this morning started with this song again. To boost your energy, arigwa, Cake by the Ocean.

And that was Get Lucky by Daft Punk featuring Pharrell Williams. Uy, and our time, 5:27 in the morning. Good morning, good morning. Sa mga katropa natin, kinagatutok pa rin. Good morning sa inyo, sa kay Tita Maddy Marcito. Malya, good morning, guap. Shout out lang ko noon sa yapaka-isa nga si Rinaline Tresvalles. Malya, ay Tresvalles Trangia. Malya, always ko no, kag good health ko no. Happy birthday, gali. Ano, hindi ko makita. Saliwate no, sa pakaisa ni Mama Maddy Marcito kay Rinaline Tresvalles Trangia. Happy, happy birthday! And good health always sa mga apuman ni ako no, kay JM Marcito kag sakay uding. Happy birthday man! Happy, happy!

0: mga nag-celebrar sa ilayang birthday. Happy, happy birthday! Happy birthday! Yan, happy happy birthday sa mga may birthday sa mga aga. Nasa ilaman ni Dionessa Cachomba, good morning! Sa kay Andres Vincent Bionjogo, good morning. Con Bion Hugo, good morning. Sa kay Jurem Isidro, Jurem Jr. Isidro, good morning man. Na mayong kapagpamateri sa programa natin. Sa kay Sir Randy Santisas, nga nagpamati man sa pagsaatan, good morning. Sa kay Sir Epe Helie, good morning man. Sa ilan ni Generous Legaspe mayong aga, Balindre 96.7 and 103.9 Bacolod, good morning. Sa inyo dira, watching sila kono, while nagapaninda sa nga Balungay Pandisal, tingog ang megaphone sa iya ko na uyab nga si Benjamin, soon to be bride. Uy, grabe. Malungay Pandisal. Malungay Pandisal. Sige ha, mayong kapagbalik yun rin sa inyo Malungay Pandisal while nagatuto ka nagpamati sa atong diri sa Exciting Pilipinas sa atong nga estasyon XFM Bacolod. Thank you so much. Nasa ilan niya ni Barry Ingana dira sa Barangay Maao, Bagus City. Good morning gid sa inyo. Mayong gid nga pagpumati and thank you so much for being with us in this program. Sumuga aga. Uy, sagwa ang oras natin. Oras! It's 5:30 in the morning. Alas 5:30 na. Makita ko na sa go. May aliwalas na, no? Gamat-amat na si Loxy Haring Adlaw. So, sa mga katropa to dira, no? Napakinahulat ninyo, himos na, bugtaw na, tigang na, digamo na. And magpasalamat na. Be thankful. Let us pray everyone ngiti. Another life naman today that we can enjoy. And we can be kind. Diba? Sige mga katropa, no? Nakulabos na ito ng oras. Lasing katarantay, uno na. So, sa mga katropa tada, sa may mga kantuan, sa mga adlaw, sa mga mabarigada eskwela, mayo ka pagpanglimpyo. Also, to isang mga estudyante, dira amo man, i-prepare nyo naman ang inyong self for the upcoming opening of classes. Siyempre, hindi lang yung mga teachers na ma-prepare as what I've said earlier. Of course, aton man yung mga estudyante. Are you ready? Ako yung kung excited kung yung mas opening sa klase. Ano muna kita, graduate na mo kay galing. Skwela taliwat. Kasi to, gabalo budlay ha. Wala tanik mo skwela kaliwat elementary or high school. OMG. Anyway, saliwat sa mga tanandra nga mga olobra kung tubo nga aga, no? Mayo din nga pag-obra sa mga may pakantuan for their vacation, lagaw. Lagaw kung obra man ang lagaw is da lagaw or wherever you go, no? As long as nga safe ka mo dira. Hinay-inay lang ha, sa mga nagbiyahe mo na, sa mga nagtutok sa to sa mga drivers, ang in-drive, drive. Anong drive? Grab. Napagigani, Maxim, etc. Of course, mga jeepney drivers natin. Both on the modern and the traditional jeepneys. Good morning! Kanang Jojo, dira mayong aga. Mayong pagbiyahe na dira sa Morota sa Tacoling Central Market. Good morning! Sa mga pasahero, mandira aga, nagatutok sa atin. Good morning! Saluat, happy, happy, happy Tuesday! It's June 2, 2026. Mga katropa, ingat, keep safe, and God bless you all! Happy Tuesday, and good morning!
1: Bacolod News and Public Service Authority.

0: pinagaling, pinahusay, Sanfon Plus Gold. Mabilis sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amon ipagpanghangkat sa ato sa ninyo ikawang lawas, permimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato siring alawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan natun kung healthy ang ato siring ay kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi ang ato siring immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining ikayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agudto nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ring text hotline 0950975697.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kaga nga ito sa ninyo pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ito sa ninyo kaupod, si Dr. of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome man, Sir Jose Hill. Kag amo man gina-welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayon ni Sir Jose Hill para sa inyo sini nga benepisyo.
1: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
3: Sir Jose Hill, lumihambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-imusin nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imusin ipang ginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta, kung hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. Sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
4: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema

0: Hormone Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: Ano ining type 2 diabetes, Dok Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Josie, alam mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod na ton sa aton sining baba, ginadisiplina tani na ton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kagsasigi na ton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sining lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Dok Leo matong siling nimo acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal bala kauno that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no, ang real focus naton sa ni ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa ni HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga ang nagataas ang aton sa ni blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sa ni blood sugar, kung makita nyo sa inyo sa ni mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oh, nagkahulugan ni Dok Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dirasang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangod sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Dok Leo?
2: Ina, Sir Josil, kon na iniron mong imo sining kaugalingon ka gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tayong posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaasin mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na gina-inom.

0: Doc Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josel no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sini nga lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sini nga pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema hindi nagarespond sang aton sini nga cellula sa tawag o kon mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kon padlock, pero hindi naga-function ang ining liabi kon imo sini gamiton.
2: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gid jagbatyag.
1: Correct.
2: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Doc Leo?
1: Dire kita Sir Josel no sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kon amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotice nga aton sini mga tagpalamati, baro man tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kon amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sini nga buyon.
2: Hambal nila ko no ang buyon, not until nga naibaluan tang cause ni ha ang pagkabuyonan, sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Correct.
2: Kay kon why ka kwarta, hindi ka man ka bakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende Sir Josel sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog nga limnon.
2: Bisyo in short.
1: Yes.
2: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinatawag nila beer fat.
1: Yes.
2: Ang ano bla tambok ang dala sa inom sang beer.
1: Mm-hmm.
2: And then if we speak about inactivity, katamaro niya Doc Leo, maghulag mo.
1: Correct Sir Josel.
2: So kung tamad ka maghulag, eventually nagakos man ina sa diabetes.
1: Sakto Sir Josel, no? Ilabinigid sa panahon naton subong daw more nakita sa pahapos bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel.
2: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotion nga washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotion nga machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya Sir Josel nga nagapahapos aton sa nga kabuhi, pero nagapataas mo sa risgo sa badatian.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butamalon sa ni Doc Leo?
1: Amo ni mga kalanon Sir Josel nga mataas sa sugar. Mga processed food nga kadamo sang sugar nga ila sini nga sangkap kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
2: So okay nang limit kita dira. We're not saying hindi kamo magkaon. Aton sini nga ginapaintindi sa inyo is as much as possible i-control ninyo ang kadamoon sa ginakaon ninyo kag hindi nyo man pagsigi gihon. Mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw niya kadawras.
1: Ang problem abi sa amo nga mentalidad Sir Josel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kon nagasululupot ta bala. Gamay-gamay pero di na naghalin. Ang dako gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pangginawi.
2: And then genetics. If we speak about genetics, pala noblio ni Doc Leo?
1: Dira na sa inyo sininga kaliwat o kon makabig na ton Sir Josel nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli makamo sa inyo sa mga family members,
2: manggad na lang
1: nga abibalatian pa. Manggad na lang. Pero kung waay malang sa manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda naton nga hambalon nga
2: palanublion. Sulundon.
1: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
2: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics. Mga reasons ko nga madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
4: The secret of health.
2: Now is physical

0: About this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. You're not speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano natin inimalikawan. But speaking about this, ang isang ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Doc Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no? Magturok sang insulin. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ang ginatawag mag insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment. Ako si Amelie.

0: Now available in your nearest drugstores. The Secret
1: of Health. Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin niya ginaturok ninyo. Ang ibang sini nagkatakta ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment. The Secret
1: of Health. So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Senedri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
2: Pang ginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natan. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung na ginakaon gid naton, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila, kundi man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog, gid nga ang termino sa iban blaster Josil, daway na sang buwas. Plus
1: gold. Nang nagakatabo subong amoni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kung ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo.
2: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
1: No.
2: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo ba kadamo sa igasto mo sa nadira, hindi na na ma-uli. Kung baldane mo sa kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, again, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action balagi ng bal na ton. Baninguha kita kung paano na ton mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
1: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na ton ina mapabalik, Doc Leo?
2: Sir Josil, no? Pinaagi sa mga pagkaon na ton. Kaya ng mga prevention tips bila na ton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ton. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no? Sa mga ginasulod na ton sa aton sininga ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil. Sa yadtong may mga insulin resistance.
1: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Doc Leo?
2: Correct, Sir Josil.
1: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
2: Yes.
1: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
2: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
1: Di ka uyon ko nung kautan, mambal ni ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
2: At least, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, no, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe bari kun din ang una maubos.
1: Spaghetti.
2: Correct.
1: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
2: Tama.
1: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sininga kanon.
2: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
1: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes in the absence ang aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-a-act kone sa sancharantin, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kun mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive
2: again. Yes,
1: magluwas sinabi ang pag-take naton if we take it one by one. Kun wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Santon Plus Gold capsule, if you take that one by one, ano kinanglan ro pwedeng utanon, Doc Leo?
2: Yan ang recommend, Sir Josil, ng raw.
1: Okay. Hilaw, ha?
2: Kaya in fact, ang mga mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiyaway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, yan ang recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, ginarecommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
1: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kagpwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay kon nagatreat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pagtreat man naton sang iya sini nga ginadapit nya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
2: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
1: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
2: Yes.
1: Kung hypertensive ka sometimes, hindi kapagani diabetic.
2: Correct.
1: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad ha, nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining nga tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako gali mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
2: Yes, Sir Josil, no, that's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan mga taong deficient ang vitamin D sa ila silingan lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
1: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
2: Mm-hmm.
1: In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan,
2: mm-hmm.
1: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si makauturan, Dok Layo.
2: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan, actually, amuning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
1: Mm.
2: Tungkol doon kay isa sa aton sinipersonal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton kaya daw budlay man bala kong kaisa lubagon.
1: Mm.
2: Pero ibasin aton niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming pag-inat-inat sa aton sinikaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
1: Mm.
2: Kagun diabetic ka nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining selula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira. Amat-amat naman nga nilimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining selula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya. Pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sining selula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsigi-sigi taas ang aton sini kalamay sa dugo.
1: As a stepping stone sa aton sini nga diskusyon parte sa vitamin C, kon balis karon ta ini, ang sigi-sigi sini nga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
2: Tama.
1: Ining pagdugo sa aton sini nga mga ngaragngag, gilagid,
2: gislo.
1: Gislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sini nga lawas.
2: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sini nga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: X Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amon ang isa ka bintaha, Sir Josiel. Kay kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapia na sila, Sir Josiel. Actually, ordinaryo ang pagpangapia at lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagtuon, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sininga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas sa aton sininga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Maray Rayo Bank. Kanto lang ang muna ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka muna sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha? Why inibayad? So kanto ka muna da from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to health.
4: Exciting, bro.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

Center. Mga balita nga una mo mabaltiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: Next FM time alas 6:17 na. Mayang aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa mga katropa sang Martes sa Hunyo 2, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong naman sa inyo mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa naton dira, ang XFM Bacolod, babatihan ninyo kami mga katropa sa inyong mga radyo. Sa FM band kita, kag sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City mga katropa, sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang miyara sang live stream sa YouTube sa Bacon XFM Bacolod 90.3. Kag of course live makita sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod and Public Service Authority.
1: Kag mga katropa, miyara kita sa ginatawag nga official streaming app sang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre dira sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Inyo drama batian mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, miyara magkita sa text line na dari sa tanong station XFM Bacolod ang atong numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na atong padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Big time rollback sa presyo sang gatong ginabi-abi sa lokal nga transport group apang nagalaom kun taning nga magbarato man presyo sang Balaklon.
2: Samtang school supply sa mga estudyante sa Bacolod di panagtag na sa Lunes. Samtang brigada eskwela nagsugod naman kahapon nga adlaw.
1: Isa ka soldado patay sa natabong engkwentro batok sa NPA sa siyudad sang Escalante. Kag para sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National News.
1: Senator Jinggo Estrada nagsungka sa PNP-CADG bangod sa warrant of arrest sa no bail sa plunder case.
2: Military drills ang China sa bahod ni Mansinloc ang hindi matuod.
1: Kag para sa itong mga headlines sa international news.
0: Express Manila, international news.
1: Dinosena ang nakalamatay sa paglupok sang gintago ng mga eksplosibo nga ginagamit sa pagmina sa Myanmar.
2: Brazil, ginamonitor ang duha ka posibleng kaso sang Ebola pagpalaptas ang GRC padayon man nga ginagkabalak-an.
1: Kaya para sa atong balita sa sports, mga film players sa San Antonio Spurs sa New York Knicks, kabahin sa mga balantayan sa maabot ng finals sa Webes.
2: Samtang sa ito naman yung showbiz news, Bel Mariano, ginpayag, hindi problema kung dapat kabalakan kung ikaw ang mangin isa ka-overdress sa mga events.
1: Para sa atong balita special, kapon si katropang James King. Ano kagid bala ka die hard bilang isa ka fan?

0: sa imong mga paborito ng mga artista kong banda. Kaya dito mga katropa, isa ni ka Korean boy group ginakabuangan sa mga Taiwanese fans. Tob-tob nga naglabot na sila mga katropa sa Taoist Temple para lang gid magpangamuyo para sa tickets. Alas 6:22 na. Mga katropa, to nabatian ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international kagiban pa. Kagining inadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: At napadulungan ng mga kaundan sa mga balita sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Update sa natabungang engkwentro kahapon sa siyudad sa Escalante. Ginkumpirmar ni First Lieutenant Phoebe Fardo ang Civil Military Operations Officer sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army. Nga isa kakatapos ang militar ang napatay sa nagluntag ng engkwentro batok sa ginapatihan. Mga membro sa Northern Negros Front ng People's Army ng mga remnants sa sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, siyudad sa Escalante, hapon sa Hunyo 1. Kipayag ni Pardo, ang grupo nga nasugata sa tropa amuman ang ginakabing nga grupo sa napatay nga rebelde nga ginkilala sa kay Arnel Tapa nga leader sa NNF Dismantled nga napatay sa tinalikteng engkwentro sa tong Abril 19 sa Barangay Salamangka, Banwa sa Toboso. Ginpayag man o kundugan pa ni Pardo nga antes sa tabong engkwentro nagapatigayan sa operasyon ng militar bangod sa mga impormasyon nga ilan nabaton ang sa presensya sang armado nga grupo sa lugar. Kag ginpayag man sini nga may kangtanan sa mga nauna nga insidente sang pagpaniro sang mga NPA sa barangay ang ini nga mga grupo sa Barangay Dulis kag Barangay Minautok sa Banwa sang Calatrava sa tinalikdan gidlang nga bulan sang Mayo. May nagagawa man impormasyon suno kay Fardo nga posible maghimo naman sa mga pag-atake o kon mga kalakasan ang armado nga grupo sa bayan sang Escalante gani gin padulong sa mga militar sa lugar agad masiguro ang kalinong kag seguridad sa mga residente sa ginpatigayon ng operasyon. Nagluntad ang engkwentro nga nagresulta sa kamatayan sa isa ka soldado nga katapos ang 79th Infantry Battalion samtang nagapatay man ng ilang hot pursuit operation sa karon batok sa mga nagpalagyo ng mga katapos ang NPA. Wala na yung pagwa ang pangalan sa militar bangod nga naghangyong pamilya nga hindi lang anay ipagwa ang iyang pagkilala. Kag sa karon nagapadayon pa ang paglaot sa militar sa mga nabiling mga rebelde sa lugar kag ginapatian nga may pila ka mga pumuluyo nga apektado sa karon kagara sa mga evacuation centers.
3: Sa piyak nga bahay ni panagtag naman sa pagbukas ng klase sa mabot nga Hunyo 8, mga libre nga school supplies para sa mga estudyante alin kinder to grade 12 sa mga pampubliko nga eskwelahan sunod kay Mayor Greg Gasataya. Ang kaundan sa mga school supplies nga panagtag mo ang mga nagasunod para sa kinder pupils, mabato nila ang 4 ka notebooks, 3 ka roll sa grade 1 writing pads, isa ka box sa 12 o kung isa ka box sa 12 tanang unod ka mga number 2 pencils, 2 ka sharpeners kag isa ka custom backpack. Ang estudyante naman na humalin sa grade 1 to grade 3 makabaton sang napulo ka mga notebooks, 4 ka rule sang intermediate pads, isa ka kahon sang number 2 pencils, 2 ka sharpeners kag isa ka custom backpack. Para naman sa mga grade 4 to grade 6 sa ginapreparar naman ang napulo ka mga 80 leaves sa notebooks, 4 ka rule sang intermediate pads kag 2 ka kahon sang black ball pens nga may 24 ka unod. Duha naman ay ka-red ball pens ang idugang, kag-duha ka-number 2 pencils, kag-isa ka-custom backpack. Samtang sa mga estudyante naman sa high school from grade 7 to grade 11, sling bag naman ang ipanghatag, kag-isa ka-set sang P-uniform ang ilang mabaton. Dugang pa ni Mayor Greg Gasataya nga kapin sa 113,000 ay kamang estudyante sa syudad ang benepisyaryo sa nasambit ng programa. Nagpangabay man si Mayor Greg Gasataya sa ginikanan nga hindi danay magbakal sa mga school supplies bangod nahanda na ang tanan para sa mga estudyantes sang syudad.
0: Handa naman ang Department of Education Negros Island Region para sa pagbukas ng klase sunod kay DepEd-NI Regional Director Dr. Amir Oitico. Apang ginako sa ahensya nga ang kakulangan sa classrooms ang padayon nga isa sa pinakadako kapag pangangkat sa riyon. Sa nagsalita sa DepEd-NIR, sobra sa 2,000 ka mga classrooms pang kinanglan sa bilog nga riyon. Nakip din mga hulot klasyan nga naguba bangon sa mga bagyo nga nagigo sang tinalikdan nga tuiga. Sunod sa kayo Tico, nagpalabot na napalabot na nila ang nasambit nga concern kay Education Secretary Sunny Angara kagpadayon nga ginapangitaan sa pamaagi agud masolusyonan sa pinakamadasig nga tion. Gipayag man sini nga ginakoordinar na ang kinanglanon nga pundo sa mga lokal nga panguluhan agud magbinuligay ang DepEd kag mga local government units sa pagpakayo kag pagpatukod sa dugang mga classrooms. Nagsugod naman kahapon nga adlaw ang Brigada Eskwela sining tuig 2026 kung sining ginahanda na mga eskwelahan para sa pagbukas ng klase sa Madason nga Lunes sa Hunyo 8.
3: Ipatawag sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRMO ang tanan nga mga barangay rescue personnel agad usisaon ang ilang kahimtangan sa training kagapasidad sa pagresponde sa emerhensya. Ini ang nangin pahayag ni Dr. Ana Maria Alni Pernan ang head sa CDRMO kasunod sa viral video sa aksidente sa Aranita Street sa Barangay Sumag sa Mayo 31 nga may mga aligasyon nga kakulangan sa pag-rescue sa isa ka motor rider ang nangin rason kung nga naging dead na rival ini sa ospital. So napagkay CDRMO head Dr. Ana Maria Arni Pornan nga ang mga rescuer personnel sa barangay kag hindi personnel sa CDRMO ang nag-responde sa insidente kag bisan pa nga may tatak ang sang CDRMO ang ambulansya nga gingamit sini. Ginapasumiter naman sa CDRMO sa incident report kag ginaplano man ang refresher training para sa mga rescue personnel. Gindugang pa ni Pornan nga may nagkalain-lain nga level sa kahibalo kag experience ang mga barangay responder. Bisan pa nga nakapatigayo na sa training ang ahensya sa tinalikdan nga tuig. Sa pihak nga bahin, ginpahayag man ni Mayor Greg Gasataya nga ginpang train ang tanan nga mga personnel nga magasakay sa ambulansya kag mag-rescue. Pero tungod sa insidente sa nasambit nga video, ipatawag sila liwat para sa nagakaigo nga skills kag proper training.
0: Big time rollback sa presyo sa gatong subungan daw dakong abulig sa kita sa mga drivers apang malay na nga makabalik pa sa pre-US Iran war ang presyo suno sa Bacolod da Manibela. Sino kay Rudy Cathedral dakong abuhin ang masobra 9 ka pesos nga pagpanaog sa diesel kag masobra 4 pesos sa gasolina. Magatapak na lang sa 70 pesos ang litro sa krudo apang malay pa ini sa 55 pesos ang litro antes ang Pebrero 28 nga pag-atake sa Amerika sa Iran. Nagalaw mang transport nga magapabili ng Department of Energy o kung DOE nga magaligmat sa lakat sa transaksyon kag ipatuman na dako nga pagbuhin sa diesel bago damo ini ang ginagamit sa public transport. Sa bahin sa mga negosyante sa domino effect o kung ang domino effect sa gatong sa negosyo ang makabuligman nga hindi matamaan ng food manufacturers kag iban pa ang mga size sa negosyo nga nagagamit sa gatong.
3: May nasyal na nga pag-aregluhanay ang pamilya sang rider nga napatay sa natabong nga pagbangguanay o kung pagbungguanay sa isa kasalakyan kag motor sa Dalan Araneta, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod hapon sa Mayo 31. Ang biktima ginkilala sa kay Alas Joshua, legal ang edad, kag-residente sang sitio Minasugang, Barangay Tambunak, Banwa sang Toboso. Samtang ang driver sang isa ka SUV ang ginkilala sa kay Alias Alfred, 69 years old, kag-residente sang Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Sino sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office, gikan sa Sur Padulong Norte ang motor sang biktima kag naligar nga nag-overtake sa nawala nga bahin kag nasugata sining salakyan nga ginamaneho ni Alfred ang ara sa inner lane kag gikan naman sa norte nga bahin. Dugang pa ni Bonilla, bangod sa mabasko nga pagkabunggo, nagtabog ang biktima kag naigo sa motor sini nga nagasunod o kun sa motor sini ang nagasunod nga salakyan nga ginamaneho naman ni Alias Mark, 31 anyos kag residente sa Barangay Kalumanggan, siyudad sa Bago. Giningagaw pa dala sa ospital si Joshua apang ini ang ginbawian sang kabuhi suno sa doktor samtang nakaagon man sa pila si Alfred kag ang upod sini sa lakyan kung madumduman man ni natabo ang aksidente kadungan sa madamol nga pagbubo sang ulan tinalikdan nga Mayo 31.
0: Seryoso niya kung kinanglan magpasakas ang kaso o brawon sa siyudad ng kinanglan kag nagakaigo. Ining pahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu may angot sa pagpasakas ang kaso sa mga nagabalabag sa kasuguan ng mga public officials kag empleyado sa gobyerno. Ining angot sa statement ni punong barangay Jason Ligaya sa barangay 16 nga nagpahayag niya siya ang ginapunterya sa siyudad may kangtanan sa clearing operations. Gipaayag sini nga pagpasaka sang kaso sa Bacolod City Legal Office o CLO. Ang batok kay Capligaya sa Barangay 16 isa ka klaro nga statement kag direksyon sa syudad sa kampanya sini kontra sa mga obstruction sa pampubliko ng mga dalanon. Dugang panitsyo nga una nang nahatagan sang notice ang kapitan matapos ang ilang clearing apang personal interest sini ang pagbutang sang Bendo Car Wash sa lugar. Ipalabot man sa City Legal Officer nga wala sila sang may ginapili nga barangay sa syudad sa ila ginahimo ang clearing operations. Kagin panumdo mga tagsa ka barangay officials nga dapat ila na ina dira ubra nga hawanan kag igaminti na rang dalanon sa barangay. Sino pa kay isyo kung hindi pag ubrahan sa nagakaigaw ang tikang ang kaangay nga mga sitwasyon. Posible lang nga magapadayon kag magbalik-balik ang pareho nga problema sa mga pampubliko nga lugar. Naibaluan nga nagpasaka ang CLO sa kriminal kag administrative complaints batok sa nasambit ng opisyal. Ang reklamo, may kangtanan sa allegation sa grave misconduct, grave abuse of authority kag conduct prejudicial to the best interest of the service bangod sa ginpamta nga window car wash sa sidewalk sa Palangka Roads nga sakop sa Barangay 16. Hasta sa karon, wala pa sa Gyapo nakakasang nasambit nga window car wash sa lugar.
3: Nagsungka ang suspek nga aras sa likod sa pagpamuno nga nagresulta sa kamatayon sa upod sininom sa Setyo Palayan, Barangay Kabadyangan, siyudad sa Himamaylan hapon sa Mayo 30. Kumadumduman ang biktima ginkilala sa kay alias Archie, 41 anyos. Samtang ang suspek ginkilala sa kay alias Rico, legal ang edad, isa ka truck driver kaglunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon sa Himamaylan City PNP, nakahunong na sa karon sa ila kustudiya ang suspek. Kaginapreparar na mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso nga murder batok sa suspeka. Nagagwa man sa investigasyon ang biktima kag ang suspeka ang upod inom sa balay sang ilang kakilala kun sa diin ang biktima nagapanit sang Indian mango apang gilayon lang ini nga ginpalapitan sang suspeka ginbuno sa magkapila ka beses nga nagresulta sa kamatayon sang biktima.
0: Nagpalabot sa reklamo sa otoridad ng isa kabalo nga babaeng matapos kay ginutang ang balay sinisang iya mismo nga bayaw sa Purok Gama o Barangay Magbalyo, siyudad sa Kabadkalaan, gabi sa Mayo 31. Ang biktima aging kilala sa kay alias Joy, 51 anyos. Isa kamangunguma samtang sa ang suspect ang kilala sa kay alias Danny, 57 anyos kagalod sa mga residente sa nasabit ng lugar. Sa next investigasyon sa Kabadkalan City PNP, arang biktima sa sulusing iyang balay kagilayan nga nag-abot ang suspect nga ginaligar hubog. Kag nagmaoy sa lugar, kagining nagpauli sa iyang balay, kaginapatian, nagkuwas ang armas lutang. Totoo nga nagpalupok ini, kag naigong balay sa biktima. Gilay nga nagpalagi ang suspek. Matapos ang insidente, apang wala man sang may napilasa sa pagpanglutang sa suspek. Kagining natigay man nga madakpan, matapos magresponding mga tanod sa lugar, kag nakumpiskar ang isa kasulpak. Kagbasiyo sang 12-gauge shotgun. Sa karoon, nakaunong sa kustodiya sa kapulisan. Ang suspek ay pasakan sa nagkakaigo ng kaso.
3: Magasugod na sa siyudad sa Bacolod ang hinampang para sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup Southeast Asia Basketball Association o CONFIBA Shaba Qualifiers 2026 nga igahihost sa siyudad kumalin subong adlaw Hunyo 2 tub-tub Hunyo 6. Laki pa sa mga nagpa-participar ang pungsod amusang Pilipinas, Singapore, Thailand, Vietnam kag Indonesia nga magakompetensya para sa tsansa nga makalambot sa mataas nga level sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Pagahiwaton ang duha pagahiwaton ang nasabit ng pahampang sa duha ka mga venue sa STI West and Negros University Gymnasium. Samtang ang Mises Gym naman sa Vista Alegre amo naman ang gintalana bilang practice gym sa mga nasabit ng kupunan. Libre man ang pagsulod sa pampubliko nga ako na libre man ang pagsulod sa publiko sa nasambit ang mga event kabakin sa pagpanginganyo sa mga basketball fans nga magsuporta sa torneo. Ginakabig ini nga isa ka makasaysayan nga hitabo para sa Bacolod bangod una ini nga beses nga mag-host ang siyudad sang amusin nga international nga women's basketball tournament sa rehiyon sang Southeast Asia. Ginpaabot man na mabasko nga suporta sang Negrense kag Bacolod don para sa atleta nga nagaluntad kun magapakita sang ilang talento kag ilang representasyon sang tagsa ka nasyon sa nasambit nga kompetisyon sini nga tuig. Nahibaluan man nga mayara sang isa ka Negrosanon sa pambato sang Gilas Pilipinas sa Under 18 nga taga Silay City kag may tatlo ka iban pa nga mga hiligay noon o kon nga mga Ilonggo gika naman sa Panay.
0: Patayin sa kalalaki matapos sini ang malumos sa suba sa Akops ng Sitio Gulingan, Barangay Biao, Banwa sa Hinalbagan, gabi sa Maya 31. Ang biktima aging kilala sa kay alias Mark, 51 anyos, kagresidente sa nasabit ka lugar. Sa next investigation sa Hinalbagan PNP, nagpadulang biktima sa suba agad nga manguriente sa isda. Kag may isa ka residente sa lugar nga nakita na lang ang lawas ng biktima nga naglutaw kag wala na nagagiho. Gilingan yung padulungan sa mga otoridad ng lugar kag indala sa ospital ang biktima apang iningideklarar nga dead on arrival sa doktor. Kag nagagawa sa investigasyon sa kapulisan sa digman sa ilang pagpangusisa sa mata nga ang biktima may ara sang kuyapa. Ginapatian nga posibleng ginatake sa balatian kag nalumos sa suba nga nagresulta sa iya kamatayon.
3: Samtang number 11 naman ang ranking sa Negros Island Region sa una nga palarong pambansa nga gipasakupan nga magaserbi naman nga baseline sa pagbalay sa programa sa sports ng bagong rehiyon. Ini ang sunod naman kay DepEd&IR Director Ramir Oitico. Sunod kay Oitico, hindi man impressive ang resulta sa ranking pang magaserbi ini bilang balasihan kung paano pasanyugo na ang madason nga mga linyada sa athletes. Kadamaan sa katapos ang Negros Island Region team ang taga Negros Occidental kag Bacolod City. Bangod sa nga pagsiparar sa Negros sa Western Visayas, nagpanaog man ang ranking sa region o kun sa region 6 halin sa pangatlo karon yara naman sa panglima. Ang resulta sa hinampang magahatag sa bagong direksyon sa duha ka rehiyon samtang kamatamat naman sa kasa total medal count amo ang region 7 o kun Central Visayas kag region 6 o kun ang region 11 o kun ang Davao region.
0: Alas 6:37 na inyo nabatian ang kabugusan ng mga detalye sa balita sa lokal. Kagining inadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At naman padulungan ang mga kaundan sa mga balita sa national.
2: Express Balita. National News.
0: Nagsungka kahapon nga daw, Hunyo 1, si Senator Jinggo Estrada bangod sa ginpapanawag nga warrant of arrest sa Sandigan Bayan 5th Division angot sa kaso nga plunder batok sa iya. Ang plunder case ni Estrada ang wala sang bail nga ginrekomendar apang nakamen sa inisa na unang arrest warrant para sa kaso nga graft nga ginpagwa sa Sandigan Bayan 2nd Division sa tong Mayo 31. Sino kay Senator Jinggo? Hindi inisya magpangayo sang kustodiya sa Senado matapos nga maaresto. Ginpanindugan sa mamalida nga wala sang basihan ang mga aligasyon batok sa iya apang iya nga gipahayag nga siya ang ginpangabay nga mag-upod sa minority bloc kabaylo sa pagdula sa mga panumbungon batok sa iya. Samtang ginpanindugan sa National Bureau of Investigation nga legal ang pag-aresto kay Senator Jinggoy bisan nga rapang ini sa sulod sa Senado bangod sa arrest warrant.
3: Ginkompirmar sa National Bureau of Investigation akong NBI nga si Director Melvin Matibag nga nagpagwa na sang sampida ang ahensya batok sa pila ka mga personalidad may kaantanan sa investigasyon sa natabo nga pagpanglutang sa Senado kag pagpalagyo na Senador Ronald Bato de la Rosa. Kalakip sa mga ginpatawag sa NBI ang musanday suspended Senate Surgeon at Arms Mau Aplaska pasay City Chief of Police Jose Rito de Sesto, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla nga si Jen Robles kag tiyo sa senador nga si Virgilio Carino. Suno sa kay Matibag, importante nga usisaon ang papel sa among mga individual agud mahibaluan ang posible nga security lapses kag kun wala sila ang responsable sa insidente. Dugang pasang NBI nga tuyo sa mga sampinas nga magakuha sa matag nga testimonya kag ebidensya nga magkabulig sa pagtipon sa maidid nga report sa nasambit nga kinagamo.
0: Ginpanginwala sa Armed Forces of the Philippines upon ang AFP ang mga report nga nagapatigayan sa military drills ng China sa West Philippine Sea, partikular sa Bajo de Masinloc, kag nagpanindugan nga himo-himo lang ang nasabit nga pahayaga. Suno kay Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, special spokesperson sa AFP para sa West Philippine Sea, kinandaan ang taktika sa China ang pagpagwa sa propaganda sa tagsakation nga magpatigayon sa exercises ng Pilipinas upod sa iyang mga kaalyado. Ginpanindugan sini nga wala sila sang may nakita nga organisado nga hulag, taktikal nga maniobra o kontingog nga formasyon sa mga barko sa People's Liberation Army Navy kag China Coast Guard nga makabig nga military exercise, kundi ang napaingin lang nga presensya sa mga barko sa palibot sang Bajo de Masinloc.
3: Ginpaandaman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o kung kaapang publiko nga hindi magtaya sa o kung magtaya sa laser beams kang iban pa nga high intensity lights sa mga aeroplano bangod mahimo ini makatugas sa safety hazard. Sunod sa kaapang laser illumination ang magkaapekto sa pananawan sa piloto kag magkatugas sa temporaryong disorientation nga posible magkaapekto man sa luwas nga operasyon samtang yara sa kahanginan o kung sa tion isang paghugpa. Ginahatagan man pagtamod sa ahensya ang hugot nga pagdumili sa pag-iwag o kung pagtudlo sa mga laser beam kang iban pang mga high-intensity lights sa aeroplano sa idalom sa Civil Aviation Regulations sa lokal nga produkto. Kung makonvict, mahimo nga mapreso sa 3 katuig kagmulta nga nagalabot sa 50,000 to 500,000 pesos o kung depende sa desisyon sa korte ang madakpan.
0: Alas 6.42 na, inyo nabatian mga katropa ang kaunan sa balita sa National. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At naman padulungan ng mga kaunan sa mga balita sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Hindi maglubo sa 1 dozen napatay matapos ang paglupok nga nagtayog sa Northern Myanmar sa Domingo. Taknalas 12 ang utos sa banwasang Namcam. Ang isa ka first responder nagpayag nga 46 ka mga personang patay. Lakip na din ang mga kabataan. Samtang kapin 70 ang napilasan. Ang National Liberation Army, isa ka prominenteng etnikong armado nga grupo sa pungsod, nagsiling ang paglupok intugas ang accident detonation sa mga natipon ng mga eksplosibo nga ginagamit sa pagmina kagpagkuha sa mga bato. Mula pa sang may ginbuyan ka partikular nga numero sa mga biktima, ang grupo bangod nagapadayon ang investigasyon sa eksakto nga gitunaan sa insidente.
3: Ginamonitor sa health authority sa Brazil ang duha ka pasyente nga may posibleng Ebola infection sa mga syudad sa Sao Paulo kag Rio de Janeiro. Sa tuga sa kahangawang nga posibleng maglapta ang virus gikan sa Central Africa pagkadto sa iban nga pungsod. Natukiban nga may hilanat ang 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of the Congo kung DRC nga ginbutang sa isolation bilang suspected case ang Ebola. Apag ang una nga mga pagtilaw nagpakita sang negatibo siya sa Ebola virus. Apang ginabantayan sa gihapon ini sa isa ka pinasahing pasilidad sa magkalalaton ng balatian bilang paghalong. Samtang sa mahinamaman sa Rio de Janeiro, ginpaidalom naman sa safety protocols ang isa ka lalaki ng taga Uganda matapos magkabatsagman sa sintomas ka ang isang ubo, pagkurog kag pagpamuhin.
0: Alas 6.44 na inyo nabati ang nakabugusan ng mga detalye sa balita international mga katropa. Kagining inadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
0: Ato naman padulungan mga katropang balita sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Isa kabugal para sa Filipino-American NBA player nga si Dylan Harper nga itiglawas sa Pilipinas International Games sa Palabuton. Si Harper ang anak ni Maria Harper nga isa ka Filipina gikan sa bataan kag-coach siya sang Don Bosco Prep sa New Jersey. Nagampang siya sang iya unang NBA season sa San Antonio Spurs nga nagabansi na sa finals. Sa post-game interview ginpamangkot si Harper ko nagaplano ini nga itiglawas ang Pilipinas sa uli nga International Games. Sulod sa iya isa ini ka blessing para sa iya. Dugang pa, imahimo nila ini ni Jordan Clarkson sa New York Knicks nga isa man ka film nga makasumpong nila sa finals sa FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers kabayan si Clarkson sa Gilas, Pilipinas. Apang suno kay Harper, magatutok siya anay sa ilang pang sa NBA Finals nga magasugod na sa Webes, Hunyo 4, alas 8:30 sa aga oras sa Pilipinas. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Ato na padulungan ang balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz!
3: Mga katrapa, sa ito naman nga showbiz balita, ano bala ang epekto, no? Kung mga katrapa, for example, ikaw ang ginatawag ng offer dress, o kung masami daw extra ka bala sa imong pagpamayo. Mga katrapa, pag ginahimo inis ang iban nga, big deal. Pero para kay Bel Mariano, mga katrapa, isa sa sikat sa karong artista nga ti, sa karon ang bago lang ginila pagwa nga pelikula nga Tayo Hanggang Wakas, mga katrapa, nga ano daw nga sine with Donnie Pangilinan ang nag-subong no, ginapilahan sa mga sinehan. Ang nangit pahayag niya, mga katrapa, matapos makuton siya nga ano bala para si mo may problema, ayhan kating madamo bala sa gambal nga overdress siya muna, may problema bala sa imo kon overdress ang isa ka tawo, for example while nag-travel siya sa event o kon may kantuan nga ano bala no, grabe siya pala mamayo, like kinatawag siya lang ka-over bala si mamamayo, ahaw mapa ano kalanggid, mapa Jollibee bibi, kung mapabangga ka lang gina, nakamu ka ginabayo. Hambaliya, there's nothing wrong with it. Hambaliya, wala asang problema sa pagiging overdress. Ang importante, sunod sa iya, nga ang imo bayo, imugid, hindi mo kinawatan ang imo nga bayo, hindi halinto sa kwarta sa iban. Ang imo nga bayo, imugid, wala nga ginpangabudlay yan. Hambaliya, kaya usually, kita ginabakal naton ng mga bayo. Hambaliya, mga bayo naton, halin ni sa aton man pinamudlayan sa kwarta naton kag way nga maka-express kita biskan yang magadto ka lang da sa cafe nga stupad yo lang da bangga, pero kung gusto mo ya mag-ilis kay feel mo that day ti wala gina ya problema, ang lain lang da suno sa iya kung hindi ya appropriate ang imong abayo sa event or sa imong kadtuan, for example formal attire ti si ikaw ya biko no naka two piece ti mo na ya ang something wrong, pero when you say nga overdress ka kung naka formal wear ka pero bongga gid ya kung baga ano kagid yan, no? Do, namiang kagid lang magpabongga every time, there's nothing wrong with it, so no, sa iya. Kahit yung mga katrapa, madamo, abis ang mga, ano no, mga babagi, nga ti, mas ginahambali na permi nga, do, overdress na siya, bala permi, ya, naka, ano na siya, do, amo na bala. Also, same lang, mandi lang nga bae, nga amo na siya, so, hambal niya, we should not, ti, ihilabtan pa ya ang, the way nga mamayo, ang isa kagisang. Importante, nga, you love the way you are. Arambal niya. Kung ano kaya mamayo, tiin mo na na. Kung ikaw yung simple, tiin mo na na. Kung ikaw yung overdress, gusto mo, tiin mo naman na. As long as ang baligani, happy ka, kag nagakadapat, imo nga bayo, kag imo kwarta. Arambal niya, hindi pala halin sa kundi inda yung kinawatan, mga katrapa. So, ti, kung overdress ka mamayo, go with it. Kay ti, in the end, mga katrapa, basta pag ginulsulan mo, itani, ginamo na lang tong outfit, ginsulob ko, nakakuha pa ko sa namin yung picture ako, na-feel ko pa ang moment. So muna mga katrapa para kay Bel Mariano. Ang aton nga showbiz balita ang ginadulong sa inyo sa aton nga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, mga katrapa, makahelp sa gid ako makabuli gid nga magprevent sa early sign of skin aging. Ini marami gid nga magpaputi sa aton nga panit. At the same time, ang antibacterial marami gamiton sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw para madula ang kamoy kag germs sa inyong nga lawas. Ingatan Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon na para naman sa mahilig sa glutathione and Kojic, mga katropa, no, sa glute-Kojic, kinipunan pagid sa virgin coconut oil con VCO. Aray, ginisa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:49 na, mga katropa. Ang oras sa doon ginakulabos na, Katropang Wendell. Arin na kita sa mga katropa naton, dira, nga mga nagatutok, pero din tanim mabakal mga produkto sa Yes to Health.
3: Mga katropa, ang aton mga produkto ang babakal sa aton mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39 na Bacolod City. Ini ang babakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kay TGP. Ma-order man online sa aton mga online shopping applications. I-search lang nato ng Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: And good morning sa mga nag-monitor na. Arin na sila.
3: Yes, good morning sa ilan ni Sir Lloyd Avales. Mayaga. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, kay Godofredo, yes, Abunyawan.
0: Wow.
3: Mayong aga. Good morning. Ara sila sa Maycadi City. Nagpamati sila sa ito sa Cadiz City. Sa kay Sir Arvi Chris Casiris, good morning. Aga pa ni Bugtaw, good. No? Kay Sir Pehelie, good morning. Yes. Kay Ma'am Elvira Gilugo. Sa ilan ni Tita Salina Trahedra, good morning. Kay Tita Daisy, mayong aga. Kay Nagrasya, ang kahapon, nagmamasahe ito sa may likod NGC. ABC. Bawaga.
0: Kanami.
3: Duty
0: ba?
3: Siya gapon eh.
0: May sa mag, ano?
3: Ayun na siya mamusa hangin.
4: Bow! Ka-perfect!
0: May sa mag kumus-kumus. Okay. Kinanglan man na nato. Kasi ano? Kinanglan man na. No? Sa mga panuhot lang, mga hangin ang enta. Bow! Sabi mo kung, ano na naman do, kulbaan ka na blau. Sabi mo kung ano nang balat yan. Isa ko, hangin-hangin lang na. Mungkin na ba sa taga-tinig ko lang, blaga edad ka, mas ako yung planakit lang, mas ko ano, nabisip, may mga balatian ako ni kung ano-ano, hangin-hangin lang na. Ako, daan mo man sa pag-inom everyday, no? May kita habit, mga katropang, pag-tumar everyday sa mga food supplements, sang Yes to Health. Mga Santon products naton, no? Para healthy kita always, para hindi ka blas magsiling-bilang, ay, hubasik, mamuna ni balatian ko subong. Dako nang bulik sa mga Yes to Health products, mga katropa. Ilabinigit sa aton nga ikaayong lawas.
4: Bow! Ka-perfect!
0: Ate, minom na?
5: Sir, yes sir.
0: Adon lawa. Alas 6:51 na, mga katropa. Ang oras natin ginakulabos na kay magabulos na ang bullseye. Kapon si katropang Erwin Salinas. Ay, sa mga nagka-celebrate sa birthday today, happy birthday ha, June 2.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Sa mga birthday celebrants today, happy birthday. Kag mga katropa, saliwan kami inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
10: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
13: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! One Turbo!
12: Oh, yes!
13: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
12: Mas lalakas ka pa!
13: Sister Pain!
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Yes, to help!
16: The Secrets of Health.
17: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Nucleo.
18: Yes, Sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
17: Okay.
18: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot at sa aton sunod nga panimalay.
16: The Secrets of Health.
17: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
18: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
17: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo problema in chinian or if not daw gulpi lang init ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
18: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho. Upod sa trabaho, kasi diin lang, mangin toxic ang environment sini, nga kung padalman tagit, hindi umano basol ang isa mismo, nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
19: Santhon Plus Gold.
18: Ang Santhon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalga na kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulupaminsar ta anay makarelax ta.
16: The Secrets of Health.
18: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react.
17: Short-tempered ikaw.
18: Yes, so.
19: Santhon Plus Gold.
18: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Santhon Gold. Mayara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa ton sa nga nerves, problemado.
16: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa nga aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
3: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
3: So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, mm-hmm, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione isa dira sa ginahimo eh, gina-detox siya nga itong lawas sa nakulayo, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
5: Mga katupa, exciting!
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, mas nagani gainong ko sang ordaryo ng kape. Dato kang pagkanerbioso ko, ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
18: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko. Kaganami ang yakutis. Gani kamo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
18: Santon Gold Coffee Mix.
20: Nakakapi ka na.
18: Nagagwapo ka pa.
20: Santon Gold Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
21: XFM 103.9.
22: Likawan ang sobra nga alcohol. Mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
23: Exciting, bro!

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan. Kalatalakayan.
1: Before the president, and then show me a piece of paper, and you ask me to go with
0: you. Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic, so it impacts to become a pandemic.
0: It's Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye! Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: combate, еще о политике, да, сейчас у нас Морасон.
1: Mayaga mga katropa, may aga sa aton tanan. Isa ka magalumon nga aga, subong aga. Katropa sa Petsa, dos na sa bulan sa Hunyo. Tung distutuig 2026 madiang. Welcome sa pagpangalagad na sa Bullseye. Paribagong adlaw, katropa. Paribagong pagpanghangkat sa aton nga pagpangabuhi. Dabay pangarap kita sa mayong sitwasyon. Sa panahon gani eh. Kasama wala ka gamasakit, wala galigid sa aton nga mga hiligdaan, wala kita sa mga hospital, why kita kon why kita ga pa problema sangya hindi dapat problemahon. Abay pa nga okay lang pa pagabuhi ta katropa, do nga ti may mga challenges pero kaya lang na. Importante. Importante. Buhi Japon. Tatarungan ang ipinaglalaban. Ako naman sa katropang Wayne Salinas. Kaupod natin sa technical side, katropang Jodery Villegano. Tugtog kita alas 10 ng aga on a Tuesday. Nambalan natin mga katropa. It's June 2, 2026. On a gloomy morning today, sa Bacolod City mga abyan, mga office workers naton matamat na nagdasig pakanto sila tag sa mga opisina may aga. Morning morning sa inyo mga katropa. Baka lampot kita sa aton nga mga talatapan. Kahapon katropa nagsugod na ang Brigada Eskwela para sa mga bulutuan sa aton nga mga eskwelahan, pampublik.

tag kita sa mga latest na update, mga balita aton nga tutukan this morning sa aton nga paratuntunan, berigid lamang sa Bullseye, mga abyan. Nagapangapi-kapi, kumusta ang timbrisang eleksyon? Kumusta ang aton nga mga barangay? May ara na sang giniyos-giyos na? May ara na sa mga giniyogiho? May ara na sa mga nagapanglibre kapi da? Nagapanglibre kapi, amuning laban-laban o padlagan? Duwa man na nakabagay mo, mapadlagan kapitan o kon mapadlagan kagawad? Ang tanan nga mga mabuot nga ano nila, nga mga attitude nila, gagawa na ang mga malain nga mga batasan, gagawa na tapos na eleksyon. So, ay, nako, kabuwi. Pinaka mga balita aton tutukan, mga katropa, sa pagpangalagad naton diri sa aton programa sa Bullseye. Headlines. Ari pira ka mga latest update, mga byan ho. Isa patay, no, sa bahin sa militar. Sa ginapatihan encuentro kapon, no, dito sa Banwa, sang Escalante, mga katropa. Sa kontra ka mga latest development update sila sa pagkuha naton sa pila ka mga detalye, angot sining encuentro nga nagluntad, no. May isa naman to ka barangay. Ang Northern Negros subong mga panahon, mga katropa, medyo mainit-init subong ba? Ang Northern Negros, mga katropa, muling medyo init subong. Pero tihulat latun talang ang pila ka mga latest nga update sila, mga byan. Sa aton nga pagkuha sa pila ka mga detalye, no, sa sudad sang Escalante. Samtang, mga katropa, ay na, no, man, ang natabo dira sa I think no barangay 28 ni siya, 27 kag 28 ni mo, no? Dira abla sa Taytay sang Gonzaga. Oh. Agin pa nga watch ya. Ang ilang mga street lights, nami pa rebla sa mga street lights nila. Nami pa na dabla sa mga ano nila, sa mga ginagamit nila nga hindi na solar daya mo. O kuryente na sa. Pero kakatabo gina pangawat kuno da. Ay. Oh. Babatsag bi mga taga Gonzaga da. Taga barangay 27, 28. No, kumusta naman ang buhay-buhay diyan? Narakpan ko nga katropa sa mga ano ta sa aton nga barangay. Kag mga residente nga ginapang utod ang mga street lights. Ambot ko na nung lantaw kag ano ang paghimuon sa lokal na pangruhan na ginagastuhan tali mo, no? Ato ni kwarta, mga katropa, ang ginabakal sa mga improvement sa mga dalan kag sa mga streetlights naton, even ang solar, ha? No? Kanabo na sa mga nakita nga mga sitwasyon nga permi lang gina ano na, nga ginakauti na ang mga ano na, mga streetlights na, katropa. Kita nyo na ang sa magsaysay, bla? Padumduman ko sa una, abot ko nibag-o na da sa subong. Pero ang mga street lights na tunda, ginapagsaka mo. Ang mga solar, ginapagsaka. Ha? Tingalakan lang, ato lang to sa isa ka balay dira sa barangay daw. Amo na bla? Daw kalaw ay, no? Kita diris makulo dyan, mga katropa. Ginatag kitang malipayon ng mga tao. Pero ti, kung kisa matagman tanga kadamo sa mga kauti diri sa atong lugar. Laway, no? Oras, mga katropa, 7:19. Arif pang pinamali test up dito. Good news naman ta. Good vibes kita, mga katropa. Mayara sa big time rollback. Nga pag magaluntad, subunggid nga adlaw, katropa, lauman ang dako-dako nga rollback sa presyo sang gatong sa gasolina kag sa diesel. Nang taon-taon pila ka mga latest track na ito, mga katropa, kung pila gidman ang na-impose ta. Kabay pa nga ito mga fuel companies nga I hope honest man ta sa pagpatuman sang mando sang aton Department of Energy, because kinahanglanon ta ni sige ka muda pinasaka, sige ka muda sang ano, sige ka muda pinagusto saka kag nawala lang sang labot so kung ano gakalatabo, katropa, kabalo ka nag-apekto man sa aton, no? Nag-apekto man sa mga manugbakal ninyo. Kita nyo, ganinit ang inyong kita man kung nagapataas ka mo. Pero kung damo, mga katropa, muna

0: humble din sa sales. Kaya kun depende sa imong captured nga market, target market nimo. Kung you go for bulk purchase or repeat sales. So, kung repeat sales ka, di dapat sensitive ka sa price mo eh. No? Nga hindi ka magpagustos ang presyo mo nga barigyanay. Dapat ara sa insaktuhan lang kaya sa pila ka mga kauturan ta nga manugbakal. Kabalo kita may sitwasyon, kita subong inatubang sa krisis ng oil. Pero subong nag-triple pa yung problema natin tungod sa politika. Tungod sa wala sang hindi ma-regulate eh, no? Why man mahibo nga itong gobyerno da sa pila ka mga oil companies nga nagabaligya sang petrolyo, sang gatong diri sa atong pungsod katropa, no? Ang pila ka ginalang taong nga rollback, subong adlaw katropa, 5 ka peso, tub-tub, 10 pesos, mga kauturan. Ang sa kerosene, ginalauman nga 10 ka piso, no? Ang sa diesel naman, ginalantaw nga 9 pesos. Ang gasolina ng mga katropa, 5 na mga kapisos, no? Ang rollback, subong kay Mayo Mani. At least may ara sa mga development, may ara sa mga adjustment, pabor sa aton. Dason bala ba si ito may buok naman kag magpilo man ang iyang saka. I hope na ni mapunggan man sang aton nga DOE, no? Ang ini nga mga nagakalatabo kag ini nga mga pagsaka sang presyo sang petrolyo in case gid man ginalauman nato mga katropa nga magsunod-sunod na ang pagnubo sa presyo sa petrolyo because ang hambal sa pila kami eksperto hindi ni matapos sa subong lang ang masimana, hindi lang ni bulan. Bilog nga 2026 ang igasuperar naton sa presyo sang gatong sa Pilipinas. Meaning to say, why no, wala sang assurance nga magnubo ang presyo sang gatong this year. Kag ang presyo, kundi sa una gina-enjoy ta sa gasolina to o kung sa diesel to, 48-49 mo, kapangita ka. Hindi man pulo pareho sa mga oil companies nga gamaligyan rin katropa. Ang ila is may ara sang tig 50 pero ginapangita mo may ara to tag 48, 47 kung kisa may ara pa 45 katropa. Di amo rin ginapangita mo. Pero subong niya nga mga panahon katropa bisan ano pa pangita makita mo pero kanubo 82 kag wala na sang chance nga magbalik pa sa daan nga presyo kuno. Amo man gyud hambal sang DOJ sang DOE no kabay pa nga mabulig-buligan tani mga katropa sigurado subong ang panawagan sa pila ka mga sector sang aton nga mamumugon. Pataas naman sweldo kahit hindi na kaya mo, no? Hindi na kaya ang sitwasyon na nagaluntad. Subong. Pinapaka mga balita sa national mga katropa sa aton nga pagpangalaga din sa Bilsay. Ariho, Senator Jinggo Estrada, yara na sa custody sang CIDG. And may tapos kahapon, kagabi katropa, nga nag-voluntary surrender ang senador, no, pamatian tira karon ang iyang kabugusan nga speech tungod nagpanindugan ng senador siya hindi ko magpanago sa protective custody sang senado kag hindi man ko magpalagyo at tubangon ko ni taran ang kaso nga gina-file sa akon kag pamatud-an ko kung sino kung tutuod bala ang ining mga position, no, nagapati ang senador. Nga ini nga kaso ang in-file siya ang plunder plus bribery mga katropa may ara sang lamod politika. Pero modesty aside ang kaso sang aton nga senador sang ni Senator Jinggo Estrada ika tatlo na ni nga kaso sang ano sang plunder katropa manob dumanta panahon man to sang papa niya si Senator o kung si former President Joseph Estrada napapriso man sa kaklaso nga plunder ining sabotahe ko na sa wedding nga kwarta to bla no lamita man isa no ang isa pagid nga ginfile nga kaso during Pinoy katropa ang ining kaso man nga plunder no sa isyo naman sang PDAF kag pila ka ma involvement sa fertilizer fund nga filterizer fund scandal diri sa pungsod Pilipinas katropa. So mong pinaka-latest naman involvement naman sa mga ghost project kag pagbaton ko nun sa mga election campaign fund nga nagko sa panahon sa eleksyon. No, labitaman na ang pila ka mga official sang Senado. Senator Chis Escudero. Lakip man ni si Senator Joel Villanueva. No? Ako mag panadakpan ni sila. But ano itsura sa Senado? Subong? Apat na ang nawagtang ka mga senador nga hindi na maka-report sa ilatag sa mga opisina bilang senador mga katropa even though elected of public officials ni sila. Ti ano ang ruling karon sang aton nga Senado? Ang pamangkot di ti ano ang timon karon di ni pakadtong Senado mga katropa nga mat-amat na ang pira ka mga legislators naton nga nalupot na sa prisuhan tungod sa mga kaso nga pangatubang nila. Ambal nila there would be another majority block sa aton nga Senado after sang pag-aresto sang duha ka ukon na pila pa ka mga membro ukon duha ka mga senador kag pila pa ka mga ginakabig naton na ulamed sa mga isyu sang korupsyon sa Senado. Samta mga katropa, majority block. Wala nang tambong sa sesyon kahapon kadungan sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada mga katropa. Amanin nga atong tutukan man sa pagpangalagan naton diri sa aton panatuntunan sa Bulls Eye. Diretso, Bulls Eye. Sadya, no? Kamu gakalingaw man kamo? Gakalingaw man kamo, pero base bala gulpi, makibot na lang ta. Nga ang problema sa Pilipinas, ako na kayo, no? Ari, daragan ni politika sa pungsod Pilipinas, katropa. Pero gina-expectaran naton matapos ini nga magaluntad sa aton nga pungsod ang resback naman kabay pa hambal nila ko doon kanya kabay pa masustain ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iyang puwersa iya clout sa politika kahinali kung magpanaog na ni bilang presidente lapit na no? Isan lang katuig kag tunga ang paghahulaton manaog na sa posisyon ang presidente naton kag hindi na niya madepensahan ini kaugalingon yun niya since nga ti lapse na ang immunity from suit being the highest public officials sa bilog ng Pilipinas presidente at that mga katropa sa pungsod wala na sang immunity from suit so vulnerable na ang presidente sa mga kaso nga pwede ipasaka sa iya mga katropa. Antaon ta pila ka man latest update sa karon sa pagpangalagad naton sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. Waon ta man pila ka man komento sa mga kuturan ta ti kumusta nag nakakita kamo sang isa naman ka highlight sang Senado kahapon mga katropa. Ano pag lang taon nyo no nga ang panindugan sa Senate President mga katropa, the Senate was then under attack, no? Not the physically, not by bullets, no, but politically under attack ang Senado mga katropa, mga abyan. Grabe, no? Nagakratabos pungsod naton katropa do gaka ano kita, gaka tingala kita nga nagaamoni, no? Pero mas mayo man na, no, para at least matagam ang pila mga public officials naton sa mga kaso nga pwede tubangon nila, no? Nga gusto maghampang sang ilang gahom sa posisyon. We thought a while, amo na bilang inhambal to ni presidente anay presidente Rodrigo Duterte, linya Bongbong Marcos is a weak president, mga katropa. Ahambalya, wala. Tamad na na kandidato, tamad na presidente, ha? Pero nakita ta mga katropa sumuho ang paghampang sa pila ka mga gahom sa politika, gahom sa iya posisyon gingamit siya at the end of his term mga katropa, pila ka mga critics kag ang ilang mga kontrapartido amo ning gakalaot sa mga kaso. Si ang hambal gani sa mga experts, mga political analysts nga this is nothing about weaknesses, no? Sa atong presidente, sa presidente, it's about the exploring power might under his position. No, amo na, di amo na nagkakratabo sa mong guru, mga katropa. Kamay pa nga sa sinimang impeachment, mga abyan, nga ginatubang man sa vice-presidente ta, Ang aton nga mga senador, well, we guided enough sa knowledge kaga will to judge on matters on merit of the cases, no? Kontra sa vice presidente. Dili pa kadto impeachment man tanan eh, no? Kay ti amo rebla kung kis wala sang balanse mo, no? Why kun wala balanse sa Senado kag sa Kongreso katropa, ang mabatsagan mo rang kamot sa executive, ang kamot sa nagapungko nga mga leader sa pungsod katropa para i-control, para i-impose ang iyagahom sa mga legislative body sa pungsod Pilipinas katropa, no? Oras naton 7:30 na sa pagpangalagad naton mga kauturan. Importante kung ano man po-ispo-is naton, okay lang aton lawas, ha? Wala tagamasakit ya sa nambal naton, katropa. Importante, wala lang nagamasakit. Ang trangkaso, ang sakit sa lawas, inang ginabatsag nyo, ang pananakit sa kaso-kasuan could lead into complications, especially kung may ara ka sa mga ginabatsag ng mga masakit, ha? Tatlo ka mga produkto sa Yes to Health ang aton ginapahibalo sa inyo, katropa. This time, premium D3 Santon Plus Gold ang aton nga Santon Vitamin C. So, ganta mo na sa premium D3, mga katropa. Amo ni kinahanglan sa lawas naton mo. Dari ko na balaan, nga pinsar ko kung exposed ka sa init, construction worker ka, may ara ka enough supplement, katropa, sang vitamin D. Hindi manggali permi, hindi manggatuod, ha? Because may ara sang pila ka mga kuturan ta, nga bisan anon pa, hindi Japon deficient Japon sa vitamin D, ha? That's because taas o kundamol melanin niya, hindi ma-absorb ang vitamin D sa lawas naton, pigaw ang proseso. Kumbaga, kung sa mga solar katropa, pigaw harvest niya, no? Pigaw pag kuha niya sang vitamin D ngani. So ginahimo ga katabo katropa is hindi maakupahan, hindi makuha sang lawas naton ang suplemento nga kinanglan naton sa ato sa adlaw, okay? So deficient Japon, anong resulta, no? Ang pila ka mga masakit, number one da ti sa bones naton, no, naga weak bones naton, plus ati kalabanan, osteoporosis, kulang sa vitamin D, kulang pa sa calcium, kundi bulubal double D. Ti amo ramang katropa pagkatapos nga ti ang heart naton, ako naton nga blood pressure ga saka, because ang vitamin D may angot man mga katropa sa total immunity sa tao. Magambal kita total immunity, ang iya resistensya bla, ang iya kondisyon sa lawas mga katropa, kinahanglan taas the high level ang ining mga suplemento like vitamin C, like vitamin D, like vitamin E, no? Para mag taas depensa naton katropa, no? Sa aton nga kontra sa mga viral diseases. Next is gapa nami man sa sang absorption o kung pag trabaho sa mga neurotransmitters naton, ang signaling system sa utok naton kag sa lawas naton, naganami siya. So marabulig mga katropa sang vitamin D. Ang pila ka mga hospital isama ni sa ginasupplement sa mga cancer patient mga katropa, because nami may ari ni sa proseso of apoptosis, no? Kung sa diin amo ning natural nga proseso sang aton lawas mga katropa sa pag-dispose sa mga cancer cells, no? Depektoso nga mga nga mga cellular sa lawas naton, amo ni ang bulig sa premium D3 mga katropa, mas mabakod po ni subong, because nga ti may ari ni sa virgin coconut oil, kag syempre mga katropa may ari man ni sa sang malunggay. Ari pa ang suplemento hindi nyo pagkarimtan antes ka mo magkanto sa inyo mga opisina, ang Santon Plus Gold nga aton nga dapat i-imnon sa matag adlaw nga tanan antes na magkanto kag maghimo sa mga buluhaton ta adlaw-adlaw. Ang Santon Plus Gold katropa, ha, ang mangosteen, ang ampalaya, ang malunggay, garlic kag spirulina amo ning mga mayor nga mga ingredients sang Santon Plus Gold. Kabalo naman kita sang mangosteen, antioxidant, ampalaya, no, sang una mo ning gina ang mga herbal, ang mga pagkaon nga ginakaon ta kay hambal ni lolo, nagapanubo sang blood sugar naton. Kaya amo man sa rabutan ta sa kapsula ang Santon Plus Gold. Ang malunggay katropa nga rich sa tanan nga mga vitamins, superfood nga dapat kaunon ta sa matag adlaw nga tanan, galing tiway na tapoksion nga mga balunggay kay ti sa aton nga mga ugsaran. Gagmay na ugsaran ta, gagamay na ang housing subong. Sa una grabot na sa 100 square meter subong niya. Nagrabot na lang katropa sa 60 square meter ti ano pang butang mo na ang ugsaran. Ti amara mga katropa, balunggay. Dalani sa mga ingredients ng Santol Plus Gold. Kag spirulina, garlic mga katropa. Nga nagapabakod man sa lawas naton circulation sa blood sa tunga dugo. Plus antibiotic, ha? Ginapatay ang mga virus sa lawas na tungkinagi sa alisin nga ara sa garlic katropa. Spirulina, anti-inflammatory, ha? Ang mga hubag-hubag, bukol-bukol mo na mga katropa. Amo ni ang matuisa iya. So amo na, no? Plus, i-full pack din lang sa vitamin C mga katropa para dasig ang absorption natin. Ang vitamin C, ang Santon Plus o kung ng Santon Vitamin C, amuning aton nga ginarekomendar sa inyo mga abyan, no, para magpabakod sa lawas naton aton depensa kontra sa mga masakit, no, padasig sa absorption sa mga vitamins minerals nga kinanglan sa lawas naton mga abyan. Ang Santon Plus akong Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C, so wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa sulok. Baklan nyo ni sa mga drug stores malapit sa inyong kamaragar, sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide. Or di gani, katuin nyo lang dito sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Pwede ka makabisita to katropa sa aton nga wellness center dira sa door number 46 Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright, okie dokes. Amo ra pinaka mga update, mga balita aton tutukan sa pagpangalagan naton sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. Diretso. Bullseye. Commercial ta, balik kayo ta mga latest nga mga update pagkatapos sa mga panumdam katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
10: Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Sister Pain, Pangalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
0: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balancing ang mga komentaryo.
13: Pwede,
12: may nag-atrust ang public opinion.
13: Objective.
12: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
15: Balik rin mga katropa sa aton nga talakayan, sa aton pagpangalagat. Gagum-guom sa kwa. Dang umaulan git. Siguro matupa din sa karon. Mga utto pa ni, no? Already ka ni. Dukay-dukay, mga less gis. So, mga payong ninyo ha. Ang inyong mga rain gears da, dagon nyo. Para hindi na matamaan sa ininga pag-iuro ng ulan. Ha? Kabay pa hindi yung maulan ng sangang tsakto.
16: XFM News.
15: Hindi lang sobra-sobra.
16: XFM News.
15: Budlay, kinakublaan kami. Okay, basib na magkalatabo naman ta. Magtaas ng tubig this lugar la. Kag mag-salaset naman ta. Kundinta managu. Kag kundinta maagi. Kay Aria, ang tawag sa nandi, ang pagbaha-baha. No, party na ko no. Ambal nila ko no. New normal na niya. No, anaron ta kong bigunta.
16: FM News.
15: Morning, no? 7:44 mga katropa. Kantuan ta ang pinakamaraming test dito sa Escalante. May napatay to. Sa inkwentro sa tunga sang 79IB kag sang ginapatihan North Negros Front sang New People's Army kahapon alas 2 ng hapon naglinupok naman to sa Barangay Tamlang kag nabatian sa pila ka mga residente, pila ka mga video clips gani nakita man nato mga katropa din post sa pila ka mga kuturan ta sa Escalante. Waon ta ba detalye, eh? Kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa.
16: XFM Live Reports.
15: O, katropang Franz, morning.
1: Yes, katropang Erwin, isa ka katapos ang 79th Infantry Battalion ang napatay sa natabunin ngayong kwentro, katropang Erwin, kahapon sang hapon.
15: Oho.
1: Sa sitio Cagayon 1, Barangay Tamlang, siyudad sa Escalante, katropang Erwin. Matapos, diba't naman nagsambuwa ang presensya sang magsumalangay naman ang presensya sang militar. Kagkatapos, ang Northern Negros Front Remnants sa New People's Army, katropang Erwin, dito sa lugar. Kaya kahapon, sa information na nga nakuha, mga taklalas do sang hapon, do may nabatian na ng mga pumulo dito. Sang bakbakan na ibla katapang Erwin.
15: Oho, nilupok.
1: No, which is hindi yan sila nga palupok.
15: Oo. Oh.
1: Kundi lupok kaya mismo sa armas lutang, no? Kaya ang ini na area katapang Erwin, do medyo ano ni siya, no? Doon ang taong tabalang mula Ragway, mga nakita natin.
15: Oo.
1: Ang ini nga portion sa Barangay Tamlang, doon na palibutan ng kabukiran katapang Erwin.
15: Oo.
1: Doka-doka valley type pala.
15: Doka ano ah, do tubuso man ano?
1: So, doon ka tubo. So, type man siya ka trapa Erwin. No? Doon na siya sa ubos bala. Sang nasambit ni nga kabukiran, nga which is dito ka trapa Erwin, natabo ang binakbakanay. Sang MPA kag katapos ang 79IB. Pero ka trapa Erwin, sa information tala ni nga na-receive sa pagpayag ni First Lieutenant P.B. Fardo, ang Civil Military Operations Ocon Officer sang 79 ID kita pa Erwin doon nagpatigayon ng isang mga operasyon ng army sa lugar. Kaya bakal niya nakabaton man sila mismo sa information na may presensya ng mga oras mga armado. Kaya kinaligar kita pa Erwin, ang kalakasan naman niya buhat ng oras mga rebelde sa lugar. Ano kita pa Erwin, no? Doon may mga patigayunos lang, mga liquidation lang ang ginatawag niya. Kung may isa naman sila kapat yun kung tali dito sa lugar, kaya dumduma na ito. Tinalikta na yung mga sinima na may pila ka mga insidente sa mga pagpanglutang sa norte nga bayan sa probinsya. Kaya pinagkita na mismo sa manuwa sa Tuboso, kasi sa porsyon sa Kalatrava. Doon nga may pila na ito ang mga individual nga nagkalamatay, kaya pa Erwin bago sa sining nga mga pagpamatay, sa sining nga mga armado nga grupo, kung sa sining nga mga rebelde, New People's Army, katropang Erwin. So, tigapon, may information nga nabatihan, king militar doon nagtutok ng katropa Erwin sa nasabit ng mga detalye nga ginpalabot sa ila sa mga pupuloy sa lugar. Kasi katropa Erwin dito nila ginlunsar ang ilan ng military operation. Tugtog nga may ano na yun, no? May natabugin nga posibleng nga nauman git ba na basta magsumalangay ng banat nila nga doon. May bakpaka na yun matabo katropa Erwin. So tigapon, may gininapunggan. Natabo ginapagbayloan isang lutang kaya ginaligar kita pa Erwin ang ining mga NPA ang preparado gali no doon na kapastar ni sila na posible nga si doon ang hindi doon na ka-advantage bilang rebelde
15: by position sa
1: ilang position,
15: position
1: ilang pwesto sa lugar kaya dito kita pa Erwin nga which is the nag ano man sila eh no naglunsar man sa pag-atake against sa militar. Totoo ang resulta ni Katropa Erwin sa kamatayon sa isa, no? Pero Katropa Erwin, ang information niya nakuha natin na wala pag hindi specify pa or into details kid. Kay ang ining na pagkilala sa napatay niya army, wala lang hindi provide Katropa Erwin sa 79 IB sa aton, no? Kahit ibang Katropa Erwin doon nagayot ako ng pamilya na hindi lang hindi na ipagpagwa pala or iborot ka sa pangalan sa napatay nga army, no?
15: May respeto
1: pero ka na. Pero sa window may pilason to nga isa, but hindi man siling pilas to da kung saan pagtiro. So, pilas sa consideration na kang balakan ng farming, basic ko na na may nahapan siya or basi may na nasandigan siya.
15: Uh-huh.
1: Na which is din napilasan siya, no?
15: But hindi bala.
1: Siya pilas tugas ng pagtiro kasi pa Arwin ako any dan siya wounds bala.
15: Uh-huh.
1: No, ang naagom na pilas ng isa sa mga katabo bansa ng militar.
15: Uh-huh.
1: Sa natabo ng kwentro kahapon.
15: Uh-huh.
1: So, tika to far window nagresulta kasi din sa pagka-display sa natasdan na 400 individuals.
15: Mm-hmm.
1: Ang natabo rin yung kwentro, katropa Erwin dito sa lugar.
15: Uh-huh.
1: So, kahapon o kung kagabi, yung pakigangutan tayong Escalante City PLT,
15: mm-hmm,
1: sa pagpangunan rin ni Police Lieutenant Colonel Florendo Pardo,
15: mm-hmm,
1: na kahapon katropa Erwin, no, doon nag-joint operation or nag-joint man bala ang parasa sa militar kaga kapulisan, nag-ila ni katropa Erwin din patigayo ng mga checkpoints nga nakapalibot within the ano encounter site na posibleng malutsan bala sang basing may matabubing ng mga reinforcements,
15: mm-hmm,
1: or posibleng may magpalagyo,
15: mm-hmm,
1: during the encounter nga ti amun abla ang mga lagyan nga sila mismo makalusot pera
15: oho
1: bukod makalabay ka tropang Erwin
15: oho
1: kasi kagabi kinconfirm sa ato ni Police Lieutenant Colonel Pardo na may isa ka individual nga naresto sila
15: oy
1: during the checkpoint kay Tropa Erwin, no?
15: Mm-hmm.
1: In confirm din sa ato nga ini nga person naging kilala sa kay Alias Boy.
15: Uh-huh.
1: Si Alias Boy kay Tropa Erwin.
15: Oho.
1: Uh-huh. Amo ni galikono ang nakapalagyo. Sa tinaligtan to nga operation mamala nila kay Tropa Erwin dito sa siyudad sa Escalante man.
15: Oho.
1: Uh-huh. Naging kamatay to sa isa ka drug personality bala.
15: Ah, okay, oo, oo.
1: Kasi there with the joint operation, tapos ang PDEA, kag, ano to, 79 IB, kag ang policeman.
15: Mm-hmm.
1: Kaya nag-resulta to sa kamatayan sa duwa.
15: Mm-hmm.
1: Ng mga persona nga napatay.
15: Yes, oo. Oh.
1: So, si Alias Boy ni Katropa Erwin, isa niya sa mga nakapalagyo.
15: Mm-hmm.
1: And then, sa information yung itagwa sa ato ni Sir Pardo,
15: mm-hmm,
1: involved ni si Alias Boy sa anti-illegal drug operation, so naman sa, ang illegal drug ng mga ano ni ng mga transaction katapos ko na illegal drug illegal ng mga operations sa droga katapos Erwin.
15: Oho.
1: Ang nasambit niya na nakpan kagabi.
15: Oho.
1: Kay na ano ni sa katapos Erwin do na tapna ni siya kay bangod nga nagamotor siya bala.
15: Mhm.
1: Tapos di paraan siya gi-checkpoint siya.
15: Oh.
1: Na paraan siya sa checkpoint and then
15: may nakuha siya.
1: Nakuha ni siya katapos Erwin ng sa armas nga caliber 45.
15: Mhm.
1: Mm-hmm. And also, nang, ano na yun, no, may shabu pa siyang nakuha at Papa Erwin, allegedly.
15: Okay.
1: Oo. Pero, ang na-recover kasi nga ginaligan siya shabu, subject for confirmation pa man,
15: mm-hmm,
1: kahit tingin pa, sa naman sa crime lab,
15: mm-hmm,
1: para ma-identify ka Papa Erwin kung presensya, ginalasang metamphetamine o kung naman ng shabu, no?
15: Mm-hmm.
1: So, ang ininga persona nga si LS Boy, in-check ang identity ka Papa Erwin na confirm, no? Nagwa man sa mga archives ang kapulisan nga siya mismo gali nanging kabahin dito sa nasambit ng grupo to sa tinaligtan nga inkwentro sa April 19 sa ano to no sa siyudad man sa Escalante sa karong ka Tropa Erwin konektado man siya sa katapo sa nga New People's Army.
15: Mm-hmm.
1: So tayo sa karon na ano ni gina-investigaran ni Tropa Erwin kagipa man ko tamad sa Pardo kung ano ni tinutuyo sa sininga persona mag-aapas ni siya balayan o kung mag-reinforce o posible sa tropang Erwin kahit isa karoon ng buwing paningilang persuman sa pagtutok sa silingi insidente kaya pa Erwin matapos nga isang patay sa isang pilason sa anay isang nga militar sa natabunin nga yung kwentro kaya pa Erwin sinigid lang aga,
15: mm-hmm,
1: may mga ano to do hindi ko magsalat yung mga Black Hawk helicopters itong nakita.
15: Oho. May
1: na
15: encounter ba?
1: Nagalupad sa kawaan sa portion sa Sagay City kag Escalante.
15: Oo.
1: Sa katropa Erwin, no? Amo pa na, subject for confirmation pa, kung ano gining purpose ang mga Black Hawk helicopters na nakita sa kawaan na sinigil lang aga dito, mm, sa area katropa Erwin, no? Sa tunga sa Sagay kag Escalante. Kung sa din natabo ang inkwento kahapon sa hapon katropa Erwin.
15: Oho. Subong, kakahapon daw, alas dos na kuno balita at katropang France nga nagsugod. Pero subong, may harap pa Lord Elinok Panay. So, may encounter naman. Kita tayo yung mga
1: so,
15: Black Hawk. So,
1: pag-aaroon ito ay pagid na confirm sa atong kung may mga nagalinok panay ba lang?
15: Oo.
1: So, buwan pa na ang bal kung nagalinok panay. Pero may mga nakita lang din sa, ano, sa kawaan. Ang presensya sa mga Black Hawk helicopters, no?
15: Mm-hmm.
1: Na ginapatihan ka tropang Erwin. Padulong dito malapit sa area and then amo pa na hindi pa gid natin sure kung ano gitong purpose to ang nasambiting ng mga black hawk helicopters nga na palupangdan dito ka sa Irwin na sinigid ang aga.
15: Oho. Pero Kit Antonio, duha ka bilog eh, no?
1: Oo, muna duha ka bilog. Kamo na sa ka Irwin mga natalupangdan sa siguro mga mga round 720 sa
15: nga. Oh, pero di ba?
1: Katropang Irwin,
15: sumukad lang eh. Going no? North ni Katropang Clubs, no?
1: Kaya mo pa na sa kanon ginaano pa ni, gina-identify pa ni Katropang Irwin kung ano gini ang purpose ang nasambiting ng mga Black Hawk helicopters na nakita dito sa kawaan sa posibleng sa Guy and Escalante City man Katropang Irwin.
15: Oho. Oho. Alright. So, ini going north ni tanan ang mga helicopter ka katropang France, no?
1: So, oo, correct na. So, amo pa ni katropang Irwin din na napagin na bantayantan eh. So, basi ko may another retaliation from the Philippine Army or from the government side after sa nga tabunin nga ti muna katropang Irwin mo, no? Do may mga natalupagdan lang kita. Every time to may tumay managasan ka na isang gobyerno, elevated na isang militar, ito may ginapagwanis lang ang mga posible nga mga mabaskol gumamasok o mga aerial assets nila for the pag-pursue sa mga posible nga nakapalagyo na mga rebelde na ilan na sumalang kapon.
15: Pila kabilog ni Katropang France ang kontra nila?
1: Doon kinabulupan, pagin ko ng Katropang Irwin, based sa ako nga initial information,
15: Nag
1: less than 10 mo.
15: Wow, damo.
1: Less than 10, posible nga kasi 5, 7, upon siyam, Katropang Irwin sa information nga na-receive na ito, ha?
15: Oo.
1: Di ang ini nga mga individual nga ni,
15: kinapati
1: ang Katropang Irwin nga mga remnant, kiyapon, sa Northern Negros Front.
15: Okay.
1: Ang natabot daan sa last April 19 to ato ba lang sa may banwas ng Toboso ginaligas to Katropang Irwin amutog ginapatian sila mismo ang mga katapong sa NNF Tobo. No? So ginpamangkot na ini during the interview natin sa 303rd IB Commander sa kay Brigadier General Ted Tomusmo sa Katropang Irwin after the 19 casualties sa ginatudlo ng mga rebelde kasi sa Irwin dito sa Banuas ng Toboso. May dako ni Blayan ng epekto, especially sa ilang pwersa, sa ilang hanay. So, teka ron, kasi sa Irwin, this is another question ni. No? Kaya kung ang amuto kadabo ang casualty dito sa Banuas ng Toboso, may epekto ginman dala sa presensya sang sining nga mga rebelde sa nasambit ni nga lugar. So tindri na to natalupang dan Katropang Irwin nga may ara pagidiagali sa Gapon nga mga ti aring mga posibleng nga mga armado giniya mo, no? Bangod nga may mga ikasarang sa Katropang Irwin, may mga kapasidad sila ya na magbato sa militar and also maglunsaw sang inkwentro sa mga nagpatrolya drang mga tropa sa gobyerno. Sa siyudad sa Escalante, nga which is Katropang Irwin, pamugiling nga mga area sa ginabantayan sang militar ilabinigin sa insurgency concern ng istoryahan mo, no?
15: Oh, daw sa North Subong, medyo init, Subong Katropang France.
1: Correct, man. Nainaligdan na ito ng mga sinimana, dahil ang maluwas ang kawayan ng Katropang Irwin, may lima man ito nga napatay.
15: Oo, balos-balos lang eh.
1: Oo, balos-balos. But, matayan tanay sini nga mga inoras. Kaya basic na Irwin kung another military operation ang igalun sa raman hindi na mga inadlaw kahit after sang casualty sang or napatay ng isang kakatapos ang militar katropang Irwin batok sa sining nga mga rebelde hindi basi may another military operation is lang i-launch man
15: mas may mga
1: so,
15: operations
1: lang
15: pa
1: lang
15: Ano to gani ka barangay? Tamlang katropang...
1: Tamlang, yes, yes.
15: Tamlang, no? Tamlang.
1: Correct, Katropang Irwin. Kaya hindi, bumalikan pa ang mga evacuees may there are 400 individuals affected. Pero Katropang Irwin, doon may lima ka mga sitios ang affected sa natabunin nga inkwentro. Pero ay pagkikita sa masanting nga detalye kung ano nga mga sitios ang apektado Katropang Irwin o kung lung sa nitanan from barangay Tamlang. So, 400 individuals ang under sa mga evacuation centers or mga na-displaced after this or during the encounter ng Katropang Irwin.
15: Grabe. Di isa naman ay ka-insidente. Wait, akbaro ba si malupok naman ba encounters mo? Pero wait pa man balita so far, no? Wait pa man sa Gupa Island, what?
1: Duhay pa mga ka-Farwin, no? Mm. May mga, kay, ang mga residente, di, tinatabuan dito pa po nga na kuha nila balang mga videos.
15: Mm-hmm.
1: Which is doon nag, spread nila yun ang information na may bakbakanay dito sa area.
15: Oo.
1: May mga pubuluyog, yun yan, ka-Farwin, yung nakavideo, ganyan. Nga do, pila lang katapak ang lupok mo. Ang distansya sa lupok pa lang.
15: Oo.
1: Do, pila lang ikatapak sa ilang mga lintaran.
15: Mm-hmm.
1: Then may pila ka mga residente nga nagahinapa sa sulod sa ilang balay.
15: Mm-hmm.
1: No? Mm-hmm. May mga bata pa, mga gagmay,
15: mm-hmm.
1: naginapas na ba tapos ang dapat mm-hmm. nilang mga nagalinagapak pa lang. Mga mm-hmm. nagainara-kara katapangawin nga do. Nga do, parehas ba lang ang pag-describe to sa distansya sa paglupok katapangawin.
15: Mm-hmm.
1: Sa kita ka na sa tiyon sa Disyembre nga pag sindi mo sa palupok, etsa mo palupok.
15: Oo.
1: Malupok sa tuba mo. Doon mo nakakusog sa lupok.
15: Lapit lang. Kaya
1: na batian sa mga pumuluyo, isang recorded sa video, Katropang Erwin, ha?
15: Mm-hmm.
1: Si, pila lang naguro kami process distance siya sa encuentro
15: mm-hmm.
1: sa mga banay dito, malapit sa encounter site sa barangay mm-hmm. Tamlang, Katropang Erwin.
15: Oo. Terrible ba? Pero sige